0: Tang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, and of course, sa amin pong YouTube channel. Kumusta po kayo mga kababayan? Medyo maulan kanina no, dito may sa bahagi po ng lungsod Quezon. May mga panakanakang pag-ulan. Wala kaninang umaga pa, parang mga alas 5 medyo bumuhos ng bahagya yung ulan. Pero nakakatakot kasi medyo malakas pero mabilis lang ano po na nawala itong ulan. Samahan nyo kami mga kababayan hanggang bago mag alas 9 ng umaga. Ito lamang po sa ating palatuntunan.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. May tatampok po namin sa inyo, para po sa inyo mga kababayan, ay mga tulong na ipinaaabot sa atin ng DSWD. And then, bibigyan po natin ng pagkakataon ang Department of Social Welfare and Development. Hinggil po sa issue na nire-raise ng ating mga kababayan tungkol dun sa nilalaman ng family food packs. As well as yung procurement. Saan nga ba napupunta itong pondo? Mamaya, bibigyan po natin ng pagkakataon ang DSWD upang ipaliwanag ito. Pero bago yan mga kababayan, narito muna ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan. Nationwide simultaneous earthquake drill para sa third quarter ng 2026 kasado na sa susunod na linggo. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaanyayahan nga al ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa isa sa gawang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes sa susunod na linggo, Setyembre 10. Tambok dito ang mga senaryo sakaling tumama ang magnitude sa 7.2 na lindol sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zona. Isa sa gawa ang ceremonial pressing of the button ganap na alas 4 ng hapon. Nalalahugan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGU, Uniform Services at mga organisasyon. Ito'y para subukin ang kanilang koordinasyon at search sa search and rescue at casualty monitoring, kaya din sa logistics communication response. Sinabi ng OCD na mahalagang isinasagawa ang regular na earthquake drill kung ganyan din ang pagsunod sa building code at mas matibay na koordinasyon upang palakasin ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Testimonya ni hostile witness at defense lawyer attorney Michael Poa, pinagtibay ang mga naunang testimonya ng prosekusyon sa day 21 ng impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pinagtibay ng hostile witness na si Attorney Michael Poa ang mga naunang isinuwalat sa korte ng mga testigo ng House Prosecution Panel. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, matapos ang Day 21 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Anya, pinatunayan ni Attorney Poa ang mga inilahad ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang pondong inilabas ang DepEd mula sa confidential funds para sa aktibidad ng Philippine Army. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa, kay Attorney Poa, ibinunyag nito na personal niyang tinanong sa pangalawang pangulo ang ukol sa confidential funds, subalit sinabihan umano siya na hindi ito pwedeng banggitin dahil ginagamit ito sa counterinsurgency at mga kaugnay na aktibidad. Mahalaga rin umano na pinatunayan ni Attorney Poa na ginamit nila ang hiniling na sertifikasyon mula sa AFP bilang bahagi ng naging tugon ng DepEd sa Audit Observation Memorandum o AOM ng Commission on Audit sa ahensya. Samantala, ayon kay Ridon, matapos matapos ang 9 o 2 ng paglilitis, patuloy pa rin ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa kanyang sariling paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: Maganda araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng 9 at ito po yung day 21 nung pong paglilitis. There's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Medani Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, trust and satisfaction rating sa Senado bumaba, samantalang sa Kamara po ay bumagya naman po ang tumaas. Ang ulat niyan mula sa ating kasamahan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Bumaba ang trust at satisfaction ratings ng Senado habang bagyang bumuti naman ang opinyon pagdating sa Kamara Batayan sa second quarter 2026 survey ng Okta Research. Sa survey, bumaba mula 44 to 41% ang tiwala ng publiko sa Senado habang tumaas naman mula 24 to 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction pagdating sa performance ng Senado. Samantala, bahagyang tumaas naman sa 38% mula 36% ang tiwala sa Kamara habang bumaba sa 28% ang distrust. Tumaas din mula 35 to 37% ang satisfaction sa performance ng Kamara. Ayon sa Okta Research, isinagawa ang second quarter survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagbabago ng leadership sa Senado at pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 4:04. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami patapos ang ilang paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ping 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ang ating po makakasama ngayong umagang ito, Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Ito po ay may kinalaman sa patuloy pong ipinaabot na tulong ng ating pong pamahalaan sa mga pamilya pong naapektuhan ng sunod-sunod na mga pagbagyo na pumasok dito po sa ating bansa na pinalalala pa ng habagat. Joining us this morning, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
9: Hi, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC. Makangamusta lamang po kami. Kamusta po ang pamimigay natin ng mga tinatawag nating family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat? Base po sa report ninyo, ilan na po ang mga napamahagian ng family food packs sa mga rehiyon na lubos pong naapektuhan ng habagat?
9: Opo, nagpapatuloy pa rin po ang pamahagi ng tulong ng DSWD bilang bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Sa katunayan, nito nga pong pinakahuling epekto ng habagat, nasa mahigit 322,000 na family food kits na ang ating pong ni-augment sa iba't ibang mga municipalidad sa Region 1, sa Region NCR, gayon din po sa Calabar Zone. Itong more than 322,000 ay kasama na po sa overall total na more than 2.5 million family food packs released to local government units simula pa po nung Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat.
0: Opo. Si Kyrene, personal pong pumunta kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Central Luzon para bisitahin po yung mga kababayan natin na mga evacuees. Sa kasalukuyan po, ilan pang mga kababayan po nating evacuees na patuloy pa rin tinutulungan ng DSWD at gano'n na po karami ang naipabot nating tulong?
9: Overall, meron pa tayong mga nasa mahigit 20,000 families na nasa mga evacuation centers. Sila po ay matatagpuan sa Region SCAR, Region 1, 3, and Calabar Zone. Ang katumbas niyan ay nasa mahigit 71,000 na katao. But lahat po ng ito ay nabahagi na rin po natin ng tulong, again bilang bahagi ng augmentation support sa mga local government units. Tama po, kahapon nagtungo nga si Pangulong Marcos Jr. sa Central Luzon, bumisita po siya sa San Marcelino Zambales, gayon din po sa Lubao, Pampanga, and sa Tarlac, and yung nga pong mga evacuees no, na nandun po sa Lubao ay ating ding pong nabisita nung isang araw kasama po si DSWD Secretary Rex Cachalian at tayo po ay nakapagpahatid din po ng karagdagang pangtulong.
0: Opo, si Kyrene, alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., we are still in close coordination with the different agencies involved dito po sa pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Kamusta naman po on the ground level ang ating koordinasyon with the local government units?
9: Well, maayos ang ating koordinasyon with our partners from the local government units and the national agency sapagkat tulong-tulong po tayo sa pagtitiyak na naipapaabot sa mga apektadong mga pamilya yung ating pong mga food and non-food items. In fact, yung LGUs po ang nangunguna sa pag-distribute ng mga food packs sapagkat sila talaga yung frontline in service delivery. And yung namang pong mga partners natin from the national government ay siya rin pong nagbabahagi ng mga sasakyan, other needs or other assets to move yung mga food and non-food items po natin. So maayos po no ang ating pong koordinasyon at lalo pa natin itong pinagtitibay.
0: Apo. Si Kyrene, may mga lugar po ba, munisipalidad o mga bayan dito po sa ating bansa na nagkakaroon pa ng mga request from to the DSWD ano po para madagdagan or sapat na po at this point in time yung augmentation support na ipinamamahagi po na DSWD when it comes to the family food packs and other non-food items?
9: Well, sa kadahilanan na may mga pamilya pa po na nasa mga evacuation centers, may mga request pa for additional augmentation support. And agad rin pa rin natin itong naipapahatid sapagkat batid po natin yung patuloy na pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga nawalan po ng kanila pong mga tirahan. Kaya aside from the food and non-food items we're also assessing the other needs of this

0: na normal yung bagsak ng pag-uulan. Are we seeing this also as a challenge sa DSWD para mas paigtingin pa natin ang ating pong kahandaan sa pag-address sa ganitong klase mga sitwasyon?
1: Well, more than it being a challenge, we see it as an opportunity to strengthen our humanitarian assistance and disaster response operations. Kaya mas pinapagtibay yung pag-preposition ng mga goods sa iba't ibang mga areas na kung saan nga po mas ini-expand natin ano yung ating supply chain para madaling ma-access ng ating pong mga kababayan yung pong mga tulong na ipinapabot ng ating pamahalang nasyonal. Gayun din po, we continue to innovate and introduce new strategies in the way we help yung mga kababayan natin na naapektuhan. At patuloy din tayong nagka-capacitate sa ating pong mga kapwa Pilipino para makapaghanda sa anumang kalamidad at mabahagi na natin sila ng tamang impormasyon that will arm them in preparing for any eventualities.
0: Opo, and speaking of tamang impormasyon, Asik Irene, I'm sure nakarating na po sa inyong tanggapan yung ilang, how do we say this? Siguro mga reklamo ng ating mga kababayan. So, I would like to invite you para po bigyang linaw sa ating mga kababayan. At kumbaga, dito nga po sa ating himpilan, tamang impormasyon paglaban sa fake news, ang ating, it's the name of the game. Ano po ba ang nakakarating sa inyo at ano po ba ang paliwanag ng DSWD tungkol doon sa procurement ng family food packs? Hindi raw commensurate yung gastos natin doon sa dineclare nating presyo per family food pack doon sa nakapaloob doon sa mga ipinamamahagi po natin. Ano po ba ang paliwanag ng DSWD po tungkol dito?
1: Well, unang-una, nais nating banggitin na kinikilala natin at iginagalang yung pong karapatan ng bawat isa na humingi ng transparency sa mga government transactions. We also recognize na ang mga taxpayers ay talaga pong sinusuri ang mga proseso sa ating pong pamahalaan. It's actually a good practice. But ang sabi nga po natin, sana ang bawat online post ay gawin natin responsibly at iyakin natin na tama yung mga social media posts natin, lalo-lalo na ano, pertaining to the government transactions. Kasi ang DSWD naman po ay nakapaskil lahat ang aming pong mga procurement activities sa aming pong webpage. So maaari nyo pong suriin nang sa gayon ay mas malalim po ang inyong pangunawa doon sa ating pong ginagawang procurement. Kasi unang-una, yung pong sinasabi na mahigit 1,500 pesos ang halaga ng isang BPAP, family food pack ay wala pong katotohanan sapagkat yan po yung approved budget for the contract o yan yung maximum amount or ceiling for which a prospective supplier could bid. Pero po kung susuriin pang maigi, makikita na nasa mahigit 790 plus lamang po yung halaga noong nag-bid o yung pong supplier na na-awardan ng contract. At yung halaga po na iyan ay yung least bid but most responsive. Yung pong bid na yan, ang kasama niyan ay 6 kilograms na rice, 10 assorted tin cans, ano, may corned beef yan, may sardinas, meron din pong tuna flakes in oil, may 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. And of course, kasama sa amount na yan o sa cost na yan, yung slotted carton, gayon din po yung packaging tape at yung manpower and logistical requirements. Ibig sabihin, yung pong mga tao nung bidder na nag-repack and of course, yung pong kanilang gastos din para sa pag-deliver ng mga goods na yan doon sa ating pong mga warehouses. So again, hindi po nagkakahalaga ng 1,500 plus, kundi 797 lamang po. Now, kagabi po, nag-apologize yung individual na nag-post

0: ng content na ito at hitop down the post at sabi po niya na masusuriin pa o mas pag-aaralan pa yung mga procurement activities ng ating pong pamahalaan. And hinihikayat natin ano yung pong individual na sumama sa activities dyan po sa Luzon Disaster Resource Center para mas maunawaan pa yung ating pong disaster efforts. At ito ang sana maipaniwanag palalo sa publiko.
1: Opo, we share your sentiments, ano po, Asik Irene. Naintindihan po natin, ano, na karapatan talaga ng taong bayan, especially the taxpayers, na suriin kung ano man sa napupunta, ika nga, yung kanilang ibinabayad sa pamahalaan as form of tax. Pero syempre, kailangan mag-responsable rin tayo, no, sa ating pagpo-post. That's why we gave this interview as a platform, ano po, para sa ating mga kababayan. Actually, marami rin nakakarating sa akin, Asik Irene, na nagtatanong, bakit ganun? Bakit 1.5? Pero yung laman, pag kino-compute mo, around 700 lang. Ito yung paliwanag, mga kababayan. Ano po, hindi po, ano, and actually, nakatipid pa rito ang DSWD. Gaya nga ng paliwanag ni Asik Irene, this is just the ceiling price. Asik Irene, gusto ko lang po malaman, ano pong mangyayari dun sa nag-post? Are we going to seek legal action against this person? Kasi naiintindihan natin na nag-sorry na siya, no, tinake down niya na yung post, but the damage has been done. No, nagkaroon na ng namutawi na sa isip ng tao yung doubt sa ginagawang proyekto ng DSWD. Are we going to siguro file a case against this person?
0: Well, tinatanggap na po ng DSWD yung paghingi o panihin nung pong nag-post ano, nitong content na ito. And actually, nagpapasalamat kami at inako niya ang kanyang pagkakamali. And that ends there. Kaya nga po kami sa DSWD, iniimbitahan na lang namin siya na mag-volunteer sa aming pumitaking center. Diyan nga po sa Pasay City para lumawid pa yung kanyang kalakalan sa ginagawa natin disaster response. And of course, I'd like to take this opportunity to encourage other netizens na gumawa ng mga copies nung post na iyon na i-take down rin yung kanila pong mga i-post at tigilan na yung pagpapakalat na hindi tamang impormasyon para na rin po hindi makapang mislead ng ating pong mga kababayan at hindi na undermine yung efforts ng ating pong pamahala.
1: Opo, and not just the government at large, ano po, yung ating mga angels in red vest, eh syempre, parang masakit naman sa damdamin yun, ano. Lahat po kayo, eh, nagsasakit, kumbaga lahat kayo, eh, puyat, especially in times of these disasters, these calamities, para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan, tapos due to one careless post na hindi naman ni-research properly or di ginawa, eh di ba nakaka-demoralize kahit papaano. But I know the angels in the red vest, it gagawin pa rin ang kanilang trabaho. Asik Irene, makikibalita na rin po kami ano, sa iba pang mga programa, iba pang mga tulong na ibinibigay po ng DSWD sa ating mga kababayan na bukod dito sa mga family food packs and other non-food items na ipinamamahagi natin, may iba pa po bang mga programa ang DSWD na ipinaabot sa ating mga kababayan?
0: Well, yes. Moving towards the early recovery phase, nagsasagawa na rin ng assessment ang ating pong mga social workers para makapag-provide ng paragdagang pang tulong sa ating pong mga kababayan. In areas na may declaration po ng state of calamity, we're looking at the implementation of the emergency cash transfer. Ito ay yung karagdagang to address yung iba pang mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan and support them from to slowly or gradually recover from this disaster. So ito pong emergency cash transfer pwede po nilang gamitin sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o nasirang mga livelihood activities, and once na maisaayos po natin ano yung mga dokumento, we could already distribute the same to those affected.
1: With that, maraming salamat po, Asik Irene, sa oras na ibinigay niyo sa amin. Ano po? At of course, sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan mula po sa DSWD na patuloy na tumutulong sa ating pong mga kababayang tinatamaan ng iba't ibang mga kalamidad. Maraming salamat po, Asik Irene, at magandang umaga po sa inyo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga dito.
1: Magandang umaga po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ina nga ba sinasabi ko eh, mga kababayan. Inyong siguro difference. I'm not undermining the credibility ng mga kababayan natin, ng mga content creators. But we have to understand, no, na pag tayo gumagawa ng isang social media post at ito ay open sa publiko for public consumption, ika nga, maging responsable po tayo sa pagre-research. Ano po, mga kababayan? Dapat maalam tayo dun sa government procurement rules. Kasi ano nga bang kinukuha? Sino ba kadalasan na nanalo sa procurement? Of course, karapatan po natin, mga kababayan, namang usisa doon kung saan nga ba nagagamit itong ang pera ng taong bayan ng pinaglalaanan ng kaban ng bayan. Siyempre, bago tayo manuligsa o bago tayo mangusisa, ayusin naman po natin. This is where traditional media comes in. Ano po? Etong mga kababayan po natin from the traditional media. Of course, yung ating mga kapatid sa hanap buhay, they do their research. Ano po? They are bound by a code of conduct. They are bound by rules. Ika nga. Na nakikita nyo ba yung mga mainstream media na nagpapakalat ng fake news? Parang wala naman yata ako nakikita. If there are, ito yung, normal naman yun, mga kababayan. Sabi nga, ito air is human. Eh, normal, natao naman po yung mga kababayan natin from other government, other media outfits, mapa-private man yan. Immediately naman, nag-i-issue tayo no, ng clarification, ng erratum kapag nagpapalabas tayo ng medyo misleading. At yan po ay agad na ikinokorek na ating mga kapatid sa hanap buhay. Buti na lang, ang gusto ng DSWD, let it end there. Ano, hindi kakasuhan itong taong ito. But rather, in-invite pa, binigyan pa ng pagkakataon ng DSWD na itong taong ito ay makabahagi, makatulong rin sa ating mga kababayang kapuspalad, sa ating po mga kababayan na tinamaan ng mga kalamidad. Para siya mismo makita niya. Ano nga ba ang ginagawang tulong ng DSWD? Naintindihan natin ang frustrations ng ating mga kababayan, kaliwat kanan na issue ng korupsyon, ang ating pong nababalitaan. Pero sana hindi po ito maging hadlang, mga kababayan, doon po sa mga lehitimong proyekto ng pamahalaan. Po nating siraan, ano po? But pagkos, ito po ay tangkilikin natin, mga kababayan. Tanggapin po natin ito. Kasi, well, biniyaran po natin yan. Binabawas yan sa mga sahod nyo. Binabawas yan doon sa mga presyo na binibili nyo. Sa mga produkto, ano, sa VAT. Mga iba't ibang mga tax na nilelevy ng ating pong pamahalaan. Samantalang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, Alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Maganda po iyon kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability and our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the farm elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: At 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Gapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Higit 200 super health centers hindi pa operational dahil walang license to operate. Ang ulat niya na mula kay Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Tinukoy ng Department of Health ng 229 super health centers sa bansa ang hindi pa operational. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, sa 806 super health centers na kabilang sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP, 484 na ang completed, habang mayroong 241 na ready for occupancy. Sa naturang bilang, mayroong 19 na hindi pa nagagamit. Sa 224 partially completed facilities, mayroong 210 ang non-operational. Maliwanag Mercado, hindi pa nabibigyan ng license to operate ang mga pasilidad na ito dahil hindi pa nakukumpleto ng ilang local government unit ang mga requirement ng DOH Licensing Bureau. Dahil dito naglabas ng DOH ng omnibus guidelines para matiyak na kumpleto muna ang mga kinakailangan ng LGU bago maisama sa pondo at maipatupad yung mga health infrastructure project. Kabilang sa mga precondition na maayos na site at titulo ng lupa, commitment ng LGU sa health personnel at iba pang resources, aprobadong disenyo at ang counterpart, ang matching commitment para mapatakbo ang pasilidad. Sinabi rin ng kalihim na target ng DOH na makumpleto ang 176 primary care facilities sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Patin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Farm PE Precinct Finder, nakatakdang ilunsad ng COMELEC sa susunod na linggo. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Bubuksan sa publiko sa September 7, 2026 ang Precinct Finder ng Commission on Elections o COMELEC. Para yan, sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa pamamagitan nito, ayon sa COMELEC, maaring malaman ng mga botante ang kailang polling place bago ang halalan sa September 14. Kailangang ihanda ng mga botante ang kanilang buong pangalan, araw ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro upang magamit ang Precinct Finder. Sa ngayon, 12 araw na lamang bago idaos ang kauna-unahang 2026 BARM Parliamentary Elections. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Mas malaking papel ng lokal na pamahalaan sa flood control ay sinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Pangasinan Governor Ramon Gica III sa pambansang pamahalaan na bigyan ng mas malaking papel ang LGUs sa pagtukoy, pagpaplano at pagmomonitor ng flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Gica na mas alam ng mga lokal na opisyal kung aling mga lugar ang prioridad at nangangailangan ng agarang proteksyon laban sa baha. Ayon sa gobernador, bagamat DPWH ang nagpapatupad ng mga proyekto, nakikilahok ang probinsya sa proseso sa pamamagitan ng Regional Development Council, National Expenditure Program at General Appropriations Act. Iginiidinigi ko na dapat ituon ang pondo sa mga lugar na may pinakamalaking pangangailangan sa halip na pantay-pantay itong ipamahagi. Mula July 2022, nagsagawa ang probinsya ng dredging, pagpapalawak ng drainage system, pag-upgrade ng pumping stations at pagtatayo ng retention ponds. Mas pinaigting ang mga hakbang ngayong 2026 habagat season nang ideklara ang Pangasinan sa ilalim ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Samantala, ang Albay nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng baboy at mga pork products mula sa Camarines Sur dahil sa banta ng African Swine Fever. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpatupad ang pamahalang panlalawigan ng Albay ng temporaryong pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, pork at iba pang produktong gawa sa baboy mula sa Camarines Sur upang maiwasan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Nakasa dito sa Executive Order Number 050 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Noel Rosan. Ayon sa kautusan, kinumpirma ng Department of Agriculture Bicol ang muling paglitaw ng ASF sa dalawang lungsod at dalawang munisipalidad sa Camarines Sur na nakaapekto sa mga nag-aalaga ng baboy at nagresulta sa pagkontrol ng mga alagang baboy. Sa ilalim ng kautusan, ang lahat ng shipment ng buhay na baboy, pork at pork-based products mula sa Camarines Sur ay ipinagbabawal na makapasok sa Albay at maaaring kumpiskahin o ibalik sa pinanggalingan. Muling binuo rin ang Provincial Task Force for Animal Disease Emergencies na pangungunahan ng gobernador katuwang ang Provincial Veterinary at iba pang concerned agencies. Sa ngayon, agad na ipapatupad ang kautusan sa ilalim ng pangangasiwa ng Albay Veterinary Office alinsunod sa patakaran ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Maraming salamat, Paul Hapin. Samantala, 3.8 million pesos na cash aid ipinamahagi sa higit 1,500 mga magsasaka at mga mangingisda sa Matalam, Cotabato. Ang ulat niyan mula kay Kate Lakihonlaw.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umabot sa 3,896,700 pesos ang cash assistance na ipinamahagi sa 1,676 na kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Matalam, Cotabato sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Isinagawa ang pamamahagi para sa mga benepisyaryo mula sa 9 na barangay sa bayan. Kabilang dito ang Estado, Linao, Latagan, Lampayan, New Abra, Kabulakan, New Bugasong, New Pandan at Dalapitan. Sa pamamagitan ng aktibidad, ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihonlaw ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
7: Construction process ng isang mahalaga farm to market road sa Umingan, Pangasinan nasa 61% na. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Na sa 61% na ang completion rate ng pangangaan na Prado Road sa Umingan, Pangasinan na inaasahang magpapadali sa pagbiyahe ng mga magsasaka at paghahatid ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Ang proyekto ay binigyan ng pondong tinatayang 49 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ng Department of Agrarian Reform o DAR at ipinapatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Saklaw ng proyekto ang concreting ng 2.35 kilometrong kalsada sa dalawang section at rehabilitasyon ng isang umiiral na tulay. Itinuturing itong mahalagang farm-to-market road para sa mga komunidad sa lugar dahil layunin itong paikliin at pag-aanin ang biyahe ng mga magsasaka patungo sa pamilihan. Bilang bahagi ng pag-antabay sa proyekto ay isinagawa ang pagsusuri sa proyekto ng mga kinatawan mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Budget and Management o DBM at Office of the President, Presidential Management Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Porta ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, malaking tulong sa industriya ng itlog sa Batangas. Ang ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
17: Nakatulong ng malaki ang suporta na ibinibigay ng Department of Agriculture at ng DOST sa pagpapalakas ng egg industry, lalo na sa mga maliliit na mga magsasaka. Ayon sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, inihayag ni Ginoong Victorino Michael Lescani, ang chairperson ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o PEPCO sa San Jose, na nakatulong ang technical at ang financial support ng dalawang ahensya sa kanilang industriya. Kabilang na rin ang kaalaman at impormasyon sa pagsasaliksik at ang pagpapaunlad ng industriya ng itlog. Aniya, mahalaga ang pagkakaroon ng maliit na merkado dahil napapasignal nito ang maliliit na egg farmers at nakakatulong para hindi masayang ang ani, puhunan at pagod. Samantala, bukod sa sariwa at bagong ani ng mga itlog, nagpuproduce rin ang BEPCO ng technology-based egg products, kabilang na ang powdered egg. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Maraming salamat, Ms. May Formaran. Yan po mga kababayan, ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan mula dito sa Metro Manila at sa iba't ibang mga lalawigan po mula sa ating mga network stations. Alala ko lang mga kababayan ha. This be a lesson. Itong nangyari po sa DSWD. I would also like to siguro ano, salamat sa DSWD sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon kaninang umaga para maging tulay ang ating pong palatuntunan upang maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Mga ba ibig sabihin nung post ano po at ilang sa mga paglilinaw rito kanina ni Assistant Secretary Irene Dumlao nung cap lang nung ano nung pangalan nito nung family food packs is 1,500. Baga, yun yung maximum na po pwede nilang gastusin. Eh, syempre naman, no, bago ka magbayad o bago ka gumawa ng proyekto, dapat at least may working estimate ka na kung magkano ang magagastos mo. Hindi naman po pwede yung wala kang estimate, gagastosan mo lang, di ba? Nagkataon, eh, diyari ka sa COA nun. Ay nako.

0: Okay, sige, ihabol natin isang balita mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao, mga prutas mula sa Davao, tinangkilik ng mga consumer sa Metro Manila. Ang ulat na yan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Positibong tinanggap ng mga mamimili sa Quezon City ang mga sariwang prutas mula sa Davao, kabilang ang durian na dala ng mga magsasaka at producer mula sa Davao Region sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels. Personal na nakipag-usap si DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga sa mga mamimili sa Kadiwa on Wheels fruit display sa Department of Agriculture Compound sa Quezon City nitong Merkules. Kabilang sa mga dumalo ang mga unang beses na nakatikim ng durian at mga mamimiling nagmula pa sa ibang lugar upang bumili ng mga sariwang prutas mula sa Davao. Ayon kay Gonzaga, mahalaga ang pagtangkilik sa mga mamimili sa Metro Manila dahil bawat pagbili ng produkto ng mga magsasaka ay nakatutulong sa pagtaas ng demand at pagbubukas ng mas malawak na pamilihan para sa kanilang ani. Hinimog din ni Gonzaga ang publiko, lalo na ang mga mamimili sa Metro Manila, na patuloy na suportahan ang mga prutas mula Davao at Tuklasin, ang iba't ibang sariwang produktong agrikultural ng rehiyon. Magpapatuloy ang fruit display sa DA Compound sa Quezon City hanggang September 3 kahapon o ngayong araw. Susunod itong ililipat sa kartilya ng Katipunan sa Manila simula September 4 bago magtungo sa Cebu, Baguio at Pasay sa mga susunod na linggo hanggang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At sa pamamagitan ng gulat niyan mula kay Ms. Dang Sabdani Humala, samantala na po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat kanina kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa ating walang sawang mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Of course, sa ating mga kasamahan from the production division, Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez, and of course, Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa Radyo Pilipinas sa ating PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Malacanang ipinauubaya na sa mga taga Pampanga ang resulta ng kanilang pagtutol sa Sanang Water Impounding Area sa Candaba Swamp. May ulat si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Pampanga kung anong naging resulta ng naging pagtanggi sa inilahad na proposal noon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga local officials ng lalawigan na gawing water impounding area sana ang bahagi ng Candaba Swamp. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang malaman ng mga taga-Pampanga kung ano ang nangyari at makita kung anong naging bunga ng pagtutol sa naging mungkahi ni Pangulong Marcos at ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Sa harap nito, binigyan din ni Castro na wala silang sinisisi kung hindi man ay konsidera ng ilang opisyal ng Pampanga ang naging proposal ng national government. Katwira ni Castro, maaari namang magkaroon pa ng ibang proyekto para maibsan ang hirap ng mga kababayan natin sa Pampanga dulot ng mga pagbaha. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Prosecution Panel bumilib at pinuri ang ginawang pagpresenta ng hostile witness ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa. May ulat si Melanie Valdos-Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Para kay House Trial Spokesperson at Lalo Del Sur Representative Zia Alonto Adyong, isang fantastic performance ang ipinamalas ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa na nagpataas ng viewership ng impeachment trial. Dalaan niya ni Tolosa ang kanyang matalas na husay bilang isang litigator kaya epektibong nailabas ng prosekusyon ang kailang punto hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na normal lamang ang mainitang pagtatalo ng mga abogado sa loob ng korte upang ipagtanggol ang kani-kanilang panig. Paliwanag niya ang kontrobersyal na pahayag ni Tolosa na abogadong walang alam ay angkop na paglalarawan o paglaymanize sa paulit-ulit na tugon ni POA na wala siyang kaalaman sa confidential funds, isang pahayag na ibinabato sa tamang konteksto at walang layuning bastusin ang kapwa abogado. Narito ang pahayag ng dalawang mambabatas.
7: We learned something new, but we saw how the proficiency of both defense and the prosecution panel when it comes to the trial in itself. And Attorney J. Tolosa came out very, very effective and fantastic performance today.
8: And whether you agree or not, nakapukaw to ng atensyon sa lahat ng mga kababayan natin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: VAT exemption sa system laws, a welcome development para sa Zambotas Solod. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ikinalugod ni Zambotas Representative Toby Tiangkong ang hakbang na alisin ang value-added tax sa VAT sa system laws charge sa singil sa kuryente. Ayon kay Tiangkong, makatutulong ito para kahit bahagya ay mapababa ang electricity bills ng mga consumer. Gayunman, iginit ng mambabatas na hindi naman talaga dapat ipinapasa sa mga consumer ang gastos para sa system laws. Si Apipanikyanko na magandang hakbang ang pagtanggal sa VAT sa system laws charge, ngunit patuloy nilang isusulong ang panukalang batas na tuluyang mag-aalis ng system laws charges electricity bills. Layunin anya ito na tulungan maibsan ang pasanin ng mga Pilipinong consumer sa mataas na singil sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Korte Suprema naglabas ng desisyon hinggil sa pagpataw ng parusa sa mga delinquent homeowners. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinagtibay ng Supreme Court o SC na maaaring patawan ng parusa ng Homeowners Association ang mga miyembrong hindi nagbabayad ng association dues, ngunit hindi maaaring pagbawalan ng mga ito sa paggamit ng common areas gaya ng subdivision roads. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, ibinasura ng 3rd Division ng SC ang petisyon ng dating mga opisyal ng La Costa, Brava Homeowners Association Incorporated, na nag-ugat ang kaso sa mag-asawang Linley at Juvie Retirado na hindi nakabayad ng buwan ng dues mula 2016 hanggang 2021 at kalaunay pinatawan ng ilang restriksyon kabilang ang limitasyon sa deliveries, pagpasok ng mga bisita at paggamit ng transportasyon sa loob ng subdivision. Nauna nang nagpa siya ang Human Settlements Adjudication Commission o yung HSAC na lumabag ang mga parusa o lumabag ang mga parusa sa Republic Act No. 9904 o yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ayon sa SC, maaaring limitahan ng ilang community services delinquent members, ngunit hindi maaaring ipagkait ang karapatang gumamit ng mga kalsada at iba pang common areas. Pinagtibay rin ng SC ang permanenteng diskwalipikasyon sa mga opisyal na responsable sa pagpapatupad ng naturang mga restriksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Leslie Bocopo,
21: Leslie Bocopo,
20: live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
21: Leslie Bocopo,
20: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:05 ng umaga at ang petsa po ay September 3, 2026, araw po ng Huwebes or Thursday. At umulan na naman po ngayong umaga, early morning. So ingat po tayo ngayong umaga at ngayong araw, no, for the whole day sa ating mga biyahe, sa ating mga destinasyon. Ingat lang kasi pag ganyan, madulas po ang lansangan tsaka mas nade-delay ang daloy ng trafiko kasi nagkakaroon ng congestion. Syempre, every time it rains, there's water and motorists are expected to be more careful and alert in their driving. So, I hope we have a better day today, no? Kasi nga, ulan araw, so ubo, sipon, so talagang ganyan. Siyempre kumikita lalo yung mga butika kasi pupunta tayo sa mga bilihan ng gamot para bumili ng para tayo gumaling. So kumusta po kayo ngayong umaga? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. September na po. September 3. So it is officially a bear month. We will have 4 bear months this year. And we will again have the longest Christmas celebration beginning September 1 until the day after we observe Three Kings, which will be in the year 2027. Speaking of 2027, we are excited to launch our very first rocket in the town of Lalo, Cagayan. This is under the Cagayan Economic Zone Authority, where no less than our president made such an announcement on his fifth SONA last July. Siyempre kasama dyan ang Philippine Space Agency, ang DICT, at ang Korean company yung Perigree. So we are excited. This will be on February 14, 2027, the 105th birthday of the late Secretary Juan Ponce Enrile. Magpunta tayo ngayon kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. Pasay Police bineberipika na ang umano'y threat sa NU MOA. Klase sa universidad ngayong umaga, ginawang remote synchronous learning. AJ, magandang umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
15: Yes, Leslie, no, suspend dito nga ang face-to-face classes dito nga sa National University Mall of Asia Arena Campus ngayong umaga, at pansamantalang gagawing remote synchronous learning o RSL. Wala namang binigay na dahilan ng paaralan, pero sa kumpirmasyon ni Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto sa Radyo Pilipinas, kasalukuyan nilang biniberipika ang isang threat sa nasabing universidad. Sa mga oras na ito, Ka Leslie, dumating na sa paaralan ang mga tauhan ng Pasay City Police Explosive Ordnance Disposal o EOD K-9 Group, maging ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Kalesni, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye. Yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa Pasay City. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
22: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yun, nagkaroon ng announcement ang NU, ang National University sa MOA, no, na magkakaroon muna sila ng wala mo ng face-to-face classes kasi meron threat, no? So, ingat tayo mga, yung mga school officials tsaka yung mga mag-aaral, no? So, speaking of Thursday, and today again, Thursday, tapos tomorrow, balik na naman tayo sa weekend. Yung mga nagpaplanong bumiyahe, make sure na talagang may baong kayong mga rain gear, no? Kasi talagang paiba na ang panahon ngayon. May flash report tayo kay Mary Ann Bastasa. Senator Jinggoy Estrada tumangging maghain ng plea sa Sandigan Bayan. Mary Ann?
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
21: Maghain ng plea sa Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada sa kinaharap na kasong graft at plunder kaugnay ng flood control scam. Dahil dito, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea para kay Estrada sa dalawang kaso. Dumating bago mag-alas 8:30 ng umaga si Estrada dito sa korte at nakasaklay ito, at hindi na rin siya pinatayo ng korte nang maghain siya ng plea. Binigyan naman ng Sandigan Bayan ng 10 araw ang kampo ni Estrada para maghain ngayon ng paliwanag kung bakit hindi siya pwede bilang senador. Dahil naman naghain na rin siya ng petition for bail, ay inatasan na rin ng korte ang kanyang legal counsel na dumalo sa preliminary conference para sa marking of evidence at maitakda na rin ang bail hearing. Samantala, bago ang arraignment, ay nauna ng pinayagan ng Sandigan Bayan na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused ni Estrada. At kaugnay yan, ay humiling na rin ang legal counsel ni Bonoan na maglabas ang korte ng order na naguutos sa CIDG na palayain na si Bonoan na kasalukuyang naka-confine sa PNP General Hospital. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
22: Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, mapapanayam natin via Zoom ang DOTR Assistant Secretary si Marcus Lacanilaw at currently the Chief of the Land Transportation Office. Antayin natin siya sumama sa atin via Zoom kasi kukuha lang tayo ng mga update sa mga nangyayari ngayon sa LTO. As you know, effective last September 1 at ito'y inanunsyo ng ating hepe ng LTO. He will begin his crackdown on erring motorists, no? Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng fake license plates, no? Talagang nakakabahala talaga yan. Lalong-lalo na yung mga lumalabag sa mga coding system natin at yung mga lumalabag sa dedicated bus lanes, no? So we will get an update on the LTO chief as soon as he joins us via Zoom this morning. Kahapon po, we had day 21 of the Senate Impeachment Court presided by Senator Chiz Escudero. Meron po akong natanggap na mga reaction tungkol sa in the way Presiding Officer Chiz Escudero has been handling the hearings, no? Meron akong mga natanggap na parang umiiba na raw ang style ni Chiz, no? So ako naman, as long as he lets both sides of the prosecution and the defense voice out their arguments, then that is okay. What is bothersome talaga po ay yung mga senator judge na obvious na nag-aabugado na para sa defense. Yun po ang hindi dapat. So we should always remind our senator judges that they have to be free from biases because alam naman natin kung anong mga pinapanigan nila, no, from both sides. Pero wag naman nilang masyadong i-hard sell yung kanilang agenda as a senator judge kasi talagang magagalit ang taong bayan. Anyway, tungkol dun sa Joint Circular number 2015-01. Ito ay tungkol sa proper liquidation at auditing ng mga confidential funds kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung confidential funds at saka yung mga intelligence funds, no? And I quote the Joint Circular number 2015-01. Ang sabi dito, cash advances for confidential and intelligence funds should be drawn by duly designated and bonded SDOs. Ano po yung SDO? Special Disbursement or Disbursing Officers. Or HOA. Ano po yung HOA? Head of Agency. Sino po ang Head of Agency ng OVP at ng DepEd? Walang iba kundi ang pangalawang pangulo, si Sarah Zimmerman Duterte. She was the head of agency of the Office of the Vice President because she is no less but the Vice President and head of agency of the Department of Education because she is no less than the Secretary of the Department of Education. Tapos, ang sabi dito, for the implementation of a program, dapat nanggagaling lagi sa head of agency or the Special Disbursement Officer. Activity and project chargeable to the corresponding confidential fund. So, it is short of saying, mga kababayan, that the responsibility goes up to the head of the agency. Hindi po pwede, ang style ng depensa ngayon is, although that is expected na po sa kanila yon, na ipinawawalang sala nila ang kanilang kliyente. In this case, it is the Vice President. At tila magiging fall guys itong sila La Chica, sila yung mga iba't ibang opisyal ng DepEd at OVP. But again, the prosecution, being sharp lawyers that comprise the prosecution, talagang nakikita nila na walang lusot ang pangalawang pangulo dito. Yun mismo ang sabi ng mga ibang mga legal minds natin, no, that the vice president must be accountable for her actions, no. This is also command responsibility on her part. Magpunta naman tayo kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga. NIA Zamboanga del Sur nagdaos ng Clustered Turnout Service Area Group meeting upang tugunan ang issue sa patubig sa Labangan, Zamboanga del Sur. Lesti?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagdaos ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur, Irrigation Management Office ng Clustered Turnout Service Area Group o TISAGA meeting upang tugunan ang isyu sa paghatid ng tubig ngayong tagtuyot sa mga sakahan sa Barangay San Isidro, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng tagapamahala ng Irrigation Management Office na si Engineer Gerly Ditalia, kasama ang mga Irrigators Development Officer YDO at ang mga opisyal at kasapi ng samahan na mga magsasaka sa patubig sa lugar. Ang Clustered TISAG meeting ay nagbigay daan sa Irrigators Association para pag-usapan ang mga alalahanin tungkol sa daloy ng tubig sa kanilang nasasakupang lugar ngayong panahon ng taginit. Kabilang sa mga ibinahaging alalahanin, ang kondisyon ng supplementary canal na nagsisilbi sa hubig kumulang 60 hektaryang palayan at ang mungkahi ng IA para sa desilting o pag-alis ng mga putik sa irrigation na kanal. Bilang tugon sa isyo, binigyan din ni Engineer Ditalia ang kahalagahan ng tamang pag-schedule sa paghahatid ng tubig upang matiyak ang mahusay na pamamahagi ng tubig para sa irrigation at ang kahalagahan ng pagpanatiling malinis at maayos ang mga pasilidad ng irrigasyon upang suportahan ang mahusay na daloy ng tubig sa panahon ng taginit. Ang aktibidad ay nagpapakita ng determinasyon ng NIA na makipagtulungan sa mga IA tugunan ang kanilang mga hinaing at gumawa ng tamang aksyon upang masuportahan ang maayos na pagdaloy ng tubig sa mga palayan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Maraming salamat, Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Mula sa Zamboanga, Sibugay, magpunta naman tayo sa Albay kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. 20 PDLs sa Camarines Norte binigyang oportunidad sa kabuhayan bilang paghahanda sa pagbabalik sa komunidad. Diana?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng pag-asa at kabuhayan sa mga persons deprived of liberty o PDLs, 20 detainees mula sa Dait District Jail sa Camarines Norte ang tinuruan at sinanay sa paggawa ng mga produktong mula sa seaweed. Isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Mercedes Pilot Fish Processing Plant ang skills training on seaweed-enriched products kung saan itinuro sa mga PDL ang paggawa ng seaweed puto cheese at seaweed pickles. Ayon sa BFAR Bicol, layunin ng programa na suportahan ang pagpapaunlad ng pangkabuhayan ng mga PDL, isulo ang inobasyon sa paggawa ng pagkain at palakasin ang paggamit ng mga lokal na produktong dagat. Inaasahang magsisilbing dagdag na kasanayan ang naturang pagsasanay upang mas magkaroon ng maraming oportunidad ang mga PDL sa pagkakakitaan at paghahanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Maraming salamat, Diana Jimenez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog. Higit 14 milyong pisong solar at wind-powered cold storage facility ipinagkaloob na sa kooperatiba sa Kamiling, Tarlac. Leslie?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal ng pinag-alob ng kagawaran ang pagsasaka para sa Central Luzon sa pamagitan na Agricultural and Fisheries Logistics Office ang isang solar at wind-powered modular cold storage facility na nagkakalaga ng 14.6 million pesos sa Pindangan Second Primary Multipurpose Cooperative sa ginanap na turnover ceremony sa Kamining Tarlac. Ang pasilidad ay tinayo sa ilalim ng fiscal year 2024 locally funded projects cold storage expansion program. Ito ay may kapasidad na humigit kumulang 10 hanggang 10 metriko tonelada at storage volume na 67 hanggang 76 cubic meters na malaking tulong sa pagpapanatili ng kalidad na maproduce

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Meron naman tayong live report ngayon galing kay J. Mark Dagala. Mahigit 80 na kalsada na binaha dulot ng masamang panahon na daraanan na ayon sa NDRRMC. J. Mark?
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Manong Leslie, abot nga sa 83 mga road sections o mga lansangan sa ilang rehiyon ang itinikaro ng cleared o madaraanan na at matapos ang maapektuhan nito ng malalakas na mga pag-ulan tulot ng habagat at ng mga pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayunman, ayon sa NDRRMC o National Disaster Reduction and Management Council, nasa 128 road sections at 16 na tulay ang nananatiling non-passable. Batay sa pinakauling datos ng NDRRMC ngayong umaga, kabilang sa ilang mga kalsada na hindi maraanan ay ang 2 sa Benguet, 1 sa Pangasinan, mayroon din sa Pampanga, sa Nueva Ecija at sa Tarlaca. May kabuuan naman 288 equipment at 875 tauhan ang ipinakalat para sa debris at clearing operations sa mga apektadong rehiyon gaya na lamang sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. So, today is the third day of the month of September, no? Alam niyo po, maraming magaganap ngayong buwan na itong September. First of all, yung sa September 11, yung 109th birthday ng ating late President, President Ferdinand Marcos Sr., no? So I'm sure magkakaroon ng observation at celebration doon sa Ilocos Norte on September 11. And then on September 13, it will be the 69th birthday of our current president, yung anak ng ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. He will be celebrating his 69th birthday on September 13. And then also on September 28, the same month, no? It will be the 37th death anniversary of Ferdinand Marcos Sr. So, the month of September is really a very notable month for the Marcos family and for the entire nation for that matter. So, bago tayo magpunta na kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, we are still waiting for him to join us. Magbe-break muna tayo.
0: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo

0: Laluna ang pag-iibig ko. Kung dati ako inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
2: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
3: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
1: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
4: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Bilang isa mag-aaral, ang kauna-unahang halalan sa BARM ay susi sa tunay na pagpaunlad. Nagbibigay ito ng angkop na pamumuno at mabilis na serbisyo. Ito ay patunay na paggalang sa kasaysayan at karapatan ng mga komunidad sa Mindanao na nagpapatibay ng kabayapaan at pagkakaisa sa buong bansa.
6: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
6: Leslie Bukobo.
10: Leslie Bukobo.
6: Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
11: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:32 na po ng umaga. We just received word from the Assistant Secretary of the DOTR at LTO Chief si Marcus Lacanilaw. He cannot join us this morning kasi nasa Congress siya ngayon for the budget hearing, no? So, syempre, importante yan para sa ahensya. So, we will be having him some other day. Magpunta naman tayo kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas Lucena. 600 na mga magniniyog sa Calabar Zone. Magtatapos na sa masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan Lucena Convention Center, Lucena City, Quezon Province. Carmi?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: 600 na magniniyog sa Calabarzon ang nagtatapos ngayong araw sa masaganang kukubuhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan dito sa Lucena Convention Center, Lucena City. Ito ay programa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI, katuwang ang Philippine Coconut Authority na naglalayong maihatid sa pamamagitan ng radyo at ibang plataforma ang mahalagang kaalaman upang mapataas ang ani kita at kabuhayan ng mga magniniyog. Target din itong mas maraming magniniyog, lalo na sa mga nasa malalayong lugar, ang magkaroon ng akses sa edukasyon at makabagong kaalaman sa pamamagitan ng radyo. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Maraming salamat, Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasi po recently nagkaroon ng anunsyo ang LTO. They issued a nationwide extension for the validity of expiring driver's licenses, no. Pero this was till July 1, no. I'm just reiterating it, no. Tapos yung mga student permits, yung medical certificates at saka yung motor vehicle registrations due starting July 1, 2026 until further notice due to ongoing technical issues affecting the LTO management systems, no? Yung LTMS nagkaroon ng konting technical problem, but they're working on it. And then again, the LTO chief said that he has ramped up penalties, handing down permanent license revocations. Nagiging stricto ngayon ang LTO chief, no? And lifetime driving bans for severe reckless driving and road incident. Ito yung na notice ng ating hepe ng LTO, kasi marami na siyang natatanggap na mga reklamo from private citizens on the yung mga pasaway talaga ng mga motorista, those who abuse their privileges, especially yung mga merong mga government-issued vehicles, yung mga low-numbered vehicles. Even now, recently, yung mga vehicles with diplomatic licenses, they are abusing their privileges, no, on the road. So, ito'y nakakabahala na. So, no less than the LTO chief is cracking down on the abuses of these people. Recently, nagkaroon nga, nahuli nga ng dalawang sasakyan na anak daw ng mga diplomat. So, but they are abusing the authority given to their parents, no? So, it does not apply to them. So, talaga naman, wag naman tayong mag-abuso sa mga privileges given to you by the host country, which is the Philippines, no? May live report tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Kampanya kontra dengue sa Albay, pinag-igting sa pamamagitan ng isang executive order. Paul?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinipinalalakas sa pamamalapalalawigin ng Albay ang kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng Executive Order No. 51, Series of 2026, na nag-reactivate at nagpapatibay ng Aksyon Barangay Kontra Dengue o ABKD sa Barangay Dengue Brigade sa buong lalawigan. Nilagdaan ni Governor Roel Rosal ang kautosan na nagkakayong palakasin ang pakikilahok ng mga barangay at komunidad sa dengue prevention and control. Sa ilalim ng kautosan, kailangan panatilihin o bumuo ng Barangay Dengue Brigade na magsisilbing community team para sa dengue prevention, katawang ang barangay health workers, barangay emergency response team at mga lokal na health offices. Ipapatupad din ang araw-araw ng 4 o'clock habit kung saan inihikayat ang mga kabahayan at establishment na magsagawa ng search and destroy activities at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Tinagoy din ang 4S o strategy ng DOH o ang search and destroy breeding places, self-protection, seek early consultation at support fogging or spraying kapag kinakailangan na ayon sa health protocols. Kasama rin ang 4TS o taog, tuyo at takip bilang praktikal na paraan upang maiwasan ang pag-ipon ng tubig na maaaring pamugaran ng lamok. Malalakasin din ang dengue prevention campaign, community reporting, surveillance, referral system upang mas mapabilis na matukoy ang mga pinaghihinalaang kaso, clustering ng mga kaso at mga lugar may pastor breeding site para sa bagong Pilipinas, Balapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Magpunta naman tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Pilipinas Lawag. National Simultaneous School Safety Drill isinasagawa na sa Lawag City. Jude?
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Kakilian, magandang umaga. Ako po si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Narito po tayo ngayon sa Ilocos Norte National High School na kung saan rain or shine, ha, matutuloy pa rin ang National Simultaneous Safety Drill sa nasabing paaralan. Dito nga sa INS ay makikita natin na marami na ang ating mga kapulisan, mga taga Bureau of Fire Protection, likewise mga taga City Disaster Reduction and Management Office, mga health personnel upang isagawa ang nasabing drill. Mamaya, kakailian, makikita natin kung paano ang gagawin ng mga nasabing agencies, national agencies to include local agencies, upang mag-responde kung meron mang emergency situation na magaganap pa sa isang paaralan dito sa Lawag City. Nauna lang sinuspend ni Mayor James Brian Alcid kanina ang klase dito dahil nga sa sama ng panahon. Mula rito sa Lawag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Doon po sa isang Okta research, natuklasan nila na a majority of Filipinos support holding the impeachment trial. Majority po ito, no? Filipinos are intensely fractured, however, over what the final verdict should be. Ano pong ibig sabihin nito? There is a great divide. Kasi syempre, marami pa rin pumapanig sa mga Duterte. But I would like to say this, that right-thinking Filipinos are really for the truth. And the only way that we can draw out the truth is for the evidence to come out para malaman ng Senate Impeachment Court. Kasi po, hindi po tayo pwedeng magtago sa likod ng mga abogado, ng mga opisyal, ng departamento, at ng mga opisyal ng Office of the Vice President. There is still a public clamor that the Vice President herself should appear in the Senate Impeachment Court and once and for all tell the public what was really her motive, her actions, and what she plans to do. It's short of saying that she must defend herself in court kasi after all, yun naman talaga ang dapat gawin. Normally sa isang tao charged, no, isang taong being accused of a crime is to appear in court, surrender yourself, and argue your case whether by yourself or the aid of your legal team. Pero hindi po ginagawa ng pangalawang pangulo. Katulad po ng ginagawa nung dating tagapagsalita ni Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Masyado siyang maingay pero he's far away from the country. If you remember, he was supposed to come back to the House of Representatives dun sa Quadcom hearing para magdala siya ng mga dokumento proving his innocence. However, ang ginawa niya is umalis siya ng bansa and he became a fugitive. He was running away from the law. But the annoying part talaga is maingay siya abroad. Ang panawagan ng taong bayan, bumalik siya dito sa Pilipinas, iharap niya yung sarili niya sa korte and argue his case. After all, isa siyang abogado. So anong kinakatakutan niya? Wala pong political persecution. All we want is the truth to come out. As you very well know, he himself admitted that he was responsible some months back na siya ang nag-umpisa nung Pulvoron Biljo ng Pangulo na he was supposedly snorting an illegal drug. But it turned out that is was AI generated. So I will say this again, it is an authentic fake. Kasi up to this very day, walang maipakita si Harry Roque ng authentication documents that Polvoron video is authentic. So it is an authentic fake. Magpunta tayo kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Lawag. Relief operations sa Pangasinan para sa mga biktima ng masamang panahon nagpapatuloy. Grace?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy ang relief operation ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Pangasinan Governor Ramon Monmontico III para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha tulot ng habagat at ng nagdaang bagyo. Sa pamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, higit 1,700 pamilya mula sa mga bayan ng Labrador, Burgos at Bautista, Pangasinan ang nabigyan ng iba't ibang uri ng assistance kabilang ang family food packs, modular tents, sleeping kits, hygiene kits, water filtration units at ready-to-eat foods. Patuloy din ang assessment, monitoring at koordinasyon ng provincial government sa mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan upang matukoy ang mga lugar na nailangan ng karagdagang tulong at agarang aksyon. Samantala, patuloy naman ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang kinakailangang assistance upang mapabilis at maayos na mayatid sa mga Pangasinensing apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maraming salamat, Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Ito po mga kaibigan, 44% ang sabi dito sa Okta Research, 44% of our mga kababayan natin in Metro Manila support the impeachment. While this is understood naman, 65% in Mindanao oppose it. Ano pong ibig sabihin dito? Siyempre, yung Vice President is from Mindanao. Obviously, she will get more support from her, yung mga ka-region niya, yung mga ka-probinsya niya. But the ongoing Senate impeachment court, and we are hoping that many of the undecided, marami sa mga undecided, no, na they're holding their decision, magkakaroon sila ng kalinawagan, no? They will have an enlightenment after they hear the evidence that is argued now in the court, no? Especially yung mga inilalabas ngayon ng prosecution based on the documents at saka yung mga witness. This is addressed also though for those na hindi pa nakaka-decide kung ano talaga ang ibibigay nilang verdict, no? Not only does it address the Filipino people, also importantly, also the senator judges who will render a verdict when the day comes na magkakaroon na ng decision. We are hoping that the enlightenment of those who have not yet decided kung ano ba talaga, kasi they can be swayed by polls, no, yung mga nangyayaring mga ganyan, pero naniniwala tayo ang Pilipino ay they are independently minded. The same call must also be addressed to our senator judges that on the day of the verdict they should make a decision based on the evidence that is shown before them, their conscience, and they should not think of public opinion or the next elections. Magpunta tayo kay Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo. Kalidad ng hangin hindi pa rin maganda sa La Paz, Iloilo. Hope?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magandang umaga batay sa rolling 24-hour average reading ng Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station ng DENR EMB Region 6 sa Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City. Bandang alas 5 ng umaga nitong Setyembre 3, ang antas ng Air Quality Index ay umabot sa kategoryang unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DNR EMB6, ang kalidad ng hangin ay posibleng magdulot ng mga banta sa kalusugan, partikular sa mga bata, matatanda, buntis at mga taong may respiratory o heart conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities o magsuot ng face mask sakaling lalabas ng bahay. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Maraming salamat, Hope Trichante ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. So, sa ating mga kababayan, mukhang magbabalik suot muna tayo ng mga face mask, no? Kasi pag masama the condition of the air that we breathe, no, this can bring about respiratory illnesses para sa ating mga katawan. So it's always best to wear mga protective mask pag masama ang quality ng ating hangin, lalong-lalo na sa mga smoke belchers, no. Pero tayo nagpapasalamat, we're already in line with the global shift na a lot of our vehicles na ngayon, no, marami na sa ating mga sasakyan nagpapalit na sa electric vehicles, sa mga hybrid tsaka electric vehicles, no. Many years down the road, the fossil fuels or the gas-powered and diesel-powered vehicles will be a thing of the past. So we're hoping na, if we're still around, na we will see a 100% a surge of hybrid and electric vehicles on our roads. This means zero emission already. Tsaka hindi na tayo aasa sa mga big oil companies at we will be going back to electric vehicles already. So, in addition, the overwhelming 81% of Pinoys express skepticism or uncertainty about the senator judges being fair and biased and strictly evidence-based only when they come out with the verdict. Kita nyo po, ang sabi dito, 81% ng ating mga kababayan may duda sa pagiging patas ng ating mga senador when it comes to coming out with the verdict. Of course, this poll pertains only to our biased senators. Obvious naman talaga kung sino-sino sa kanila. Sad to say, the prosecution cannot move that these senators inhibit themselves because under the Senate rules, they must participate, no? Hindi pwedeng mag-inhibit ang isang senador para sabihin I inhibit myself from participating in the deliberations and the hearings of the Senate impeachment court. Hindi po pwede yan. They are mandated to listen to the evidence and to come out with a verdict, no. Of course, this also applies to the other side of the senators, those who are for the administration but they're quiet. They are circumspect and they are really doing their job. Hindi katulad ng mga may ingay na senador tulad nila Alan Peter Cayetano, nila Pia Cayetano, ni Robin Padilla, pati na po yung si Amy Marcos. They cast doubts on the public perception that they will come out with a fair verdict when the day comes that they will render a judgment on the Vice President. So, it is our prayer and it is our hope that they will continue receiving the evidence, they will continue grilling the witnesses, and then they will take down notes, they will study carefully the cases, and then they will come out with a decision and a verdict which will not just advance their political agenda or their party mates or their superiors in politics but for the Filipino nation as a whole. So, ang oras po ngayon ay 9:52 na. Ako ay magpapaalam na I will see you tomorrow. Tomorrow we're having the officers of the board of the MPR, no? Sila Ruben Protasio and sila Alfred Balbin. They will be joining us via Zoom. Maraming salamat sa Radyo Pilipinas at Radyo Publiko technical team, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, Mark Bukiron, Mary Ann Milos, and Christopher Tirambolo. I will see you tomorrow. God bless you and God bless the Filipino people.
17: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Ang oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Malacanang iginiit na responsibilidad at pananagutan ng mga LGU para matiyak ang kalinisan ng mga estero at manatili ang mga ito na no building zone. May ulat si Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpaalala ang Malacañang sa mandato ng mga nasa LGU hinggil sa pagpapatupad ng no building zone, halimbawa sa estero. Ginawa ng palasyo ang paalala sa harap ng pagiging tapunan na ng basura ang mga estero na nagiging dahilan para magbara ang daluyan ng tubig at makaambag sa suliranin sa baha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat sana'y maging mahigpit dito ang mga barangay officials, ganun din ang engineering department ng lokal na pamahalaan at maging ang alkalde mismo na lungsod o munisipalidad. Ang sinaalang-alang din niya dito, sabi ni Jose Castro, ay ang kaligtasan ng mga tumitira sa estero na kabilang sa no building zone. Walaan yung magiging problema, halimbawa ay pagguho ng bahay, kung lahat lang sana ng liderato ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
22: Ang estero, dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ang LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor.
21: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, mahigpit na pagpapatupad ng no building zone sa gitna ng no build zone sa gitna ng pagbaha, suportado ng PNP. May ulat si J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nangako ang Philippine National Police na tutulong ang mga lokal na pulisya sa kanilang kinaukulang lokalidad at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga naaayon na batas o nahakbang para mailayo ang mga komunidad sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ito ay ayon kay PNP Chief of General Jose Melencio Nartates Jr. ay kasunod na rin ang kanilang pagsuporta sa mahigpit na pagpapatupad ng no-build zone sa gitna na rin ng mga nararanasang pagbaha. Magbibigay suportaan niya ang mga unit ng pulisya kapag nangangailangan ng kanilang tulong ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ng kaligtasan ng publiko. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang no-build zone at mga umiiral na batas. Bilang pagsunod sa Pangulo, iginit ni Nartates na ang tulong ng pulisya ay mananatiling nakabatay sa batas at sa kaligtasan ng publiko. Nanawagan naman si Nartates ng pagkikipagtulungan mula sa mga otoridad at komunidad habang nagsisikap ang mga ahensya ng pamahalaan na mabawasan ang panganib sa mga vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, mahigit 747 million pesos na italang pinsala sa agrikultura sa Region 1 dahil sa sunod-sunod na kalamidad, mahigit 21,000 na magsasaka apektado. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug May Ulat, si Marie Mildred Gokia.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Umabot na sa 747.56 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dahil sa bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng DA Regional Field Office 1, DRRM Operations Center, nasa 21,877 magsasaka ang naapektuhan habang halos 14,000 hectares ng sakahan ang nasira. Dinati ang 15,970.38 metric tons ang production loss. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 400 million, sinundan ng high-value crops 232 million at irrigasyon 74 million. May 23 million pinsala sa mais, 16 million sa infrastructure at 3 million sa livestock and poultry, 163,000 sa agricultural machineries at 63,000 sa cassava. Pinakamarami na apektuhan sa sektor ng palay na nasa 15,000 magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng kalamidad upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga magsasaka at iba pang bahagi ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
19: Dating DepEd Undersecretary Michael Poa, hindi dapat idiin dahil sa paghahanda ng COA reply. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol San Roque Les Representative Terry Ridon na hindi dapat idiin si dating DepEd Undersecretary Michael Poa dahil lamang sa paghahanda nito ng tugon ng ahensya sa audit ng Commission on Audit o COA. Ayon kay Ridon, si Poa ay testigo lamang at ang tunay na nililitis sa impeachment case ay si Vice President Sara Duterte. Nagpatibay si Poa ng tugon ng DepEd sa COA Audit Observation Memorandum gamit ang impormasyong ibinigay sa kanya ng mga opisyal na sangkot sa operasyon ng confidential funds. Sinabi ni Ridon na kung iyon ang impormasyong ipinasa kay Poa, ay iyon ang naging batayan niya sa pagsagot sa COA, kaya hindi dapat sisihin ang dating opisyal. Di niya iba ang pananagutan sa paghahanda ng tugon sa audit at ang posibleng pananagutan sa isang hibulay na kasong malversation. Sa naturang kasong sinabi niya na ang mga personalidad na dapat siya sa atin ay yung mga direktang pinangalanan sa COA proceedings at notices of disallowances. Kabilang na nga dito ang head of agency na si VP Duterte, special disbursing officer na si Gina Acosta, dating security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica at chief accountant na si Julieta Villa del Rey. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga.

0: Metro Pilipinas, Hotline 1326.
1: Hello there! Magandang umaga mga cyberkadas! Luzon, Visayas, Mindanao. Na yung bagabigat yung amin na po. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Mga taga Mindanao.
2: Magandang umaga, Kuya Kiko.
1: Magandang umaga.
2: Maganda talaga umaga. May magandang lalaki tayong kasama.
1: Namiss ka namin. Dalawang linggo yung boss, Yusek, Attorney Aboy Paraiso. Welcome again sa ating program, ang CICC Hotline 1326. You do the honors, Yusek Aboy, dahil dalawang soltada kang nawala rito.
2: Naniningil si Kuya Kiko. Si
1: Director Aya. Father,
2: ayan, si sige, ano, pero isang bagong lahat, Kuya Kiko, isang magandang umaga ulit sa ating mga cyberkadas. At nagbabalik nga tayo dito sa CICC Hotline 1326 para i-guide po kayo na maging cyber alert. Yes. Sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alarm. At tama, Kuya Kiko, no?
3: Ilang linggo muna ilang linggo muna tayong nawala?
1: No? Yep.
3: 2 weeks din.
1: Ay, pinagtrabaho ko eh. Ganun talaga.
3: Ang balita ko, magaling naman yung mga naging co-host natin.
1: Yes, yes, yes. Eh. Oh.
3: Secretary Henry Aguda.
1: Oo. Oh, oh.
3: Digital Pinoy. Ito,
1: kompleto.
2: Sa mga kasamahan natin, ano? So, sige Kuya Kiko.
1: Sige po. Ngayong araw na ito, dahil ang pinag-uusapan ay on the another digital platform. Isa sa mga sikat na social media platform sa bansa, mga kababayan, makakasama natin, Yusek, si Mr. Ives Gonzalez, ang public policy head for the Philippines ng TikTok. Wow, pare ko.
2: Yeah, oo.
1: Boss, good morning, Mr. Ives.
2: Baka hindi mo kaya na alam, Kuya Kiko, bagong na sa TikTok to, very accomplished tong kaibigan natin to. At para nakasama na natin to even before the time halata, na nasa BICT para...
1: Halata ako nga eh. De, kung mag-uusap kami rito, bago yung program, marami na kami na pag-uusapan. Pero isi-share ngayon, Yusek Aboy,
2: tama,
1: sa ating mga listeners and viewers.
2: Tama ka dyan, Kuya Kiko, no? Ang TikTok ay partner platform muna natin. Naging platform talaga ng mga Pilipino pagdating sa content creation. Maya't maya, kung sino-sino yung nakikita ko na sumasayaw, pati yung mga politiko natin, nakikita ko na sumasayaw. Pero tulad nga lang, palagi natin sinasabi, dapat safe ang ating mga kababayan sa social media platforms.
1: Yes, yes, yes.
2: At nitong August nga, nag-partner tayo na Kuya Kiko na i-launch, na ni-launch ng TikTok Philippines itong hashtag Think Twice Family Guide.
1: Wow.
2: Ano po ito? At syempre, yan yung pag-uusapan natin, no?
1: Go web. Magandang topic po ito. So, pasalitin na
2: natin.
1: Ibs, no? Go ahead, Ibs. And welcome to our program today.
4: Maraming salamat for having us. So, sabi nga po ni Yusek Aboy, nitong August, ni-launch po ni TikTok, ito po aming Think Twice Family Check-in Guide.
1: Mm-hmm.
4: So, para saan po ba ito? Ang tanong ng mga magulang, pati ng mga kabataan.
1: Ilapit-lapit kaya natin sa Dali Ibs yung guys, paki-double-check ang signal sa number 4.
4: Tatanong mga magulang, paano ba natin sisimulan yung ating conversation sa ating mga anak, sa ating mga kabataan? Paano maging safe online, di ba? So kami po sa TikTok, minarapat po namin na gumawa nitong family check-in guide.
1: Yes.
4: Meron po akong physical copy, pero sa TikTok po, i-search nyo lang po yung Think Twice.
1: Mm-hmm.
4: Tapos makikita nyo po yung kung ano po yung laman doon, yun din po yung laman nito. So sa atin pong family check-in guide, magkakaroon po tayo ng paraan upang magkaroon po tayo. Number one, conversation starters.
1: Mm-hmm.
4: So mag-uusap po yung magulang sa kayong anak. Paano ba natin mapapangalagaan yung safety online?
2: Yep. Diba?
4: Meron po ditong isang quiz na parang anong malaman nyo po, ano yung klase ng parenting style, di ba? Meron po tayong mga digital, tinatawag po nating digital vibe.
2: Yeah.
4: Meron po tayong mga magulang tsaka anak na talagang araw-araw nag-uusap.
1: Mm-hmm.
4: Meron din po tayong mga magulang tsaka anak na gusto po nila mag-explore, di ba? So maraming iba't iba po klase ng magulang, iba't ibang klase ng mga anak, at iba't ibang klase ng paraan kung paano natin mapapangalagaan yung safety nila sa digital space. Walang one-size-fits-all solution.
2: Iba-iba yung family dynamics eh. No?
4: Correct. Diba? Yes, kaya meron po tayong guide, di ba? Para po masimulan po yung conversation between the parent at saka yung teenager po nila para nga po magkaroon po tayo ng ongoing na tulungan po yan eh. Hindi yan po yan one time lang tapos yep. meron tayong rules, di ba? Kailangan po talaga habang lumalaki yung bata, nagsimula 13, naging 15, naging 16, nag-evolve din po yung paraan kung paano natin paano sila nagtutulungan para maging safe yung ating teenager on the platform.
1: Oh, pansin ko the Yusek Aboy at Mr. Ibs, hard copy pa ito. Ang dala. Meron bang soft copy to para ma-download ng mga interesado ng mga listeners natin ngayon? But before we go to that, maganda na hello. Discuss
2: din sila. Yung sa'yo ba may dedication ni Ibs?
1: Ay, palalagyan
2: natin. Pero hindi, may tanong lang ako kay Kiko, no? Kay Boss Ibs natin. No? Una-una, this particular campaign is geared towards teenagers. Paano yung mas bata? Kasi napapansin natin yung mga bata ngayon, pabata na ng pabata yung age bracket na nagiging involved sa social media. That's why there's also talks. And I'd like to talk about yung mga proposed legislation about yung mga limiting yung paggamit ng social media to a certain age. Di ba?
1: Very timely.
2: Pero yun yung unang tanong ko. No? Kung ano yung program natin para naman doon sa mas bata? Kasi kailangan niya ang proposal namin is umpisahan natin na maaga yung digital literacy tsaka yung digital pagpumot ng digital safety sa mga bata. In fact, we're talking with DepEd na pasok sa curriculum. Pero what do you think about it,
4: Ibs? So unang-una po, yung soft copy, search nyo lang po yung Think Twice sa TikTok.
1: Think Twice.
4: So may lalabas po na pop-up dyan. Pag kinlik nyo po, kung ano po yung nandyan sa soft copy niya, yun din po yung nasa hard copy natin, di ba? To address naman po yung tanong ni Yusek Aboy. So at TikTok po, ang minimum natin 13 years old. Yan po, pag 12 years old ka, bawal ka sa platform, di ba? So sa TikTok, meron po tayong ibang safety defaults para po sa isang 13 to 15 years old. So for example po nun, 13 to 15, bawal ka po mag-direct messaging.
2: Yep.
4: As in, bawal po yan. Iba po yan, pag 16 to 17 ka na, pwede nang i-on ng magulang mo na pwede ka na mag-direct messaging. So at TikTok, we believe na dapat, while we have itong mga Think Twice, Family Guide, tinuturuan natin mga magulang, pero by default, dapat yung platform, safe na talaga. So for example pa, nakapatay yung live streaming. So lahat po ng minor de edad sa TikTok, bawal mag-live streaming.
2: Yeah.
4: Bawal din po sila na, yung account po nila, by default, private, di ba?
2: Yeah.
4: So, again, para hindi po sila matarget ng mga bad actors on the internet. Yep. So again, pag-sign up pa lang ng ating teenager, yung ating pong 13 to 17, meron na pong mga defaults na magki-kick in para maprotektahan sila sa platform.
2: Yep. So, maganda to, no? Hindi pa lumalabas yung batas. Nagko-comply na si TikTok. Kasi ang proposal is either 16 below or 13 below. I think sa House is, nung tinignan natin yung bill is 13 below, ano? So, very, ano na siya, hindi mo na kailangan utusan. Pero, syempre, yung iba, hindi natin maalis. Yung ibang platforms, wala pa yung ganong features. So, and kaya nga masarap na kapartner ang TikTok talaga. And this is speaking as the CICC, no? Na talaga ang promotion nila for online safety, malakas din. Tsaka yung coordination, mabilis, di ba? And this is something that we hope to adopt with other platforms as well, no? At again, maganda na itong particular campaign na to, it promotes yung pakikipag-usap ng magulang sa anak na kailangan natin, Kuya Kiko, right now. Sa,
1: but
2: ano?
1: You know, meron akong isang observation. Ako, may experience ako dyan. Yung apo ko,
2: Di ka ulit ang may apo, ha?
1: Dinideclare ko. Napaaga. Yung apo ko, 6 years old pa lang, binaturuan na gumagaya-gaya sa mga nakikita niya sa on TV and other social media na introduce. Paano yun ngayon na ma-control? Like for example, they 6 years old going 7 nakagawa na ng kanyang content at naipapakita niya sa kanyang parents. Now, pagka meron ng control, paano ngayon mag-switch on, okay, my child, hindi mo na pwedeng gawin to, meron na tayong control under this safety guide family for the content creators, lalong-lalo na yung mga bata at saka mga magulang. Go ahead, sir.
4: Opo. So, that's a good example po, di ba?
1: Siyempre,
4: itong mga kabataan, kung ano yung ginagawa ng mga magulang, ng mga atit kuya, syempre kinokopya nila yan, di ba? So, it's important nga po na at a very early age, maturuan na natin both yung kabataan, pati yung magulang din po, di ba?
2: Kasi bawal yung bata na may account, eh. So, malamang account ng parent yun, kaya kito.
1: Palagay ko, na nagamit niya noong mga nauna pa. But not, of course, these days, you know, dahil meron na kayong sinasabi na pwede na. Have you started this dito sa inyong company?
4: Ongoing naman po. Ongoing, so for example, okay, kung meron pong bata nag-attempt na mag-create ng account, so let's say 6-year-old, di ba, nag-create ng TikTok account, madidetect po natin yan kasi lalo nga po sa sinasabi nyo, sa pinupost po niya, pwede po natin madetect yan na underage yung account at pwede po natin i-terminate yan. At ginagawa po ni TikTok yan.
1: Okay.
2: Ties up to the proposal din ng ating pamahalaan, no, both the DICT, CICC, and law enforcement agencies. At pinag-uusapan namin ito ni Yves kanina, and he has a very good suggestion on how to do it technically, no. Yung pag-tie up ng age verification mechanism natin.
1: Ah, maganda yan.
2: Sa mga iba't ibang platforms, not only social media, but, you know, streaming, messaging. Kasi pinag-uusapan nga natin, pinaka-dangerous sa internet ngayon, yung pakikipag-usap ng mga anak natin kung kani-kanino. Dapat turuan ulit natin sila, stranger danger. Yung mga tuturo natin sa mga anak natin ng bata, no? At saka even doon sa mga gaming platforms, no? So, again, let's go back to that conversation. Does TikTok, kasi ano ba yung age verification ng TikTok ngayon?
4: Okay, so si TikTok po, gumagamit po ng signals para po malaman ano yung totoong age ng isang user. Diba? So, example po natin dyan, ano yung content na kine-create ng isang account, diba? So, yung content, for example, nagsasayaw na 6-year-old, it's one signal na baka 6-year-old yung may-ari ng account. Another example, ano yung kinoconsume, diba? So, sabi nung account, 30 years old siya, pero yung kinoconsume niya, puro mga pambata yung kinoconsume niya, di ba? So that's another signal. And another signal is connections, di ba? Sabi mo, 30 ka na, pero yung mga connections mo, puro mga minor de edad. So again, pagdating sa age assurance, si TikTok gumagamit po ng iba't ibang klase ng signals upang ma-determine natin yung proper age ng user natin. Pagdating naman yung doon sa sinasabi mo on ID verification, ang position po ni TikTok dyan, na nirelay po namin sa House of Representatives, is baka po mas maganda, mas mainam upang mabawasan natin yung risk ng data leak ng mga Pilipino. Ang magche-check na lang nung ID is ito pong mga app stores po natin. Sa Pilipinas po, for example, yung Apple App Store, Google Play Store, kung meron po naka-Huawei na App Store. Diba? Kasi po sila yung parang first line of defense natin. Sila po yung magche-check kung ano yung ID nung user. Tapos pagdating po dun sa mga apps like TikTok and the other platforms, we will do our age assurance po using yung mga existing technologies namin. Para po, sa paraang ito, number one, hindi po ma-Google Pay yung database ng DICT at ng PSA na lahat po ng milyones na mga users na nag-check po, di ba?
2: Multiplied saka, ba ng number of platforms?
4: Sabi mo po, let's say 100 million online Filipinos, tapos 10 apps, that's immediately 1 billion checks to the PSA server. Yep. Hindi po kakayanin, I think, ng PSA yon, di ba? And sa paraang ito, ma-minimize po natin yung risk na magkaroon po tayo ng data privacy issues doon po sa mga Pilipino.
2: Tama, no? And this is ang sinasabi nga ni Boss Yves is actually a good suggestion. Kasi ang iniisip namin, yes, no lang kasi dapat kasi we have to be compliant with the Data Privacy Act So pag halimbawa, nag-query yung mga platforms, itong individual ba na to? Ito yung edad niya. Wala na siya iba makikita. Mag-yes no lang yung PSA natin. Pero even then, ang queries per second natin, ano, kung halimbawa abuti ng mga in the billions, talaga mabubulunan yan. Kasi every time na maglalagin ka, magkukwery ka doon sa system. Isipin mo, TikTok, iba-iba mga platform, tapos may gaming ka pa. Ilan ba ginagamit nating app kada araw? Isang katutak.
1: Yung si Cabo yan, Yves, gusto ko lang balikan muna para sa kapakanan ng ating mga listeners ngayon and our audience today. Sa mga cyberkadas, pakinggan nyo nga. Saan ba nagsimula? Paano ba pinanggalingan nito? Bakit ang TikTok ay mag-i-implement nitong the Think Twice Family Guide? Madami bang naingkwentro na ang ating mga problema na of course, from your end, na nare-receive niyong complaint.
2: And we relay it to the platform.
1: Dito sa inyo, anong naging monitor? Bakit kayo ay you came up with this program sa TikTok?
4: So yung pagprotekta naman sa ating mga kabataan, ilang taon na po ginagawa ni TikTok yan. Okay. Pero recently po, ang narinig po natin sa mga magulang is hindi nila alam saan sila magsisimula. Diba? Number one po yung mga magulang po, kadalasan mga hindi po sila digital natives. Diba? So parang naninibago rin po sila. Diba? And minsan sabihin pa nga ng mga kabataan, mas marami pa silang alam dun sa magulang nila pagdating sa digital. Diba? So ito pong guide na to ay para magkaroon po ng dito kayo magsisimula sa usapang ito. Diba? And again, para po mapagsama-sama natin yung mga... So sa guide na po nito, meron po tayong mga tips and mga digital guide galing sa ating mga partners. So hindi lang po ito gawa

0: Ang gusto ko,
1: yes, Your Honor.
0: Ang gusto ko ulit dito, yung meron ba kayong algorithm, the system that you monitored na nagli-lead na itong TikTok users into something which will go into a mental
1: something
0: health
1: harmful.
0: Concerns,
1: oh,
0: you know, ng mga kabataan? Kasi, alam mo naman, nakikita ko lang, pasayaw-sayaw, magmula pati yung mga iba. May mga government officials nga, pati pulis, sumasayaw-sayaw, may pa TikTok na ito. Diba? Nagiging fad. Pero, yun nga, yung itinatanong ko yan, because baka na-monitor ng inyong system na, uy, leading ba yan sa mga may nangyayaring mental health concerns ng mga kabataan ba o ng ibang tao na gumagamit ng TikTok?
2: So, yan po yung importansya ng pagkakaroon ng mga safety defaults. Diba?
0: Opo.
2: So, explain ko lang. So, for example, ang isang minor de edad, by default, meron siyang 60 minutes screen time limit. So, yun yung parang starting point. Diba? Again, yung magulang, pwede niyang taasan yan, pwede niyang babaan yan. Pero yun yung parang right now consensus na sa simula, 60 minutes lang. Diba? At again, meron po tayong mga protections. So, for example po, yung sabi po ng mga law enforcement na sa direct messaging daw nag-uusap. Yep. Diba? Yep. Doon daw yung mga bad actors. So again, at TikTok, pag 13 to 15 ka, nakapatay yung direct messaging. Dahil alam natin, sabi nga ng mga partners natin na delikado yun. Diba?
0: Okay.
2: So, si TikTok po, again, kung ano po yung inputs ng ating mga partners like government, civil society, tinitake into consideration po namin yan dun sa features. Para po at the feature level, at the platform level, meron po tayong mga lines of protection.
1: I think this is also the argument raised do sa katatapos lang na kaso against another platform, ano, yung addictive nature ng platform. And I think global policies will be implemented to address those particular concerns, no. Pero ito na naman sa mga side na magulang or guardian. Gaano kahalaga, Eves, yung malaman nila mismo na yung, at familiar sila dito sa safety features ng TikTok, at both magulang at anak ay may mental healthy digital habits.
0: Yan.
2: Nung nilaunch namin to nung August, ang isa sa guest namin si Kuya Kim Achenza, kilala naman po natin siya, di ba? At one of the things na shinare po niya dun sa event is importante na ang magulang ngayon meets their kids where they are.
1: Yep.
2: Di ba? Again, yung importante na alam nung magulang nasaan yung bata, di ba? Kasi nga para nagkakaintindihan kayo kasi itong mga teens natin ngayon, meron na silang parang sariling language.
1: Yep.
2: Meron na silang sariling experiences.
0: Yes.
2: Na it's very important na hindi lang i-impose ng magulang kung ano yung nung panahon namin, but rather you have to meet halfway in a sense, right?
1: Yep.
2: So, number one, kailangan maintindihan ng mga magulang kung ano ba yung ginagawa ng mga kabataan, ano ba yung mga trends, ano ba yung mga uso. But of course, at the same time, yung teenager, kailangan alam niya na andyan yung magulang niya na pwede niyang malapitan pag merong nag-message sa kanya na hindi ka nais-nais.
1: Tama.
2: Merong nagtitreaten sa kanya na pag hindi mo gawin to, may gagawin ako sa'yo, di ba? Again, dapat merong open lines of communication. Yan po yung, again, yung platform magbibigay ng protection sa features. Pero isa sa pinaka lines of defense din natin, kasi dapat po yan, multiple layers of defense, is yung relationship between the magulang tsaka yung anak. Para po pag merong nangyaring hindi ka nais-nais, pwede pong pag-usapan agad nung magulang tsaka nung kanyang anak.
0: Very nice, ha? Maganda pong guidelines yun, Yusek Aboy. Now, let's go to CICC. Boss Yusek, sa side naman po ninyo, gaano kahalaga na itong mga initiative ng mga social media platforms, Yusek Aboy?
1: Sa amin, very important, lalo na yung mga gagawa, halimbawa ng TikTok, I'll focus kasi si Yves yung guest natin. Na
0: They're
1: proactive when it comes to online safety, not only for all their users, specifically for the children.
0: Opo.
1: So, nakikita natin, di ba? Ito yung mga hinihingi natin eh. Government can only do so much. Platforms can only do so much. Kailangan yung participation din ng lahat. For example, schools. But most importantly, yung magulang. Kasi nakakalimutan natin na inaasa na natin lahat sa ibang mga factors eh. Pero yung pinaka-factor dito is your relationship with your child at saka paano natin siya na pinaprotektahan. Pag lumalabas nga yung mga anak natin sa mga playground, bantay sarado kayo. Don't talk strangers eh. Ito na yung bagong playground nila. Dito na sila nakikipag-usap. And I experienced this at home. Yung anak ko hindi nakikipag-usap sa mga kaklase niya sa school. Pag uwi sa bahay, doon sila nag-uusap, no? So, again, it's really important that platforms, and I'd like to thank TikTok for this, for spearheading yung talagang proactive safety inside their platforms. Sabi ko nga kanina, hindi pa isinin sa batas, ginagawa na nila sa platform nila. And to be fair, with other platforms, nakikita ko rin yan. So, pero lang, we need to bridge the gap of yung mga gaps natin with

0: law and yung relationship with the platforms.
1: Nasa unang bahagi pa lang po kami, mga cyberkadas, kaya yung mga TikTokers dyan, gusto nyo mag-react. Oh, syempre, alive na alive, ha? The director, de, makalma.
0: Marami-rami na.
1: Mamaya babasahin ho namin. Don't go away. Huwag po kayo maglilipat ng channel sapagkat kami po'y magbabalik ni Yusek Aboy dito po sa CICC Hotline 1326 at kasama namin ngayon from TikTok, si Ives Gonzalez. Alright, see you in a while.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Alam nyo,
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko. Serbisyo kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: And we're back! Alas 10:34 na, mga kababayan, mga TikTokers at lahat ng mga cybercadas natin, lahat mundo, Pilipinas at saka sa buong mundo na naka-monitor ngayon. Yusek Aboy, gusto mo ba pasaya-saya? No, ikaw eh, kayang-kaya mo yun eh. Nakikita ko yung mga yung ngayon.
10: Puro kalokohan yung savage.
1: Ay, pero ang daming ano ha, followers ha, Yusek Aboy. Kami pasimple lang ng konti.
10: Hindi ho. Oh. I think, sabi ko nga, that's the beauty of social media. If we're strictly talking about social media, no?
1: Alright.
10: Kasi parang it gives you connections, it makes you, ano, you have your own platform. Ang pinag-uusapan nga natin, there's a lot of good that comes out of these platforms.
1: Yes,
10: there's
1: naman
10: a lot of benefits that come commercial, like TikTok market, di ba? Yung sa connection, yung you have a platform for your thoughts, your speech, and maganda. Ang iniiwasan natin is these platforms being used by threat actors naman. I think, sabi, based on sinasabi mo and circling back to what you were saying, mahalaga yung partnership.
1: Correct.
10: Kasi aminin ko, before the break, pinag-uusapan natin yung mga threats, hindi lang threats ng ban, but the actual option to ban platforms. And we did that with one platform. Pero in extreme cases kasi, parang hindi na nakipag-usap, walang pakialam. Pero in this case na talaga there's true partnership and collaboration, it would never be an exercise option, di ba? So, kanina na ako, Kuya Kiko, pinag-uusapan natin itong hashtag Think Twice Family Guide na nilaunch ng TikTok Philippines nitong August. No? And which is a good topic and I think it's a good initiative that should be adopted para sa safer digital habits ng pamilyang Pilipino. And maganda yung focus eh, pamilyang Pilipino, not the individuals, not the users, but yung family dynamics. Ngayon naman, let's tackle itong issue ng social media regulations, particularly dito sa community guidelines, no? So Kuya Kiko, ikaw, may una kang tanong dyan, syempre.
1: Pinag-uusapan itong safety concerns ng ating mga kababayan. Sa platform na ito, paano natin detect ng TikTok? So you have mentioned, merong signal kamo. It's highly technology na dapat malaman yung mga nagva-violate nito sa community guidelines, gaano kayo kabilis mag-takedown? Well, from
10: basta
1: TikTok po sa inyo.
10: Basta andito kami para mag-check yan natin.
1: Sa TikTok ba mabilis?
11: Go ahead. Of course, simula po, combination po yan ng AI plus may human moderation po. Talagang kailangan magtulong yung technology tapos may human, di ba? Every quarter, naglalabas po kami ng transparency report kung ano po yung mga naging action namin sa mga violative na content, yung mga pinagbabawal. At we're very proud na 99% po ng mga natatanggal namin, proactive. Ibig sabihin kami na po yung nagtatanggal by ourselves, di ba?
1: Okay.
11: So, yung ibig sabihin po nito, kadalasan, yung pinag-uusapan natin with CICC, yung mga nire-report ng taong bayan, yan na lang po yung 1% na nakakalusot, di ba? So, yun po yung pinaka-focus natin. Pero pagdating nga po sa pagtanggal itong mga content na ito, talaga pong importante yung partnership, di ba? So, for example, with CICC, madalas po kami makatanggap ng escalation sa kanila, whether it's about yung mga online gambling, illegal, or meron po mga nag-escalate din sa kanilang taong bayan ng mga concerns, di ba? So, yun, meron po tayong direct bridge with CICC upang sila na po mismo yung nakakapag-escalate sa amin para mabilis po yung action natin. And I think, pagdating sa bilis po, si Yusek na lang pong pasasagutin
1: Dando sa iyo agad.
10: Pero totoo, parati namin sila site. Kasi pag nakikipag-usap kami sa ibang platforms, ang sinasabi nila, may mga procedural challenges, may technical challenges. Pero ang parati namin sinasabi, bakit si TikTok kaya? To be fair, ha?
1: Bakit ang TikTok kaya? Yung other platforms medyo ano ba yan? Ano tatawag natin, nagde-delay, Your Honor, o paano?
10: Pero kaibigan natin yung, pero naiintindihan natin yung mga ano dito, because I think one peculiar thing with TikTok is empowered yung office nila dito.
1: Diba? At naniniwala sila na kailangan meron ding control. Other, of course, gatekeepers. Likewise, technical, mga technological aspect of taking down. No? Pero ilang strikes ba yan bago ma-take down? The Jose Caballan is para sa ating ngayon, alam ko, merong nakaka-experience ng problema ng mga magulang dyan. Hello, hello.
10: Tanong yan ni Simon Cass, ni Jaline Dondagon, right, ni Sarja Butina Muwaila, sana tama yung pagkasabi ko, no? VM Batad at Tamayo Richard, ano? Pero yeah, yun nga, ilang strike. Halimbawa, itong mga to, may TikTok account, Boss Eves, tapos nag-violate. Halimbawa, masyadong pa-sexy na.
11: So, ibalik ko lang po yung, bakit yung tanong is, bakit mabilis kami, di ba? Ang mission po kasi ni TikTok ay inspire creativity and bring joy. So kadalasan dun sa mga nire-report nyo po, hindi nagbi-bring ng joy yan eh. Diba? Yan po yung mga opposite of joy. Kaya mabilis kami dyan. Kasi again, our very mission is to bring our users joy. Diba? Pagdating po sa strikes, diba? Sa TikTok po, meron, more on the weight po yan eh. Kasi for example, nag-upload ka ng child porn. One strike, mabigat yun, diba? Tanggal ka na, ban yung account mo, diba? So yun yung mabigat talaga. Pero kunyari naman, ang violation mo, let's say, copyright infringement, or hindi ka nag-label ng AI content mo, yun yung medyo, yung weight nun, mas magaan. So mas ano lang din, yung appropriate lang din yung penalty.
10: Baka matuto pa.
11: So depende talaga sa weight nung kasalanan mo or nung violation mo. At kung from warning to suspension to termination.
10: Yep.
1: Yan. Isang kaboy.
10: Tama, no? Teka, may pumasok lang. Cherlyn, ano natin? Yung reklamo ni Cherlyn, asikasuhin natin yan, ano? Okay. Oh.
1: At saka yung isang pa, ano, nag-text nga ulit ngayon, yung doktora. Tama-tama. Pa-follow
10: At saka maganda, ng mga next episode natin, sila na invite natin. Ano, diba?
1: Tama. Ma-feature na natin yan. Go ahead.
10: Pero Boss Eves, regarding naman dito sa AI-generated contents, Diyos ko Lord, itong mga to. May community guidelines din ba ang TikTok dyan, no? For example, I know the difference between yung talagang deepfakes at saka yung mga... Kasi kailangan mo rin ng AI pag halimbawa mag-feature ka ng mga parang not parodies but yung mga caricatures mo, di ba? Gagamitan mo rin.
1: Napakarami niya ngayon. Yung sa Gaboy.
11: So ang AI po, maraming opportunities dyan. Yeah. Good opportunities. Mm. But of course, marami rin tayong mga dangers and threats, di ba? So sa TikTok, meron po tayong mga rules AI. So for example, pag gumamit ka ng AI para mag-depict ng realistic na mga tao, eksena, kailangan requirement labelan mo yon. So pag hindi mo nilabelan yon, pwede kang may penalty or si TikTok mismo maglalagay ng label. Pero meron tayong mga pinagbabawal. So for example, dinipake ka si Yusik Aboy na may sinabi ka na hindi mo naman sinabi. So let's say you took a political position or let's say may in-endorse ka. So let's say in-endorse mo isang produkto or yung tao, pwede na tatanggalin natin yon. Violative yon, di ba? At for example, gumawa ka ng AI generated na minor. Sa TikTok, bawal yun. So, automatically, pag naglagay ka ng AI-generated na bata na realistic, violative yun, tatanggalin namin yun. Pagdating naman sa mga private individuals na adults na, pag pina-takedown nila, sinabi nila sa amin na, hindi ako nagbigay ng consent para gamitin yung mukha ko. Violative din yun, tatanggalin din namin yun. So, again, iba-iba. Depende yan sa paggamit, depende sa intention, depende sa, meron kami mga polisiyan na talagang zero tolerance. So for example, maggamit ka ng AI na sinabi mo na yung election ng Bangsamoro ay nasa November, di September na yun. Automatic yun, violative of our policies yun, di ba? So iba-iba. So hindi, there's no one size fits all rule. Depende dun sa purpose, sa objective, at yung pagiging realistic ba yung AI or let's say cartoons naman. Pag cartoons, medyo mas ano tayo dyan, di ba?
10: So, pero meron din kayo yung pagkalimbawa mag-i-enroll tayo ng individuals, proactive yung, para limbawa, si Kuya Kiko, madalas dinidefake yan, hindi niya na ma-monitor.
1: May mga gumagamit.
10: Can we request na parang, pakibantayan na yung image ko kasi marati kong dinidefake. I assure you, wala akong gagawing endorsements, wala akong gagawing ano, hindi ko ipapayagan na gamitin yung image ko for AI. May ganun ba sa TikTok?
11: Meron din naman po tayo. So pag meron mga talagang stakeholders, whether government, public officials, na talagang meron silang problema ang hinaharap pagdating sa AI, pwede po nating mapag-usapan yan para po, again, yung pagiging proactive na na may action na agad tayo na nababawasan. Diba? Kasi again, meron po tayo mga stakeholders na kadalasan sila ginagamit for scams.
10: Exactly.
11: For frauds, diba? So of course, on the TikTok side, we do not condone, we do not tolerate any of that. So, pwede po natin pag-usapan na maging proactive po tayo dyan.
1: Tama. Alam nyo, Yusek Aboy and Yves, dito ko lang naisip ngayon, habang pinag-uusapan natin yung pag-takedown, pag-control, itong guide nito for families, safe guide, you know. Pero, ang TikTok, nalaman ka agad, naging popular kasi mabilis na kumalat, nagpakalat nitong platform na ito. Namo-monetize ba ito? Para sa kapakanan lang nating mga tagapakinig ngayon.
10: Ano? Ay, makinig ka.
1: Doon sa mga nagsimula nito, abay, nagsimula, maliit lang pero na parami. But please tell us, may namo-monetize, para lang sa kapakanan ng ating mga viewers, namo-monetize ba ang paggamit ng inyong platform? Tapos pa sa inyo, paano ang benefits na inyong nakukuha naman?
11: Opo. So, so to the first question, we do not have yung parang may mga ibang platform na meron silang parang monetization program na the more views you have, kikita ka, 'di ba? Okay. Sa TikTok wala tayong ganun sa Pilipinas.
1: Right.
11: So general rule, yung mga nagti-TikTok sa Pilipinas, they really do it for the exposure, for expressing themselves, for talagang being their authentic self na talagang lalabas nila yung who they are, 'di ba? And sa TikTok, hindi kailangan na marami kang followers kasi pag maganda yung content mo, yung algorithm will serve it to many people and doon talagang pwede kang sumikat, pwede kang mag-viral kahit kahit wala kang followers basta maganda yung content. Yun yung difference sa TikTok, diba? Pero meron din naman tayong konting monetization feature. So meron tayong mga live stream, yung mga gumagamit ng TikTok live na meron silang natatanggap ng mga virtual gifts. So yun, medyo may monetization yun. Meron din tayong gumagamit ng TikTok para sa TikTok shop, yung mga nagla-live selling. In a way, monetize yun, di ba? Pero yung actual na yung sinasabi nila na kaya mo ginagamit yan para tumaas yung views mo, para tumaas yung monetization mo. Sa Pilipinas, wala kaming ganun.
10: It also prevents yung mga ano, yung mga clickbaits kasi mga ganyan. Ano, pag, kasi minsan pag ang inintindi mo yung content mo for the views lang, yan, mga clickbaits, kung ano-ano yung contra... Alam mo, you do such outrageous things para lang for the views. Pero eto, gusto kong ano, mag-shift tayo ng focus. Kasi
1: ahead,
10: TikTok kasi is competing not only in the Philippines but worldwide to be the top social media platform.
1: Oo,
10: and
1: na.
10: With that comes a lot of ano, yung parang weight yung sinasabi ng TikTok. I'd like to know yung tingin ni Is tsaka ng TikTok about some legislation here in the Philippines. Ang maganda kasi sa kanila, hindi yung parang global policy. Katulad na encounter ko doon sa ibang mga gaming platforms, global policy yung pinag-uusapan na, hindi, dito tayo sa Pilipinas.
1: Pakinggan natin.
10: Pero sige, I'd like to know about yung opinion mo doon sa mga proposed legislations natin for online safety.
11: Opo. So alam ni Yusek Aboy ito na since day one pa lang, wala, before nangyari mga lahat na nangyari this year, ang TikTok po talagang present na po yan sa lahat ng Senate and House hearings on misinformation, teen safety, regulating online gambling, di ba? Yes. So kami po talaga pong ang philosophy po namin talagang we will participate in the process.
10: Yeah.
11: Diba? At we're very thankful po na sa lahat po nangyayari recently, yung atin pong House of Representatives, sobrang consultative pa rin po nila.
10: Yep.
11: So talaga pong yung inputs po ng platforms, yung inputs ng human rights groups, yung inputs ng civil society, talaga pong ongoing po yung discussion. At yung direction po ng House ngayon, yung bill po na final ni Speaker, saka ni Majority Leader, medyo maganda po yung direction niya.
10: Yep.
11: At we're very thankful po na on the House of Representatives side, napakaganda po nung progress.
10: Yep.
11: I think baka by next week po or 2 weeks from now, baka po ma-plenary na po. Pero masasabi ko po na talagang consultative po yung process po dun sa House.
10: At saka ito yung parang talagang ang age nito is 13 below, which is kung parang yun na rin yung ginagawa ng most of the top mga platforms, you know, 13 below. Siguro kailan, ano, no, ang proposal namin nga, tutukan natin hindi lang yung mga social media platforms kasi the danger really lies on iba-ibang platforms din, particularly the messaging platforms. Doon nagkakaroon
1: isa,
10: ng
1: yan, mas dyan na ilulusot na system, ano, the Yusek Aboy.
10: Kumbaga ang participation ni social media platforms, eh kasi doon naman nagpo-post yung mga tao, doon yun yung ginagamit to profile, to target yung mga individuals. Pero the actual recruitment, radicalization, yung mismong pag-groom, pagpe-predate nangyayari sa messaging platform. So, Yan. Yan yung isa sa mga proposals din natin. And I think sabi ko nga, medyo mabilis yung pag-progress nitong online child safety laws natin. Ano? Sa Senate, ang expectation namin 2 months from now. So sa House, baka ganun din, tas mag-bicam na. Ano? Talagang it's an important topic to have and issue to have, especially with what's happening in the Philippines. Oh,
1: mabuti ang TikTok Philippines ay talagang proactive.
10: Yeah.
1: In the sense that, syempre, hindi lang ito kumpanya na para sa pagpo-promote na ng company nila, kundi of course to at least merong pang is a part of their advocacy, you know.
10: No, baka isipin ng tao, Kuya Kiko, na sponsored episode to ng TikTok dahil puro na lang tayo papuri kay Ibs sa TikTok eh.
1: Alam mo, alam na din. Director Aya. Pero mukhang nakatutok ang ano, ang nakikinig mabuti si Sir Ibs.
10: Parang yung nangyari, parang lahat ng tanong namin may sagot na si Ibs. Parang pero what are the challenges, Ibs, ng mga TikTok ngayon in this on sa specifically the Philippine setting na kailangan na tingin na mo na you also have to bring to your principles sa ibang bansa.
11: So two things, right? Number one, yung mga bad actors talaga nag-evolve yan, 'di ba? Yeah. Yung mga solution mo last month baka kaya nang ma-circumvent ng mga bad actors, 'di ba? So talagang kailangan yung coordination with CICC, DOJ and our other government partners, because yun nga, alam namin na we don't have all the answers, 'di ba? So for example, pagdating sa illegal recruitment ng OFWs, nagpartner kami with Department of Migrant Workers kasi alam nila yung mga style ng mga bad actors, 'di ba? Pangalawa, even yung ating mga users, 'di ba? Yung mga kabataan natin, may mga code terms sila, 'di ba? Yeah. So natututunan namin yung mga code words ng mga kabataan, how they circumvent the policies through our partners in civil society. Na sinasabi nila, alam niyo ba, yung mga kabataan ngayon, ito ang mga language nila, 'di ba? So again, at TikTok, alam namin na we do not have all the answers. It's important na parating kami nakikipag-usap sa government, sa civil society, sa mga parents, sa mga kabataan, dahil through that na-improve namin. And 'di ba, kumbaga, there is no finish line to this objective of child safety, 'di ba? Ongoing yan parati. Talagang tuloy-tuloy yan. Dahil there will always be mga bagong bad actors, bagong threats. Pero yan, through our collaboration, I think na nagagawa naman namin yung kailangan namin gawin, especially for our Filipino teens.
1: Alam mo, talagang palagay ko, Yusek Aboy, kulang nga ang isang oras. Itong mga ganitong program, pag ganito ang isang guest mo, na knowledgeable sa kanyang topic, at nakaka-relate naman yung mga nagtitext sa atin. So, pwede ba nating iwanan ng konti yung child safety dahil alam ko marami pang magtatanong diyan, but let's focus again on the consumer fraud, you know? Dahil ang consumer fraud kasi isa ang TikTok sa major online platform for e-commerce at hindi lang sa pagbibili ng mga produkto,
10: di ba? Number one na TikTok market sa ano,
1: yun nga eh, at kaya sa pagbebenta uso na kasi yung mga affiliate sa TikTok, Sir Ives. Go ahead.
11: So dyan naman, shifting slightly yan ang TikTok shop yan.
1: Yes.
11: So pagdating naman sa TikTok shop, syempre ang regulator natin dyan, si DTI E-Commerce Bureau.
1: Okay. Diba?
11: So yun yung pinaka, parang kumbaga yun ang CICC namin.
1: Naka-partner nyo naman, diba? Sa CICC.
11: So yun, diba? Sila yung nag-escalate sa amin ng mga concerns, mga complaints, di ba? So definitely, we are one of the partners of the DTI E-Commerce Bureau. In fact, nung nag-launch sila nung trustmark nila last year, kami yung isa sa mga unang nag-apply for trustmark. Again, gusto namin na we are one of the most trusted. And again, on that topic, talagang there will always be bad actors who will try to commit fraud, who will try to fool our Filipino people. That's why, again, importante yung coordination between the platforms. Kami, may mga sariling checks kami.
10: Yep.
11: Pero on the DTI side, meron din silang mga guidance, meron silang mga rules para mabawasan natin yung mga issues na nahaharap ng mga Filipino consumers natin.
10: Pero ang TikTok shop kasi is not a P2P platform, eh, no? So talagang market space siya. And the good thing about market spaces, and it's also in accordance with the Internet Transactions Act, ginagaranti mo yung transaction within the market, no? Ito naman, lagi naman kasi kami sa CICC, parating paalala laban sa mga manloloko online. Mm-hmm. Ang TikTok Philippines, ano naman yung maipapayo nyo doon sa inyong users, sa inyong mga consumers, and the sellers as well, para mas maprotektahan nila yung kanilang mga sarili sa iba't ibang uri ng scams, Tsaka mga malicious accounts. Yan ang problema talaga, mga malicious accounts na yan.
1: So, galit na galit si Yusek Abo dyan.
11: Keeps him up at night.
10: Mga malicious at saka mga anonymous na ano. Yeah, anyways, go ahead.
11: So, yun. So, of course, for us, sa TikTok Shop, yes. Diba? Of course, keep your transaction within the platform. Yep. Kasi most of the time, yung mga bad actors,
10: Ilalabas ka.
11: Sabi nila, usap tayo dito sa kabilang app, ganyan, di ba? So, of course, on our side, if you keep your transaction within the platform can protect you,
10: yep.
11: Can warn you, can reimburse you kung nandun sa platform, di ba? But of course, on a more general level for all of our users, for all of our parents, our partners, of course, hashtag think twice, di ba? Yeah, kadalasan, itong mga bad actors, mamadaliin ka nila, gusto nila mabilis. Yeah. Gusto nila, bigyan ka ng clickbait, di ba? Ragebait. So kami, that's why we always say hashtag think twice. When you see something, pause, think about it first, before you engage, think twice muna. Kasi kadalasan, pag ginawa mo yun, marirealize mo na, ay wait, scam pala to. Ay wait, nire-ragebait lang pala ako nito. Diba?
10: Hindi, wala ba sa inyo yung parang halimbawa madidetect nyo pag nag-o-offer ng 80% discount lintiken. Mga buy one, take 10. Wala bang ganun sa inyo?
11: Meron tayo. Diyan pumapasok yung mga AI detection. Meron tayong mga ganyan na sometimes yung nga, if it's too good to be true, it likely is too good to be true. So yun, tutulong din yung platform para ma-avoid yan. Diba? Pero again, ultimately, the last line of defense is your own mind. Yung alertness mo na hindi ka maloko.
10: Yung pag kinakausap ka na ng sarili mo, no, kikiko, no?
1: Iba na yun.
10: Iba na to.
1: Nag-iiba na yung boss.
10: Masyado na ano to.
1: Kung tinitingnan mo, mukhang too good to be true. Sexy nga ba? Yung presyo ba? Pinag-uusapan. Well, nako, time check. Yusek Abo, it's 10:54 na mga kaubayan. Mukhang talagang panay-panayin mo na ulit ang mga usapan ganito.
10: Hindi tayo pwede mag-overtime eh. Kailangan tayo may part 2 with TikTok.
1: Pero
10: the good thing about TikTok, they constantly come out with these campaigns for online safety, for the new things in their platforms na gusto nilang i-promote. So, I'm sure Eves will always babalik sina Eves at ang mga kaibigan natin sa TikTok.
1: Oh, bigyan natin ng pagkakataon mabati man lang yung TikTok Philippines and that's ang mga listeners natin at ang audience natin ngayon. Go ahead, sir Eves.
11: So yun lang. Of course, ang advice po natin sa lahat ng kikinig, nanonood is to hashtag think twice, di ba?
1: Think twice.
11: So sa TikTok app, search nyo lang po yung think twice para makita nyo po yung soft copy nitong ating family guide. Kasi yun nga po, gusto po natin na lahat ng kabataan sa platform, pati yung mga magulang nila, magkaroon po ng conversation. At again, yung tanong, saan ba sila magsisimula? Ito po yung, dito sila magsisimula through our family guide para makapag, again, gusto po natin na 1 year from now may magsabi sa atin na, alam mo, nag-usap kami ng anak ko, tapos nalaman namin na gusto pala namin na 2 hours yung screen time niya, gusto pala niya na ina-approve ko yung mga friend requests niya, di ba? So yun po, importante po talaga sa pangangalaga ng ating kabataan na meron po tayong open lines of communication between the parent and the teen.
10: And this initiative applies to all, siguro lahat sa internet safety in general, hindi lang sa platform ng TikTok, no? And it's a good initiative. And hopefully, sabi ko nga kanina, other platforms can adapt kasi kailangan natin palakasin yung digital literacy natin, yung online safety campaigns natin kasi nga, yun yung kulang, yung the development, yung gaya yung sasabi ni Eve, the development of that communication line between the parent and the child when it comes to everything and anything online.
1: Yeah. Oh, with that, ladies and gentlemen, sa Webes ulit kami ni Yusek Aboy. Kung na-miss nyo siya, ako yung naka-isang gano, lived in ako eh. Wala. Biglang na nagkaroon ng ganap. Kaya si Director Aya naman eh, siyempre. Tsaka si Al Corpus ay magaling na nakapag-alalay sa atin.
10: Siyempre, andyan siya. Nasi stage mother. Parating
1: yes, yes. Oh, thank you, Sir Eves Gonzalez, for gracing the program. And of course, Sir Aboy, panyaya mo muli sa ating mga listeners and viewers.
10: Sa ating mga kababayan, no? Sa ating Cyberkadas. Yeah. Join us again next week, same time at same radio program. At maraming pa tayong pag-uusapan. Walang problema sa atin dyan na Kuya Kiko na hindi natin kaya lutasin at hindi natin kayang pag-usapan. And I think the message today, and I'd like to emphasize this, is yung pakikipag-usap, yung communication is really key to solving a lot of a lot of the online problems that we're having. At lagi, syempre, CICC ay laging handa para sa ating mga kababayan.
1: Alright, with that, mga kababayan, thank you mga Cyberkadas at pumuli ang inyong inlungkod, inyong broadcast specialist, Kiko Flores. Nag-aanyaya muli sa Webes sa ating CICC Hotline 1-3-2-6.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing matatapos na ngayong taon ang pag-update sa Flood Master Plan.
0: Headlines.
4: 39 na flood catchment facility sa Metro Manila, execution ready na. Karagdagang pasilidad, asahan kahit matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na humahanap ng solusyon para sa nararanasang baha sa NLEX. Libreng toll fee sa piling bahagi ng expressway magpapatuloy hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon.
0: Headlines.
4: Air quality sa Metro Manila bahagyang bumuti sa kabila ng haze mula sa forest fires sa Indonesia. Mga Pilipino sa nasabing bansa nananatiling ligtas.
0: Headlines.
3: Agarang tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa oil tanker attack malapit sa Strait of Hormuz, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
4: At Department of Budget and Management naglabas ng 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na katuwang ng ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulila. Ayon kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng mga nasawi. Kinumpirma rin ang kalihim na 16 na Pilipino ang sakay ng barko ng maganap ang atake. Nagkaroon din 6 ng sunog sa barko. Sa ngayon, nasa OMA na ang mga 12 ng dalawang Pilipino at isinasaayos na ang repatriation. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng mga biktima.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Indonesia na ligtas at walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng OFW sa naturang bansa sa kabila ng patuloy na paglawak ng forest fire doon. Inihayag ni Philippine Embassy in Indonesia Second Secretary at Consul Sheila May Briones na hindi gaanong nakararanas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog sa mga kagubatan. Paliwanag ni Briones, malayo ang kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pagitiyak ng embahada na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW at nakahandang magpaabot ng mabilis na tulong sakaling lumawak pa ang sunog at maapektuhan ng iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal ng panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagtugon ng gobyerno para masolusyunan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenga ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ng pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo't na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas. Bago aniya matapos ang 2026 ay matatapos na ang pag-update dito kung saan kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basin.
5: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Malacañang iginiit na hindi mabagal ang pamahalaan sa ginagawa nitong pag-aayos sa problema sa bansa sa baha. Bigat ng dapat ayusin sa problema sa baha, tumagal na ng halos 4 na dekada. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanindigan ang Malacañang na hindi mabagal ang ginagawang pagkilos ng gobyerno para maresolba ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan ng bansa sa pagbaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, sadyang marami lang talagang dapat ayusin na ayon na din sa mga eksperto ay hindi naisaayos ng ilang dekada. Halos 4 na dekada ani Castro ang naiwang kay Pangulong Marcos na dapat resolbahin problema na may kinalaman sa pagbaha. Pagbibigay din ni Castro, hindi mabagal ang ginagawang aksyon ng Pangulat, patunay dito ang mga hakbang na nagawa na para maibsan ang problema sa baha. Kinalamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ina-update na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang framework ng Flood Master Plan. Posible kasing hindi na magamit ang master plan na didevelop pa noong 1930s at 1940s, lalo't hindi na karaniwan ang mga pag-ulan ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa poll noong May 31, 2026, in-update ng DPWH ang master plans at feasibility studies para sa 16 na major basin habang tinatarget na maisapinal sa katapusan ng taon ang para sa Cagayan at Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basin.
7: Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Handa nang simulan ang pagtatayo ng 39 na flood catchment facilities sa Metro Manila na layong gawing sponge cities para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Romando Artes, bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 sites kung saan ibabase ang proyekto sa lokal na kondisyon ng bawat lugar. 5 priority flood catchment projects sa Metro Manila ang inaasahang makukumpleto sa June 2027 at kung makakakuha ng pondo para sa buong 39 na proyekto ngayong taon, ay maaaring makumpleto pagsabit ng December 2027.
8: Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027.
4: Si MMDA Chair Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nangako ang Asian Infrastructure and Investment Bank ng inisyal na $200 million para sa itatayong flood catchment facility sa Metro Manila. Ang naturang bangko ay katuwang ng World Bank sa naibigay na inisyal na pondo para sa flood water management project ng Pilipinas. Hindi naman nabanggit ni MMDA Chair Romando Artes kung saang lugar ilalaan ang nasabing pondo. Ngayong Webes, pag-uusapan kung magkano ang uutangin para pondohan ang flood catchment facilities.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Asahang mas marami pang itatayong flood catchment facility sa bansa kahit matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, habang isinasagawa ang mga proyekto, ay pag-aaralan ng iba pang lugar na pwedeng pagtayuan ng nasabing pasilidad. Ang Netherlands-based na consulting engineering company na Haskoning ang nagsumite ng 520-page feasibility study para sa Sponge City Project na mula sa tinukoy na 107 potential sites ay naging 39.
8: We'll study all of this after the po ng 39, even during execution ito, we'll study other site for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
4: Si MMDA Chair Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway o NLEX bunsod ng mga pag-ulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumababa na ang tubig sa northbound lane ng NLEX gayon din ang oras ng biyahe. Kinakailangan na rin aniyang trabahuhin ang southbound lane ng NLEX dahil kahit anong gawing pag-pump ng tubig ay wala rin itong ibang pinupuntahan. Nakikitang plano ng gobyerno ang paghukay sa ilang lugar para doon muna pansamantalang manatili ang naipong tubig at hindi sa mismong kalsada.
9: Yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ipinag-utos ng Department of Transportation sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na maglabas ng warning system sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang buhos ng ulan. Ito'y para matulungan ang mga motorista na umiwas sa flood-related traffic at maghanap ng alternatibong ruta. Ayon sa Toll Regulatory Board, dapat ding ilagay sa abiso na sarado ang San Simon Pulilan segment ng NLEX habang nabibigay ng tamang rerouting sa mga motorista. Inatasan din ng NLEX Corporation na ikonsidera ang pag-reimburse sa toll fee ng Class 1 vehicles na napipilitang o napilitang mag-U-turn sa NLEX dahil sa matinding pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ngayon ay libre ang toll, sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw po ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatutupad ang backroom computation para sa mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway basta sakop ito ng parte ng NLEX na sakop ng waiver. Sa panayam ng programang Boses kay TRB spokesperson Julius Corpus, sinabi nitong otomatikong maibabalik sa RFID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan ang mga motorista sa kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga kung saan naitala ang mga pagbaha. Pagdating naman sa duration ng nasabing waiver sa pagbabayad ng toll sa partikular na bahagi ng NLEX, kinumpirma ng TRB na iiral ito hanggat hindi tuluyang na ibabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Epektibo ang nasabing free toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng NLEX mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
10: Kung kayo po ay naka-RFID, initially matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung Opo. Regular fee.
3: Okay.
10: However, iba backroom computation po yan ng operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account, yung toll fee na hindi nila dapat.
3: Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagbulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Japanese consultant na Nippon Koei CTI Engineering, gayon din sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at mga opisyal ng Toll Regulatory at NLEX Corporation para masolusyunan ang matinding baha sa North Luzon Expressway kasunod do o alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa immediate solutions na isusulong ng DPWH at NLEX Corporation ay ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway at ang pag-deploy ng DPWH at MMDA ng high capacity pumps upang mahigop ang naipong tubig baha palabas ng expressway. Kasama rin sa plano ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbakan ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor para pirming masolusyonan ang taon-taon ng perwisyo ng baha sa NLEX.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalantan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihahatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karating na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage, delivery receipts at do not delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 million na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatagtang ihatid sa Central Luzon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Higit 2.5 milyong family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sumampa na sa mahigit 2.5 milyong family food packs ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na halos 4 linggo. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan ng mga komunidad sa Central Luzon at Calabarzon na naapektuhan ng habagat. Bukod dito ay nasa 36,000 ready-to-eat food packs na rin at higit 19,000 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, aabot na rin sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng DSWD sa tuloy-tuloy nitong relief assistance. Nananatili namang available ang nasa 5 bilyong piso pa ng stockpile at quick response fund para sa augmentation assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa lagay po ng ating panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Pilandok. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ding binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Saudel at isang low pressure area na may maliit na tsansa na maging bagyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinangangambahang magkakaroon ng second wave sa kaso ng leptospirosis sa susunod na linggo. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon noong weekend. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante, posibleng tumaas ang bilang ng mga ma-admit sa ospital sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Ganunpaman, maaari anyang hindi ganun karami ang bilang ng mga matatamaan ng leptospirosis sa second wave.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kabila ng pangambang tumaas muli ang mga kaso ng leptospirosis, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang leptospirosis medicine para tugunan ang demand kung kinakailangan. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, may 3.1 million capsules sa main warehouse na maaaring ipamahagi sa mga binahang lugar. Plano rin ng DOH na bumili ng 4.88 million doxycycline pills sa susunod na taon na ipapamahagi naman sa lahat ng health centers sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang paglaki pa ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa ngayon kasi, lumobo na sa 3.39 billion pesos ang naitalang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 na mag-asaka at mangingisda, habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan, umabot sa 1.86 billion pesos, katumbas ng mahigit 66,500 na hektarya na apektado.

0: News Nationwide.
1: Ang oras 11:23 na umaga. Sa iba pang balita, system loss charges, target ng Department of Energy na tuluyang matanggal bago ang susunod na State of the Nation Address o SONA. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Target ng Department of Energy na tuluyan ang matanggal ang system loss charges sa singil sa kuryente bago ang susunod na State of the Nation Address na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa budget hearing ng DOE, tinanong ni Caloocan Representative Edgar Ayres kung kailan may ipapatupad ang pangako ng Pangulo na alisin ang system loss charge sa electricity bills. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti ang proseso at maari magkaroon muna ng partial reduction ngayon taon habang target nilang makompleto ang pag-alis nito bago ang susunod na SONA. Paliwanag ni Garin na mga ngailangan na humigit kumulang 6 na buwan ng mga electric cooperative para maisagawa yung mga kinakailangan pagbabago. Kinatayang aabot naman sa 7.5 billion pesos ang kakailanganing gastos para sa pag-upgrade ng mga metro, linya at iba pang infrastruktura na makakatulong sa pagpapababa ng technical at non-technical system losses. Gayunman sinabi ni Garin na hindi na sila hihingi ng panibagong pondo mula rito at ayon pa sa NEA, maaari namang humanap ng iba pang financial mechanisms para matustusan yung kinakailangang upgrade.
4: So, itong taon na to, hindi matutupad yung pangako ng Pangulo na matatanggal ang systems loss.
5: Partial lang, sir. Baka our target really is like before the next SONA, we will finish this, sir.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ebidensya sa illegal na reclamation sa Taguig City nakarating na sa Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naniniwala si Senador Ping Lacson na nanginginig sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng sinasabing illegal na reclamation at infrastructure projects sa Taguig City, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, maaaring akusahan ni Cayetano ang investigasyon na politically motivated pero hindi niya mababago ang mga ebidensyang nakalap na at naipasa na sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Lacson na hindi lang testimonial kundi pati documentary evidence ang kanilang isinuwite sa Ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Anya, ang mga dokumento ay mula mismo sa official records ng DPWH, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at General Appropriations Acts. Inihayag din ng senadora na sa 3.7 billion pesos ang tinatayang halaga ng public funds na maaaring nasayang sa mga proyekto sa ilang bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na sinasabing saklaw ng government action dahil sa illegal na reclamation. Hindi pa kasama dito ang iba pa anyang umano'y anomalyang slow protection at flood mitigation project sa kabaan ng Taguig River na may double appropriation sa tinatawag na ghost project. Ayon pa kay Lacson, ang mga advance copies ng ebidensya ay makakatulong sa patuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman, partikular sa pagpapalabas ng subpoena para sa mga dokumento at mga testigo mula sa mga kinaukulang ahensya at opisyal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay nitong Hunyo. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33% ng adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito, nakapagtala ang SWS ang net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa negative 26 na score noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipino sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 po ng umaga. Sa iba nating balita, DILG Secretary John Vic Rimulya lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark, go ahead. J-Mark?
8: Proper dosing of the second.
6: J-Mark? Sige, J-Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang ulat na yan ni J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan. Magpapakilala lang ang ating himpilan.

0: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:30 po ang ating oras. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Remulla. Lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, barangkada lang ha, ang National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan ngayong araw. Layo ito ng palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng mga hindi nasaang pangyayari na magiging banta sa kanilang seguridad. Pinangunahan dito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasama si Department of Education Undersecretary Malcolm Garman na kinatawa naman ni Deputy Secretary Sunny Angara gayon din ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Itinapok dito ang tandaan mga senaryo, briefing o 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review and evaluation. Sa phase 1, nagkaroon ng early detection and warning. Ang aksyon ay ipagbibigay alam ng unang taong nakapansin ng panganib ang pangyayari sa mga sa punong guro. Pagkatapos ito ay pasisimula ng mga punong guro ang lockout signal sa pamamagitan ng PA system ng paaralan. Habang ang school guards naman ay agad ang isasara at tiyak indigta sa lahat ng gate at ihihinto ang pagpapapasok at papalabas ng sino man sa paaralan. Sa phase 2, magkakaroon ng lockdown. Uutusan ng mga guro ang mga mag-aaral na tumakbo at magtago o run and hide kung kinakailangan ay lumaban. Sa phase 3 naman ay magkakaroon ng emergency communication kung saan dapat na makipag-ugnayan o tumawag sa school disaster risk reduction management officer sa lokal na himpilan ng PNP kung saan na mga datos na dapat ibigay ay ang eksaktong address ng paaralan, itsura ng kahinahinalan tao at room number at bilang ng mga attacker. Habang sa phase 4 ay ang law enforcement arrival kung saan darating ang mga opisyal ng PNP sa paaralan upang tugunan at mapigilan ang mga banta. Ang lahat na ito ay sinagawa dyan sa pamagitan ng tabletop discussions at hindi na kinailangan pa ang presensya ng pulisya para i-muestra itong active shooting drills. Kasunod dito ay bukod sa San Rafael, Bulacan ay sama-sama rin itong isinagawa sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na hindi na kabilang pa sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill ang reenactment sa active shooter situations. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magdadala lang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dagdag pa ng opisyal na una na ring inirekomenda ng mga eksperto na alisin na ito o naalisin na ang parteng ito ng nationwide simultaneous school safety drill. Sa halip, magpatunog na lang ng isang alarma at dito nasisimula ng mga dapat gawin at isaalang-alang ng oras sa may maganap na akto na karasan sa mga paaralan.
7: Wala na hong reenactment that meron hong active shooter or active attacker, no? Because again, according to the experts, this might cause psychological trauma, no, sa ating mga participant learners natin and including the teachers. So wala na ho doon, but what will trigger the drill are the alarms, no? Yung distinct alarm natin na once mag-sound yon, that already commence, no? That will signal the commencement of the drills. So, at pag sinabi ho nating drills, this is where we would like to see how the school would be able to respond to this kind of alarm.
6: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: National Capital Region Police Office o NCRPO iniimbestigahan na ang umano'y bomb threat na natanggap ng isang universidad sa Pasay City. Magbabalita si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University MOA Campus dito nga sa Pasay City. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumabas sa inisyal na investigasyon na natanggap na ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pamamagitan ng messenger ang banta na nakapost sa Facebook page ng paaralan. Agad naman itong itinawag sa pulis kaninang pasado alas 7:40 ng umaga at kasalukuyan nang biniperipika ang nasabing bomb threat. Agad naman na idineploy sa area mga tawa ng Pasay EOD K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at Investigation Section ng Pasay City. At sa ngayon na dyan ay clear na sa naturang bomb threat ang naturang universidad at ligtas na ito sa anumang kapahamakan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO Pasay City Police upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang bomb threat. John, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mas pinalakas pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang aksyon nito kontra sa mga akto ng kaharasan sa mga paaralan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DILG Undersecretary Rolando Puno na isa sa mga itinutulak ngayon ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpapalakas pa ng batas at pagpapahigpit ng parusa kontra sa responsableng gun owners. Ito anya ang idinudulog ngayon ng DILG sa Kongreso upang mas mabigyan ng pangil at lakas ng batas at maiwasan ang mga akto ng karahasan sa mga paaralan maging sa komunidad.
9: Part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vic Rimulya is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
6: Si DILG Undersecretary Rolando Puno.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, aprobado sa Philippine National Police o PNP ang hakbang para mas mapalakas pa ang batas patungkol sa gun ownership. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, isa itong malakas na panawagan lalo na sa mga uniformed personnel na magdoble ingat sa safekeeping ng kanilang mga armas. Aniya, ito'y para maiwasan na magamit ito ng ibang tao at makaiwas sa posibleng mas malalang mga insidente ng karahasan.
10: Utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of the negligence ng ating PNP personnel. Makikita nyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung ma-prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
4: Si PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Nais ng Department of Interior and Local Government o DILG na payagan ng mga barangay tanod na pumasok at mag-inspeksyon sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga karahasan. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, palalawakin ito ang kasalukuyang DILG Memorandum Circular na inilabas ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng June 22 shooting sa Tacloban City. Alinsunod sa nasabing memorandum, nasa 270,000 na barangay tanod sa buong bansa ang tutulong para maprotektahan ang mga estudyante. Una nang natalakay ng DILG at Department of Education ang pagpapalawak sa hakbang makaraan ng August 18 shooting sa Zamboanga City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ikinokonsidera na ng Department of Education o DepEd na payagan ang paggamit ng transparent school bag sa mga estudyante para mapaigting pa ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, isa ito ngayon sa mga pinag-aaralan ng DepEd para maging mas mabilis ang inspeksyon sa mga bag ng estudyante. Sa kabila nito ay nangangailangan pa ito ng karagdagang konsultasyon sa mga education stakeholder, lalo na sa Parent Teachers Association o PTA, dahil isa sa mga posibleng masagasaan ng aksyong ito ang privacy ng mga mag-aaral.
11: We have to balance this also. We have to solicit also comments and suggestions of our stakeholders. Baka naman it's a matter of security versus privacy naman, no?
4: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Itinutulak ng Psychological Association of the Philippines o PAP na bukod sa pagpapalakas at pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, napapanahon ng matutukan na rin ang mental well-being ng mga mag-aaral. Ayon kay PAP President Dr. John Manuel Cliachico, mahalagang mapagtuunan din ang pansin ng mental state ng mga estudyante at kung ano ang mga saloobin nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Higit anya sa online exposure, napakahalaga na maging maayos din ang kapaligiran at learning environment ng mga bata para maiwasan ang anumang violent tendencies. Magiging malaking tulong din anya ang pag-hire ng Department of Education ng School Counselor Associates para mas mabantayan ng mental well-being ng mga estudyante.
12: Mahalaga po talaga yung physical safety mai-implement po natin sa mga schools. Pero wag po natin kakalimutan yung pakiramdam din po ng mga bata ng psychological safety. Minsan po ang physical safety, syempre na-prevent po niya talaga yung mga pwedeng untoward incidents. Pero ang pakiramdam po ng bata, maaring yung may mararamdaman din silang fear when it comes to like seeing things like that happening.
6: The Psychological Association of the Philippines President, Dr. John Manuel Cliachico.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system. Mahigit 93,000 na public school personnel ang inaasahang makikinabang dito. Nakatakda namang palakasin ng kasalukuyang administrasyon ang pondo para sa career advancement ng mga guro sa susunod na taon.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas sasalang sa tune-up game laban sa national team ng South Korea bilang patuloy na paghahanda sa Asian Games sa men's basketball title defense. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Korea national team sa tune-up game sa darating na Biyernes at Linggo. Ito ay bahagi pa rin ng masinsinang ensayo ng Nationals para sa pagdepensa ng kanilang titulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 11 players ang bumubuo sa Gilas na kinabibilangan ni Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas-Roser, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Arana at Jeric Ahanmisi. Samantala, iniwang bukas ng koponan ang huling pwesto sa lineup para kay Justin Brownlee at kay Soto. Pwedeng maglaro si Brownlee kung papayagan na ito kasunod ng mga tinamong injury habang nakadepende pa sa schedule ni Soto ang kanyang pagsali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
4: Alas 11:42 ang ating oras, Pilipinas. Ang dabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
16: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barangay election sa September.
17: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
19: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
18: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Bureau of Fire Protection o BFP nagsagawa ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kahandaan at kaligtasan sa mga paaralan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Senior Fire Officer Tur Romeo Camacho Jr. kung saan ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga guro, school personnel at mga mag-aral sa tamang pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency at sakuna. Binigyang din sa SERP ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na emergency response plan, maayos na koordinasyon, wastong pagkilos habang may insidente at tamang pamamaraan ng pagtatapos ng isang emergency, kasama rin sa pagsasanay ng pagpapakilala at wastong paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan kabilang na ang fire extinguisher. Ayon sa mga pamantayan ng BFP Safe School Initiative, mahalagang magkaroon ng mga paaralan ng organisadong emergency response team at malinaw na emergency action at evacuation procedures upang mapangalagaan ang buhay ng mga mag-aaral at kawani. Sa pamamagitan ng anturang programa, patuloy na itinataguyod ng BFP ang kultura ng kahandaan, disiplina at kaligtasan sa mga paaralan upang matiyak ang isang ligtas na learning environment. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Lawag, may gagawing pag-uulad si Jude Pitpitan. Provincial Government of Ilocos Norte na mahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng baha.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: At least okay pa. Yan ang naging mensahe ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga pamilyang sinalanta ng habagat sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nasabi yan ni Governor Marcos dahil mas nakakatakot ang mga kaganapan sa ibang lugar tulad na lamang sa Nepal na kung saan grabe ang nangyaring flash flood sa nasabing bansa. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, nakatanggap ang nasa 100 pamilya na nabahan ng family food packs, habang sa Batac City 400 naman ang tumanggap ng kaparehong tulong. Hirit pa ng gobernadora, marami sa ating kababayang magsasaka ang nakapagtanim na ng palay dahil sa biyayang tubig ng ulan. Hiniling din niya sa ating mga kababayan na magdasal upang tumigil na ang malakas at tuloy-tuloy na ulan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga binahang lugar na makarekobre. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Probinsya ng Albay naghahanda na sa posibleng epekto ng haze mula sa Indonesia. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Naglabas ng mga hakbang sa paghahanda at pagtugo ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang haze sa lalawigan. Ayon sa advisory na labas itong September 2, posibleng kaugnay ang haze sa usok at transboundary haze mula sa patuloy na forest fire sa Kalimantan, Indonesia na maaaring tinangay ng umiiral na hangin patungo sa Pilipinas. Kabilang sa mga ipinagutos, ang patuloy na pagmamanman sa visibility at kalidad ng hangin at paghahanda ng mga rural health unit para sa posibleng pagtaas ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa respiratory problems. Pinapayuhan ding tukuyin at bantayan ng mga vulnerable na individual gaya ng mga bata, matatanda at may asthma o cardiovascular conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, panatiliin nakasara mga bintana at pinto, at magsuot ng well-fitting N95 mask kapag nasa labas at may nakikitang haze. Pinapayuhan din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko na agad magpatingin sa mga health facility kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo o iritasyon sa mata. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Silago Southern Leyte nagdeklara ng pork holiday dahil sa African swine fever. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagdeklara ng pansamantalang pork holiday ang lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 Series of 2026. Matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa barangay Laguma. Epektibo noong September 2, ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, gayon din ang pagbebenta, transportasyon ng sariwang karne at pork products sa loob, patungo at mula sa containment zone. Pinapayagan lamang hanggang 10 kilos ng pork products bawat sambahayan para sa sariling konsumo basta may official receipt at nagmula sa labas ng containment zone. Inatasan din ang hog raiser na magparehistro, magsagawa ng lingguhang inventory at agad iulat ang mga baboy na may sintomas o bigla ang namamatay. Samantala, isasagawa ang 24 hours na biosecurity checkpoints at mandatoryong makataong culling sa mga baboy na positibo exposed sa ASF alinsunod sa mga protocol ng Department of Agriculture. Layunin ng mga hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raiser, food security at ekonomiya sa bayan ng Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao. Air quality sa Davao Region nasa generally acceptable level ayon sa DENR EMB 11. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENREMB Davao, na nasa generally acceptable level ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Davao Region sa kabila ng nararanasang haze sa ilang lugar sa bansa. Batay sa monitoring, good ang air quality sa Malita Monitoring Station kung saan nasa ligtas na antas pa ang particulate matter nito. Samantala, fair naman ang naitalang air quality sa Digos at Kalinan bagamat may ilang pagkakataong umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DNREMB 11, posibleng dulot ito ng transboundary haze o usok na nagmumula sa mga karatig bansa. Pinapayagan pa rin ang mga outdoor activities sa ilalim ng good at fair condition. Gayunman, pinapayuhan ng mga bata, matatanda at mga may kondisyon sa paghinga na limitahan ang matagal na pagpapanatili sa labas kapag umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng DNREMB 11 ang air quality sa rehiyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, Philippine Coconut Authority o PCA Sulu, nakiisa sa simultaneous massive coconut planting program ngayong taon. Sa ulat mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakiisa sa malakihan at sabay-sabay na pagtatanim ng niyog ang Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa ito sa kabatuhan Bilaan, Talipao, Sulu na nilahukan ng mga magsasaka sa bayan ng Talipao at kawani mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu sa pangunguna ni MMO Jenipa Abdrasad at Office of the Provincial Agriculture sa Katauhan.
4: 11:55 po ang ating oras. Puputulin lang natin ang balitang yan dahil ongoing na ang Palace Press Briefing sa Malacanang.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
8: Ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change. Lahat ng ahensya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR ay magsasagawa ng masinsinang pagtugon sa kanilang obligasyon para sa mas mabilis na aksyon laban sa climate change. Katuwang din ng pamahalaan ang Vice Mayor's League of the Philippines sa panguna ng kanilang National President Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ng pinili Ilocos Norte. Magkaisa tayong labanan ang epekto ng climate change. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayong magpahuli. Bilang bahagi sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang karanasan, kakayahan at professional na pag-unlad ng mga sektor ng edukasyon, ipinag-utos ng Pangulo sa DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education at sa patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 93,344 public school personnel sa buong bansa. Saklaw din ng pondo ang implementasyon ng requirements para sa fiscal year 2025 at fiscal year 2026 para sa mga nabigyan ng notices of organization, staffing and compensation action o NOSCA at appointments. Sa ilalim ng kautusan ng DBM, ipoproseso ng kanilang regional offices ang pondo upang mabilis itong maipamahagi sa mga DepEd regional offices. Layunin ng ECP na bigyan ng ang mga guro ng career advancement at mas mataas na sahod nang hindi kailangang umalis sa classroom. Samantala, para sa fiscal year 2027, iminungkahi ang 12.9 billion pesos para sa ECP. Ito ay 5.94 billion pesos o 96.6% na mas mataas kaysa sa fiscal year 2026 funding. Ang hakbang na ito ng Pangulo para sa sektor ng edukasyon ay patunay lamang sa seryosong hangarin ng Pangulo sa pagyabong ng kaalaman ng mga batang Pilipino.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV 5.
2: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, paglilinaw lang po dun sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kahapon sa Tarlac. Sabi po kasi niya, we already have a master plan. It's just never been executed. Ano pong master plan yung tinutukoy ng Pangulo dito?
0: Kung history po ang pag-uusapan natin, 1940s, 1930s, ay meron na pong master plan. Ngunit sa mga nakaraang mga dekada, ay hindi po ito nasunod. At sa ngayon po ay meron... nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
2: Pero ma'am, meron din po kasing nabanggit kahapon si Presidente na we have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan. Mm-mm. So, what happened po? Because I understand decades ago pa nagawa itong master plan na to, but the president has also been in Malacanang for 4 years or so. So, ano po ang nangyari? Bakit hindi rin po ito agad na simulan?
0: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon. Na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha. So, ang Pangulo po ngayon ay gumagawa ng mga proyekto. Ngayon, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Tison. So, kung ano po yung hawak natin ngayon, especially itong sa major river basins, yan po yung inuuna ng Pangulo para po maibsan yung epekto ng sobrang pagbabaha o taas ng tubig kapag malakas po ang ulan o mayroong pong bagyo. So, yung mga master plans noon ay hindi na po ito naipatupad noon at maaaring hindi na po rin ito ugma o tugma sa ngayong kasalukuyang panahon.
2: So, as we speak, ma'am, wala pa tayong master plan na pwedeng gamitin sa kasalukuyang panahon?
0: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol dun sa Aquino Singson Master Plan.
2: Sorry ma'am, last na lang po. So, sa ngayon, ang nangyayari, wala tayong completed na master plan, kasalukuyan pa siyang inilalatag while doing a project na hindi siya based on a major master plan.
0: Kung titingnan po natin, simula at the time na nakausap ko si Secretary Manny Bunoan, wala siyang nakitang master plan na mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, kaya nga po nung pumasok si Secretary Vince Tison, ang ginagawa niya, yung hawak lamang niya para sa major river basins.
1: A follow-up question mula kay Tirsten Nandala, Newswatch Plus.
3: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, a follow-up lang dun sa master plan. Of course, nabanggit na nga po na kada nagpapalit ng administrasyon, parang naghahanapan din po, di ba, ng na-turnover ba or hindi. Is the Marcos administration willing to, kung halimbawa matapos po yung isang national flood control master plan, is i-publicize so that people would have an idea ano ang plano and moving forwards beyond his administration ay may makikita pong pwedeng sundan ng mga succeeding administration din of a national flood control plan.
0: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakita namin para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will para maisagawa lahat. At hindi pwedeng isa bukas. Ngayon na ang dapat na trabahuhin ito.
3: Yusek, DPWH po ba ang in charge dito sa master plan or will the government tap experts, let's say mga urban planning experts and mga urban let's say sa Project NOAA, yung mga iba't iba po nating mga expert din to come up with a comprehensive plan?
0: Hindi po ako makakasagot ng detalye patungkol po dyan. Mas maganda po kung si Secretary Vince Dizon ang inyong matanong sa detalye dahil ang ipinabot niya sa atin ngayon ay patungkol sa Aquino, Singson Master Plan plus yung binabanggit na Major River Basins na Master Plan.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Yusek, sa pahayag pa rin po ng Pangulo kahapon ang sinabi niya, we had the Master Plan all along pero walang ginawa. Through the decades, walang nagawa. It begs the question, ma'am, what has been done on the first 4 years of the Marcos administration regarding this?
0: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time, ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ng Secretary Vince Dizon. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng major river basins. At according to him din po, kailangan na ganito ang sitwasyon dahil iba-iba po ang topography at kumbaga ay yung sitwasyon ng Pilipinas. But na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
1: Okay. Punta na tayo kay Erica Sinaking, Business World.
5: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, just yesterday, the peso closed at 62.565 against the dollar. It's fourth consecutive record low. May we know if the government's economic team has submitted an updated intervention plan to President Marcos in response to the peso's continued record lows po.
0: Okay, ito po, babasahin ko muna ang aking ang mensahe nagmumula po sa OES. Patungkol po dyan. At definitely, hindi maganda na bumababa ang value ng peso. Pero meron din po itong kaakibat na maaari nating magamit para sa ating mga kababayan. Okay, according to OES, the recent weakening of the peso was brought about by broad US dollar strength and rising global prices of oil. On the part of the BSP, while the rate hike last week was done to anchor inflation expectations, it also helps support our currency. Moving forward, we expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility. The administration's approach is focused on fiscal discipline and more efficient use of public funds. This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns. So, isa po sa nakikita ng administrasyon na maaaring solusyon ay kailangan na gumastos ang gobyerno sa mga tamang proyekto. Hindi dapat masayang ang ating pondo sa kung ano-ano mang pagkakagastosan. So, dapat magkaroon ng disiplina kung paano gagastosin ang pondo para maka-improve po ng ekonomiya ng bansa.
5: Thank you. And follow up lang po. Since discipline in fiscal spending, ma'am, kasi last week po sa DBCC Senate hearing, BSP Remolona said na boosting national savings is a vital and long-term solution. Mm-hmm. He said, and I quote po, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin, mm-hmm. yun ang long-term na solution. And to lead by example, is the Malacanang open to issuing a directive instructing the government to trim non-essential spending?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan po ito ng economic team at kapag mayroon na po sila na ibigay sa atin na anumang rekomendasyon ay ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po ay wala pong na ipapaabot sa atin patungkol po sa suggestion, patungkol sa savings. But definitely, ulit, ang pera, ang pondo, dapat gastusin sa tama. So kung hindi naman dapat gastusin, huwag sayangin ang pondo dahil ang bawat sentimo na nasa save ng bansa, ng gobyerno, ay nakakatulong ito para mas magamit ito sa tamang pamamaraan.
5: Okay, and last question na po. What is Malacanang's position to reassure yung ordinary Filipinos po? Worried that weakening peso may drive up yung goods and basic commodity prices. Also, pangalawa, to investors, lalo na sa mga affected industries, ma'am, na baka ma-disrupt yung business nila.
0: Even before, alam natin kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang nais ng administrasyon na ito. Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products. So, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng pamahalaan para mas bumaba na kahit papaano ang epekto ng krisis na dulot ng krisis sa Middle East.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Good afternoon po ulit, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung nangyari po na dalawang Pinoy seafarer ang namatay dahil po sa isang security incident sa Strait of Hormuz? Ano po ang kanyang directive sa mga agency na involved po dito? And maybe a message to Filipino seafarers na posibleng maapektuhan or dumadaan pa rin po sa mga delikadong ruta katulad po ng Strait of Hormuz?
0: Opo, nakarating po at si Secretary Hans Yakdak naman ay mabilis na nag-uulat sa Pangulo, lalong-lalo na kapag definitely involved ay mga OFWs natin. So, unang-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Kabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi. At ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Kakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
3: Yusek, let me shift topics lang po sa isang post ni Senator Amy Marcos. She's criticizing the administration for having around a dozen officials still serving in an acting capacity. Sabi niya po, permanent appointments should be made so these officials could undergo the scrutiny of the Commission on Appointments. Siguro po sa part ng Palacio, bakit po ba nananatili under acting officials yung ilang pong mga itinalaga ng Pangulo? And is the palace confident na hindi po ito magiging unconstitutional kung may magko-question man po?
0: Una-una po, prerogative po ng Pangulo yan at tumutupad po ang Pangulo sa batas. Kung nais nga po niya na lahat ay tumupad sa batas, due process, proseso, so ang Pangulo po ay hindi lalabag sa batas. So sa ngayon po ay naaayon pa rin po ang pag-appoint sa mga acting secretary katulad po ni Secretary Dave Gomez. Siya po ay ad interim appointee po as of July 10. So wala pong nilalabag na anumang proseso, batas ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. Yes ko lang po kung will President Marcos support the proposal of DOF to raise the motor vehicle users charge under the progress bill?
0: Sa ngayon po ay ito pa lamang ay proposal. So nire-review po ito, wala pa pong final position ang ating Pangulo at of course lahat po ng tax measures definitely mabigat ito sa bulsa at dapat pag-aralang mabuti kung mas makakabuti ba ito para ma-increase ang revenue ng gobyerno. But still, pag-aaralan po ito kung ano ang mas mainam both sa gobyerno at sa mga motorista.
6: Follow-up lang po. During po nung SONA, na-mention po ni President Marcos yung parts ng progress bill na supposedly makakatulong po sa middle class at MSMEs, including yung sa income tax, tsaka yung sa MSMEs po. Yung pong proposal ng DOF na pag-increase ng motor vehicle users charge, hindi po ba siya magiging magko-contradict dun sa intention ni Pangulo na tulungan yung dalawang sectors pag pina-implement po yung pagtaas ng motor vehicles users charge?
0: Kaya po, aralin muna po ito dahil baka hindi natin malaman kung ano dapat ibalanse. Hindi po natin alam kung ano maaari maging epekto nito. Kung mas maganda ba sa gobyerno o mas maganda sa mga motorista. So, sa ngayon po ay wala pang final na desisyon or posisyon ang Pangulo patungkol po dyan. This is just a mere proposal pa lang.
6: Tapos, on another matter po, meron po bang palace reaction sa latest SWS survey na sinasabi na 33% of adult Filipinos raw po ay nakakaranas ng worst quality of life?
0: SWS?
6: Opo. SWS, 33% of Filipinos says quality of life improved, same say it worsened.
0: Meron din akong nakitang isang survey mula naman sa Okta Research. So, tignan ko lang po yung konteksto niyan dahil hindi pa po yan nakakarating sa amin. Titignan ko lang po dahil meron din pong bagong survey din ang patungkol naman sa same almost same situation. So, titignan ko lamang po at hindi ako makakasagot sa ngayon.
6: Thank you po.
1: Follow-up question si Maricela Lili, TV5.
2: Yusek, follow-up lang po dun sa question ni Tristan about dun sa naging statement ni Senator Aimee. We understand na wala naman pong nalabag na batas doon sa pag-appoint as acting. Pero ano po ba yung wisdom? Bakit sila nananatiling acting versus kung ganap na sila na appointed doon sa posisyon na yun?
0: Hindi ko po mako-question kung ano yung nais ng Pangulo. Walang ibinibigay na anumang rason. So, yan lang po ang sa ngayon ay sinasagawa ng ating Pangulo. As long naman na wala pong nalalabag na batas, ay hindi naman ito magiging question.
1: Ayun, ano pong tanong mula sa...
0: Thank you very much.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang problema sa NLEX upang maiwasan ang muling pagkakaparalisa ng trapiko sa expressway sa gitna ng malakas na pag-ulan noong nakaraang araw. Ang DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ay nag-deploy na ng high-capacity pumps upang agad na ma-pump out ang tubig baha sa NLEX. Katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority sa panguna ni Chairman Don Artes. Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng na bombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa ngayon, gumaan na rin ang trapiko sa northbound lane ng NLEX, particular na sa bahagi ng Tulaok at San Simon Interchange, na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, nilinaw naman ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez na sasagutin ng pamunuan ng NLEX ang libreng toll fee sa lahat ng sasakyan na papasok mula Pulilan, Bulacan, patungong San Fernando, Pampanga at vice versa. Sa ulat ng ahensya, passable na sa lahat ng sasakyan ang Lane 1 ng Tulaok Northbound Lane. Passable sa Class 2 at Class 3 vehicles ang Lane 2, habang sarado pa rin sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Ang Lanes 1 at 2 ng Tulaok Southbound Lane ay passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan habang nananatiling sarado sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Samantala, ang Lane 1 ng San Simon Northbound Lane ay passable sa lahat ng sasakyan. Ang Lane 2 ay bukas na rin para sa Class 2 at Class 3 vehicles lamang. Ang Lane 3 ay sarado pa rin sa mga sasakyan. Ang Lane 1 ng San Simon Southbound Lane ay passable na rin habang Class 2 at Class 3 vehicles pa lang ang nakadadaan sa Lane 2. Ang Lane 3 ay sarado pa rin. Maayos at mabilis naman ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng NLEX at SCTECS.

0: Akbala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa pagdalo sa mahalagang kaganapan na magsisilbing gabay sa mga paghahanda ng pamahalaan sa ASEAN Summit, gayon din sa pagkilala sa mga natatanging Filipino innovators. Kaninong umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng PICC bilang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and related summits sa Pasay City. Mamayang hapon, pangungunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga Filipino innovator na ginawaran ng Presidential Filipinovation Award sa gaganapin sa Quezon City. Ang Filipinovation Awards ay hindi lang pagkilala sa kanilang talento at pagkamalikhain. Isa rin itong daan upang makakuha sila ng mentorship, suporta, pamumuhunan at akses sa mga mas malawak na merkado. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagtutulungan pataas at hindi naghihilahan pababa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos namang na press briefing sa Malacañang, pinaliwanag ni Undersecretary Claire Castro yung naging payag kahapon ni Pangulong Marcos na mayroong master plan ang bansa paugnay sa baha. Ang sabi niya si Castro, mayroong major plans ang gobyerno. Ang kailangan lamang anyang gawin i-update yung mga dapat ipatupad ng naaayon sa epekto ng climate change. Yung mga master plan kasi noong mga nakaraang taon at mga nakaraang administrasyon, maaaring hindi na sila tugma sa kinakailangan ng kasalukuyang panahon. Si Pangulong Marcos naman anya gumagawa na ng mga proyekto o programa kabalikat ng DPWH sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon, particular yung mga major river basin para matugunan yung epekto ng pagtaas ng tubig tuwing umuulan. Ang administrasyon, transparent naman ay kay Yusek Castor, lahat ng plano ipapakita ng pamahalaan para makapagtulungan yung mga Pilipino kung ano yung dapat gawin at ipatupad para sa ikaayos ng pagtugon ng bansa sa climate change. Samantala na itanong rin yung tila weak performance ng piso dahil pumalo na sa 62.56 pesos yung palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kayo si Castro, batid nila sa pamahalaan na hindi maganda yung pagbaba ng value ng piso, pero mayroon din naman itong kaakibat na maaaring magamit ng bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mangungunaan niya sa pagtugon dito at mag-intervene kung kinakailangan.

0: bigay yung lahat ng kailangan, lahat ng benepisyo, kompensasyon, dapat matanggap yan ng ating mga kababayan, lalo na yung kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Ang pagtitiyak rin ng palasyo, hindi sila papabayaan ng gobyerno at nakikiramayan niya si Pangulong sa pamilya nitong dalawang Pilipino na namatay sa Strait of Hormuz attack. Habang naitanong rin kayo si Castro kung suportado ba ni Pangulong Marcos yung proposal na itaas yung motor vehicle user's charge, ang sabi niya si Castro, proposal tamang ito, paano pa lang yan, dapat pang pag-aralan kung ano yung mas mainam para sa gobyerno sa mga motorista at wala pang penalization. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas sa kanilang Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Alright, maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing na gatid sa atin ng 25 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Antabayanan po sa ilang saglit ang programang Bagong Pilipinas Ngayon.
6: Yung BDP ay siyang pangunahing programa ng NTF-ELCA para magkaroon ng development sa ating mga komunidad na sabihin natin na we have neglected, no, for the past years, and also they have experienced violence, threat, intimidation by other groups, no, and dito sa BDP nabibigyan naman sila ng espasyo para nga ma-identify nila kung ano mga projects ang pangunahing kailangan na implement dun sa kanilang komunidad. Nasabi ko nga, yung ating BDP ay nakatuon sa limang major projects, no? Yung ating farm-to-market roads, yung ating electrification, school buildings, water and health sanitations, and water systems, and health facilities. Sa ngayon, meron tayong 5,000, mahigit 5,000 barangays na binigyan ng ayuda, no? Binigyan ng investments para po ma-implement natin itong mga proyektong ito. Sa taong ito, 2026, meron tayong 808 na priority barangays na bawat isang barangay ay makakatanggap ng 10 million pesos para sa kanilang mga proyekto. O kung pagsasamahin natin, meron tayong 8.08 billion pesos na nakahanda para dito sa mga development interventions na gagawin sa mga communities na ito.
7: Yes, Director, napakaganda po at napaka-importante nitong mga binahagi nyo ng mga developmental activities bilang bahagi na rin ng ating peacekeeping initiatives. But at this point, paano ba natin hinaharap o paano ina-address din ng NTF-ELCAC yung misinformation at disinformation na maaring magpalala ng pagkakawatak-watak at makaapekto sa pagsisikap ng ating pamahalaan para sa kapayapaan, especially that we're entering the era of cognitive warfare, Director?
6: Yeah. Maraming salamat po sa katanungan na yan, no? Sa NTF-ELCAC naman, meron kasi tayong 12 clusters, no? Pero pangunahin, dyan sa ating problema with regards to misinformation, meron tayong strategic communication cluster. At ito'y pinangungunahan ng National Security Council at PCO. Dito, inilalahad natin yung mga katotohanan tungkol sa violent extremism, sa terrorist activities na kinakaharap natin, no, sa ngayon. No? at sa

0: mga rehiyon at probinsya, meron naman tayong 18 joint regional task forces na kinakascade natin itong mga impormasyon na ito para tulungan din tayo ng mga JRTFs natin na mailahad ito sa publiko, sa kanilang mga nasasakupan na mga probinsya at komunidad. So, sa mekanism na ito, ito'y nakakatulong na mabigyan natin ng tunay na sitwasyon, no? Yung ating security situation at ang mga development packages na naibibigay o naibibigay sa ating mga kababayan.
1: Alright. Director, ngayon po National Peace Consciousness Month. Ano po ang panawagan ninyo sa bawat Pilipino para maging bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa?
0: Okay. So sa ating mga kababayan, siguro kailangan namin i-inform kayo na sa ngayon, meron tayong National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025-2028. Ito ay nasa last 2 years ng implementation, 26 to 28. At ito ay ating roadmap, no, to stop yung violence and also terrorist activities or extremist groups. At the same time, ito yung nagsusulong ng whole of nation at whole of government mechanism between the national government agencies, the local government units, and the critical participation of our civil society partners and the sectors, no, to successfully implement this national action plan. Siguro sa ating mga kababayan, ang aming masasabi ay sana tulungan nyo kami na ma-implement ito. Tulungan natin na ang ating mga komunidad na dati mga conflict-affected areas at ang iba naman ay nasa malalayong lugar, na mabigyan din natin sila ng suporta, no, sa tulong na rin or in partnership with our local government units and the national government. Doon naman sa ating mga former rebels, dahil sa ngayon meron tayong around 50,000 former rebels and supporters that have already mainstream into society. At ito rin yung dapat nating tulungan para maging maganda rin ang kanilang buhay, no? At maging self-sustaining din sila. At hindi lamang yung tatanggap sa gobyerno, but i-capacitate din natin sila para meron silang skills na makatulong sa kanila para sa kanilang livelihood at para na rin sa pagpataguyod ng kanilang pamilya. Okay. So, siguro po yun po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, no? Na patuloy tayong i-practice natin yung sinasabi natin non-violent actions or non-violent engagements. At the same time, through dialogue, lahat naman ay makukuha sa pag-uusap, sa mga concerns or issues natin, no, na tinatahak ngayon o nararamdaman. So, panitiliin lang natin na may continuous dialogue tayo with each other at makipag-engage tayo not only with the national government but especially with our local government units at ang na maisabi natin o may lahat natin ang ating problema at ma-resolve ito through peaceful means.
2: Yes, totally agree on that, Director. And of course, dahil nga po dyan, kami nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras ang NTF LCAC Director Alex Umpar. Maraming salamat po, sir.
1: Samantala, media security ngayong nalalapit na BARM elections at ipag-uusapan kasama si Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Magandang tangali po, Yusek Joe, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at mga nakikinig sa programa ko.
1: Salamat po, Yusek Joe, sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang security assessment ng PTFOMS sa kalagayan po ng ating mga mamahayag na magko-cover sa BARM elections, lalo na po sa mga lugar na itinuturing na high risk?
3: Sinusulupuyan naman po, wala naman pong risk para sa ating mga mamahayag at kagagaling na lang po natin doon sa BARM. Tayo po ay nakipag-usap sa stakeholders doon, kasama na yung mga politiko, yung mga tumatakbo, kasama na rin yung mga ating security forces and military at saka police at iba pang mga kasamahan natin sa media, lalo na nagkaroon tayo ng mga safety and security training workshops doon sa lugar at ating in-assess din po yung situation doon at okay naman po sila. At merong mga napapabalita, mga ilang mga pangyayari doon, subalit ito naman po ay localized at hindi naman po na-involve yung kasamahan natin sa media. We also made sure na may mga pre-election assessment po tayo before they are deployed.
2: Yusek Joe, magandang tanghali po. Ano yung mga konkretong hakbang ang inilatag ng PTFOMS upang matiyak yung kaligtasan nga ng mga media practitioners bago, habang, and of course, pagkatapos ng halalan dyan po sa BARM?
3: Yes po, at unang-una po yung bago yung halalan saka nangyari at ginawa na po natin yung 10 orientation workshops para sa media na mag-cover doon sa BARM para alam nila kung ano ba talaga yung mangyayaring eleksyon, mangyayaring halalan. Pangalawa po, nagkaroon po tayo ng safety and security training workshop. Ito po yung mga detalye doon. Halimbawa, kung paano sila dapat huwag pumunta sa mga lugar na dapat hindi puntahan, huwag sumama sa mga convoy, halimbawa ng mga politicians, at kung may nangyari man, paano sila dumapa, paano tumakbo, kung may nasugatan, paano. Yun yung mga practical na mga bagay na tinuro po natin during the training at naginawa sa BARM. At during the elections po, binubuo na media monitoring centers, yung quick reaction team na mag-deploy po tayo. Isa po ay nakabase sa Marawi City, ang isa po ay nakabase po sa Cotabato City. At ito po ay composite, pinapangunahan po ng PTFOMS, kasama na din dyan yung COMELEC, DOJ, AFP, PNP, NBI. So para pag may nangyari, huwag naman sana, nandun ka agad tayo sa ground to hopefully kung may na hindi makaalis sa lugar, ma-rescue. Kung may pangyayari, ma-address ka agad natin. Kung may mga questions, halimbawa, hindi pagkakaintindihan sa mga polling precincts, na ipaliwanag ka agad doon sa media o kaya doon sa mga nagbabatay sa polling precincts. At sa after that naman po, ay nagkakaroon tayo ng post-election assessment doon sa kung ano man ang mangyayari during that elections po.
1: Okay. Yusek, hindi naman po sa nilalahat natin, pero para po sa mga probinsya kasi may mga maliliit na radio stations na minsan bumabanat sila sa mga politiko na kalaban itong isang politiko. Kasama po ba sa monitoring natin, sa assessment natin yung mga ganon na maaari po maging dahilan para magkaroon ng threat sa ating mga mamahayag?
3: Yes po, yun po talaga yung winawarn natin pinaalalahanan po talaga natin yung mga kasamahan natin sa media na maging responsable po, magiging ethical po doon sa ating practice of journalism. Kasi halimbawa nagpapagamit ka sa isang politiko para banatan yung isang yung kalabang politiko, para ka na rin nag-iimbita ng parang threat sa iyong sarili. Alam naman po natin, may mga mainitin din po ulo na hindi makatanggap kung ano yung mga kritisismo sa kanila. Kahit dyan po, nung 2 years ago, nung ako'y na-appointed presidente bilang executive director ng PTFOMS, sinabi, malinaw sa sabi ng presidente, tingnan mabuti yung mga kasamahan natin sa media, especially sa mga probinsya, dahil napaka-onion scheme ng mga politicians dyan. hindi naman natin sinasabi na hindi dapat i-criticize ang mga tumatakbo, kaya namumuno. Subalit, kailangan po maging responsable tayo sa ating kritisismo, lalong-lalo na yung mga ilang kasama natin sa media.
2: Well, Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan ang PT Foam sa Philippine National Police, sa AFP, sa COMELEC, gayon din sa bar authorities at mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng coordinated security plan para sa media?
3: Actually po, mayroon na po tayong security coordinated security plan mula pa last week at nag-usap na nga po, nagkaroon na po ng coordination meetings. Kasi po ang AFP, PNP, DOJ, DILG, iba't ibang mga ahensya na pamahalaan na related po at kasama rin po Melek, ay sako po sila or kasama po sila sa task force dito sa security. So natural lang po na kasama sila doon sa mga meetings and even sa coordinations. At kasama din natin na ka-coordinate din natin yung Bangsamoro Information Office at mga opisyal doon sa Bangsamoro Region para makatulong din po sa seguridad at kasama rin na rin po doon sa orientation kung ano yung dapat gagawin doon.
1: Okay. Pero just to give an idea po, Yusek, ano po yung particular na protocol na maaaring gamitin ng mga mamahayag kung sakaling makaranas po sila ng pagbabanta o anumang security concern kaugnay po nitong halalan?
3: Yes po, pinakalat po natin yung ating yung telepono, yung hotline natin na tatawagan ng media kung sila ang may pangailangan or may bantas ng kanilang buhay or kung anong klase ng banta. Meron tayong doon sa ating online, meron tayong IRF yung response form natin kung saan isusulat nila. Kung hindi sila makasulat, itawag nila. At yan po ay distribute, na-distribute na natin doon sa mga areas kung saan magpo-cover yung mga kasama nila sa media. At para sigurado diretso. Kung meron na mga online, magkakaroon po tayo ng mga kasamahan na upo doon sa CICC, sa Cybercrime Investigation Center, para yung live po online na marespondihan yung, for example, through text, through emails, or online harassment, or mga threats na matatanggap nila, immediately po makaresponde po tayo. 24/7 po yun during the ban na two days before, 2 days after, and during. Nakalive po ang ating monitoring sa mga areas kung saan yung mga journalists po through our partnership with CICC po.
2: Yeah. And paano naman natin po protektahan yung mga media workers na hindi lamang sa physical threats na tinatanggap nila, kundi pati dun sa mga online harassment, yung mga disinformation, at red tagging, lalo na sa panahon ng election campaign, Yusek?
3: Pagdating po dyan, syempre, imbestigahan agad natin yung allegations. For example, merong allegedly may red tag sila or allegedly hinaharas sila online. Dapat po sabihin nila agad sa atin para matrace kung saan man yun at kung may bata yan, maresto or masampahan ng kaso kung sino man nagbibigay ng threat sa kanila. Kasi may kasama din po tayong mga lawyers, mga volunteers, at the same time, mga yung public attorney's office na nakahanda po para magsampa sa ng kaso po.
1: Okay. Yusek, para po mas maintindihan ng ating kababayan, gaano po ba kahalaga ang media security sa pagtitiyak ng malaya, patas, at transparent na BARM elections?
3: Unang-una po siguro tingnan natin na napaka-importante po at napakahalaga itong first parliamentary elections sa BARM. Ito po yung kauna-unahan at yung sukdul, yung ito na yung ano, dulo ng pinaka-peace process na matagal na pinag-usapan at napirmahan noong 2014. At ito yung for the first time po magkaroon ng isang halalan dyan. At yung international community po ay nakatingin. At itong peace process sa BARM at itong election na ito ay tinitingnan nila na isang model ng isang usapang pangkapayapaan. So importante po na makita ng hindi lamang ng bansa Pilipinas ng sabayanan, kundi ng buong mundo na ito ay maging successful kung ano ang tunay na nangyayari. At ang sa pamamagitan lamang po ng mamamahayag ng isang malayang media, makikita kung ano yung tunay na nangyayari doon sa BARM. Kaya po, sana po magiging malaya at ligtas ang ating mga kasamahan sa media sa kanilang coverage doon sa BARM this coming, next week po, this coming elections.
2: Okay. And Yusek, hingin na lang po namin ang inyong mensahe, lalong-lalo na para sa mga kandidato, sa mga supporters, at iba pang mga stakeholders ngayon nga pong nalalapit na ang BARM elections.
3: Unang-una po, para po doon sa mga kandidato, sa mga tumatakbo, sa halalan, sa BARM, sana po maintindihan ninyo yung role ng media. Yung role ng media sa isang demokrasya, sa isang malayang pamayanan, sa isang malaya na halalan. At ito pong role ng media na ito ay napaka-importante dahil kung walang independent media, walang malayang media, walang safe na media, ay wala pong malaya, wala pong tunay na demokrasya. Kaya sana po sa mga kandidato sa BARM, huwag po niyong sagkaan yung malayang pamay, huwag niyong sagkaan, huwag niyong i-prevent yung mga media natin na makapag-cover at may latag, may hayag yung katotohanan. Sa mga kasamahan naman po natin sa media, sana po, una-una, maging maingat tayo. Lagi niyo sinasabi natin na there's no story worth dying for. Pero at the same time, sana po magiging responsable tayo, magiging patas tayo sa ating coverage. So, huwag po tayo magpagamit ng kanino man doon sa ating paglalahad ng mga balita. Magiging conscious tayo doon sa ating role bilang mga mahayag sa pamamagitan ng isang responsabling pagdadala at pagpapahayag ng balita.
2: Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng PT Phones.
1: Thank you, Yusek. Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapi ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
5: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Susunod sa Schoolmates. Water is a basic human right. Kasunod sa pagdeklara ng United Nations na pumasok na ang mundo sa era of global water bankruptcy, pagtuunan natin ng pansin ang kakulangan sa tubig kasama ang ating panauhin.
1: Basic human right talaga siya. Ang pinaka-affected talaga ng water crisis ay sektor ng mga kababaihan.
2: How do we really prioritize itong access to clean water?
1: Kung ano yung mga puwang na meron tayo, maliit man yan or malaki, punan natin. Kasi okay, responsibilidad natin yan, ilang Pilipino.
0: Sa bawat usapin, may pakialam ka! Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa anti-illegal drug operations mula sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto 27 at ang pagsira sa mga ito ating pag-uusapan kasama si PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulat. Attorney Pepe, magandang tanghali sa iyo.
1: Asek Irene, na yung bagnabalan kanyayo, and magandang hapon din po sa ating kasama si Sir Joshua.
0: Yes, Attorney Pepe, ano ang kabuuang accomplishment ng PDEA sa kampanya kontra illegal na droga mula sa buwan ng Hulyo hanggang nitong Agosto 27? At ilang operasyon na ang naisagawa at ilan na ang mga naaresto?
1: Asek Irene, siguro maganda natin po i-highlight yung nakaraang linggo that covers August 20 to 27 na kung saan meron po tayong 80 na anti-illegal drug operations na isinagawa together with other law enforcement agencies, and meron po tayong naaresto na 125 na individuals po.
2: Okay. So, ito pong isinagawa niyong operasyon itong Agosto. Ito po yung maituturing niyo po ba itong pinakamalaking drug seizure na naitala ng PDEA? At ano po yung tinatayang street value ng mga nakumpiska niyo pong illegal na droga?
1: Sir Joshua, kung when it comes to street value, hindi po ito yung pinakamalaki, although significant din po ito. Sa katunayan po, last week, yung period po na yan, nasa 32.78 million pesos ang ating po nasamsam na mga illegal na droga. And i-highlight po natin doon ano ba ang malaki doon. Meron ho yung nating nakuha ho sa ating paliparan na kung saan meron hong nasabat ang Bureau of Customs together with the Philippine Drug Enforcement Agency. Meron po tayong task group doon na kung saan meron hong iba't ibang bilang ng ecstasy pills ang nakuha po doon, plus meron po yung marijuana push. Kung titignan po yung value po niyan, yung sa ecstasy, nasa 12 million pesos po yung halaga niyan, habang yung marijuana push, nasa 7.9 million pesos.
0: Wala, Atty. Pepe, mayroon bang mga bagong modus o paraan ng pagtatago at pagbibiyahe ng illegal drugs na natukoy ang PDEA nitong mga nakaraang buwan? And paano ito tinutugunan ng inyong operatiba?
1: Asek Irene, may bago hong modus ang ginagawa nila ngayon. Nakita po natin sa MICP rin po, ito po yung tinatawag nating talc stones. So, ang ginawa po nitong mga enterprising na drug personalities, itinago po siya sa plaster of Paris para magmukha po siya mga bato. Hinalo po siya dun sa mga bato, pero sa kagandahan po ng cooperation ho ng ating Bureau of Customs and other law enforcement agencies, nasabat po natin yung mga talc stones na yung shabu na itinago ho dun sa mga talc stones na ito.
2: Okay. So with this being said, Director, gaano po kalaki ang papel ng intelligence gathering at pakikipagtulungan po ng publiko sa tagumpay ng inyong mga anti-drug operations? At may mga bagong paraan po ba ang PDEA para hikayatin po ang publiko na magsumbong?
1: Sir Joshua, napaka-importante po yung ating tinatawag na intelligence gathering and cooperation also with other law enforcement agencies and our foreign counterparts. Dahil yung mga ibang impormasyon na galing po sa ating foreign counterparts na ibabato sa atin, and at the same time, tayo rin naman ho, nagbibigay din ho ng information sa kanila para naman yung illegal drug problem ho na ating masolusyonan. Dahil ang problema po sa illegal na droga, hindi lang po ito sa Pilipinas, this is a worldwide problem. Kaya ho, napakahalaga yung ating pagbibigay ng information sa ating foreign counterparts too. Sa katanungan naman po kung paano natin hinihikayat ang ating publiko para magsumbong, meron po tayong tinatawag na isumbong mo sa PDEA program na kung saan maaari pong mag-text or tumawag ang ating mga kababayan at magbigay ng impormasyon with regard to illegal drug activities sa kanilang barangay po. Meron din po tayong mga pinaskill na mga numero sa ating Facebook pages, and at the same time, yung mga partners po natin sa MMDA na nakikita po yan ho sa EDSA ang ating numero po para kung saan po sila maaaring magsumbong.
0: Now, Attorney, doon naman sa mga confiscated na illegal drugs, para sa kaalaman ng publiko, ano yung proseso mula sa pagkakasamsam ng mga ito hanggang sa tuluyang pagsira o dun sa disposal. Can you explain that? And paano tinitiyak na hindi na ito muli makakapasok sa merkado?
1: Ayun, maganda po yung katanungan si Kyrene. Yung agam-agam po ng ating mga kababayan na kung totoo nga ho bang nasisira yung mga nakukumpiska ho nating illegal na droga. From the time na ito po ay nakumpiska, doon pa lang ho meron na hong marking na ginagawa. And ito po ay nakikita po ng ating tinitawag na insulating witnesses. Sino po itong mga to? Ito po yung ating elected official. Kasama rin ho dyan na representative from the media. Meron din po tayong kasamahan from the National Prosecution Service. Pagka nakuha na po sa drug personality po yan, ito naman po ay tinuturn over po natin sa ating laboratorio for forensic evaluation. Ngayon po, hindi na po yan maaaring ilabas sa ating evidence room unless meron po tayong court order. Yung nangyari pong destruction po ng illegal na droga ho, kamakailan lang po, noong August 27, ito po ay naisagawa dahil meron po tayong court order na kung saan sinasabi po ng hukom na yung illegal na droga ho, yung mga ebidensya na yan ay maaaring nang sirain. Yan na po ang gagawin po natin, dinadala ho natin sa isang facility na kung saan sila po ay masusunog para hindi na po ito magamit pa sa illegal drug activities.
2: Okay. At sir, sa mga natitirang buwan po ng taon, ano po yung mga pangunahing target at prioridad ng PDEA sa kampanya po contra illegal drugs? May inaasahan po ba kayo o tayong mas pinaiting na operasyon laban sa mga drug syndicate at high value targets?
1: Meron po, Sir Joshua. Sa katunayan po, itong patapos na ng taon, patuloy ho ang ginagawa nating pagsasanay sa ating mga ahente with regard to financial investigation. Dahil dito po nakatutok po ang PDEA and other law enforcement agencies na tayo po, sinusundan po natin ngayon ang pera nitong mga drug financiers. Dahil yung sinabi po ng ating Secretary, si Secretary Oscar Valenzuela ng Dangerous Drugs Board na tayo po, we should follow the money. Ang pagkumpiska lang po ng illegal droga, hindi po dyan tumitigil. Tayo po, we are now working to dismantle these drug syndicates. Kaya nga po na meron tayong financial investigation na ginagawa para po yung mga pera na kuha na sa illegal drug activity, ito po ay ma-seize ng gobyerno para hindi na po nila magamit sa mga ibang illegal pa na pamamaraan.
2: Okay. Follow-up lang, Attorney. Bagamat salot sa lipunan itong illegal na droga, yung mga ating mga nahuhuli ay nasisigurado pa rin naman natin na nai-respeto yung kanilang karapatang pantao. Tama po?
1: Yes, Sir Joshua. Nire-respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga nahuhuli. And nakikita naman po natin, we always file cases against them dahil tayo po ay naniniwala sa ating justice system. Kung sila po ay mahatulan ng ating hukom, sila po naman ho na itatransfer doon ho sa proper jail facilities.
2: Okay.
0: And with that, Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Muli, si PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulon.
2: At bago tayo magtapos, pati muna natin ang kasamang si Assistant Secretary Irene Dumlao ng belated happy birthday mula po sa inyong BPN family. Happy birthday, Assistant Secretary.
0: Thank you very much. Bagong Pilipinas ngayon, family, for this very warm greeting.
2: Sana mapawi kahit konti yung pagod mo sa iyong serbisyo at sa pagpunta dito at pagsama sa amin dito sa BPN.
0: Well, of course, patuloy natin gagawin yan, Joshua, para po sa ating mga kababayan Pilipino.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisay at maging bahagi ng pagbabago.
14: Ang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas sa anumang sulok ng bansa. Nagbabalik ang programang makakasama ninyo tuwing Huwebes ng hapon, ang Art Talakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Undersecretary Billy Racho mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang gampanin ng ARTA sa patuloy na pagpapahusay ng paglilingkod sa publiko, ang Nehemiah at ang mga inspeksyon ng Simeo. Makakasama po natin ngayon si Director Marbida L. Marbida ng Better Regulations Office at si Director Grace L. Fernandez ng Compliance Monitoring and Evaluation Office. By the way, magandang una po, magandang hapon sa inyong dalawa. At para sa mga nakikinig po ang ating pong guest ngayon, konting intro lang ho. Sila ho ay parehas graduate ng UP, no? Si Director Alice ay nagkumuha ng master's degree sa UP, nag-college naman sa UP din ay si Director Marbida at siya ay nag-MBA sa Australia. Tama. Ayun. So again, magandang hapon sa inyo. Director, simulan ko na ha. Director Marbida, madalas nating marinig ang salitang Nehemiah. Dito po sa ARTA, naririnig ho namin. Siguro, magandang paliwanag natin sa mga nakikinig. Ano ba yung una muna, ano yung meaning ng Nehemiah? At susunod, ano ba yung ginagawa sa Nehemiah?
8: Magandang hapon po, Yusek Billy, and good afternoon sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Siguro bago ko po i-discuss yung Nehemiah, balikan lang po natin. No? Kami po kasi ni Director Grace, kami po ay napapabilang sa operations group ng Anti-Red Tape Authority. Last week, ang inyo pong guest ay yung ating mga director ng legal group natin.
14: Yes, yes.
8: So sila po yung enforcement. Sila yung gumaganap ng enforcement function ng Anti-Red Tape Authority. Kami naman po, napapabilang kami sa operations group. So mostly, ang ginagawa po namin, capacity building. So tinitingnan po natin, di ba, sa legal, nagtumatanggap po sila ng mga concerns, mga reklamo ng ating mga mamamayan at mga businesses. And based on those concerns, natitignan po natin ano yung mga most complained na proseso, most complained na ahensya ng gobyerno.
14: Okay.
8: I think last week po na-mention ni Director Zenny na sila po ay nagli-litigate, nag-investigate po. Pero ang sa amin naman po sa operations group, gusto din namin tignan ano yung root cause nung maling gawain or siguro hindi tuwid na gawain ng isang opisyal or siguro hindi tuwid na proseso. So dun po pumapasok yung tinatawag po natin na Nehemiah. So yun po ay national effort on the harmonization of effective measures of interrelated agencies.
14: Paano mo sabihin sa Tagalog yun?
8: Ang Nehemiah, naku, napakahaba po nung...
14: So, pangkabuang... Sige.
8: Yes, but basically po, Yusek, ito po yung ating streamlining initiative sa ARTA. Gusto po nating tignan yung kabuuan ng mga regulasyon ng gobyerno. Kunwari, ikaw po ay isang citizen or isa ka pong may-ari ng negosyo at gusto niyong pumasok, mag-open ng isang particular na negosyo sa atin. Usually po, hindi naman po isang ahensya lang ng gobyerno yung makaka-interact nyo sa pag-a-apply nyo ng lisensya or ng certification. Usually, meron pong maraming ahensya. Kailangan mong pumunta muna sa SEC, sa BIR, sa SSA, sa PhilHealth, sa Pag-IBIG. Kailangan mo din pumunta sa inyong local government units. So, yung kabuuan po na yun, kung minsan, ang sabi po ng mga mamamayan natin, masyadong masalimuot yung proseso or paulit-ulit yung proseso.
14: Alam mo nung nasa private sector pa ako, pupunta ako sa isang ahensya, hingan ako ng ganitong ID. Pagpipilapin ako ng ganitong information sheet. Pagpunta ko doon sa kabila, parehas din yung hinihingi. So, anong nangyayari? Ilang ID sinasubmit ko at ilang form yung sinasubmit ko. So, alimbawa, pag ako nag-rehistro ng negosyo, no, ang tagal. Hindi naman, lalo na kung hindi naman malaki yung negosyo ko. No? So, yun ang napapansin ko, paulit-ulit yung... yun ba ang ibig sabihin ng streamlining na sinatawag natin?
8: Opo. Ano po kasi, sa bawat ahensya ng gobyerno, lahat po yan may pinapatupad na regulasyon. So, yung regulasyon po kasi, yun po yung... May dahilan po ang bawat regulasyon na pinapatupad ng gobyerno. Pwede pong... gusto niyang protektahan yung kalusugan ng ating mga mamamayan, protektahan yung ating environment. So, environmental protection, consumer protection, iba-iba po yung gusto po nating protektahan. Ang parating tanong po namin sa Better Regulations Office, paano po natin makakamit yung objective ng regulasyon na yun nang hindi natin pinapahirapan masyado ang ating mga mamamayan at ang ating mga negosyo. So, tama po kayo, sir. Kuminsan, paulit-ulit daw po yung hinihingi na dokumento. Kaya po mahalaga po sa amin ang feedback ng ating mga private sector, kasi sila po yung nakakakita ng bird's eye view. Kasi yung mga ahensya po, natural ang nakikita po nila yung regulasyon na kailangan nilang ipatupad.
14: Siyempre, kailangan nilang proteksyonan yun. Kasi baka mamaya magkulang na impormasyon kung anong mangyari.
8: Opo.
14: They will protect it. Ngunit sabi mo nga, minsan yung paghigpit na yon ay humihirap naman para sa mamamayan. No?
8: Yes, yes. So kailangan po namin yung feedback ng ating private sector, ng ating citizens, kasi sila po yung nakaka-encounter ng regulation. Sila yung pumupunta sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Usually po, hindi po lahat ng ahensya alam kung saan paginagamit yung mga dokumento na nanggagaling sa kanila.
14: Mm-hmm.
8: So yun po yung role ni ARTA. We provide them a platform para po mag-usap-usap. Hindi lang po yung ating mga ahensya, kundi pati yung mga private sector po natin. Doon po papasok yung streamlining. Titignan po natin ano yung pahirap na or yung mga challenges na nai-encounter ng ating transacting public. And from the part of the government, titignan din po natin paano natin ma-address yung mga challenges na yun. Yun po basically yung gist, USEC, ng Nehemiah.
14: Okay. And dagdag na tanong, no? Lagi natin naririnig, hindi lang siguro sa ARTA, kundi sa iba ring ahensya ng gobyerno. Para sa, dito naman sa ARTA, ano ba yung whole of nation approach? Para sa mga nakikinig, what is whole nation approach na tinatawag natin?
8: Yung whole of nation approach po, that's actually a term that we use in the ARTA to emphasize na ang reforma po kasi sa gobyerno, hindi lang po siya responsibilidad ng iisang ahensya. Hindi po siya responsibilidad lang ng ARTA or hindi lang siya responsibilidad ng si DNR. Marami pong mga ahensya ang nag-i-interact sa isang particular na life cycle. Meron po kasi tayong, parati po kaming mahilig gumamit ng term na life cycle po. Like sa mamamayan, meron pong citizen's life cycle. Magsisimula yan, sir, sa pag-a-apply ng birth certificate. Mag-i-end po yan sa pag-a-apply ng death certificate. Meron din pong tinatawag na business life cycle. Nagsisimula po yan sa business registration.
14: Mm-hmm.
8: And mag-i-end po ang life ng isang business sa pagsasara ng isang negosyo. Sa lahat ng yun, minomonitor po ni ARTA.
14: Dulot-dulot to.
8: Opo, dulo-dulo po siya. So,
14: sige. Ma'am, got kita ng konti. Sa side naman ninyo, Director Alice, ano naman yung whole of nation approach? So, siguro, pwede ka naman mag-shoutout yan. Pwede ka, bago magsabatiin muna yung ating mga kababayan.
15: Yes. Salamat, Yusek Dili, sa pag-invita sa amin ni Director Marbs, no, dito sa ating programa na ARTA Lakayan. At magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Siguro to answer po yung inyong tanong, no, on the whole of nation approach. Nabanggit ni Director Marbs kanina that hindi lang siya responsibility ng o responsibilidad ng isang ahensya o ng government itself. No. Gusto nating makita na malaking parte rin po dito yung tulong ng ating private sector, ng stakeholders, yung mga inputs nila, yung kanilang comments. Every time po na meron silang nakikita na mga bagay na dapat pong ma-improve, no, sa proseso, malaking bagay po na nanggagaling talaga sa kanila. Although marami sa kanila siguro medyo, syempre natatakot, no, na baka pag nag-comment ako.
14: Director Ali, siguro lapit ka pa ng konti sa mikropono.
15: Baka pag nag-comment ako ay balikan o hindi mailabas yung aking application, yung permit. But kasi pagka hindi po natin nakukuha talaga on the ground kung ano yung mga comments na yon, hindi natin matutulungan yung proseso na mabago. So that's why ang sa ARTA po, lagi natin sinasabi, lahat po ay participants talaga pagdating po sa improvement. So that's why we look at whole of nation approach, not just as, you know, part ng government, ng private, but even po si yung transacting public, yung ordinary na mamamayan, lahat po yan ay kasama po natin dapat sa proseso.
14: So, ang gusto ko natin, ang gusto ba nating sabihin ay, or ito yung ating ginagawa ay, sa bawat polisiya na ginagawa natin, na konsulta natin at narinig natin lahat ng sektor, hindi lang yung government, pati yung mismong customer, yung mamamayan, pati yung iba pang private sectors at stakeholders. So yun po mga kababayan, kung meron ho kayong nakikita sa bawat ahensya ng gobyerno, nakikita nyo citizen charter, nakalagay doon yung ano yung transaksyon na pwede nyo gawin, ilang araw at mga requirements. Lahat ho yun, bago ho nagawa yun, mamaya pupunta ho tayo doon para malaman nyo kung ilan ganun ang nagawa na ng ARTA. No? They will discuss it later. Babalikan ko ho yun. So bawat isa hong citizen charter, yan ho ay pinag-usapan, pinagugulan ng panahon. For example, yung isang city hall, no? Umupo ho dyan ng ARTA at pinag-usapan yan nung city hall at nung ARTA. Can you imagine ilang munisipi ho yan na ginawa noon nung simula ng ARTA para maka-arrive dyan sa mga ganyang kasunduan. Kaya ho tinawag na citizen charter yan. Yan ho yung kasunduan natin at nung ahensya ng pamahalaan. Pero punta muna ulit ako bago natin balikan yon, kung may oras pa tayo mamaya. Sa mga naging diskusyon ninyo sa iba't ibang ahensya. When we say ho ahensya sa mga nakikinig, ito ho, ang tawag ho namin doon sa mga munisipyo at kapitolyo, LGU, local government. Pag sinabi ho naman nating mga ahensya, ito yung mga DOH, transportation office, etc. Pati na ho yung mga government corporations like SSS, GSIS, Pag-ibig. Yun ho yung ahensya. Now, bakit ho, no, may mga diskusyon na tayo, nagkakaroon ng delay sa mga gawain ng pamahalaan o sa servisyo nila? Siguro, Director Marbida, kung sino man ho ang pwedeng sumagot. Please.
8: Opa. So, balikan ko lang USEC, no, yung sinasabi po namin na life cycle. So, dyan sa life cycle na yan, hindi lang po iisang ahensya yung lalapitan ng isang aplikante ng isang serbisyo, kung mamamayan man yan, or isang business. So, yung nakikita po namin dun sa mga sektor na kinover namin sa Nehemiah, meron po tayong process map na ginagawa. And yung napapansin po namin, kahit na po, kunwari, yung agency A, sumunod sila sa processing time nila, meron pang ibang ahensya na kasunod niya na kailangan ding hintayin ng ating mga transacting public. And usually, sequential yon USEC. So, hindi pwedeng magsimula si agency B kung wala yung dokumento from agency A. Hindi pwedeng magsimula magproseso si agency C kung yan wala ito. Yung dokumento
14: mamaya,
8: ng agency B.
14: Mamaya, babalikan natin yan. Gusto ko magbigay kayo ng example.
8: Sige po.
14: Para mas makita nila. Pansamantala ho, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
17: Lakasan mo tayo.
16: Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Known to tourists as hanging rice,
17: Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
20: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,

0: tayo po ay nagbabalik sa Art Talakayan dito sa Radyo Pilipinas. So kanina naputol tayo kay Director Marbida. So one is, can you give us an example? And after that, ang next question ko sa inyo is that paano nyo napipili yung priority sectors sa Nehemiah at ano pang sectors ang pwedeng madagdag dito? Kasi sa dami nito, ano ba yung mga inuunan natin ngayon? But before that, gusto ko namin mas maintindihan pa yung example ng sinasabi mo, may ahensyang mabilis, yung kadugtong niya na agency ay mabagal. Pakinggan nga po, ano yung classic example nito?
1: Ano po, for example, pag kayo po ay magsisimula ng isang negosyo, yeah, kailangan nyo munang kumuha either ng sole proprietorship sa, yes, sa DTI, or kukuha ka ng articles of incorporation galing sa SEC, mm-hmm, bago ka makapunta sa ibang mga ahensya, or bago ka makapag-apply ng mayor's permit, kailangan makompleto nyo po yan. Tapos, pag kayo po ay nakakuha na ng mayor's permit, pupunta naman po kayo dun sa mas specific pa na, mm-hmm, regulatory agency if kailangan mo ng environmental compliance certificate. Meron din pong mga requirements yon. If kailangan mo ng accreditation, kunwari galing sa isa pang ahensya, kailangan makumpleto mo muna yung mga requirements na hinihingi po nila. So, sa perspektibo po ng ahensya na yon, streamline na yung proseso nila. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, yung ating mga aplikante, nakikita po nila yung bird's eye view nung proseso, kung saan siya nagsimula at kung saan siya mag-i-end. And nakikita niya ilang beses siyang pinag-submit ng kanyang mga dokumento. Pinag-submit ng ID, pinag-submit ng GIS, pinag-submit ng kung ano-ano pa pong dokumento that establishes the identity of a business. Hindi po natin masisisi din yung mga ahensya kasi kailangan daw po nilang ma-verify na ikaw po ay isang legal na entity or ikaw po ay isang citizen ng ating bansa. Pero ang tinitignan po natin sa ARTA, ano yung pwede nating gawin para mas mapabilis at mapadali yung proseso para sa ating mga tinatawag nating kliyente, yung ating mga businesses at citizens. Baka kailangan na merong matanggal na requirement or baka pwedeng i-digitalize natin yung proseso na yon. Hindi na po natin kailangang mag-kolekta ng ID kung, mm-hmm, sa digital process na yon, e nasi-share na yon from one agency to another. Kaya po kalakip ng Nehemiah program ay ang pakikipagtulungan po natin sa Department of Information and Communications Technology ukol sa digitalization po ng ating proseso. Kasi yung digitalization, hindi lang po natin nawawala yung personal interaction that can lead to some unauthorized transactions. Mas marami po tayong nare-reach na tao pag digital yung process natin.
0: So, ang sinasabi natin ninyo ay kung may digitalization, halimbawa, na-submit ko na doon sa, para ako nagkakaroon ng file. Tapos, yes, nandun na yung ID ko. Tapos, kung pupunta ako sa kabilang ahensya, makikita na nila yon. So, therefore, yung isang ahensya na to ay dapat nakalink dito yung system. Yun yung digitalization na sinasabi natin.
1: Yes, sir. Meron po kasi si DICT, di ba po, nagpasa po sila ng e-governance act. Mm-mm. Sa IRR po nila naka-state na ang goal po natin as a government is the submit once policy. Isang beses mo lang papag-sumite yung ating aplikante ng kanyang mga dokumento, and dapat mag-integrate po lahat ng mga systems ng gobyerno. Kasi lahat naman po ng, mm-hmm, agencies natin, karamihan, meron na po mga sistema. Pero ngayon, ang nakikita po natin, hindi necessarily nag-uusap-usap yung mga sistema na yon. Yun po yung tinitignan natin sa Anti-Red Tape Authority, kasama yung mga ahensya at syempre yung DICT po, kasi sila po yung tumutulong sa atin na i-integrate.
0: So parang sila
1: yung
0: nag-i-integrate sa lahat.
1: Opo, so sila po kasi yung eksperto sa pag-integrate.
0: Pero ang malinaw, wala namang gobyerno na gustong bumagal, na ahensya na gustong bumagal, di ba?
1: Yes.
0: Nagkataon lamang na actually, sa mga kababayan ho natin, sa akin hong karanasan, nung ako'y mag-gobyerno na, wala naman hong tao doon sa frontline na gusto niya madami siyang hawak na papel. Kung pwede nga lang, wala na eh. Pero, kailangan nilang gawin yun for the protection of public sa kanong ating records para sa atin din. So ngayon, because of this protection ng public, ay nang naging epekto nung wala pa ang digitalization, ay bumabagal nga. So doon ho pumasok yung ARTA. Okay. So dyan ho natin nakikita kung paano naglalatag ng mga panukala ang ARTA sa pamamagitan ng Nehemiah. Ngunit hindi nagtatapos ang gawain sa pagbuo ng mga ito. Mahalaga rin na matiyak na ang paglilingkod na ito ay nakikita, nararanasan at umiiral sa mga

0: Risk Monitoring Evaluation Office ng Anti-Red-Tape Authority. So kami po yung team na baga kami yung paa ng ARTA na lumalakad, lumalabas para tignan kung yung ating pong mga covered agencies na nakasaad po sa Section 6 ng RA-1032 ay nakakasunod o nakakapag-comply po no, dun sa mga rekisito ng ating batas ng RA-1032. Na pag-usapan po ninyo last week no, sa episode natin last week yung Citizens Charter. So, ito actually yung centerpiece ng RA-1103. So, napaka-importante po na nakikita po natin sa ground no, kung ang mga ahensya na ito ay, well, number one, yung bang nakatala na Citizens Charter ay siya yung totoong nangyayari sa ground. So, that's one. Kung lahat po ng hinahanap ng batas ay nandoon po sa ahensya, ito po ay pinapagana, ito po ay present sa kanila. So, masusi po natin siyang binabantayan para po makita natin kung ito ay updated, kung kailangan po ba nila ng tulong, no, ang mga ahensya na to, tulong para sila po ay mas magabayan no, kung paano po yung mga improvements na kailangan nila pagdating po dun sa mga compliances na yun.
1: Siguro, again, hingi ako na example. Kagaya ngayon, sa pagkakaalam ko, yung inyong team ay kanina o kasalukuyan na nasa airport, no? Ano ngayon yung ito ba yung example ng sinasabi mong pag-check? So kagaya niyan, anong chine-check nila ngayon sa airport?
0: Yes po. Kanina no, nagsagawa tayo ng on-site inspection kasama po ang ating kalihim no, si Secretary Perez. Nasa Terminal 1 po kami ng NAIA. At meron po kasi tayo doon mga ahensya ng gobyerno na covered po ng RA-11032. So kailangan po nating makita po yung services po na ito na pinoprovide nila no, sa yung client facing services nila katulad ng sa immigration, yun sa customs no, ay pang smooth yung kanilang operation doon. Walang problema and somehow nakakapagbigay po ng diretsong assistance talaga sa ating mga pasahero no, lalo na kung meron silang mga tanong tungkol sa dokumento. Mas critical actually diyan yung mga lumalabas.
1: Ano yung recent experience niyo rito?
0: Yes, so nung mga 2 weeks ago po, nandun naman po tayo sa Terminal 3.
1: Ayun, magkakasama tayo nung bagyo na yun, ano?
0: Opo. So dun sa Terminal 3, meron po kasi doon one-stop shop ng mga government agencies. Nakapagtayo po ang NAIA doon ng one-stop shop. At sa pag-observe po natin, nakataon po tayo ng isang pasahero doon na na-offload actually doon sa kanyang
1: hindi nakasakay.
0: Scheduled na trip palabas ng bansa ng gabi na yon. At nung natanong na timingan lang po natin kasi nakaupo siya doon eh. At nung natanong, nabanggit nga po na siya daw ay na-offload kasi hinanapan daw po siya ng isang dokumento. So, kailangan niya ngayon hintayin yung window ng government office na nagpo-provide ng document na yon. At nung nagbukas po yung opisina niyo, nagulat din siya na yung hinahanap na dokumento po pala ay hindi naman sa kanya applicable. So, yun yung mga klase ng experience na meron po, no, dun sa terminal ay sa airport, no, na encounter natin. Merong mga hinahanap na hindi naman pala kailangan. Probably baka miscommunication siguro kung paano din siya din tinatanong doon sa counter. So yung mga ganun po, tinulungan po natin ang pasahero na yon. Inalam natin kung bakit nagka-problema. Ang alam ko po, nung hapon din naman na yon ay nakalabas din naman po siya.
1: Yeah. Po siya. Sige, follow-up question. No? Thank you, Director Alice. Sa dami ng mga transaksyon araw-araw na ginagawa ng mga ahensya, paano nyo binavalidate kung talagang nagagawa ito on the ground?
0: Sige po. Si Mayo po kasi, ang pag-validate natin, well, number one, may inspection po tayo na ginagawa. And yung inspection po na to, siguro para lang po maklaro din natin, hindi po naman siya yung inspection na naghahanap tayo ng mali. Okay? Hindi po laging ganon ang case ng inspection na ginagawa natin. Hinahanap din po natin ano yung mga best practices na pwede sigurong ma-document para ito po ay pwedeng gawing example sa iba pang ahensya. So yan, may inspection po tayo. We can validate yung nakatala po ba na proseso sa

0: Charter ay siya yung nangyayari.
1: Yeah.
0: Okay. So, pwede po tayo magtanong sa mga kliyente na natin.
1: Yeah. So, pati yung mga nakapila tinatanong. Sige, bago ko tayo pumalaot doon, magbabalik po ulit tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisay, at maging bahagi ng pagbabago.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawas ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-election po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisay, at maging bahagi ng pagbabago.
1: Patuloy pa rin po ang ating talakayan sa Radyo Pilipinas. Director Alice, kapag nagsasagawa ang CMEO ng inspection, ano-ano ba ang mga hinahanap nyo sa inyong checklist?
0: Yes, pagka po tayo ay may scheduled inspection, normally scheduled naman po yan. So nagdadala tayo ng datos na kaagad, no? Inaalam namin sa aming database ano po yung mga compliances na meron na o wala pa ang ahensya na yan. And then pagdating po doon on-site, una po syempre nating hinahanap ay number one yung kanilang citizen's charter. Meron po tayo dyan requirement na information billboard na doon nakasaad, no? Yung services na ino-offer ng ahensya na yan, ano yung procedures nito, ano yung fees kung may babayaran, at ano yung tawag nito, oras, processing time po na nakalaan para sa servisyo na yan, para po yung kliyente may expectation talaga sa kanya na 5 minuto lang pala ako dito or 7 minutes lang ako dito. So yun po yung una. Hinahanap din po natin kung meron din po silang functioning na, yung tawag po natin, public assistance and complaints desk. Mm-hmm. Kasi minsan, meron po yung, kasi requirement siya sa batas. No? So meron naman po sila niyan.
1: So lahat ng ahensya dapat may ganun.
0: Opo. Mm-hmm. Kaya lang, minsan nakikita natin, desk lang po ang meron.
1: Oh.
0: Walang tao na nakatalaga doon. So ang, syempre, ang nire-remind po natin sila na importante po na meron talaga silang tao na, alam mo yun, naka-assign doon. Kasi nga, information desk siya, no? So, gusto natin na yung taga-ahensya na yun mismo ang magsasabi or magbibigay ng mga information na kailangan ng ating transacting public. And we do away with, you know, yung guard yung tinatanong. Kasi kadalasan, pag, di ba po, pag pupunta ka sa ahensya, yung guard, tas ngunguso nung guard.
1: So, doon, doon.
0: So, iniiwasan na natin yung gano'n. Talagang dapat taga-ahensya yung nandun po sa what we call PACDI, no? Yung Public Assistance and Complaints Desk. So, andun po, sa PACDI din nakalagay yung manual, kung tawagin natin na Citizen's Charter. Kasi, while meron po tayong information billboard, yung nandoon po kasi is usually yung mga client-facing services. Sa manual po, doon po nakalagay yung kumpletong set ng mga proseso na meron po yung ahensya. So, yung iba po, meron silang tinatawag na interactive na monitor para, you know, kung meron ka lang gustong hanapin na
1: set. Ito yung parang lang. TV. Ito yung nasa harapan.
0: Parang TV siya. Yeah. Parang sa mall, no? Kung may hahanapin na store. Parang ganon. Pero meron pa rin kasi talaga tayong hinahanap na hard copy kasi hindi naman po lahat pa ay, you know, techie. No?
1: So itong mga hard copy nito, parang poster ba to? Parang, paano to?
0: Meron po kasing tinatawag po na handbook. Required po yan sa RA 11032. Kompletong set po yon ng lahat ng mga services.
1: Saan makikita to ng public na pumunta doon sa ahensya?
0: Usually po yung handbook na yan na kompleto po ang laman, ina-advise talaga namin na ilagay po yan sa Public Assistance and Complaints Desk. Nandun po dapat.
1: Which ang problema, pag walang tao yon, hindi mahanap yon.
0: Mm-hmm. So, hindi naman po masasagot ni guard yun ng ganun lang. Nanginungso na ko.
1: Hindi ba siya pwedeng ibilin sa guard?
0: Hindi po. Hanggat maaari po sana. Siyempre, ang, you know, ang sinasabi po natin lagi sa mga ahensya, ang trabaho po ng guard ay, siyempre, by, you know, mag-secure ng, ano, ng premises.
1: No? So, parang, sure. Parang ginagawa natin, parang private sector, parang banko. Mm-hmm. O, pag magtatanong ka, huwag sa guard, doon sa teller. Mm-hmm. So, yun. So, yun po, mga kababayan, ang ginagawa ko natin sa gobyerno ngayon ay mas gawing itong mas professional at mas maging approachable yung mga tao. At pag-approach nila, alam yung gagawin kasi lahat ito tinrain at kinapacitate ng ARTA. Sige, tuloy po tayo. Yan, punta po tayo doon sa isa pang tanong, Director Alice and Director Marbs, no? Isa sa mga madalas na naririnig natin ay ito. May online system na. Online na, pwede na dapat. Pero may mga pagkakataong kailangan pa rin personal na mag-submit ng mga dokumento. Sa mga inspeksyong sinagawa ng si Mayo at coordination meetings with Bro, gaano kadalas niyong nakikita yung ganitong sitwasyon? Madami pa ba?
0: Siguro pwede kong i-compare, Yusek, no, kung well, kasi isa ako sa mga medyo una po sa ARTA. Nung nag-umpisa po talaga kami ng inspection activities, way back pa,
1: Ano ba ang ID number mo? 001-002.
0: Hindi po ako nakasunod dun sa 001. Medyo mga plus-plus na po ako. Ayan. Pero nung araw po talagang marami kaming nakikita na nag-submit na ng documents online pero pinapupunta pa rin o kaya hinihingan pa rin. No? Although later years po nakita na rin natin na siguro dahil ng mga ahensya din po.
1: Bago nyo ituloy yan, bakit nag-submit na ay pinapupunta pa rin?
0: Ang sabi lang po kasi sa amin noon, no, yung pagka kami po ay nag-i-inspect, sinubmit, noon po kasi iba din yung konsepto pag sinabing online. Na-discover din po namin na yung ibang ahensya po, pag sinabing online, nakala nila because nasubmit po siya through email. Usually at that time, mga Gmail. Eh.
1: Uh-huh.
0: Pag sinubmit na po sa email, akala nila, siguradong pasok na po yun, makukuha na ng ahensya. Pero sa kabilang side po kasi, sa ahensya, minsan, at that time din po, hindi rin naman po nakaka-capture talaga yung sinubmit ng aplikante.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, it's not with them, eh. Wala sa kanila. So, pag nag-follow up na, yun, sasabihin na, ay, wala po sa amin, baka po pwedeng submit nyo na lang po dito sa aming opisina. Punta po kayo dito, submit nyo na lang online. Ganyan po yung mga naging kwento noon. Okay? Now, later siguro, kasi nga, nag-aayos na rin po ng system ang mga ahensya. Mas kaya na ng mga na-develop na system ngayon mag-capture ng applications online. Mas kaya na rin po na ma-secure, no, yung mga documents na yan.
1: Pero ano nga ba yung katangian, characteristics ng online system para masabi nating reliable? Lalo na pagdating sa validation ng mga documents at protection ng mga detalye sa pag-submit.
0: Siguro po pwede nating sabihin, well, number one, it's functioning. Kasi may mga system po na sometimes it's up, sometimes it's not.
1: Sometimes it's up, sometimes it's not. Diba? Bakit?
0: Lulubog, lilitaw na system. Parang ganon. May time.
1: May nakita akong ganyan.
0: Down yung pag-ikot system, natin. Diba? Parang ganon. So,
1: pero anong rason para mag-down ang isang system?
8: I think, Yusek, if I may.
1: Yes, please.
8: Some of it, very, ano lang, sir, mag-brown out lang, yeah. Kunwari, sa isa opisina nung ahensya na yon, down na din po yung system. Meron din pong mga ahensya na hindi kaya po ng bandwidth ng kanilang website, yung influx ng applications. Meron po tayo mga ahensyang ganun na dahil thousands yung nag-a-access in just one single second, nagda-down din po yung system.
0: Nabubulunan
8: po yung system.
1: Brown out, internet connection, meron pa ba? Balikan natin mamaya. Papasukin muna natin ang isang kapapasok lang na balita.
7: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: MMDA Chairman Don Artes kunumpirmang kay MMDA GM Nicolas Torre III ang sasakyang nag-viral dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Si J. Mark Dagala sa detalye.
9: Yes, Yusek Kabili, kinumpirma nga ni MMDA Chairman Don Artes na personal na sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang marked vehicle na nag-viral kamakailan at sinita makaraang dumaan sa EDSA busway. Pero ayon kay Artes, hindi niya masabi kung sakay ang opisyal ng naturang sasakyan nang makuna nito at mag-viral sa social media. Gayunman, ipinaubaya na ni Artes sa Land Transportation Office ang pag-iimbestiga sa insidente. Tumalima na ang MMDA sa show cause order ng isuko ni Torre ang sasakyan ng naturang ahensya. Bukod sa pagdaan sa EDSA bus carousel o EDSA busway, kabilang sa inaalam ng LTO, ay kung bakit gumamit ng red plate ng MMDA truck ang naturang sasakyan. Dinert naman ni Artes na hindi nito maapektuhan ang serbisyo ni Torre sa MMDA habang gumugulo ang pagsisiyasat. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas. against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
9: Yan ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Mula sa Pasig City, para sa Bago Pilipinas, Jay Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Salamat sa ulat, Sir J. Mark Dagala. O ngayon po, balik po tayo sa Artalakayan. Ang naiwan ho natin kanina ay yung pag-on and off ng mga sistema. So tuloy po natin. One is brownout, two is internet connection. Ano pa po?
8: Yung volumes usage ng transaction ng na nare-receive, natatanggap ng system na yon. So meron po kasi yung mga online system na marami talaga yung nag-a-apply sa kanila. Kaya kailangan din pong ma-ensure ng ating mga ahensya na angkop po yung mga technical specifications ng system nila. So, sa mga conversations po namin with agencies, yun po yung mga usual na nagiging challenge po nila kaya po nagda-down yung system.
1: So ayan mga kababayan, kapag ho nakita nyo na yun ay naka-off, no, tumawag lang po kayo sa ARTA para ho malaman namin, una mapaalalahanan namin sila o nabuksan nyo yan or malaman namin kung ano talaga ang problema para ang sabi mo nga makapacitate natin sila. Okay, isa pa, ito naman, no, kapag naririnig ng iba ang salitang inspection or inspection, agad nilang naiisip na may paghahanap ito ng pagkakamali. Kasi ako rin noon, naka-experience ako, Director Alice, mga government employees, pag narinig yung ARTA, ay naku, ARTA, maireklamo na ng lahat, wag lang ARTA. Anyway, paano nyo pinaliliwanag ang tunay na diwa ng mga ganitong ginagawa natin? Talaga bang ito ay inspeksyon na naghahanap ng mali? How do you explain it to the concerned or the stakeholders?
0: Yes, Yusef. No. So, pinapaliwanag po natin sa mga ahensya na yung inspeksyon na ginagawa ni ARTA, lalo na po sa side ng operations, no, kami po sa CIMEO, ang ating objective ay para makita kung kumpleto ang kanilang compliances, may kulang ba, ano yung kailangan na maidagdag doon, ano yung kailangan na maiayos o mabago. Nakakapagbigay po kasi tayo sa kanila ng payo.
1: So, pag nakita nyo na yung findings, ano ho yung moving forward natin?
0: Ayan. Usually po, pag natatapos ang inspection, nag-iiwan po tayo sa kanila ng inspection report. At doon po nakalagay, oh ma'am, ito po yung wala, ito po yung kulang, ito po yung sana magawa ninyo. Let's say PACD. Kailangan po may tao yung PACD na yan kasi dyan po natin dapat itinuturo ang mga tao.
1: So paano naman, kung halimbawa pagkatapos natin mag-iwan, paano naman natin nalalaman kung ito ay ginawa nila yung kasunduan o yung pangako na ayusin?
0: Yes, doon po sa inspection report, nakalagay po doon yung actions to be taken by the agency. So, babalikan po nila tayo. Isasubmit din po nila sa atin yung what we call the agency action plan. So, may findings. Nandoon po yung findings sa inspection report. Magbibigay po sila sa atin within 7 days after the inspection ng agency action plan. Ano yung gagawin nila dun sa findings na iniwan po natin sa kanila.
1: Pero tapos binibigyan po din natin yan ng timeline.
0: Yes, opo. Nakalagay po kasi usually dun sa kanilang agency action plan, ano yung timeline ng implementation na yon. So, after po nila ma-submit sa atin, binabalikan din po natin yun, kinakamusta po natin kung nakapag-implement.
1: So, yun po mga kababayan, hindi siya basta iniiwanan ng suggestion, hindi lang kami nakukontento dun sa ipinapangako, binabalikan ho namin yung pinangako. Before going to Director Marbida, just to give you an example, no? Kagaya kahapon, merong binibigay sa aking report. Ang nakalagay doon sa pangako ay yung billboard lang eh, pagkakarato na. Pero ang pinapangako nung isang ahensya ay October daw. Sabi ko, ikarato na lang ito, pwede nga itong kartulina eh. So nag-note ako doon, sabi ko doon, please coordinate with the concerned agency na tapusin ang September. Kasi habang wala yon, hindi natin nag-guide ang publiko. Tama po ba yun?
0: Yes.
1: Okay. So now, Director Marbida, balik tayo sa iyo. Sa panig naman ng Better Regulations Office. Sa amin, no, tawag namin dito bro. Paano nyo nagagamit ang mga findings o natutuklasan ng Simeyo para makatulong sa pag-refine o pag-update ng mga susunod pang inisiyatiba ng ARTA? Siguro bago yung sagot, ganito ho yun. Iniipon ho ng ARTA itong mga findings na ito at ina-analyze ho yan. Tapos ho yan, makikita yan ng grupo ni Director Marbida, yung bro, no? So yon. Tapos ito ngayon yung tanong, paano nyo ginagamit itong nalilikom na impormasyon na ito at findings na ito?
8: Yes, Yusek. Yung sa Better Regulations Office po, ang ginagawa po namin, usually nakakatanggap kami ng mga referral galing sa CIMEO or galing sa legal po. Pag ang problema ay naka-root sa isang regulasyon, dun po papasok ang Better Regulations Office kasi ang gusto po natin gawin ay mag-streamline ng ating proseso. So papasok po dun yung Nehemiah. For example, yung recently signed po na joint memorandum circular natin on streamlining the housing development projects in the country, ang ginagawa po natin, kinolek po natin lahat ng mga reklamo, mga concerns ng ating mga housing associations. Mm-hmm. And makikita po doon ano yung mga most complained na regulation. Either galing po yun kay CIMEO or kay legal. At ang gagawin po namin, titignan namin yung mga citizens charter. Ido-drawing po namin yun, literally. Gagawa po kami ng mga process map, pagdudugtungin namin yung mga proseso ng mga ahensya. And then, tatawagin po namin lahat ng mga ahensyang yon para mag-usap po kami ano po yung nagiging problema din nila, bakit nagkakaroon sila ng delay sa pag-issue ng isang permit or isang certification. Kasi most of the time, USEC meron din sa kanilang merong mga resource constraints din po sa ating mga ahensya na kailangan po nating ma-surface. Tignan po natin ano yung mainam na solusyon doon.
1: So, dito ho mga kababayan na nakikita natin ay kung paano talagang magkadugtong yung ginagawa ng CIMEO at BRO. At patuloy yan habang may nakikita, no, patuloy na ini-improve. No? Tama, no? So wala ho kaming tigil. Hindi ito ibig sabihin may nakitang mali ay tama na or may naitama na, tama na. No? Patuloy ho yung kahit ho walang mali kung pwede pang merong i-improve, ginagawa ho yan ng CIMEO at BRO. So, Ma'am Alice, bago ho tayo ulit ako pumunta sa inyo, punta muna tayo sandali sa Balitang ARTA.
2: Balitang ARTA.
1: Tatumpot siyam na ahensya na bigyan ng orientation sa ARTA compliances at Philippine Quality Award. Nagsagawa ang ARTA sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng orientasyon at training kaugnay ng Philippine Quality Award na dinaluhan ng 117 kinatawan mula sa 39 na ahensya ng pamahalaan. Layunin itong itaas ang pamantayan sa pagganap sa tungkulin at pagyamanin ang kalidad ng pagtugon sa mga tao. Tampok sa Biz News Asia, tampok ang Anti-Red Tape Authority at ang mga pangunahing inisiyatiba nito laban sa red tape sa pinakabagong issue ng Biz News Asia Magazine, kung saan binigyan diin ang mga hakbang ng ARTA sa paghubog ng mas malinaw, mas makatarungan at may pananagutang pamamahalaan. Tinawag ng magazine na Miracle Worker si ARTA Secretary Ernesto V. Perez dahil sa umuni, napakahirap na obligasyon nito sa pagsupil ng red tape. 7 senior citizen na nagreklamo sa ARTA, natanggap na ang benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Agarang kumilos ang ARTA matapos matanggap ang reklamo ng mga senior citizen kaugnay ng umuni pagkaantala sa pagkapalabas ng kanilang Expanded Centenarian Act or OECA benefits. Sa mamagitan ng pag-uugnayan sa mga kinakulang ahensya tulad ng NCSC at QCLGU na pagkaloob na ang mga nakabinbin na benepisyo sa mga naghain ng reklamo. Maraming okay. Tayo po ay kinulang na ng oras, ilang minuto na lang ho. We promise you, Director Marbida and Director Alice, na babalik ho kayo dito. Pagka ho ganyang maraming natututunan ng ating mga kababayan, ay marami silang na-share. So, sa ating mga kababayan, kung ano man ho natutunan nyo rito, narinig nyo rito, ikwento ho ninyo sa inyong mga kaibigan at kakilala upang sila rin ay malaman nila na meron silang pwedeng pagsumbungan na arta. At kami naman ho, ang bawat sumbang ninyo ay pipilitin naming maaksyonan at ma-improve ang mga proseso ng bawat ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa ating mga bisita sa pagbabahagi ng kanilang oras at kaalaman ngayong hapon. Salamat din sa tech team na nasa likod ng ating programa. Salamat po mga bossing. Samahan kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat, para serbisyong nararapat, i-like, share at i-follow ang social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn at arta.gov.ph. Muli, ako po si Undersecretary Billy Racho. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas.
11: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Tapat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas.
1: Okay na.
11: 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Tatlong minuto bago ang alas dos ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Flood Control Master Plan ng Pinoy Administration, sisilipin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Flood Management Plan. May ulat si Alvin Baltasar.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Tinitingnan na rin ng Marcos Administration ang inihandang Flood Management Master Plan na ginawa sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Itong sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng ikinakasa ng Master Plan ng Pamahalaan at maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Castro na base sa kanilang naging pag-uusap ni DPWH Secretary Vince Dison ay binanggit ng kalihim na kanilang binabalikan ang ginawang plano na tinawag na Aquino-Singson Master Plan. Sa ngayon ayon sa PCO official ay tanging ang hawak lamang ni Dison ay ang nauukol sa plano hinggil sa Major River Basin. Walaan ang nakarating sa kanilang Aquino-Singson Master Plan na sinasabing na i-turnover naman sa Duterte Administration pagbaba sa pwesto ni Pinoy. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Philippine Budgeting Code, lusot na sa komite sa Kamara. May ulat si Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang Panukalang Philippine Budgeting Code na layong palakasin ang safeguards laban sa korupsyon at ghost projects. Ayon kay Batangas 3rd District Representative King Colliantes, chair ng komite, pagsasama-samahin ang panukala sa iisang framework ang mga batas na gagabay sa pagpaplano, paggastos at pagmomonitor ng pondo ng gobyerno. Sentro rito ang Philippine Cash Budgeting System. Din Colliantes, no delivery, no acceptance, no payment. Ibig sabihin, hindi magbabayad ang gobyerno hanggat hindi na ihahatid, natatapos, o kaya naman ay formal na tinatanggap yung proyekto o serbiso. Itinatakda rin ng panukala na ibabalik sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo at unpaid obligations para sa mga hindi natapos o hindi umiiral na proyekto. Magkakaroon din ng government-wide digital system para masubaybayan ang pondo mula sa appropriation hanggang sa aktwal na bayad, habang palalakas din ang congressional oversight at pananagutan ng mga agency head, kabilang ang panukala sa 60 priority measures ng LEDAC. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Net metering patuloy na isinusulong ng DOE para sa mas murang kuryente ng mga consumer. Maiaulat si Luisa Erispe.
12: Radyo Pilipinas Report.
17: Ihikayat ng Department of Energy ang mga consumer, partikular ang mga bahay, business at healthcare facilities na may renewable energy na pumasok sa net metering program na makakatulong para makabawas sa malaking gastusin sa kuryente. Ang net metering ay proseso kung saan ang mga nakukuhang sobrang kuryente mula sa renewable energy tulad ng mula sa solar panels ay mapupunta sa power grids at magiging credit sa mga consumer para mas maging mababa ang babayaran ng kuryente mula sa kanilang mga bill. Upang mas palaki sinaman ang programa, naglunsad ng Net Metering Caravan 2026 ang DOE katuwang ang Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC na may temang Accelerating Rooftop Solar Adoption through Streamlined Net Metering. Ang caravan ay nagbibigay impormasyon sa mga consumer at stakeholders ano ang net metering upang mahikayat na makiisa sa programa. Kasama din naman sa caravan ang mga LGU, distribution utilities, electric cooperatives, developer at installers, financing institutions at civic groups para sa mas madaling aplikasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
25: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
27: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
28: Maganda bang takbo?
27: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
25: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
29: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
25: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
30: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
31: Ito
0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
7: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Namiss ko po kayo. Yun pong araw ng Lunes ay holiday. Pero wala pong One Trabaho noon. I think nagkaroon tayo ng mga pag-hook up, no, sa Office of the Civil Defense. And then Tuesday and Wednesday naman, nandiyan naman po yung impeachment nag-resume for day 20 and day 21 kahapon. Medyo bumalik na yung boses natin at okay na. Natutuwa ako na kapiling ko kayo ngayon. Ngayon pong araw ng Huwebes, ang unang araw ng Huwebes sa buwan ng Setyembre. September 3 na, ang bilis ng araw. Ito po ang One Trabaho at 113 days before Christmas. Masaya na naman yung mga bata, 'di ba? Ang Pasko ay para sa mga bata raw. Totoo naman yun. Anyway, kamusta po kayo? Ang atin pong mamaya makakapanayam po natin ang mga tagalikhang Filipino. Ayan, paano ba natin patataasin ang kalidad at syempre pa, dapat tayo ay pinapakita sa buong mundo ang gawang Pinoy. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya at syempre pa magkakaroon din most likely, no, ng press briefing. Excuse me, inaantabayanan ho natin ang press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaya sabahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Patuloy lamang na i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page. At lahat po ng mga social media platform. At syempre pa, kami po ay sabayan din na napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45 to 49. Samahan niyo po ako. Ako po si Jamie Quinto sa ngalan ng ating mga kasama dito po sa studio. Unahin muna natin ang ating wanted trabaho.
0: Buwang trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Sa mga taga Quezon City, ang inyong Public Employment Service office ay magdaraos po sa, o nagdaraos ng sa araw na ito, no, yung inyong peso yung inyong peso office or yung Public Employment Service Office ay nagdaraos po sa araw na ito ng in-house recruitment. Katuwang po dito ang Amber Golden Bowl Restaurant Corporation.

0: dapat niyo pong gawin, magsadya lamang sa Quezon City Peso Main Office na matatagpuan po sa 6th floor. Civic Center Building A sa Quezon City Hall. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong resume o kaya naman po ay mga biodata at iba pa ninyong credentials. Ayan po ha, punta po kayo kung kayo po ay taga Quezon City. At meron pang oras, so pumunta lamang po kayo. With or without experience daw po, ay po pwede. Okay, dito muna tayo. 2:16 ng hapon. Mamaya po ha, antabayanan po ninyo yung ating panauhin. Pero dito muna siguro sa isang report muna tayo para makapagpasok din tayo ng report. Pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT 7 sa susunod na taon, tuloy na ayon sa DOTR. Si Kat Forbes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanindigan ng Department of Transportation na ituloy ang pagbubukas ng unang 12 istasyon ng MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sa budget hearing ng ahensya, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang nila tinitiya kundi pinaglalaban na magiging revenue operation na ang 12 na stations mula Sacred Heart hanggang North Avenue pagsapit ng second quarter ng susunod na taon. 2 istasyon na lamang ang hindi kabilang sa target na pagbubukas. Ito yung 13 at 14 stations sa Caloocan at San Jose del Monte. Kasabay nito, tiniyak ng talihim ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang pagdami ng pasahero sa MRT3 dahil sa common station sa Trinoma. Sa kasalukuyan na maabot sa average na 500,000 ang pasahero kada araw sa MRT. Kabilang naman doon sa mga hakbang ay ang rehabilitasyon ng mga istasyon at bagon, paglalagay ng mga barrier at pagpapanatili ng maayos na headway o pagitan ng mga tren. Ngayon kay Lopez, nakikipag-ugnayan na rin sila doon sa Trinoma Mall para magkaroon ng dedicated na lane at sapat na espasyo para sa mga pasaherong lilipat mula MRT 7 patungo sa MRT 3, habang hindi pa operational yung signaling system ng common station. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
3: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
4: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin 2:19 ng hapon. Dito naman po tayo, mga special disbursing officers. Maaari daw pong managot sa disbursement ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala si House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Ace Barbers sa mga tauhan ng DepEd at OVP na maaari silang personal na pumasan ng pananagutan sa kwestyonableng paglilipat ng confidential funds kahit pa idinuturong utos ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers Malinaw sa Joint Circular Number 2015-01 na ang Special Disbursing Officer, SDO, ang may eksklusibong tungkulin sa paghawak at paggastos ng naturang pondo. Batay sa mga nakaraang testimonya, inilipat umano ni na dating OVP SDO Gina Acosta at dating DepEd SDO Edward Fajarda ang pondo sa mga security officers na sina Chika at Colonel Dennis Nolasco alinsunod sa bili ng Vice Presidente. Binigyan din ng prosecution na ang pagpasa ng cash sa ibang opisyal ay direktang paglabag sa alituntunin ng COA. Dagdag pa rito bagamat hiwalay ang pananagutan ni VP Sara sa Senate Impeachment Court bilang pinuno ng ahensya, ang mga sumasailalim na opisyal at security officers ay posibleng maiwan sa ere at maharap sa mga hiwalay na kasong administratibo, sibil at kriminal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ang PNP naman daw po ay nilinaw na kakulangan sa koordinasyon ang dahilan ng pagharang sa mahigit 100 miyembro ng MILF sa Lanao del Norte. Si Diane Layar sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, Jamie, nilinaw ng Philippine National Police o PNP na hindi isyu sa seguridad kundi ang hindi pagkakaunawaan sa koordinasyon ng dahilan ng pagharang ng mga pulis at sundalo sa mahigit 100 miyembro ng MILF sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Sa ambush interview sa Campo Crame kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, patungo sana ang grupo ni Commander Longa mula sa Lanao del Sur sa isang aktibidad sa kampo ni Commander Bravo sa Lanao del Norte. Hinarang sila sa checkpoint dahil nga walang naunang koordinasyon para sa kanilang pagtawid sa naturang lalawigan. Ayon kay Ko, wala rin anyang naipakitang kaukulang dokumento ang grupo kaugnay ng biyahe nila sa kabilang probinsya kaya pinabalik na lamang ang mga ito sa Lanao del Sur para wala nang maging aberya. Bagamat pinayagan namang makatawid ang limang sasakyan, lulan ang mga sibilyan na walang dalang armas. Giit ni Ko, walang naganap na konfrontasyon o karahasan sa insidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
9: Wala namang violent or any other intention yung grupo po sa pag-ano nila. Gayun lamang ay hindi nga po sila nakapag-coordinate properly. At syempre, it's alarming yung ganong karaming tao na mga armado na magta-travel po. Pero wala naman silang, again, initially dun sa ating unang pag-imbestiga, ay wala naman silang ibang intensyon kundi umattend lamang po dun sa affair na mangyayari po sa Lanao del Norte.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:23 ng hapon, ilang lugar sa Makati City at Taguig pansamantalang mawawala ng supply ng tubig mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Si Luisa Irispe sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Naglabas ng abiso ang Manila Water na pansamantalang maaapektuhan ang supply ng tubig sa ilang barangay sa Makati at Taguig City simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, September 4, para yan sa maintenance at emergency repair. Sa Taguig City, ang maaapektuhan ay ang barangay Bagumbayan dahil sa gagawing line meter, strainer at declogging sa Manila Corner, First Avenue, Bagumbayan, Taguig City. Sa Makati City naman, ang apektado ay Dasmariñas Village dahil din sa gagawing pagpapalit at declogging sa line meter sa Mahogany Corner, Acacia, Dasmariñas Village, Makati City. May ilan ding lugar na apektado ng maintenance sa Quezon City, Marikina at Cainta, Rizal. Inaabisuhan naman ng mga residente na mag-impok ng kinakailangang tubig habang isinasagawa ang scheduled maintenance. Tiniyak naman ng Manila Water na matapos ang maintenance ay agaran ding ibabalik ang supply ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:24 ng hapon, samantala, bomb threat sa National University ng MOA campus. Nagsimula sa isang po.

0: Aga, agad naman na rumisponde at nagsagawa ng investigasyon na Jamie ang pulisya kabilang ng EOD at K-9 unit maging ang Bureau of Fire Protection. Sa opisyal na payag ng NU MOA, bago mag alas 11 ng umaga ay cleared na ang universidad sa anumang explosives o hazardous materials. Una nang kinansila ang online o on-site o face-to-face classes sa NU MOA ngayong umaga at ginawang remote asynchronous learning. Habang tuloy naman ang on-site classes at examination simula alauna ngayong hapon. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: At Department of Labor and Employment o DOLE naglaan po ng 386.6 million pesos para sa mga manggagawa na apektado ng habagat sa Central Luzon. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 386.6 million para sa Emergency Employment and Livelihood Assistance ng 49,879 manggagawa sa Central Luzon na naapektuhan ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ipapatupad ang ayuda sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o tupad at DOLE Integrated Livelihood Program o DILP upang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng agarang kita at makabangon ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng tupad, 357 na milyon ang ilalaan para sa 48,000 na benepisyaryo sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Bibigyan sila ng pansamantalang trabaho kabilang ang community-based clean-up activities. Samantala, ang 29.7 million naman ay lalaan sa livelihood assistance para sa 1,200 beneficiaryo sa Central Luzon, kabilang suportadong kabuhayan ang farming equipment, sari-sari store na may bigasan, food vending, pangingisda, livestock processing, repair services at iba pang maliliit na negosyo. Humingi rin ang DOLE Regional Office 3 ng karagdagang 22.4 million mula sa local government unit para sa tupad sa may bahagi ng Bulacan, layo nitong matulungan ang 3,500 manggagawa mula sa Kalumpit, Giginto, Hawag-Hagonoy, Paumbong, Bulacan Angat at Santa Maria sa ilalim ng 10 araw hanggang 15 araw na emergency employment para sa community project, clean up drives at rehabilitation activities. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong may iwan lalo na sa panahon ng kalamidad habang patuloy na tinutulungan ang mga komunidad na makabangon mula sa pagbaha at malalakas na ulan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin, 2:29 ng hapon.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa aking palagay, ang barn elections ay makakatulong sa ating pag-unladawan sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon, kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
6: Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan.

0: Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto.
2: Oras natin 2:30 ng hapon at ngayon naman bago sa ating panoorin, narito muna ang Presidential Filipinovation Awards na ginaganap po dyan sa Ortigas Center sa Pasig City. At naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakasubaybay ang ating Malacanang reporter si Raquel Bayan.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Yes, Jamie, magandang hapon. Dumating na nga dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para saksihan ang pagpaparangal sa 5 awardee ng Presidential Filipinovation Award 2026 National Competitions. Itong 5 imbensyon na kikilalanin ngayong hapon mula sa 16 na nominees ay nakapag-develop ng mga homegrown solution na tutugon sa mga hamon sa iba't ibang larangan tulad ng learning and education, health and well-being, food and agribusiness at maging sa finance. Gayon rin sa linya ng manufacturing and trade, public administration, transportation and logistics, energy at low economy and water. Ang 5 tatanghaling 2026 Presidential Filipinovation Awardees makakatanggap ng 3.5 million person na cash grant at post-competition support. Magkatutulong ito sa pagpapalago at pasok sa merkado ng kanilang inobasyon. Kabilangan din ito ng training at mentoring, oportunidad para makasali sa lokal at international platforms yung kanilang mga inobasyon at magbibigay daan rin ito para ikonekta sila sa mga potensyal na investors, kliyente at business partners. Habang yung 11 naman na finance na hindi mapipili bilang 2026 Presidential Filipinovation Awardees, hindi naman sila huwing luhaan dahil makakatanggapin sila ng cash grant na nagkakahalaga ng 250,000 pesos upang suportahan rin yung pagpapatuloy ng development ng kanilang innovation, research and development, prototyping, field testing at systems upgrade. Nagpapatuloy na itong programa at kanina sa opening speech ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, sinabi niya na yung pamahalaan patuloy na susuportahan yung innovation ng ating mga Filipino inventors dahil yung sitting pagsuporta sa kanilang mga innovation at sa kanilang mga iniimbento ay pagsuporta na rin sa patuloy na paglago ng Pilipinas. Ito muna yung pinaghuli mula dito sa Ortigas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan, mula po dyan sa Ortigas, Pasig City. Ang oras natin, 2:33 ng hapon. At sa pagkakataong ito, ang ating po makakapanayam ay mula po sa Trade Industry Development Analyst ng Likhang Filipino. Ayan. At ang ating pong kasama, live na live dito po sa studio, si Miss Kian Keisha M. Co. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Kian.
5: Magandang hapon po, Miss Jamie.
2: Oo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock mo sa ating programa, no? Siguro ay unahin muna, napakabata pa ni Ma'am. Oo, siguro unahin ko muna na tanungin, ano ba? I think itong Likhang Filipino na ito ay 'di ba, if I'm not mistaken, kasama ito sa programa ni First Lady.
5: Yes po.
2: Ayun. Yes, okay. Po, pwede ba bigyan mo muna kami ano bang overview nitong Likhang Filipino na ito?
5: So, si Likhang Filipino po, as you mentioned earlier, is isa po siyang project ni First Lady na in-organize po ni Center for International Trade Expositions and Missions or ni CITEM. So, mm-hmm. si Likhang Filipino po, nag-start lang po siya noong January 20. So, we are fairly new. And isa po kaming permanent showroom and marketplace where we house mga products such as from different sectors, from traditional arts and crafts, fashion, textile and accessories, furniture and lighting, home decor, gifts and holiday decor, and food. So we also do events and all of that.
2: I see. Okay. So ito po ba ay naka-focus sa textile? Paano po?
5: Iba-iba po, ma'am. So, meron kaming iba-ibang gallery. So, in total po, meron kaming 6 galleries. Yung 5 galleries po ay product galleries kung saan nagbebenta po kami ng mga products. Meron po kaming artisanal, which is yung na-mention nyo po na mga fabrics.
2: Okay.
5: And then, meron din naman kami iba-iba na mga contemporary design. So, meron po kaming mga fashion designers. And then, yung mga medyo nagiging high-end na po na Filipino designers na nagda-design ng furniture, ng mga gifts and home decor, yung mga ganun.
2: Okay. And paano ho ito makatutulong sa pagsusulong yung mga gawang Pinoy, no? Para lumikha ng mas marami pang trabaho and opportunity, lalo na sa mga community, ano? Sa mga manggagawa natin na maliit pa lamang yung kanilang kapital.
5: So, ang ginagawa po kasi ni Likhang Filipino, what we do is pinapromote po namin yung mga artisans para po mas makilala po yung mga gawang Filipino. So, meron po kami mga iba't ibang events na minsan nakakapagpakita po kami ng mga actual demonstrations po kung paano po ginagawa yung mga items natin. So, meron din naman po kaming mga iba't ibang display and wherein may kita po natin yung kung paano po ginawa yung kada item. And sa Gallery 1 naman po namin, yung Special Exhibits Gallery namin, may kita rin naman po doon yung 50 chairs ni Arturo Luz kung saan may kita rin naman po kung paano nila ginamit yung mga iba't ibang material para magawa po ang iba't ibang design.
2: Aha. So, pagka ho mga ganito, no, like yung sa fabric, magaganda yung nakita ko eh.
5: Yes po.
2: Oo, I think if I'm not mistaken, ano, sa mga naghahabi sa Mindanao, yung ilan sa mga nakikita natin na mga produkto ng likhang Pinoy or
5: yes,
2: likhang
5: po.
2: Filipino, no? Sa tingin ninyo, paano pa tayo mas magiging competitive or sabihin na natin na mas magiging kailangan ba tayong mas maging aggressive in promoting yung ating mga ganitong produkto na likhang Filipino?
5: Yes po, I think we have to be more aggressive po kasi sa ngayon po kasi mas nakikilala pa yung mga item or yung mga produkto po ng ibang bansa. And
2: yes,
5: what we're aiming naman po for Likhang Filipino is really to promote kung gaano po kaganda yung mga gawang Filipino. Kasi di siguro po hindi rin po nakikita ng ibang tao kung gaano po kagaling ang mga Filipinos, kung gaano po ka-intricate yung mga design, kung gaano po katagal bago gawin po yung mga tela, yung mga woodworks, yung mga ganun po.
2: Oh, tsaka sa totoo lang, no, tayo pagka gumawa, pulido eh.
5: Yes po, very pulido.
2: And lalo na yung mga nag-hobby.
5: Yes po, actually sobrang dun, tagal nga po bago po nila gawin yun. So kada item po talagang pinaghihirapan po ng bawat Pinoy.
2: Yeah. So given this klase ng opportunity, I understand meron ho ba kayong parang exhibit na gagawin?
5: Yung exhibit naman po namin, ma'am, it's year-round.
2: Aha.
5: So, aside po sa exhibit, we have a retail operations also. So, permanent showroom po siya, year-round naman po yun. And then, we also promote different companies and nagkakaroon din kami ng different seasons.
2: Aha. Ayan so, for this ano po, September, meron po kayong gagawing event?
5: Sa ngayon September po, meron po kaming end of season sale. So, mangyayari po siya from September 1 hanggang September 15 po. And then, after naman po nun, magkakaroon naman po kami ng change of display for our next season naman po. So, magkakaroon po kami ng gallery refresh.
2: Ah, okay. So, ngayong September 1 to 15, meron hong mga naka-display, ongoing yung likhang Filipino.
5: Yes po, ma'am. Ongoing po siya. And then, yung...
2: Ano po yung mga makikita doon at saan?
5: We're located naman po sa International Trade Complex or malapit lang po kami sa Rojas Boulevard. And then, ang operation hours naman po namin is from Tuesdays to Sundays, 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. po.
2: Ah, okay. Ito po ay hindi makikita or hindi mabibili sa mga mall?
5: Hindi po, ma'am. Very selected po yung mga items namin and well curated po.
2: Oo, at I guess ito ay kumbaga as compared sa mga nakikita natin na I'm sorry pero yung iba 'di ba nire-replicate na lang ultimo malong ngayon at saka mga yun yung inaangal ng mga dating guests
5: yes,
2: din
5: po
2: namin sa mga taga barm dahil nagdumaragsa daw dito yung ilang mga machine made na no, na mga mga gawa ng malong, mga ganyan, yung gawang malong.
5: Yes po.
2: And then yung other products na talagang mga Muslim din ang karamihan na gumagamit. Mm-hmm. And yun nga, no, may nakausap kami before na dahil dito sa mga ganitong galing ng China, galing ng Taiwan, ng kung saan-saan pa, naapektuhan din sila eh. So paano ho natin sila natutulungan?
5: Tinutulungan naman po namin yung mga artisans namin by having events na talagang napapakita kung paano ba nila ginagawa yung item. So, paminsan-minsan po nagkakaroon kami ng events wherein sinushowcase po nila kung paano po talaga ginagawa per item. So, minsan may mga demonstrations po kami ng wood, mga woodworks, mga weaving, mga ganun.
2: At saka talagang magaganda, pang world class yung pinapakita,
5: yes,
2: natin
5: po
2: dito na ano, na ayan o, ang gaganda. Yung mga ano po ba ito, figurine, yung iba ay mga jewelry.
5: Yes po, oh, ma'am, iba-iba po.
2: Oo. Ang gaganda, oh, pati yung tela, ang tingkad.
5: Yes po.
2: So kapag ka ho, halimbawa pumunta diyan sa likhang Filipino, and then right away pwede na nilang kunin yung product,
5: yes,
2: or hindi
5: po
2: ito mga samples?
5: Yes po, pwede na po nilang kunin. So everything naman po is for retail, and then meron lang po kami certain galleries na need lang po nila mag-pre-order. Kasi katulad po sa furniture, yun po yung mga items natin na talagang medyo matagal po kung bago gawin dahil very intricate po yung designs. So yun lang po yung mga pre-order. But the rest po for fashion accessories, for clothing, for a few home decors, lahat naman po ready for retail.
2: Aha. Paano ho natin mapauunlad pa yung kalidad and the competitiveness ng mga produktong gawang ng or likha ng Pilipino na hindi naman nawawala yung ating identity, no? Cultural identity na nagpapakilala sa atin bilang tunay na mga Pinoy.
5: So what we can do po actually is to really help promote po yung mga artisans natin. Kasi I think hindi po masyado nabibigyang light or hindi po masyado nabibigyang pansin kung gaano po nila pinaghihirapan para po ma-i-promote po yung gawang atin. And I hope po din sa mga viewers natin and sa mga buyers natin, hopefully in the next days, na sana po talagang ma-promote natin kung na gaano po kaganda yung mga produktong Pilipinas.
2: Oho. So, ma'am, kayo po sa inyong panig, no? Ano ho yung masasabi natin na may mga kwento ho ba kayo na masasabi natin na dahil sa likhang Filipino na ito ay kahit papaano na somehow, no, na bago yung kabuhayan ng ating maraming mga natulungan ng mga Filipino in certain areas. Pwede ho ba mag-share po kayo?
5: Yes po, ma'am. So actually, we have this instance po na meron po kaming isang company and then meron pong buyer na nag-order ng marami pong quantity.
2: Uh-oh.
5: And then, before po kasi medyo small lang po si exhibitor, so medyo hindi pa siya masyadong sikat. And nung nagkaroon po kami ng buyer na tuwan-tuwa po talaga sa item niya, mas naging sikat po si exhibitor, so mas lumaki po yung market niya and nakarating na rin po ng ibang bansa yung ibang items niya.
2: Oh, okay. So talagang ang tina-target ninyo dito ay makarating sa ibang bansa talaga yung mga gawang mga Pinoy.
5: Yes po.
2: So paano ho, halimbawa eh, itong mga exhibitors natin, paano ba silang makakasali sa likhang Filipino?
5: So yung mga exhibitors namin, they can join naman po. We only require 3 documents naman po for our initial screening. So lahat naman po ng companies, as I mentioned earlier po, kasi mga carefully curated din po yung mga items natin. And ang process lang po is magsasubmit lang po sila ng mga usual documents such as BIR registration, DTI registration, then mayor's permit. And then afterwards, may application form lang din po kami na na kailangan lang po nilang i-fill out. And then, they can also send us an email kung interested po sila mag-display at lfsecretariat@sitem.com.ph.
2: Ayun, okay. Ma'am, alam natin, no, yung maraming mga kabataan when it comes to creativity, maganda na sila ay, kumbaga, masubukan din yung kanilang pagde-design, no? Ano ho yung maaari nilang gawin, lalong-lalo na yung mga kabataang Pilipino, para mahikayat na pumasok sa industriya ng pagde-design, paggawa, or sabihin na nga natin na napaglikha ng mga fashion jewelry, 'di ba? Maging eventually ito yung kanilang pangmatagalang hanap buhay.
5: Meron po kami ginagawa ngayon sa Lekam Filipino wherein we nagtutour po kami ng mga schools and ng mga agencies. So I'd encourage po yung mga ibang schools, especially po yung mga focus sa design, to really visit Lekam Filipino para po makita nila yung mga iba't ibang produkto na pwede nilang gawin with different types of materials para mas ma-inspire rin po sila sa design.
2: Aha. Mayroon ho ba tayo like halimbawa yung mga sabihin na nating yung mga pagdidisenyo, no, ng mga alahas, mga ganyan. Meron ho bang mga parang magme-mentor sa kanila? Like halimbawa ako po, mahilig ako yung mga parang buti-butingting ng mga kung ano-anong mga beads, mga ganyan. Meron ho bang parang sabihin na natin na magtuturo sa mga first timer or mga maliliit na negosyo para ay ito yung ano ngayon, yung moda ngayon sa ibang bansa, or yung ito yung fashion nila ngayon, mga ganon.
5: Actually po ma'am, sa ngayon wala pa po kaming mga workshop na ganito, but since meron naman po kaming rental space, pwede naman po rin na magkaroon sila ng mga workshop doon, and doon na lang po nilang gaganapin sa Lekam Filipino. Yes,
2: okay.
5: Po.
2: Ah, yung mismong exhibitor.
5: Yes, pwede rin naman po, or yung mga companies or schools kung interested din sila magkaroon ng venue para magtayo ng mga workshop, pwede rin naman po nila gamitin yung Gallery 1 namin as a venue.
2: Ah, okay. Ito po ay free or may bayad? Paano po?
5: Meron po siyang charge. So, very minimal pa naman po since we're on the starting stage pa naman.
2: Ah, okay. Pero kayo po, sa inyo po, naiisip nyo din po ba na mag-open ng ganoon para at least ay yung mga kababayan ho natin, di ba? Kumbaga parang, okay, sige, gusto kong pasukin itong ganitong pagninegosyo or pagtatrabaho. Ano ba yung po pwede kung, kumbaga parang kung zero knowledge ako, pwede nyo ba akong maturuan? Ganyan.
5: Mm-hmm. Siguro ma'am, eventually po, magkakaroon din naman si Lekam Filipino ng more programs and mga events.
2: Ayun. So, paano natin mabibigyan ng mas malaking merkado, no? At mas maraming opportunity yung local artisan natin, yung mga manggagawa, mga MSMEs, and then paano natin sila matutulungan na mas mapalago pa yung kanilang kabuhayan?
5: Sa ngayon po, ma'am, we're inviting more visitors to visit Lekam Filipino para po mas makapag-purchase din po sila ng mga items na gawa ng mga artisans natin. So really po, sa mga pag-purchase po natin ng bawat produkto, natutulungan po talaga natin yung mga artisans natin. Lalo na po yung mga nagsimula sa napakamaliit po na puhunan, napapalaki po natin yun sa gawa po ng pagpili sa Lekam Filipino.
2: Ayun, okay. Ma'am, alam mo, ito maganda ito na dapat sinusuportahan din talaga ng
5: yes,
2: mga kababayan natin. Eh. Kasi, di ba, kung minsan, kailangan pang ma-feature sa international, like, ito nga yung lagi kong ine-example eh. Yung turmeric na tea, at saka yung mismong, ano, yung turmeric na dinurog, ganyan. Kinailangan pa muna na parang, if I'm not mistaken, makapunta pa ata ng UK para lang i-recognize siya na, uy, gawang ano to, sa Pilipino to. And then, ayun, nag-boom naman. Diba?
5: Yes,
2: so, we are hoping na sana ganun yung mangyari, no? Na kumbaga, hindi lamang dito sa bansa. Kung hindi, globally, makakompete tayo, hindi ba?
5: Yes po.
2: Oo. And I think the government is doing its share talaga sa mga ganitong mga pagkakataon para maipamalas yung kagandahan at kagalingan ng mga produktong Pilipino.
5: Yes po, ma'am.
2: So, eto ma'am, sa pagpapalakas ho ng industry ng likhang Filipino, disenyong Pinoy, paano naman po natin matitiyak yung pag-unlad, hindi lamang para mapakilala yung ating kultura, no? Kung hindi lumikha rin ng mas marami pang trabaho.
5: Yun po, yun naman po ma'am, pwede natin silang tulungan na magkaroon pa ng mas maraming trabaho by kasi kapag bawat po bili natin ng produkto nila, lalo na po kung mass produce po, mas kakailanganin naman po nila ng mga tao para tumulong po sa kanila gumawa. And I think patutulungan din natin ulit, going back naman po sa pagbili ulit ng produkto nila. The more po na bumili tayo, the more po na makakapag-expand din po sila.
2: Ay, alam mo ma'am, naalala ko lang ha, ngayon lang. Ang tagal na namin naghahanap ng artisan yung asin from Bohol na talagang kumbaga parang sabi ko sa kanila hanapin natin yon para nang sa ganon matulungan yung mga tao na ma-market sa ibang bansa no through Facebook or kung ano pa man. Kasi parang it's a dying industry na eh. I hope na through Likhang Filipino, kayo din ay mapansin din ninyo sila.
5: Yes po ma'am. Open naman po kami sa lahat ng products and exhibitors, especially po yung mga those ng gawang Filipino po. So if may mga exhibitors din po na yung tulad niyo po na mention na product, pwede naman po namin silang i-house po sa Likhang Filipino.
2: Yeah, I think it's Asin Tabuk ba ito? Tibuok. Ayan, asin tibuok. Yung ang galing nung pagkakagawa sa kanya. And then matagal bago ginagawa yung process kasi nakita ko eh ang nag-video pa nito na nakita ko from news outlet ng ibang bansa pa. So yun yung parang sabi ko ay na-feature siya sa ibang bansa. And then yun nga parang inano nila na sana matulungan sila. And I hope, no, kung may nakikinig sa kanila, na sana they could reach out to you, no?
5: Yes,
2: para maganda eh. Maganda na, lalo na ngayon, di ba, ang daming mga nagkakasakit, puro mga unhealthy yung pagkakagawa nila, very natural.
5: Mm-hmm.
2: Yung asin. Oo. Anyway, ma'am, baka may message pa po kayo, gusto nyo ipaabot sa ating mga nanonood at nakikinig po.
5: Ayun, sana po ma-visit niyo po kami sa Likhang Filipino. So again po, meron po kaming end of season sale na mangyayari po September 1 hanggang September 15. So meron po kami iba-ibang promo o discount offers na nagsisimula sa 5% hanggang 50% off po. So sana po ma-visit niyo po kami. Again, located lang po kami sa Rojas Boulevard. Ang opening hours po ulit namin is 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. from Tuesdays to Sundays po. And we hope to see you there po.
2: Ayun. Okay, so sa Pasay po yan. O, kumbaga pumunta ho kayo doon at tignan ho ninyo yung mga Likhang Filipino. Yan po si Ma'am Kian, Keisha M. Ko, ang Trade Industry Development Analyst, Likhang Filipino ng Department of Trade and Industry.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat po. Samantala, Senator Raffy Tulfo nanawagan sa DMW na tulungan ang mga Pinoy seafarer na nakaligtas sa Strait of Hormuz attack. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan sa Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Raffy Tulfo sa Department of Migrant Workers o DMW na tiyaking ligtas at nabibigyan sa pangatulong ang mga Pilipinong marino na nakaligtas sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng pagkamatay ng dalawang Pilipinong seafarer matapos natakihin ang kanilang Saudi flag oil tanker habang naglalayag sa Strait of Hormuz itong Lunes ng gabi. Sinabi ni Tulfo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa DMW para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga nakaligtas na tripulante. Layunin din anya na ma-repatriate sila sa lalong madaling panahon at maibigay ang kinakailangang tulong sa mga survivor at pamilya ng mga nasawing marino. Iginit ni Tulfo na dapat iyakin ng DMW na iginagalang at naipapatupad ng mga manning agency at shipping company ang right to refuse sailing ng mga seafarer sa mga lugar na itinuturing na high risk gaya na lang ng Strait of Hormuz. Hindi anya dapat malagay sa alanganin ng kanilang mga entitlement at benepisyo kung pipiliin nilang tumangging maglayag sa naturang mga lugar. Dapat din anyang tiyaki na may informed consent ang mga tripulante at malinaw na naipapaliwanag sa kanila ang lahat ng security risk bago sila sumampa sa barko at maglayag. Samantala, sinabi ni Senator Duffy na nananatiling bukas ang kanyang Senate office sa anumang tulong na kakailanganin ng mga pamilya ng mga apektadong marino. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Happy birthday! Happy birthday!
2: Happy, happy birthday! Kina Kuya Raul Espera, happy, happy birthday!
7: Happy birthday!
2: Kay Jasper Anyana!
7: Happy birthday!
2: At syempre kay Kuya Aris Ilagan. Ayan, happy birthday si Jasper Anyana. At syempre kay Kuya Aris Ilagan at si Marfi Lita.
7: Happy birthday!
2: At syempre si Nick Nangin. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pamahalaan, tiniyak ang tulong sa pamilya ng 2 seafarer na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpabot ng pakikiramay ang Malacanang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng 2 Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi Flag Crude Oil Tanker SIDR. Habang buwan, bagtas ito sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nasa 16 mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nilang makontain na naganap na sunog na resulta ng pag-atake, ngunit nasawi ang 2 Filipinong seafarer. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DMW na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya ng nasabing seafarers. Si DMW Secretary Hans Deo Cacdac-Anya, maya't maya ang update kay Pangulong Marcos kaugnay dito. Ang pangako ng administrasyon, hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasabing seafarers.
10: Agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng 2 nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng 2 nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng 2 po nating seafarers.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa puntong ito ay ating papasukin ang ating presidential coverage at ito'y kaugnay sa 2026 Filipino Innovation Awards.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Senate President Sherwin Gatchalian, Dr. Renato Solidum of the Department of Science and Technology, the esteemed members of the Diplomatic Corps, and other members of the cabinet who are here today, the officials and executive members of the National Innovation Council, the finalists of the 2026 Presidential Philippinovation Awards, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all. We gather here today for this year's Presidential Philippinovation Awards, National Competition Awarding Ceremony, where we celebrate Filipino innovators whose talent and ingenuity have given life to innovative products and services. Envisioned to be the country's highest recognition for innovation, the PFA provides a platform where Filipino craftsmanship and innovation and inspiration take center stage. At the same time, this is where our innovators can connect with industry stakeholders, partners, and investors, as well as find greater market access and investment opportunity. But recognition must also give Filipino ideas the opportunity to take root, to grow, to leave a mark in the lives of our people. We have seen this in our local innovations, which have been nurtured through government support over the past years. One example is the Immersive Gamification Technology System, or IMGTS, developed by researchers from the University of the Philippines. The IMGTS harnesses virtual reality and gamification to make rehabilitation more engaging for children with cerebral palsy and mobility limitations. We have also seen how the Presidential Philippinovation Awards can open new opportunities for our innovators. One of our 2025 PFA awardees, Pili Adhesil Incorporated, developed Pili Seal, a sustainable adhesive and sealant made from upcycled Pili tree resin waste. Its innovation has since gained international recognition, earning a place in Germany's 2026 Circular Economy Accelerator Program and training in Singapore to strengthen its product development and global market readiness. On a similar note, the innovators with us today had the courage to ask what can be done better, the curiosity and the discipline to create and pursue a new idea, and the determination to make a difference in the lives of others. After all, whenever I read phrases like that, I am reminded of Thomas Edison's answer when he was asked to define his genius. And his answer was rather simple. And he said, my genius consists of 1% inspiration and 99% perspiration. So that stick-to-itiveness, that persistence, that commitment to it is a critical part of everything that we have achieved here. This recognition is especially meaningful as the world continues to undergo profound transformation. Technologies are advancing at a pace that we have never ever seen before. Communities confronting the effects of climate change, while geopolitical tensions, supply chain disruptions test the resilience of our economies and all our systems. And amidst these challenges, you chose to move forward. You transformed bold ideas into scalable, real-world solutions that respond to the needs of our people. You have demonstrated that when Filipinos have access to opportunities, we create innovative solutions that are competitive in the global marketplace. Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embodied the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. And so, to our champions of innovation, congratulations. To recognize your efforts and help bring your innovations to greater heights, each awardee receives a cash grant worth 2.5, I think what we gave was actually 3 million pesos. This comes with a post-competition support, such as expert mentorship worth 1 million pesos to help scale up your winning innovation. It has always been one of the stumbling blocks when some of these genius innovations come about, and the scaling of it to put it to actual mass production and distribution. What Dr. Ostrea said is that then when that happens, we once again come up
12: we once again find ourselves in that situation when we say, sayang. Bawasan natin yun. We will continue to help all our inventors and innovators to bring whatever they have, whatever inspirations that they have developed into proper and usable inventions to the market and to the people that it will serve. This administration appreciates your efforts in helping building a safer, more comfortable, and more sustainable life for every Filipino. In turn, we are committed to creating an environment where more innovators can pursue their ideas, to find opportunities to grow, and to contribute to the development of our country. From the beginning of this administration, innovation has become a central part of our national development agenda. Under the Philippine Development Plan of 2023 to 2028, we recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness. This guides our efforts to strengthen the entire innovation continuum, from research and development to technology transfer, commercialization and market adoption, and ultimately to global competitiveness. An important aspect of that as well that we haven't really touched upon is the presence of appropriate technology. And that is why the development of such technologies, such innovations from the grassroots is important, because it addresses a real-world problem and provides a real-world solution that is pragmatic, that is scalable, and that actually works at the level that it is intended to. We are also expanding opportunities for Filipinos to transform their ideas into solutions that can benefit our people. Since 2022, the National Innovation Council has provided funding support worth over 317 million pesos to 61 different innovation programs, activities, and projects under the innovation grants. The NIC has likewise conducted a policy study on streamlining business registration, renewal, and exit processes while developing a regulatory sandbox policy guide for emerging technologies. To ensure the ethical and responsible use of AI, for example, in innovation, we have also formulated the AI governance framework. These efforts only show that when the government creates the right conditions for our people to innovate, we open more opportunities for our country to move forward. And so, to every innovator across the country, I know that you have come a long way to reach this point. I also know that there is still much to do to turn your ideas into solutions that can improve the lives of our people, our communities, and our nation. I call on each of you to work with government in addressing modern challenges, from food insecurity, flooding, soil erosion, and energy shortages. For the results of this competition only marks one milestone in that journey. The greater measure of your success will be found in the lives that you improve, the opportunities that you create, and the people that you will inspire. May you continue to give hope to aspiring innovators here and around the world, because every innovation begins with an idea. Every idea, given the chance to grow, becomes a force for change. Once again, congratulations to our awardees. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
13: Thank you, Mr. President.
4: Sa katatapos lamang ng talumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa 2026 Presidential Philippine Innovation Award, ngayong hapon, sabi ng Pangulo, mahalaga na kinikilala yung mga inovasyon sa bansa na tumutugunan niya sa hamon sa iba't ibang larangan at nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kinilala rin ni Pangulo Marcos yung mga bagong idea at determinasyon ng mga ito na makatulong sa bansa. Mahalagaan niya ang pagkilalang ito, lalo't ang buong munduan niya patuloy sa pag-innovate at pag-advance ng mga teknolohiya. Nandiyan yung mga bagong yung AI at yung mga makabagong teknolohiya pa at yung mga makabagong paraan sa pagtugon sa climate change. Sabi ni Pangulo Marcos, malayo na ang narating nitong mga finalists na ito at awardee, at marami pa silang magagawa sa hinaharap. Ipinakita anya ng mga awardees at finalists na kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan sa global market at hindi anya sila basta nagpakakampante sa bahala na bagkus nagpatuloy sila sa kanilang commitment na gawing realidad yung kanilang mga inspirasyon o idea lamang dati. Ang pagtitiyak ng Marcos administration, ang Marcos administration patuloy na kikilalanin at susuportahan yung effort ng mga inventor natin dito sa bansa at ang commitment anya ng gobyerno tutulungan ng mga ito para sa patuloy na development ng kanilang mga proyekto lalo't ang innovation anya central part ng polisiya ng administrasyon mula sa research hanggang sa development hanggang sa pagmaterialize ng kanilang mga idea at pagpasok sa merkado ng mga ito dahil nagbibigay anya ng real world solution yung bawat proyekto at tumutugon sa mga tunay na problema ng mundo. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulo Marcos sa mga Pilipino na patuloy na umisip ng mga makabagong inovasyon at isa katuparan ito. Yung limang tinanghal na 2026 Presidential Philippine Innovation Awardees, makakatanggap sila ng 3.5 million cash grant at post-competition support, kabibilangan yan ng expert mentorship. Makakatulong ito para sa pag-go at pagpasok ng kanilang mga inbasyon sa merkado at kabibilangan rin ito ng training, oportunidad para makasali sa local and international platforms yung kanilang mga innovation at magbibigay daan rin ito para sa connection ng kanilang mga inbasyon sa potential investors, mga kliyente at business partners. Sa antabay lamang tayo kung magkakaroon pa ng ambush interview si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ito muna ang pinakahuli mula sa Ortigas na kalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Maraming salamat, Raquel Bayan.
15: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live, balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda bang takbo?
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
14: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 17 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome sa panibagong linggo na naman po ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong ikatatlong araw ng September 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Batorbonia.
27: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Diane Angelie Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybay ng Pilipinas.
14: Kung maalala ng ating mga kababayan, Lieutenant Junior Grade Vergosa, last week dito sa Serbisyong Coast Guard, yes, nakasama natin ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Medical Service. At doon natin naintindihan at lalo ng ating mga kababayan kung gaano kalawak yung trabahong kanilang ginagampanan dahil hindi lang siya limitado sa headquarters o sa buong organisasyon. Pati na po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang mga tulong.
27: Yes, ma'am. At sa ngayong hapon naman, ma'am, pag-uusapan naman natin ang isa sa mahalagang serbisyo ng Philippine Coast Guard na patuloy na nagsisiguro sa kalusugan at kapakanan ng ating mga personnel. Walang iba kundi ang Coast Guard Nursing Service. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, narito ang mga latest reports and updates ng inyong Philippine Coast Guard.
14: Ating alamin po ang lahat ng ito mula kay Apprentice Seaman John Paul Baroa, Philippine Coast Guard, mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service para sa Coast Guard Update.
26: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
28: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng malawakang preemptive
29: force evacuation
28: sa lugar sa Maynila,
29: Cavite,
28: Zambales, Bataan, Pampanga at mga Karatig Bayan na napiktuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon. Noong 29 ng Agosto 2026, mahigpit naman na pinalahanan ng PCG na sundin ang mga evacuation order, lalo na ang mga residenteng nasa lugar na malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahain upang maiwasan ang ng panganib sa buhay at kaligtasan. Sa lungsod ng Cebu, matagumpay na iligtas ng PCG at PNP ang anim na pasahero mula sa isang half-submerged na motobangka na nakita sa karagatan sakop ng sityo Tawigan, Barangay Lugon, Daang Bantayan. Ligtas na inilipat ang lahat ng pasahero sa tumugong motobangka habang sabay namang isinagawa ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Malapascua ang towing operation gamit isang flatboat. Para sa magandang balita, mas pinalakas pa ng PCG ang interoperability nito sa Estados Unidos at Australia na sinagawa ng 19 Multilateral Maritime Cooperative Activities sa West Philippine Sea. Kasama ang Armed Forces of the Philippines, United States Pacific Command at Australian Defense Force, nagsagawa ang PCG ng mga Joint Maritime Operation upang mapabuti ang komunikasyon. Pag maniubra, pagbahagi ng impormasyon sa karagatan at sa masamang pagtugon at sa dagat ng mga kalahok na bansa. Ayon kay PCG Spokesperson Commander Noemi Cayabyab, pinapabuti ng aktibidad nito ang ugnayan ng PCG sa mga dayuhang katuwang ito na nabibigay daan sa mga kalahok na mas mapadali ang pagtugon sa mga hamon sa seguridad at kaligtasan sa karagatan. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman Jan Paul Barua, PCG, para sa Coast Guard Update.
26: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
14: Maraming salamat kay Apprentice Seaman Jan Paul Barua. At yan po ang mga nakalap na mga balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. At sa ngayon, tutungo na tayo sa ating interview session. Kasama po ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Nursing Service. Ating pong i-welcome dito sa Servisyong Coast Guard sa ating studio ang mga officers ng Coast Guard Nursing Service. Nandito po kasama natin ngayon, Lieutenant Junior Grade Remson P. Habasa, Philippine Coast Guard. Sir, ang Operations Officer at the same time ang commander ng HSG ng Nursing Service, at si Lieutenant Junior Grade Geraldine V. Uzon, Philippine Coast Guard, ma'am, ang Deputy Chief of Nursing Staff for Education and Training ng Coast Guard Nursing Service. Ma'am at sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
0: Good afternoon po.
1: Good afternoon.
14: Ayun. Nakakatuwa. Ano na tayo, Lieutenant Junior Grade Vergosa? Kasi last week, nagpag-usapan natin yung roles and functions, of course, ng medical service at hanggang saan nagtatrabaho ang medical. Ano tayo, continuation, yes, no, sa medical field natin.
1: Sa kalusugan.
14: Correct. Yes. Kung kalusugan ang pag-uusapan natin. And of course, may mga timely tayo na mga topics na pag-uusapan talaga na hindi lamang Coast Guard personnel yung
1: makikinabang
14: yes, kundi pati na rin yung general public na nakikinig. Yes. That's why, sir ma'am, sa unang usapin natin dito sa Servisyong Coast Guard, maaari niyo bong masabi sa atin, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, kasi for sure, yung mga taga-nursing service nanonood sa live natin ngayon at buong Coast Guard personnel natin, no, naka-live tuning sa ating Servisyong yes, Coast Guard. Ano po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga nurses sa Philippine Coast Guard?
0: Yes, sir. Ano po, ang unang-una po, salamat po sa pag-imbita sa amin po dito. No, ang kahalagahan ng mga nurses, no, bumubuo po siya ng primary bumubuo ng Coast Guard Nursing Service, no. Ang role po na ginagawa ng nurse, force preservation. No? Mm-hmm. So, nagbibigay kami ng tama, ligtas at kalidad na servisyong pangkalusugan mm-hmm. para po sa ating mga membro ng Coast Guard, including the mga direct dependents at saka sa community na rin kung saan naroroon yung ating mga Coast Guard establishments.
14: No? Yes,
0: so, yun po yun. Tayo po ay suporta, no? Sinusuportahan natin ang ating mga miyembro para tuloy-tuloy na maayos ang kanilang kalusugan para din tuloy-tuloy na makapagserbisyo sila, no? Tuloy-tuloy na magawa ng kanilang trabaho.
14: Yes, sir. And ito rin isang magandang malaman natin kasi sa mga previous na mga units na napag-usapan natin yung mga trabaho nila, sir, ma'am, dito sa Servisyong Coast Guard, magandang or mahalaga malaman din natin mga publiko sa lahat ng Coast Guard districts natin or anywhere in the Philippines, present po ang ating mga nurses.
0: Apo, tama po yun.
14: Ayun. So sa 17 Coast Guard districts natin, andun po yung ating mga nursing service. Yes, mga nurses yes. natin sa Philippine Coast Guard.
1: Yes, sir. And of course, ang nursing profession naman, sir, ay karaniwang inuugnay sa mga ospital and healthcare facilities. Ngunit bilang isang Coast Guard nurse, sir, iba pa rin po ang inyong working environment. So, ano po ang pinagkaiba ng pagiging nurse sa Philippine Coast Guard kumpara sa pagiging nurse sa isang regular na healthcare institution?
2: I would answer for
1: yes,
2: that.
1: Ma'am.
2: Thank you, Diane. Napakaganda ng tanong mo. Actually, nursing, caring is universal. Yes. Masabi ko lang, wala naman masyadong pinagkaiba ang tungkulin ng isang PCG nurse sa regular na nurse na nagtatrabaho sa isang hospital o healthcare institution.
27: Mm-hmm.
2: Ang masasabi ko lang na kaibahan nila ay ang nature or setting kung saan sila nagbibigay ng service.
27: Yes, yun lang siguro, ma'am.
2: Dahil sa Philippine Coast Guard, ang mga PCG nurses natin ay nade-deploy sa mga PCG vessels natin. Pwedeng sa aircrafts or sa mga ships natin, vessels natin. And this is in connection with our maritime patrols, search and rescue operations, and medical evacuation at iba pang function ng ating organization.
27: Yes, ma'am. And that's the beauty of it, ma'am. No, talagang hindi ka lang na lilimitahan sa ospital or sa isang clinic, but you have the opportunity or the ability na ma-deploy kahit saang lugar man, ma'am. So, hindi ka talaga makakapili kung saan hanggat kailangan ka ng publiko or ng ating PCG personnel nandun ng ating nursing service.
5: Correct. Yes. At since na-mention mo, ma'am, yung pag-respond dati sa mga search and rescue operations, nandun ang presence, of course,

0: nangyari yung insidente. So ang ginawa po natin, dineploy po natin yung ating mga nurses. So sa lahat ng districts tayo, regional training centers, and also the Coast Guard vessels natin, nagtalaga na po tayo ng mga nurses po doon. No? So kaya po yung mga like, kahit po routine activities natin, so may nakaantabay po tayong nurses during those activities, and also during emergencies, no, mas magiging mas mabilis na po yung ating pagre-responde at pagbigay ng agarang action, dahil po distributed na po sila, nandoon na po sila sa area, nandoon na sila sa barko. So mas naging mas mabilis yung response time po natin, no. Unlike sa dati na limited lang tayo na within magagaling pa lahat sa headquarters tas bago sasampa pa ng barko, ngayon naandoon na po sila. So then bago po natin sila dineploy or inassign sa area or sa vessels, nagkaroon po tayo ng mga trainings din po sa kanila. In-equip po natin ang ating mga nurses ng necessary na mga knowledge and skills, like pinaka-basic natin yung ating standard first aid, ang ating BLS, at saka ating basic life support. So initially, yun yung at least pinaka-basic na kailangang meron sila, hindi lang like nurses na given na yun na dapat marunong sila, kundi minimake sure na natin na yung kanilang knowledge and skills are timely updated sa current practices
1: ng, yes, sir.
0: At naayon sa, 'di ba, constantly nag-update yung ating practices, no. So dapat minimake sure namin na equip yung ating mga nurses. So from time to time, nagpo-pull out, pinapalitan para mag-undergo sila ng training, pero hindi natin inaallow na bababakante yung isang area. So paikot-ikot lang.
1: And you mentioned, sir, na kung dati struggle natin na magagaling pa sa headquarters yung i-deploy natin, ngayon nilapit na natin sa publiko.
2: Yes.
1: Yung yung serbisyo.
0: Tama.
1: Nandiyan, serbisyong Coast Guard.
2: Yes, ma'am.
1: And since you mentioned, sir, about basic life support, kasi ito ngayon yung, kung sa Coast Guard, we save lives. Ito yung, kumbaga, talaga natin, mantra talaga natin na kailangan natin magsalba ng buhay. At ito yung nursing service, yung pangunahing tumutulong sa lahat ng personnel natin and maging sa civilian community, yes. Na mag-equip sa kanila ng skills about the basic life support or pagsalba ng buhay,
2: yes,
1: as first responders. Sir, ano po yung dapat taglay na kakayahan? Di ba sinabi mo kanina, sir, dapat hindi mawala sa kanila yung skills. Dapat andyan lang, in-update natin based kung ano ang needs natin. Ano ang kailangan na taglay or baon-baon palagi ng ating mga nurses na dine-deploy, officers man o pati yung mga non-officers natin sa area, at or mga trainings na kailangan nilang taglayin upang maging handa sa kahit anong sitwasyon na pwede nilang ma-encounter sa field?
2: Yes.
3: Yes, parang gusto natin palabasin dyan yung tungkol sa competency ng mga nurses natin na nagkahandak ng ganitong mga training and activities. So, first and foremost, ang Coast Guard Nursing Service ay kilala sa buong Philippine Coast Guard na provider ng basic life support and standard first aid training para sa lahat ng ating personnel. So to ensure na competent ang ating mga facilitators and standardize ang training, we have partnered with the Department of Health para ma-ensure na continuous ang learning. May TOT or Learning Facilitation course na kinukuha natin sa Department of Health. And all the trainings, especially in basic life support and standard first aid, are in accordance with the guidelines prescribed by DOH, AHA, and IDCOR. So maliban doon, nakipartner din tayo sa United States Civil Military Support Element para naman sa pagkandak ng Tactical Combat Casualty Care training for all service members. So madami talaga tayong partnership. Meron din sa Department of Health National Center for Mental Health for the mental health support, mental health and psychosocial support training na talaga naman lahat ng Coast Guard personnel ay makikinabang dito, dahil nga sabi kanina, we have to ensure that our personnel must be operationally ready and mission ready. So body and mind, kailangan natin itong ma-provide sa kanila. So as nurses, we have to equip ourselves with those competencies, with those knowledge and skills para naman the more we give them the knowledge, the more people they will be able to save.
1: Correct. Yes. Kumbaga napapass on natin through, of course, masimula ng ating mga nurses dito sa Philippine Coast Guard. And once ma-integrate na natin yung skills, di ba nagkakandak tayo ng BLS and first aid sa ating mga personnel and sa general public, you also provide certificates para maging, yun, ma-certified na talaga na providers tayo.
2: Yes.

0: Yes, dahil nga may partnership tayo with the Department of Health, we can confidently say na lahat ng na-train ng Coast Guard Nursing Service with BLS ay certified by DOH.
1: Mm, okay. Yes. Safe. Secure. Safe. And alam talaga nilang, masigurado talaga nila na legit, kumbaga, yung skills.
2: First aid responder.
1: Yun ang term natin, as a responder. Paano pala, ma'am, sir, mag-reach out yung public sa inyo? Kung nais nilang tulungan nyo sila na magkanda kayo ng basic training, life support or first aid training para sa kanila. Paano nila gagawin?
0: Yeah, it's a good thing na yung mga nurses natin ay nasa area na, na nasa district na. Ibig sabihin, accessible na yung service para sa kanila. Mm-mm. So they can reach out to the nearest PCG district, they can send a request letter, or they can also message us through our Facebook page.
1: Ayan.
0: So we can link them sa tamang ano, sa area. Channel, yes.
1: Okay.
2: Very reachable.
1: Marami na kasing means na no need to proceed sa head, sa office mismo. Mm-hmm. Pwede digitally, pwede ka na makipag-coordinate.
2: Ayun. And then, ma'am, since nabanggit niyo po, ma'am, no, na nakapag-conduct na kayo ng training, well, maganda yun, ma'am, kasi sa medical, kasi in just the information sa ating mga tagapakinig na hindi naman medically knowledgeable, pagdating talaga sa medical, kailangan updated ka. Kasi may time na, ah, hindi na pala to applicable tong procedure na to, itong proseso na to. So, it's nice to know, ma'am, ng ating nursing service are updated sa mga processes na ginagawa nila. Ayun, ma'am. And for our next po question po, ma'am, no, bilang bahagi po ng pagpapalakas po ng emergency medical response ng PCG, paano po kaya natin pinapaunlad ng Coast Guard Nursing Service ang kakayahan ng ating nurses bilang first responder? Lalo na po sa district po, ma'am, no, most especially pag nandun na sila, sa nade-deploy sila sa mga lugar na first time lang po nila mapuntahan.
0: For our PCG nurses naman, we encourage them to coordinate with the nearest local government unit, kasi meron yan silang city health office, merong disaster risk response municipal office, ganyan, DDRRMO, I should say. Then meron din naman tayong Department of Health sa lahat ng region, and even sa Zamboanga Peninsula, we have the Ministry of Health. Okay. We encourage them, or actually, we direct them na punta sa mga agencies na ito para makipartner, para kumuha ng mga available na training. Kasi traveling alone, may time ka agad na magagamit dyan. So mas maganda kung ano yung nandun sa lugar nila, which is also acclimated sa kanilang culture and sa mga magiging audience nila, participant nila for those training. And sometimes, may mga training dito sa Manila na talagang pinoprogram namin kung sino talaga yung next na mapupunta, sino yung next na mag-a-attend. Para naman, there is equal opportunity for all our PCG nurses.
1: Correct. Hindi lang limited sa isang area.
2: Yes, ma'am.
1: Open para sa lahat. And of course, maganda tong avenue, Lieutenant Junior Gray Vergosa, kung pag-uusapan natin, ang anong kailangan natin i-look forward, no? Sa, when it comes to the service being rendered, of course, by our guest, the Coast Guard Nursing Service. Kaya pag-uusapan natin itong susunod, isa sa mga proyekto ng PCG is ang Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility, na nakatuon, of course, sa disaster preparedness and response, pati na rin sa life-saving courses at training. Ano po, sir, ma'am, ang magiging kahalagahan ng pasilidad na ito sa pagpapalakas po ng nursing service natin at first responder capabilities po ng Philippine Coast Guard?
3: Napakahalaga po, no, nabanggit niyo po itong Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility, no? So pag natapos na po itong facility na to, ito na po yung magiging official venue natin sa lahat ng ating mga trainings, no? Share ko lang din, kagaya po ngayon, may ongoing po tayo na training specialization. So ang ating Coast Guard Health Service
2: Healthcare.
3: Coast Guard Healthcare Technician.
1: No.
3: So, a course, specialization course po siya, no. Actually pang class 2 na siya. So, ngayon kasi kinakandak natin siya
0: once a year
3: siya, no. So, pag natapos yung ating facility, doon na po yung magiging ano niya, official venue niya, then sa facility natin rin na yon ay magkakaroon po tayo ng skills laboratory. So, ma-hone po talaga yung skills na necessary, kasi ang mga kasama po dito sa ating specialization course po, hindi po necessary na may medical background po. Ito po ay specialization ng ating mga enlisted personnel. So, yun, mas ma-develop yung skills mo as mas matututo sila pag kompleto yung mga equipment, gamit at may official venue for learning. And then sa ngayon kasi as ngayon is nasa ano na kami end part na po ng schooling nila ng course na sa clinical learning experience sila. So ongoing ngayon sa partnership natin with the Philippine Navy sa Manila Naval Hospital.
1: Mm-hmm.
3: So mayroon tayong clinical experience na nagdi-duty na sila doon para hands-on talaga. So kung ano yung mga natutunan nila or naituro sa kanila theoretical for the previous months, ngayon na po yung practical application po na yun. So yun po. So pag na natapos yung facility natin, so magiging tuloy-tuloy na to at baka pwede na natin siyang instead of once a year, kaya na natin gawing twice a year.
1: Mm-hmm.
3: So mas marami ng makakapag-produce tayo ng marami pang healthcare technician at mas magiging ma-improve yung ating services sa hindi lang sa nursing service kundi sa Philippine Coast Guard natin.
1: Yes, sir. Ilang months nga to ulit, sir, yung specialization course na to, sir?
3: Nasa 3 months po siya.
1: Okay.
3: 3 to 4 months.
1: 3 to 4 months, sir.
3: Kasi ang so pang 4 months niya is, pang last month, I mean, is the, yung practical.
1: Ito na yung currently na ginagawa ngayon,
3: yung
1: sir.
3: Clinical learning experience.
1: And mahalaga din malaman ng ating mga kababayan and so of course ating mga Coast Guard personnel na na-mention kanina ni sir na etong specialization is of course offered sa ating mga non-officers. And sir, para marinig nila straight from you, hindi kailangan no na may background ka sa medical para maka-avail ka nitong specialization course na to, sir.
3: Yes po, totoo po yun. Hindi po natin kailangan na kahit anong background mo ng yung course mo.
1: Mm-hmm.
3: So any course will do as long as you are willing to care. Willing ka mag... Kasi hindi lang, di ba? Hindi yung... sa pagiging nurse kasi, ang magiging roles and functions ng ating mga healthcare technician is gagawa sila ng mga delegated functions ng nurse.
1: Mm-hmm.
3: So, dapat may compassion ka rin. Willing ka mag-aruga, no?
2: Yes.
3: Marunong ka mag-alaga ng tao.
2: Yes.
3: Basically, if,
1: you have the heart
3: ka,
1: dapat.
3: You have the heart to care for someone. So, we accept everyone, kahit hindi sila medical background.
1: Ayun.
2: And if I may, ma'am, to ask, sir, para lang maklarify, sir, no, at maintindihan pa lalo na ating mga tagapakinig, pag sinabi nating healthcare technician, sir, ano po ba yung basically na ginagawa nila? Kasi pag sinabi nating nurse, alam natin na ginagawa nila, nagde-dextrose sila, nag-aalaga sila, they check the vitals of their patients. Pag sinabing healthcare technician, lalo na mga non-officers yung mga kumukuha nito without a background medically.
1: Mm-hmm.
2: So ano yung ginagawa nila, sir, dito? Na, inaaral nila?
3: Ganun, yung sir, ating mga healthcare technician, no, yung nabanggit ko rin kanila, ang gagawin nilang function is yung mga delegated function ng nurse. So basically magiging katuwang namin sila as nurses sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
2: Yes,
3: so
2: sir,
3: like very basic yung ating vital signs taking, pag-assist during mga procedures. Pero hindi sila pwedeng mag perform ng kanila-kanila lang basta-basta ng mga invasive procedures.
2: With supervision pa.
3: With kung ano yung gagawin nilang procedure with supervision, kailangan alam supervised ng nurses. So kumbaga katuwang sa kasi lalo na napaka-limited numbers lang ng ating nurses. So maging katuwang namin sila sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
1: Support system.
2: Yes,
1: and of course, this is in preparation sa mas malaking gampanin na gagampanan, of course, ang ating mga nurses and medical providers natin once na fully andyan na yung ating PCG General Hospital, sir.
3: Yes, tama po.
1: Correct. And sa ating mga kababayan, aside, sir, dito sa ating first responder and nursing service facility, ano pa po yung ibang facility na meron tayo currently, sir?
3: Currently, meron po tayong Philippine Coast Guard Animal Bite Treatment Center. So, ito po ay DOH accredited na po ito yung ating Animal Bite Treatment Center. So, located po siya sa loob ng Coast Guard Base Taguig, no? So, napakaganda ng location niya, especially nakaka-benefit dito yung ating Coast Guard K-9 Force. So, malapit lang din sila, parang
1: lang
3: nasa likod na bahagi lang. And then,
2: yes,
3: halos every day may nakakagat na working dogs, no?
1: Yes,
3: so,
1: sir.
3: Instead na lumayo pa sila at lumabas ng Coast Guard base, so nandun na sa bakuran natin, I mean, within the base na nakakatanggap na sila ng agarang lunas para sa mga animal bite problems nila. No?
1: Yes.
3: So, yun, nagpapasalamat tayo sa Command kasi pinopondohan yung ating mga vaccines kasi procured to ng Command. So, libre, walang binabayaran yung ating
2: personnel
3: na nagpapakonsulta, no? So, yun po. At saka, meron din po tayo, katabi po nun ang ating Philippine Coast Guard Diabetes Wellness Center.
1: Mm-hmm.
3: Yun naman po, every Wednesday po ang ating services doon. May mga visiting consultants po tayo, diabetologists na pupunta para po sa ating mga Coast Guard personnel and also dependents na may diabetes. So, para din makontrol kasi ang diabetes kasi ano na rin siya mataas na rin yung cases niya. So,
2: yes, sir.
3: Para din makontrol yung diabetes ng ating personnel at hindi lang makontrol kundi ma-prevent sa mga wala pang diabetes, no? So, para tuloy-tuloy pa rin na pag-healthy ka, mas makakapag-servisyo ka pa.
1: Correct. Yes. Puhunan.
2: Yes, ma'am. Importante talaga physically fit ka and operationally ready ang ating mga PCG personnel. And nakakatuwa, ma'am, na pati dependents nakaka-avail ng services na yan. And of course, sir, bukod sa mga, of course, emergency response, paano po sinusuportahan ng Coast Guard Nursing Service ang pang-araw-araw na healthcare needs ng ating mga Coast Guard personnel?
0: Pagdating naman talaga sa usapang kalusugan, teamwork yan.
1: Mm-hmm.
0: Collaborative partnership yan. So, as a team, we collaborate with the Coast Guard Medical Service in providing a supportive supportive healthcare needs of each PCG personnel.
1: Mm-hmm.
0: So, in the Coast Guard Nursing Service, we have deployed our nurses as far as Coast Guard District Northeastern Luzon hanggang sa BARM, even in the Kalayaan Island Group na ating pinakabagong Coast Guard District. Pati na rin sa mga regional training centers, we have nurses and nursing service personnel na accessible and available ang kanilang nursing service para sa lahat and extending to their dependents and to the community. So, maliban doon, sabi mo nga kanina, physically fit. So, dapat mentally prepared, mentally fit din ang ating mga personnel. So, dahil nga ang mga nurses natin and nursing service personnel natin ay nasa iba't ibang parte na ng bansa sa mga districts natin, our mental health services are also available para sa kanila. So, anytime ang aming mga personnel ay handang mahinig para sa ating mga Coast Guardians.
2: And of course, if I may to follow up lang din po, ma'am, no, paano po nakakatulong yung mga nurses sa health education since scattered na yung mga nursing natin, nursing service natin sa lahat ng mga districts. So, paano po sila nakakatulong when it comes to health education, yung disease prevention, yung overall wellness ng ating mga tauhan, and of course, ating mga community?
0: Naman, no? Paano nga ba? So, ang mga nurses natin, di ba, sabi nga nila, nurses are educators. Kasama yan sa role ng isang nurse.
1: Yes.
0: So, bago pa magkasakit ang isang personnel natin, pinapaalalahanan natin yan kung ano ba yung dapat nilang gawin, ano yung dapat iwasan. Nagkahandak tayo ng TINE, nagpo-post tayo ng Facebook, we have advisories.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga nurses natin, continuous yan, hindi sila tumitigil na hindi na ipapaabot sa lahat ng ating mga personnel na kailangan nilang maging malusog, kailangan nilang maging ready sa lahat ng laban. At saka maliban doon, ang ating mga nurses are compassionate and excellent in providing this care. So health promotion and disease prevention is already available for all, so everyone can have an easy access to it.
1: Yes. Complete package na.
2: Yes.
1: Anywhere. Hindi lamang dito sa headquarters, kundi anywhere in the Philippines.
2: Yes.
1: And since napag-usapan natin deployments, ang role ng nurses or ginagampanan na trabaho ng nurses within the office, headquarters, pati sa deployments. Ito, sir, ma'am, interesado kaming malaman. And of course, ang ating mga kababayan na hindi tinatrabaho yung trabaho ninyo. Ano usually yung mga challenges na kinakaharap natin? Especially kung ma-deploy tayo sa mga malalayong lugar, ma-deploy tayo sa mga area nga na
2: disaster risk.
1: Ng mga area. Ano po usually yung mga challenges as nurses?
3: Ano naman na sa atin yan sa Coast Guard eh. Parang natural na pag once na service ka, madideploy ka talaga sa kung saan man. Minsan nga, biglaan. Like,
2: inevitable.
3: O mamaya, punta ka na dun.
1: Yes.
3: Or if there are any emergencies, no? Isa pinaunang challenge talaga is the facility, no? Kagaya ng, yung sa mga barko natin, yung mga big ships lang natin ang may sick bay. So, pag yung mga maliliit na barko na small vessels natin, so walang siyang specific area like sick bay na kung saan makapag-treat ka pag may patient ka, no? So yun, ginagawa natin na napaka-innovative naman ng ating mga nurses ng ating medical teams na kung saan pipili ng pwesto, kung saan ititreat mo yung patient. Pasyente, no? Mm-hmm. So pag may casualty or any patient, so naghahanap lang ng place sa barko sa kung saan
2: mas-safe,
3: sa mas-safe or pwedeng mag-conduct ng treatment. Also, mm-hmm. hindi lang sa ating vessels, pati na rin sa area din kasi like hindi naman like kagaya dito sa headquarters na like facilities ng mga Coast Guard is complete. Mm-hmm. So including the districts, hindi rin lahat ng districts fully equipped ng like malalaki ang pwesto. Mm-hmm. So kung ano yung meron tayong like i-allocate ng district na area natin, so minamaximize natin yan. Then katuwang din ang ating Coast Guard Medical Service para din sa mga gamit.
1: Mm-hmm.
3: So no, kung anong nakikita natin doon sa area, unlike sa pagpapadala kasi natin doon minsan, hindi yung bubungad sa'yo na pag nagpadala tayo ng nurse na may bubungad sa'yo or may dadatnan ka ng isang maayos na clinic or first aid station, kumbaga, or health treatment facility. So, yun yung nurses natin. Extra effort din, gumagawa din sila ng extra effort na pagandahin or magkaroon ng area talaga na kung saan pwede tayong mag-conduct ng ating health services.
1: Mm-hmm.
3: So isa 'yun sa challenges, limited resources and hindi naman na siya like ano talaga sa atin bago kasi ganoon naman talaga tayo. Kumbaga once lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang.
1: Mm-hmm.
3: So hindi talaga like isang ano agad may instant. So we start from ground up talaga.
1: Dito na, sir, pumapasok yung pagiging alerto, pagiging innovative, resourceful ng ating personnel. That's why simulan ng, umpisa pala ng discussion natin kanina, in-emphasize nyo talaga, sir, ma'am, yung pag-equip nyo ng skill na ina-update natin na hindi talaga siya mawawala. Kasi in times of this emergencies, hindi kasi natin alam talaga, sir, no, ma'am, na kung saan tayo pwedeng mapadpad, ano ang aabutan natin doon, na-mention nyo, sir. Kaya inam talaga na alert. And kumbaga, ano na, meron
2: kalmado,
1: ng
2: ma'am.
1: Kalmado, oo, meron ng maisip agad yung ating mga nurses na when it comes to responding.
2: Yes, ma'am. And of course, speaking of, di ba, ma'am, sabi niyo po kanina and sir na nagkakonduct tayo ng trainings and you update your skills and knowledge when it comes to nursing services. So, my question, ma'am and sir, is, ano pa po yung mga capacity building programs na nais niyo pang higit pang mapalakas sa mga susunod na taon, mga ways forward po natin.
0: Yes, hindi ko nga nabanggit kanina dahil nabanggit ko lang ang BLS, SFA, EC3, MHPSS. Gusto ko rin sanang i-emphasize na ang Coast Guard Nursing Service ay may kinahandak din na hyperbaric operation training for nurses. So we have already 3 batches. So our trained hyperbaric nurses are already assigned on PCG capital ships equipped with hyperbaric chambers. It is timely kasi may mga divers tayo na pwedeng maka-encounter or mag-suffer ng diving emergencies in the performance of their duty. So dahil meron na tayong trained sa hyperbaric nurses, so may assurance na ikaw ay maaalagaan in case na may mga ganitong insidente. So maliban doon, nabanggit na rin kanina yung healthcare technician specialization course.
1: Mm-hmm.
0: We plan to program it yearly kasi hindi lang nurses ang talagang kailangan natin pagtibayin, kundi pati na rin ang ating nursing service personnel.
1: Yes.
0: So, with the healthcare technician specialization course for our enlisted personnel and other eligible personnel performing health assistive functions, may ensure natin through this course na kayang-kaya nilang ma-provide yung healthcare services para sa ating mga Coast Guardians. So, marami pa akong i-discuss. Okay, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Yes, isa na rin dito pala, yung dahil may partnership tayo sa Armed Forces of the Philippines through the Medical Center, AFP, all our nurses will have the opportunity to undergo the AFP Nurse Corps specialty training course. So parang ang isang nurse magkakaroon siya ng specialization kumbaga. Ganyan. Then i-share ko na rin kasi isa sa mga milestone to ng Coast Guard Nursing Service. CGNS is accredited by the Professional Regulatory Commission as a CPD or Continuing Professional Development Training Provider.
1: Wow.
0: Ibig sabihin, yung may mga training kami and seminar na kinakandak na may CPD units. And this, it is extended to all nurses. So, hindi lang ito sa Coast Guard Nursing Service. So, pati yung mga nurses natin sa line, yung officers man or enlisted personnel, even civilian employees, can avail this service, can avail this training once na mag-open. So, ini-inform naman namin lahat. So, we also want to encourage them na, syempre, dapat ituloy pa rin nila yung professional ano nila.
2: Yes. And nakakatuwa yun, mama. For me, as a medical, though I'm not a nurse, ma'am. Pero sa mga kapwa nating mga nurse, ma'am, sa Philippine Coast Guard, na provider din pala ang Coast Guard ng CPD units. Kasi ang CPD units, ma'am, it's a requirement for you to renew your license. So, pag hindi kumpleto ang iyong CPD units, medyo mahirapan tayong mag-renew ng ating lisensya. Pero nakakatuwa. So, sa ating mga PCG personnel, yan, ang ating nursing service, they offer a CPD trainings for their renewal of license.
1: Inilamit lang, correct.
2: Ayun,
1: and with this, ma'am, sir, since na nasa final stretch na tayo ng ating discussion, ang bilis na ng oras, di ba, ma'am? Ang nais natin ngayon malaman and nais natin marinig coming from you, sir, ma'am, at marinig natin mga kababayan, ano ang tinitingnan natin na magiging future ng Coast Guard through the Coast Guard Nursing Service because of this development and yung mga future projects natin? At pwede na rin po kayong magbigay ng inyong mensahe para sa ating publiko na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon, ma'am.
0: So, huli na pala yun.
2: Nabitin si ma'am.
0: Parang may
1: tumakas yan. Sabihin
0: nyo. Ayun nga. So, nasa last part na tayo ng programa.
1: Yes, ma'am.
0: Sa mga tagapahinig, sa mga nurses na gustong maging katulad namin sa PCG. Sa mga gustong maging PCG nurse katulad namin, antabay lamang po kayo sa anunsyo sa aming Facebook page. You may like, share, and interact with the Facebook page of Philippine Coast Guard Nursing Service for details of application or kung ano man yung mga requirements. Also, sa mga nurses natin ngayon, pinapaabot po ng ating butihing chief nurse na si Commodore Liza Myra Marie Gavan, Philippine Coast Guard. Ang kanyang pasasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay at pag-aalay ng serbisyo sa PCG. And to add more, let us all be competent, be compassionate, and always ready to serve. And tandaan po natin na let us all draw meaning from knowing na yung skills natin ay kayang mag-save ng isang buhay. Nakakatulong ito sa pag-recover ng isang personnel at makakatulong din ito na siya ay makauwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Tama ba?
1: Yes,
2: tama.
1: Agree.
0: As part of the healthcare team, our PCG nurses, your health is the health of everyone matters to everyone. Kasi nga, ang isang healthy na Coast Guard, sabi nga nila, ay isang ready na Coast Guard. At ang isang ready na Coast Guard ay isang Coast Guard na kayang magpatuloy sa pagseservisyo sa bansang Pilipinas.
2: Correct. Yes. Ang ganda naman.
1: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sir.
2: Sir, kayo, sir?
3: Okay na yun.
1: Nasabi na ni ma'am,
2: sir. Nasabi na ni ma'am lahat.
1: Baka may gusto kayo, sir, pasalamatan. Or at least something to look forward to na lang para sa ating mga kababayan. As mentioned nga doon kanina, sir, dahil nga sa recent developments natin at sa mga susunod pa, mga upcoming pa, ano na lang ang nilook forward natin, sir, na magiging itsura or magiging kalagayan ng Philippine Coast Guard to the nursing service because of these developments.
3: Ayun, isa sa inaabangan din talaga natin na yung ating pagtatapos or yung ginagawa na natin na Philippine Coast Guard General Hospital. No? So, napakagandang pag natapos po yung ating hospital, no? Napakagandang para po to sa lahat ng member ng Philippine Coast Guard dependent sa community na rin. No, yun, isa yan sa pinaghahandaan natin. Kaya po tayo patuloy na nagtitrain ng ating mga tauhan sa nursing service, sa mga nursing service personnel para po sa pagdating ng ating pagtatapos ng ating hospital. And also yung inaano din namin na kalimitan po kasi lahat ng mga halos programa is nasa NCR, no? So isa rin sa goal namin na i-replicate ito sa areas yung ating kung anong meron sa NCR, like yung mga Diabetes Wellness Center, Animal Bite Treatment Center natin. So ginagawan po natin ng paraan na ma-replicate po natin sa areas kung hindi man like whole district, at least the major district sa Visayas and Mindanao. Malalaking district sa Visayas and Mindanao po, no? Saka yun, ina-encourage ko ang everyone na makianta follow our Facebook page, the Philippine Coast Guard Nursing Service, mm-hmm. and also supportahan may upcoming activity tayo na health fair. This as part of the pre-anniversary ng Coast Guard. So, marami tayong series of activities, may mental health activities din tayo doon. So, supportahan po natin mga serbisyo na para sa ating Philippine Coast Guard members.
1: Okay. So with this, ayun. Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Habasa and Lieutenant Junior Grade Yuzon, ma'am, sa pagsama sa amin sa serbisyong Coast Guard. So with that, Lieutenant Junior Grade Vergosa, dito na tayo magtatapos sa ating programa. But before we end, maraming salamat po sa buong Radyo Pilipinas family and of course, sa ating Chief Nurse, si Commodore Liza Myra Marie Gavan sa pagpapadala po ng ating dalawang opisyal dito sa serbisyong Coast Guard. Sa Coast Guard Public Affairs kay Commodore Noemi Cayabyab and of course, ang ngalan po ng aming Komandante Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay sa ating programa hanggang sa susunod na Webes dito sa Servisyong Coast Guard. Kami pa rin po ang inyong naging kasama.
2: Muli ako si Lieutenant Junior Grade Diane Angelia Vergosa. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig.
1: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonia. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.
4: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga prosecutor na nakatutok sa unexplained wealth article, naghahanda ng sumalang sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinumpirma ni House Prosecutor at legal sa report ni Representative Terry Redondo na natanggap na ng prosecution panel yung mga financial records at tax records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawa at sa kanila mga kumpanya. Ayon kay Redondo, ibinigay na sa kanila ng Senate Impeachment Court ang mga bank information at tax documents sa kanilang hinihi bilang bahagi ng paghahanda sa paglilitis. Anya, susuriing mabuti ng prosecution panel ang mga dokumento dahil magiging mahalagang bahagi ang mga ito ng ebidensyang gagamitin sa article on unexplained wealth. Kasabay nito, naghahanda na rin umano yung prosecution team na nakatutok sa unexplained wealth para sa presentasyon ng mga ebidensya sa Senado. Hindi pa naman anya nagdidesisyon yung prosecution kung itutuloy yung bribery article o lilipat na sa unexplained wealth article. Gayunman, sinabi nila doon na posibleng mailatag ng prosecution ang mga ebidensya para sa unexplained wealth sa Senate Impeachment Court sa kalagitnaan o hanggang katapusan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posibleng questionin ng ilang senador. Mula Senado, may live report si Nimpa Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Binahagi ni Senate Majority Leader Juan Villazubiri na may ilang senador ang kumukonsiderang questionin at hilingin na bawaan ang voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Zubiri, may ilang kasamahan na senador siyang gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nang ilabas ni Presiding Officer Chis Escudero ang ruling na iyon ay wala pa anyang nawawalang senador. Ngayon anya ay may mga nakakulong at may pugante. Mainam anyang pagdebatihan ito at humingi ng ruling mula sa presiding officer na si Senator Chis Escudero sa mismong floor sa ilalim ng 1987 Constitution and conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon na hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Nauna nang nag-rule si Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Senador Zubiri.
9: There were some colleagues that would like to revisit the threshold, because at that time wala pa yung nawawalan ng mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at large, so Ugandi at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Ningfa Asuncion. Hiling na medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta pinagbigyan ng Sandigan Bayan. May live report si Diana Leia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng motion ni Senador Rodante Marcoleta na payagan siyang magpagamot sa labas ng pilitan. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Karen Miranda, isang araw na furlough ang ipinagkaloob sa senador matapos siyang ma-diagnose ng prostate enlargement, hypertension at dyslipidemia. Matatandaang si Marcoleta ay nakapiit sa New Quezon City Jail sa payatas kaugnay ng kasong plunder dahil mo na hindi na ideklarang mga donasyon sa kanyang kampanya sa pagkasenador. Nauna namang tinutulan ng prosekusyon ang naturang motion dahil galing umano sa personal na doktor ng senador ang diagnosis at hindi mula sa mga doktor ng pasilidad kung saan siya nakakulong. Samantala, Omar, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame sa Quezon City, nararanasan ngayon ang malakas na buhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Dayan Layar. Paligid ng Manila Adventist College sa Pasay City, isasara sa daloy ng trapiko sa September 6, 9 at 13 para sa bar examination. May live report si AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, Omar, magpapatupad ng road closure o isasara ang mga sa mga motorista ang paligid ng Manila Advantage College sa Pasay City para bigyan daan ng pagtaraos ng 2026 bar examination. Sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, ipapatupad ang road closure ng September 6, 9 at 13 simula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Partikular na maapektuhan ng San Juan Street mula Liverisa hanggang Donada. Ganon din ang Donada Street mula Buendia Avenue hanggang San Juan Street. Inabisuan naman ang mga apektado motorista na humanap na muna ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Magtatalaga naman ang mga traffic enforcer ang lungsod upang alalayan ang daloy ng trapiko sa kasagsakan ng bar exam. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
17: Umba, na, na, ba, na, no.
16: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Doctors on board!
17: Doctors on board!
18: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, controlin natin yung mga comorbidities.
19: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas, o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
18: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
17: Doctors on board!
14: Doctors on board!
17: Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
24: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
25: Maganda bang takbo?
24: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
26: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
27: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
31: Ang oras po natin, 4:00 makalipas ang 4:00.
32: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
33: Mark in!
32: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
33: Mark out!
32: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
33: Mark in! Mark out!
31: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! 2026 Presidential Philippine Innovation Awardees, pinangaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Pamilya ng dalawang seafarer na nasawi sa pag-atake na sa Strait of Hormuz, hindi pababayaan ng Administrasyon Marcos. Department of Education, kinumpirmang walang active shooter reenactment sa nationwide simultaneous school safety drill. 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban o sa isang paaralan sa Tacloban City, pinakakasuhan na ng Department of Justice. Department of Labor and Employment naglaan naman ng mahigit sa 380 milyong pisong alaga para sa o ayuda para sa mga manggagawa na apektado po ng habagat sa gitnang Luzon. Net metering patuloy na isinusulong ng Department of Energy para sa mas murang kuryente ng mga consumer. At acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete, prerogatiba ni Pangulo Marcos ayon sa Malacanang.
32: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
31: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, ikatlo po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At muna silipin ang mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes.
33: Mark in, mark out.
31: Binigyan parangal po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ng 5 awardee ng Presidential Philippine Innovation Awards National Competition. Ang 5 imbensyon na kinilala ngayong hapon ay mula sa 16 na nominado na nakapag-develop ng mga homegrown solutions na tutugon naman sa mga hamon sa iba't ibang larangan gaya ng learning at education, health and well-being, food at agribusiness at finance. Gayun din sa manufacturing and trade, public administration, transport and logistics, energy at blue economy and water. Ang 5 tinanghal na 2026 sa Presidential Philippine Innovation Awardees ay makatatanggap ng 3.5 milyong pisong cash grant at post-competition support.
33: Mark in, mark out.
31: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng 2 Pilipinong seafarer na nasawi po sa pag-atake sa isang Saudi flag crude tanker sa Strait of Hormuz nitong Agosto 31. Sa online press briefing, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, nakatuwang ng ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration sa pagbibigay po ng tulong sa mga naulila. Ayon kay Cacdac, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng mga nasawi at kinumpirma rin na ligtas ang nasa 14 na mga Pilipino na tripulante rin na matapos ang pag-atake. Sa ngayon po ay nasa Oman na ang 12 Pilipino at sinasaayos na ho ang kanilang repatriation. Nagpaabot naman po ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng mga biktima.
33: Mark in, mark out.
31: Umarangada na nga po ang nationwide o national simultaneous school safety drill sa iba't ibang paaralan sa bansa ngayong araw. Kasunod nito, sinabi ng Department of Education na hindi kabilang sa isinagawang drill yung reenactment sa mga active shooter situation. Ayon po kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, kanyang ipinunto na magdadala lamang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dahil rito ay sumentro po ang pagsasanay sa 3 aspeto. Sa halip po ay pagpapatunog na lamang ng isang alarma at dito po sisimulan ang mga dapat gawin at isa sa alang-alang ang oras na sakali mangyari ito sa mga paaralan. Dahil po rito ay may mga guidelines sa lang pong susundin ang mga paaralan sa pangunguna po ng punong guro at gayon din po ang pag-uulat ng insidente sa mga otoridad.
33: Mark in, mark out.
31: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumubuti na ang kalidad ng kanilang pamumuhay nitong Hunyo. Batay ho ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations kung saan 33% rito ng mga adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakalipas na taon. Samantala, 33% naman din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito nakapagtala ang SWS ng net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa 26 na score o negative 26 na score noong Marso. Isinagawa po ang survey mula Hulyo 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipino respondents sa buong bansa.
33: Mark in, mark out.
31: 21 minutos, 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon. Inikayat po ng Department of Energy ang mga consumer, particular na ang mga bahay, business at healthcare facilities na may renewable energy na pumasok sa net metering program na makatutulong ho para makabawas sa malaking gastusin sa kuryente. Ang net metering ho ay proseso kung saan ang mga nakukuhang sobrang kuryente mula sa renewable energy tulad po ng mula sa solar panels ay mapupunta po sa power grids at magiging credit sa mga consumer para maging mas mababa po ang kanilang babayaran mula sa kanilang mga bill. Para palakasin pa ho ang programa, naglunsad po ng Net Metering Caravan 2026 ang kagawaran. Katuwang po ang Institute for Climate and Sustainable Cities na may temang Accelerating Rooftop Solar Adoption Through Streamlined Net Metering. Ang caravan ay nagbibigay po ng impormasyon sa mga consumer at stakeholder ano ang net metering upang mahikayat sila na makiisa sa programa. Kasama rin sa caravan ang mga lokal na pamahalaan, distribution utilities, electric cooperatives, developer at installers, financing institutions at civic groups para sa mas madaling aplikasyon sa programa.
33: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
31: Ang oras,
29: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
31: 23 minutos makalipas ang alas 4.
1: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture, alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
4: Good news!
5: Yay!
4: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
4: Disinformation!
5: Disinformation!
4: Mark out muna yan!
31: Nagsagawa po ng update ang Department of Public Works and Highways sa kasalukuyang frameworks ng master plan. Posible kasing hindi magamit ang master plan na ito na dinevelop pa nung dekada 1930s hanggang 1940s, dekada 30 hanggang dekada 40. Lalo't hindi na karaniwan po ang mga pag-ulang nararanasan natin ngayon. Ayon po kay Presidential Communications Office at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pulong Mayo 31 ng taong kasalukuyan, in-update ng DPWH ang master plans at feasibility studies para sa 16 na major basins. Habang target naman po maisapinal sa katapusan ng taon ang para sa Cagayan at Pasig, Marikina at Laguna Dibay River Basins. Kaugnay po nito, makakausap po natin si Dr. Mahar Lagmay para bigyan tayo ng mas malalim pong kaalaman tungkol dito sa master plan na ito. At bilang isang eksperto, epekto nga ba ng climate change ang nararanasan natin mga pagbaha? Dr. Lagmay, ang Executive Director po ng UP Resilience Institute. Dr. Lagmay, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Hello, magandang hapon po. Salamat sa pag-imbita.
31: Opo. Dr. Lagmay, sir, napatawag kami sapagkat ang sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matagal na meron master plan ang bansa, ngunit hindi ito ganap na naipatutupad. Bilang eksperto, ano po ang pangunahing elemento na dapat taglayin ng isang epektibo at sabi nga ang tawag nila integrity?

0: yung mga kalye, saan mo ilalagay yung mga parks, yung mga green spaces, saan ang mga subdivision, papaano ang zoning, no? Ang may nakita po kami no nung Quezon City tsaka sa Cebu, 1941 pa lang mayroong plano ang Quezon City. 1936 pa lang sa Cebu City ay meron ding plano. Ngayon, yung tinitignan namin, kinukumpara namin doon sa mga lugar na binabaha, eh tamang-tama, tumatapat yung plano nila doon sa mga green spaces na dapat park, dapat walang kabahayan, walang settlement. No? Ibig sabihin noon, as early as 1936, as early as 1940, bago pa magkagera, ay alam na ng mga tao na itong mga lugar na ito ay mga binabahang mga lugar. Ang prinsipyo doon ay kung hindi natin tinatayuan itong mga lugar na ito, ginagawa lang natin itong mga parks, yung natural na daanan ng tubig kapag bumabaha, no, yung mga tinatawag na floodplains, ay mag-a-accommodate ng tubig. No? Mag-a-accommodate ng tubig dyan para yung pag-manage natin ng baha ay mas maganda, mas madali. Eh pero ang nangyari, nagpalit ng administrasyon, nagkaroon ng gera, medyo nakakalimutan na yung pagsunod doon sa... Kaya pati yung mga green spaces na makakatulong sa flood management natin ay hindi na rin natuloy. At sila yung mga lugar na binabaha, no? At yan, sana kung nasunod yon ay mas madali ang ating pag-manage ng mga baha. Na ngayon na nakikita natin ay binabaha nga yung mga lugar na yon na dapat sana ay mga park, mga green spaces na hindi na nga nangyari.
1: Mm-mm. And dito ho, sa palagay nyo ba, Dr. Lagmay, paano makatutulong itong master plan na ito? At makasalukuyang programa?
0: Yan na po ang ginagawa ng yung direksyon. Yung direksyon, ano, nagkukonsulta din po sa amin ang DPWH, yung mga disenyo, tapos nagsasuggest kami ng mga policy, lalo na may climate change na ngayon na yung dating minsanan na malalaking baha ay madalas na nangyayari ngayon, ano? Hindi lang minsanan sa buhay natin, kung hindi 5 times or 10 times, madalas natin nakikita. Yung ating mga drainage na luma ay ganito lang ang kayang dalhin na tubig, kailangan nating lakihan 'yan, tapos mas marami pang mga ibang interventions. At 'yun po ang direksyon natin na dapat napaplano natin yung komunidad. Kaya importante ang master plan. Ang tawag po dyan ngayon, kasama yan doon sa Comprehensive Land Use and Development Plan, ay dapat natin sundin yan at planuhin at i-zone ang community, i-preserve ang green spaces, magkaroon ng mga tamang mga hakbang na hindi lang patungkol doon sa baha. No? Kung hindi, once natukoy natin yung baha, ano ba yung mga kailangan natin intervention para hindi nababalahaw ang edukasyon? Ang turismo ay tuloy-tuloy. Ang agrikultura ay hindi nasisira. Magkakabit po lahat yan, no? Kasama dyan ang food security. So, ganun po natin tinitignan ngayon na ang kasama natin, no, parang nakukonsulta po yung Project NOAA. At yan po ang aming matinding nirerekomenda, no? Na tignan natin ang problema ng kabuuan. Hindi lang yung problema sa baha o hindi, ano ba ang mga kailangan pa nating gawin, ano? So, mas malawakan po at evidence-based ang ating mga solusyon na gustong mangyari, no? Para yung mga problema natin ngayon lahat ay hindi naman ganun kagrabe, mabawasan yung paghihirap ng mga kababayan natin para mas masagana ang ating buhay.
1: Pero ito, may follow-up lang ako dun sa tanong na yan, Dr. Lagmay, dahil pareho din ba ito nung sinasabing master plan noon nitong renowned architect Filino Jun Palafox?
0: Yung master plan na po, it's something similar to that, no? Pero hindi lang naman pang Metro Manila yan,
1: yes,
0: di ba? Hindi lang pang Quezon City yung sinasabi ko. We have 1,000

0: 1,634 cities and municipalities in the country in a land area of 300,000 square kilometers. So, dapat, kung gusto na natin umunlad ng ating bayan, kasi maraming mga panganib dito, marami tayong baha, marami tayong dilubyo. Kung gusto natin umunlad ng ating bayan na hindi tuwing nagkaka-disaster ay nababalahaw yung bulusok ng ekonomiya natin, eh, dapat planuhin natin na mabuti ang bawat komunidad, ang bawat munisipyo o syudad hanggang sa barangay para preparado tayo yung merong business continuity, ang ekonomiya natin ay tuloy-tuloy, kung naplano natin na mabuti yung komunidad, naplano natin yung drainage ng komunidad ng mabuti, nakonsidera natin ang mga epekto ng climate change, at lahat po ng mga aspeto na naipasok ang siyensya doon sa plano ng komunidad, yan po ang susi para sa development ng ating bansa. At yan po ang direksyon na ginagawa. Pinag-iigting po, nagbigay po ng 1 billion ang gobyerno para umpisahan na itong ganitong programa, no, na para pagandahin natin yung mga hazard map natin, yung mga flood map natin, yung drainage map natin, pagandahin. Inuumpisahan na po yan. Ang tawag po dyan, Project NOAA. Kasama po yan po sa Oakland Kontrabaha at saka mga kung ano po pong programa ng DPWH.
1: Ito, ang para at least mabigyan din natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood, Dr. Lagmay, ito bang mga nangyaring pagbaha na ito? Sabi nga, sa tingin nyo, gaanong kalaki ang ambag ng climate change dito?
0: Okay. Sige, tignan natin ang ano, no, ang Pampanga. Ang Pampanga 1972 nagkaroon ng napakalaking baha diyan. No, the Great Flood ang tawag. Sunod ko na nakita na nagkaroon ng malaking baha, no, na napag-aralan ko ay 2011. Tapos nung bagyong Pedring Enkel 'yon, no, Pedring Enkel na bagyo. Tapos 2015, pagkalaki-laki ding baha. Yung kung ano yung nakikita natin ngayon, nagbaha doon sa San Simon,
1: yes,
0: baha ang Hagonoy, ang Kalumpit, saka ano, ay nangyari yan noong 2015. Nangyari ulit noong 2020. Nangyari ulit noong bagyong Egay. Kung hindi ako nagkakamali, 2023. At nangyari na naman ulit ngayon, ang baha po dyan sa mga lugar na yan, sa Masantol, sa Kalumpit, Hagonoy, ay tumatagal po ng 1 buwan, ha, o mahigit, ano, hindi ito biro, no. Ayan, so nakikita natin na aba, parang paulit-ulit ito at nagiging mas madalas. 20 years ago, yung mga climate scientists ay yan na po ang sinasabi nila, ang mga bagyo ay lalakas, ang hangin ay lalakas, dadami ang ulan na dala ng bagyo, magiging mas malaki ang mga baha. Mukhang, at hindi lang yun, ano, mas magiging madalas ang ganitong klaseng mga pangyayari. At parang ganun na nga, dito rin dito sa Marikina, no, dati ang mga baha dyan, hindi naman ganun kadalas na matataas. Ngayon, meron tayo nung Undoy, meron tayong Habagat 2012, meron tayong Habagat 2014, 2013, 2018, Ulysses nung 2020. Ito na nga yung mga sinasabi nila, di ba? Yung dating paminsan-minsan lang na malalaking baha, ngayon mas nagiging obvious. Napakadalas po itong mga malalaking mga pagbabaha na nangyayari ngayon. Kaya kapuna-puna.
1: Pero ito, Dr. Lagmay, kasalukuyan ang ina-update ng DPWH itong mga master plan at feasibility studies para sa iba't ibang major river basins. Sa inyo pala, ano po bang mahalagang datos, risk scenarios at considerations na dapat isama sa mga updated plans, lalo na't pagdating sa projected impacts ng climate change, rapid urbanization, population growth, land use changes at pagbabago sa rainfall patterns, sa Dr. Lagmay?
0: Tama po. Ang pinaka-importante po, no, na actually nasa batas, ano, nasa batas ito. Yung scenario ng mga climate change ay dapat na isasalarawan natin sa mapa, no? Kasi sabi sa climate change, lalaki yung baha. Anong itsura nito sa flood hazard map? Sabi sa climate change, ay mas malaki ang baha. anong itsura nitong mas malaking bahan na ito sa mapa? Kapag nagawa po natin yan, na siyang ginagawa namin at siyang pinondohan ng gobyerno, no, ng Kongreso, para gawin na ng Project NOAA yan, ng UP Resilience Institute, eh, isalarawan itong mga to gamit ang teknolohiya. At 1 by 1 meter per picture resolution, very high detail po yan, ano, na pwedeng ipakita natin yung scenario na lalagay yon dun sa plano ng komunidad. Para pag nagplano sila, paano ba i-zone? Saan ba ilalagay ang parks, no? Ang green space? Saan ba ilalagay yung mga critical facilities? Alam nila na dapat iiwas dun yon, no? Mm-hmm. Iiwas dun sa mga natukoy ng mga mapa na may climate change scenario doon. Dapat hindi natin nilalagay. So ganun po ka-importante ang siyensya, no? Teknolohiya, siyensya, ipapagsama natin 'yan, nagagamitin para maging maganda ang ating mga desisyon, maging maganda ang ating mga plano sa komunidad.
1: Mm-mm. Pero ito, isa pang punto, Dr. Lagmay, ano ba itong konsepto ng sponge cities at paano ba nito binabago yung traditional approach na umaasa lamang sa mga flood control structures tulad po ng dikes, pumping stations, at drainage systems?
0: Hello, nawala po kayo. Pakiulit po.
1: Ito po, pakipaliwanag nyo nga lang sa amin yung konsepto nitong sponge cities na ito. At paano nito nababago yung traditional approach na sabi nga umaasa po sa mga flood control structures, mga dikes, pumping stations, at drainage systems, Dr. Lagmay, sir?
0: Ako, nung nag-asfalto po tayo at nagkongkreto, nung pinalawak natin yung urbanized areas, eh yung mga lupa po, eh hindi na nakakapag-absorb ng tubig ulan. Na pag hindi natin inabsorb ng yung tubig ulan, hindi na na-absorb ng lupa, eh dadaloy ito at magko-contribute sa pagpalaki ng baha.
1: Ayun, nawala si Dr. Lagmay. O, balikan natin si Dr. Lagmay, ano. Ayan, nandyan na uli. Dr. Lagmay, sir, naputol tayo. Yan.
0: Ituloy ko na.
1: Opo,
0: ituloy
1: please.
0: Ko na.
1: Opo.
0: So, dahil sinimentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So, ang gagawin natin, eh meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station, ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baka. So, merong mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisip-sip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha na problema natin.
1: Paano natin ito may i-incorporate dito sa nangyari sa Central Luzon? Ay, malawakan yung pagbaha dito sa mga agricultural area, urban centers, ilog, wetland, at maging sa mga palayan.
0: Ayan. Eh, sa Central Luzon po, napapaligiran po yan ng mga bundok, di ba? Zambales, meron mga bundok sa Sierra Madre, all the way to Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Pag doon umulan, eh bababa yung tubig. Pag bumaba yung tubig, dadaan yan sa Central Luzon, tatahak yung tubig papuntang Manila Bay. Eh, habang tumatahak, dumadalo yung tubig, ang dami mga komunidad na tinatamaan. So ang gusto natin, ang approach ay medyo may nature-based solutions, magtatanim tayo ng puno, magkakaroon tayo ng maraming retention basins, magkakaroon tayo ng mga detention basins kung saan kinakailangan. At siguro makakapagbanggit pa ako ng mga 15 to 20 other interventions, no? So, meron tayong hybrid solution, hindi lang dike, hindi lang gray infrastructure, kung hindi mga other interventions. Ang tawag sa kanila collectively ay green solution. So, hybrid green-gray solutions na pag pinagsama-sama 'yon, magiging mas epektibo. At gamit natin ang siyensya, bago pa natin gawin, i-simulate na, no? Pag-aaralan na doon sa computer, mababasa natin, makikita natin kung epektibo ba yung proyektong yon o hindi, na magkakasama, epektibo ba siya o hindi sino ang makikinabang, anong komunidad, para bago pa tayo gumastos ng isang piso para sa isang proyekto, ay alam na natin kaagad kung makakatulong to o hindi.
1: Ayun. Pero nabanggit niyo yung long-term solution eh. Ano bang dapat gawin dito ng national government, local government units, mga komunidad, mamamayan para sa sama-samang pagkilos upang mabawasan nyo itong panganib at epekto po ng pagbaha?
0: Yung sama-sama po, kailangan po talaga whole of society, no? Hindi lang po gobyerno ang merong responsibilidad dito. Marami pong mga dahilan ng baha, primarily yung malakas na buhos ng ulan. Pero pinapagrabe natin yung baha eh. Nagbabara tayo ng mga ilog dahil sa pagtapon natin ng basura. Eh, pag ganon, yung basura na tinapon mo ay babalik sa'yo sa form ng baha, di ba? So, marami po tayo mga ginagawa na pwede nating iwasan para hindi na gumrabe pa yung sitwasyon. Nandito na nga tayo sa Pilipinas, meron na nga tayo mga paglindol na nakakatakot, pagputok ng bulkan, pagbaha. Eh, wag na po nating dagdagan pa yung mga ginagawa sa atin na hagupit ng kalikasan, ano? At yan po, magtulong-tulungan po dapat, obserbahan po natin yung batas, no? Implement natin na mabuti yung water code, yung building code, yung solid waste management law, and so on, no? So dapat po tayo magtulong-tulong dahil napakalaki po ng ating problema, lalo na ito na nga, mukhang ito na nga yung climate change na humahagupit sa ating lahat.
1: Panguli na naman, Dr. Lagmay. Sa tingin nyo kaya kung naipatupad ang tama yung mga proyekto dito sa flood control, particular na rito sa may Central Luzon, kung saan yung mga sangkot dyan eh, talagang yung napatunayan, sabi nga eh, na lumabas, nabunyag, na binulsa yung pera, pinangkasino pa nga yung iba. Eh, sa tingin nyo ba, aabuti natin to ngayon? Bukod sa epekto ng climate change, ha?
0: Bali, ano po, no? Yung Central Luzon, kaya po patag yan, kaya po nandyan yung lugar na yan, ay dahil hinubog yan ng panahon, hinubog yan ng tuloy-tuloy na pagbaha, no? Kaya maraming mga fertile soil dyan dahil pag bumabaha, yung mga kapatagan ay nabibigyan ng bagong nutrients, no? Bagong lupa. Hindi po natin matatanggal completely ang baha, pero pwede natin babawasan yung taas ng baha para hindi naman ganun ka nahihirapan ang ating mga kababayan. Susubukan po gamitin ang ebidensya, ang siyensya, para mas maganda ang ating pinaggagastusan ng ating pera. Ayan po, no? Planuhin po natin na mabuti ang mga komunidad, iiwas ang mga komunidad sa mga lagusan ng tubig. Doon sa mga flood-prone areas. Gagamit tayo ng siyensya para matukoy itong mga lugar na ito. At gagamit din po tayo ng siyensya para paano ba natin malaman kung ano yung mga solusyon na pinakamaganda, no? Pinaka-solusyon na pinaka-cost-effective. Kumbaga, titignan natin yung cost-benefit ratio para malaman natin kung ang ating investment ay yung pinakamaganda para sa ating lahat.
1: Ayan. With that, Dr. Lagmay, sir, kami nagpapasalamat sa inyong mabusising pagpapaliwanag sa ating mga kababayan tungkol dito sa master plan, climate change, at nasabi nga, talagang sanhi po ng nararanasang pagbaha natin ngayon, at sabi nga, isa rin sa mga tinitingnang solusyon upang kahit papano, kundi mamaibsan, at least tuluyan ng malabanan itong problema natin sa pagbaha. Kaya pa man, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa aming tawag, sir, at pagsagot sa aming mga katanungan. Magandang hapon po sa inyo.
0: Ay, sige, maraming salamat po. Maraming salamat po for inviting para makapag-explain ka kami.
1: Salamat po. Dr. Mahar Lagmay, ang Executive Director ng University of the Philippines Resilience Institute. Mark in! Mark out! Oras! Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko. Oh, yung mga nagkamal ng ano diyan, ha. Mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi diyan sa flood control diyan, ha? Buhay pa ba kayo? Oh, nakita niyo na? ang epekto ng ginawa ninyo bukod sa climate change. Nakita nyo na? Oh. Sana ho magsilbing panggising ito lalo na doon sa mga nagbulsa ng milyon-milyon limpak-limpak na salapin na para sana pakinabangan ng taong bayan. Alas 4:47, 13 sandali bago ang alas 5.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang dahil sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
3: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news! Fake news! Disinformation! Disinformation! Mark out muna yan!
1: Meron pa po tayong 10 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Meron po tayong nagmamadaling!
7: Radyo Pilipinas Flash Report! Flash Report!
1: Release order kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilabas na ng Sandigan Bayan. Detalye mula kay Diane Liardean.
8: Yes, J-Mark, inilabas na nga ng Sandigan Bayan 5th Division ang release order kay dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa kautosan ng Korte, inatasan si Police Brigadier General Portia Manalad ng PNP Health Services o Service General Hospital na palayain si Bonoan sa kustudiya, maliban na lamang kung may iba pa siyang panaragutan sa ilalim ng batas. Binawi rin ng Korte ang commitment orders na ipinalabas nito laban kay Bonoan ng June 19. Bunsod ito ng resolusyong inilabas noong September 1 kung saan pinabura ng Korte ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si Bonoan sa hanay ng mga akusado sa dalawang kaso, yung pagdabag sa Republic Act 319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 7080 o ang Anti-Plunder Act. Matatanda ang Sibunoan ay kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder na may kaugnayan sa Flood Control Kickback Scheme. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar!
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sa iba pa mga balita, Ombudsman Jesus Crispin Remulla itinangging kakandidato siya bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
9: Itinangging ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagahangad siyang maging susunod na Chief Justice ng Supreme Court kasunod ng napipintong pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre. Sa panayam sa Senado, diretso ang sinabi ni Remulla na hindi siya mag-a-apply para sa posisyon. Ayon kay Remulla, wala na siyang ibang ambisyon sa ngayon at ayos siyang manatili sa Office of the Ombudsman para tapusin ang kanyang trabaho. Itinalaga sa Remulla bilang Ombudsman o October 2025 at takot ng magsilbi hanggang 2032. Narito ang bahagi ng pahayag ni Remulla.
10: I'm okay. It's something that I have to do for the country. At least to tell people that I believe to be true and I believe can be done for the country. I'm not applying.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete, prerogatiba ni Pangulong Marcos ayon po sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
11: Desisyon na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga at pagpapanatili sa acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng pamahalaan. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagkwestiyon ni Senator Aimee Marcos saan niya iduse-dusen ang listahan ng mga opisyal na gobyerno na nagsisilbi bilang acting officials. Kung matatandaan, sinabi ng mambabatas na dapat gawing permanente ang appointment sa mga opisyal na gobyerno at hindi sa ilalim ng acting capacity upang masala at magbusisi sila ng commission and appointments. Ayon kay Castro, prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-a-appoint ng mga opisyal. Bukod dito, naayon pa rin naman anya sa batas ang acting appointment ng mga itinatalaga ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Panukala naman para higpitan ang paggamit ng secret funds, nilalatag na ho ng House Prosecutors. Detalye niya mula kay Kathleen Forbes. Kat!
12: Itinutulak ng House Prosecutors ang isang panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod na rin ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol sa report list, Representative Terry Redon, miyembro ng prosecution, maaaring ihain sa loob ng 2 linggo yung tinatawag na confidential and intelligence fund integrity bill. Kabilang sa nais linaman sa panukala ay yung paggamit ng mga alias na mga tumatanggap ng confidential funds tulad na lamang ng pangalang Mary Grace Piatos. Sinabi ni Redon na maaaring payagan yung paggamit ng alias para maprotektahan ang lehitimong operasyon pero dapat nakatala at nabeberipika ng ahensya ang mga otorisadong oversight body na tunay na pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Nais din umanong linawin ang mga patakaran kung sino maaaring humawak ng secret funds kabilang yung requirement na dapat ay organic personnel at fidelity bonded ang sino hawak nito. Maaari rin magtakda ng panukala ng mas malinaw na rules sa paggamit ng confidential funds para sa safe houses at kung ano-ano nga ba yung mga maaaring paggamitan nitong CIF.
13: Kasi, syempre, ACOA guideline is of course very important but I think dahil all-encompassing naman po talaga yung confidential and intelligence funds, tingin ko very important po yung pagkakaroon na po ng aktual na batas na magtitiyak po ng integrity po ng paggamit na ito.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, Department of Energy naglabas naman po ng first warning sa 40 generation companies na nakitaan po ng paglabag. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
14: J. Mark, matapos nga ipa-show cause order noong buwan ng Hunyo, naglabas na ng first warning ang Department of Energy sa mga generation companies na nakitaan ng paglabag. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ang mga GenCo na hindi sumagot mula sa show cause order na ipinadala sa kanila ng departamento. Mula naman sa 175 generation companies ang na pinagpapaliwanag, ayon kay Garin, nasa 40 nga ang binigyan ng first warning at nabigyan din ng kopya ang Energy Regulatory Commission. Paliwanag naman ni Garin, sa first warning ay nire-reprimand o formal na babala ito sa mga kumpanya. Narito ang pahayag niya ni Secretary Sharon Garin.
15: No warning ano sila. Now, we issued, that's the first warning. If you receive 3 warnings, then we can blacklist you or suspend you or cancel your permit. So, that is the part of what we are trying to push now, that we need to have discipline and accountability with the GenCos. Kasi hindi naman pwede na, ay, nasira, no? Kasi hindi naman, ma-avoid naman yan kung mini-maintain mo lang. So we need to have more accountability with the GenCo. So that's why we issued a new policy na 3 strikes ka, out ka na.
14: Kapag naman tumuntong sa second warning, ito na ang suspensyon at mahigpit na sila ngayon na kapag umabot pa sa third warning, automatikong aalisin na ang kanilang permit na mag-operate. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw pong 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamarilyano sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinakakasuhan na po ng Department of Justice. Detalye mula kay DK Zarate. DK.
17: Sasampano ng kasong menor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamarila sa paaralan sa Tacloban City noong Hulyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, 4 na kasong frustrated murder at 6 pang bilang ng attempted murder ang inihain laban sa 15 taong gulang na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakitaan ng prosecution na alam ng estudyante ang kanyang ginagawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasambuat ang kapwa menor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang may higit sa 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, ihahay na ang kaso laban sa 15 taong gulang ng estudyante sa Tacloban City sa Regional Trial Court. 72,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa sa bawat bilang ng frustrated murder, habang 36,000 pesos naman sa bawat bilang ng attempted murder na kinasangkutan ng nasabing estudyante.
18: On the shooting incident in Tacloban City that happened on June 22, 2026, our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School, after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
17: Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ay, bago po ang lahat, may pabati po rito. Happy 12th birthday kay Aliana Chris Mendoza. Ang pagbati ay mula kay Ikay, na binati ko rin noong nakaraan, napamangkin ng aming daragang magayon. Oo, si Tita Matet. Si Tita Matet ay marami ng utang sa amin pansit. Ano?
19: Happy birthday!

Magandang hapon, Pilipinas. 10 minutes after 5 ang ating oras. Ngayong araw po ng Huwebes. It's September 3, 2026. Opo, simula na po ng Setyembre. Well, at least sa akin kasi absent ako ng dalawang araw. So para sa akin, ngayon pala nag-uumpisa ang buwan ng September. Pero hindi ko pa naririnig si Tito Jose Maria. Hindi pa naririnig ng mga tenga ko ang mga katagang whenever. Postgame tayo this Thursday afternoon dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, baka nakalimutan nyo na. Live na papakinggan dito po 918 AM sa inyong mga radyo at syempre napapanood via live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. At tayo rin po ay nasa YouTube channel. Meron na tayong YouTube. Ano ba YouTube channel natin, pare? You know, Sports Radio 918 AM. Napapanood na rin tayo dyan. Paglilinaw ko lang ha, hindi po kami kumikita dyan ha. Mamaya, may issue. Mamaya sabihin ng Meta eh. Hoy! Hindi na naman sakop ng Meta yung YouTube, di ba? Hindi nyo na kami mahahabol dyan. Now, sa puntong ito, ang I think almost a big part ng mundo ay nakatutok dito po sa US Open sa Flushing Meadows in New York at kasama na po dyan ang Pilipinas. Ano? Tingin ko unti-unti na tayong nai-integrate dito sa sport na to at bilang tayo ay lupain ng mga coaches at analysts, tingin ko hindi na magtatagal eh. Pati dun sa mga ibang players, maliban kay Alex Ayala, meron na rin tayong komento patungkol sa kanilang mga laro. Hindi na magtatagal yan. Magiging expert na rin tayo lahat sa tennis. Sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, nagkakaroon kasi tayo ng deeper appreciation sa sport na to. Kaya paunti-unti talaga ay naiintindihan na natin ano, paano tumatakam yung laro. At syempre, na-appreciate na rin natin yung ibang mga players. More so today than before. Dahil nga sa ating rising star na si Alex Ayala. And speaking of the US Open, papasok pumapa unti-unti na no, nagko-qualify yung mga players sa round of 32, the third round nitong huling Grand Slam event ng taon na to. Now dito muna tayo sa women's singles. Isa sa mga early qualifiers for the round of 32 ang defending women's champion and world number 1 na si Aryna Sabalenka, who is coming off a 6-1-6-1 victory laban kay Polina Yatchenko dun sa kanilang naging second round match. 54 minutes lang ang kinailangan ni Aryna Sabalenka para kunin itong panalo na to. So hindi pa ho tumagal ng isang oras para mailista ni Sabalenka ang kanyang 15 sunod na panalo dito sa US Open. Lumabang siya 5-0 sa set 1 pagkatapos 3-0 sa set 2. Talagang walang chance ang makarecover etong si Polina Yatchenko dito kay Aryna Sabalenka. Overall, etong si Sabalenka had 24 winners. In fact, nung nanalo si Polina Yatchenko for the first time dun sa kanilang laro, I think that was 5-1 in the opening set, meron ng 12 winners etong si Aryna Sabalenka. So ganun ka-dominating yung naging panalo niya. 76% ng kanyang first serve was in play, kung saan nakuha naman niya yung 75% ng kanyang mga puntos. At maganda rin yung naging laro niya kapag lumalapit siya dun sa net. 8 out of 11 points ang nakuha ron itong si Aryna Sabalenka. So her next opponent is going to be Kamila Rakhimova. At ikangailiyamado rito si Sabalenka kasi sa tatlo nilang previous matches, hindi pa siya natatalo nitong si Kamila Rakhimova. Meanwhile, number 3 seed Jessica Pegula, tinalo naman yung kanyang fellow American na si Sofia Kenin, 6-3-6-1. Ito naman, 56 minutes ang kinailangan ni Pegula para umabante sa third round ng US Open for the 7th straight year. 5-2 na rin ang kanyang head-to-head record laban dito kay Sofia Kenin. Ang mga nangyayari dito sa laban, naka-love break agad itong si Pegula dun sa opening game. Tapos sa service game niya, meron siyang service winner, 2-0 kagad sa set 1.
Tinapos niya yung set number 1 with back-to-back service holds and her second break of the set. Tapos, yung sa set 2, inumpisahan niya yan with a hold to love. And then, later on, she forced Kenin to commit back-to-back errors for a 5-0 advantage. 18 winners para kay Jessica Pegula. And 86% ng kanyang first serve was in play. May extra incentive na nag-iintay dito kay Jessica Pegula if she wins this one. And if Elena Rybakina, I think, loses in the semifinals, she could overtake actually itong si Aryna Sabalenka bilang world number one player. Her next matchup is Leila Fernandez. Lamang si Pegula sa kanilang head-to-head matchup, 3-1. Pasok na rin sa round 3 sina Linda Noskova na tinalo si Ilan Lana Tararudi 6-4-6-2, si Carolina Mokova who defeated Katie Bolter 6-1-6-love at si Elina Svitolina na tinalo si Maya Joint 6-2-6-7-6-4. So, ano yan, pareho lahat yan nasa top 10. Etong si Noskova, Mokova at saka si Svitolina. Now, the highest seeded player na nalaglag na sa women's singles is number 12, Belinda Bencic, natalo sa round 1 match niya kay Yulia Putintseva. Siyempre, inaabangan nating lahat itong susunod na laban ni Alexandra Ayala. Mamaya po yan, 12:40. That's the tentative schedule, 12:40 a.m. Mamaya hong Biyernes ng madaling araw, kalaban niya si Alexandra Olinikova. At kung sino man nanalo sa kanila, will face either number 14, Iva Jovic, or si Francesca Jones. Now, if you remember, sa kanilang previous na pag-aharap, natalo in 3 sets ni Olinikova, etong si Alexandra Ayala sa Strasbourg Open last May. Now, after talunin ni Alexandra Ayala, etong si Mary Stoyana ng USA dun sa first round sa kanyang post-match press conference, sinabi niya ron na trinabaho niya yung mga bagay, yung mga lapses na nakita niya dun sa kanyang previous loss kay Olinikova. And dagdag niya, she has improved a lot since nung huli nilang laro, ano? And I agree, completely, 100%. Following that loss sa Strasbourg Open, which was played on clay, sumunod yung grass court season, di ba? Terrific yung naging campaign dyan ni Alex. Umabot siya hanggang round 4 ng Wimbledon. Tapos nasundan yan nung solid na simula niya sa hard court. Hard court season kung saan nanalo pa siya sa WTA 500 Mubadala DC Open. On the other end, etong si Olinikova ng Ukraine sa... Yes, umabot siya sa round of 32 ng French Open. Pero sa grass court season, ang pinakamataas na niyang result was a semifinal stint sa isang WTA 250 event. And then, sa Wimbledon, natalo siya sa opening match niya. Sa hard court naman, sa National Bank Open, hanggang round 1 lang siya, natalo na siya ron. And remember, si Alex umabot ng round of 16 sa National Bank Open. Tapos umabot siya sa round 2 ng Cincinnati, si Alex Ayala naman hanggang round 3. So, kung pagbabasihan natin yan, diba, ako masasabi ko, Alex Ayala has the advantage momentum-wise and experience-wise laban dito kay Olinikova entering their rematch mamayang madaling araw. Ano? Of course, dahil mas deeper yung runs ni Alex sa tournaments niya after nung Strasbourg matchup nila, ibig sabihin nun, she has also faced tougher competition, higher level of competition kumpara dito kay Olinikova. And of course, considering na yung naging huling laban nila was on clay, eto, different surface na to, played on a hard court na to. So, you know, talagang ibang completely different environment ito. And Alex Ayala also added that she will head to the match, to sa kanilang rematch, with the same or an even better mindset that she's had the last few weeks. And bad news yan para kay Olinikova because, again, going back to the Wimbledon, iniisa-isa ni Alex Ayala yung mga players na tumalo sa kanya before.
Di ba? Puro revenge wins yung nakuha niya ron eh. Until dun sa Mubadala DC Open. And base na rin sa naging performance ni Alex Ayala dun sa kanyang opening round win against Mary Stoyana. Kitang-kita ron kung gaano kataas yung kanyang focus, yung kanyang concentration. During the match, he was really locked in. And if you remember, merong stretch dun sa second set ng laban niya against Mary Stoyana. Lumamang actually yung Amerikana eh. Stoyana held multiple break points against Alex Ayala. Pero nagawa pa rin makabawi ni Alex makuha yung service hold until she got that sweep, two-set sweep laban dito kay Mary Stoyana. Now, hindi naman garantisadong mananalo si Alex versus Olynykova. They still have to play. She still has to compete at a very high level at this stage. I think very aware naman si Alex Ayala na hindi given na porque mas mataas yung ranking, porque naging mas maganda yung tinakbo nung previous competitions mo, eh, di ba, matik na yung panalo eh. No? She's very aware na talagang at any given day, any given opponent, may posibilidad talaga na manalo. And that, I think, yung comfort na yon, na that gives us comfort na alam natin, na alam ni Alex kung ano yung kailangan gawin para manalo. And that, you know, adds to our belief na kaya niyang talunin, ano? Kaya niyang makaribanse laban dito kay Oleksandra Olynykova ng Ukraine sa kanilang second round match. Mamaya po, madaling araw. Tentatively, 12:40 a.m. So, depende, I guess, doon sa mga maunang matches. Baka posibleng ano pa to, mapush pa to. So, good luck sa mga magpupuyat mamaya para sa susunod na laban ni Alex Ayala. Ito namang sa men's side ng US Open. Ilan sa mga umabante na sa third round is defending champion and second seed Carlos Alcaraz. Tinalo niya si Jaime Faria 4-6-6 love 6-3-6-2. 9-0 sa isang Grand Slam tournament this year itong si Carlos Alcaraz at fifth time niyang umabot sa round of 32 ng US Open. The only time na hindi niya nagawa yan was in 2020.

0: already losing sa first round. Diba? Projected na sila yung magtatapat in, I think, in the semifinal. So, hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari na magkakatapat si Alcaraz tsaka si Djokovic in the semifinals nitong US Open. Isa pang panalo, itong si number 7, Daniil Medvedev. 6-1, 6-3, laban kay Sebastian Gorzny. So, nasa second round na siya. Third round, sorry. Malaking bawi ito kasi from last year, round 1 pa lang, nalaglag na siya dito sa US Open. Now, ngayong taon na to, sa kanyang last tournament before itong US Open, yung Winston-Salem, natalo siya dun sa second round nun. And naging viral actually yung isang video clip during his match laban kay Martin Dam. Kasi natalo siya dun eh. He was so frustrated sa kanyang performance dun sa second round na yun sa Winston-Salem Open na he was heard saying na baka mag-pickleball na lang daw siya. Sabi niya, any sport is better than tennis right now. Ang plano niya pa nga nun eh, makipag-double siya kay Jack Sock sa pickleball. Now, his next opponent is Arthur Rinderneck dito sa US Open. Ang tanong, pag natalo ba si Medvedev dito, magpipickleball na siya? Samantala, yung tumalo kay Novak Djokovic, pasok na sa third round. So pinatunayan niya na hindi, kumbaga hindi drawing, hindi chamba. Yung naging panalo niya kay Djokovic, tinalo niya si Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-4, and 7-6. So unang beses na umabot sa third round ng US Open itong si Mariano Navone at ikalawang beses sa isang Grand Slam tournament na umabot siya sa round of 32, nagawa niya yan last year sa French Open. Magtutuloy-tuloy kaya ang kanyang magandang kapalaran dito sa US Open. Ang sunod niya mga kalaban, ang kanyang fellow Argentinian na si Tomas Echeverri. Argentinian pala to. Akala ko taga-Caloocan to eh. Hindi pala taga-Caloocan si Tomas Echeverri. Si number 8 seed, Ben Shelton, tinalo naman si Hubert Hurkacz, 6-3, 5-7, 4-6, and 7-5. I don't know if you know, pero yung US Open ngayong taon, ang may pinakamalaking prize money pool in history. In fact, yung singles winners, makakakuha po ng tumataginting na $5.5 million each yan ha. So, yung men's and women's winners, tig $5.5 million. That's about 343.8 million pesos. Now, ang ating pong pambato, Alex Iyala, nasa round 2. Guaranteed na yan. $190,000 or 11.8 million pesos. Alex, my friend! Wa 11.8 million pesos. So, dahil umabot siya sa round 2. Now, if she wins mamaya against Olenikova and advances to the third round, ang premyo dyan, $290,000 or 18.1 million pesos. Kung ako sa'yo, Sir Edmund, mag-tennis ka na lang, huwag ka nang magloto. Tennis ta lang. Sagot ko na raketa mo. Po ang ating oras. Kayo'y nakatutok dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa Post Game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sa Major League Baseball, mga kaibigan, medyo inaalat itong defending World Series champions, Los Angeles Dodgers. The latest result nila ngayong araw ito,

0: 6-8 loss laban sa St. Louis Cardinals. Now, maganda pa rin naman yung record nila. 82-57. They are one of 4 teams sa buong liga na merong at least 80 wins. Pero they are only 4-6 sa kanilang huling 10 laro. And hindi pa sila nananalo dito sa kanilang 3-game series laban sa Cardinals kasi nung kahapon 8-13 yung naging talo nila. Tapos ngayon 6-8 naman. Ngayon dito sa National League standings, ang record nila 82-57. Pero they mas maganda yung record ng Milwaukee na 87-53 at ng Atlanta na 83-57. At dun sa apat na koponan na merong at least 80 wins at present sa Major League Baseball, sila na yung may quote-unquote worst record kasi sa American League, etong Tampa Bay Rays ay 83 wins and 56 losses. Medyo inaala talaga itong Los Angeles Dodgers. Ano? Pero syempre, ang sukatan naman talaga nito ay sa playoffs. Pero posible ba dumaan pa sila dun sa ano tawag dito dun sa wild card round pa in the playoffs if they will not have the best record after the regular season. Pero mahaba pa naman ito. And ilan ba yung lamang, although ilan ba tong yung Milwaukee has 5 more wins. Although isang ano lang naman, isang panalo lang ang lamang sa kanila netong Atlanta Braves, and they also have the same number of losses. Etong Detroit Tigers, tinalo ang Minnesota Twins 11-6. Milwaukee Brewers panalo sa Chicago Cubs 9-5. Ang Atlanta Braves ngayong araw, may laro ba tong Atlanta Braves? 9-0 laban sa Washington Nationals. And then yung Tampa Bay Rays. Naglaro ba ito ngayong araw na to? Ah, talo. Talo naman ang Tampa Bay sa New York Mets 4-10. And then, 80 wins na rin pala, sorry. 80 wins na rin pala. Itong New York Yankees na ngayong araw. Tingnan na natin kung naglaro ang Yankees. Panalo laban sa Los Angeles Angels 6-3. So hindi pala tawag dito Dodgers ang may worst record among the 80 win teams so far, yung New York Yankees yun, but just the same, then again, they have the second worst record among 5 teams na merong 80 wins at least ngayong season na to. And yung results nila parang hindi consistent, di ba? Laban sa Tigers, nanalo naman sila doon, 2-1 sa series na yon. But 0-3 sila laban sa Atlanta Braves. Okay, naka 3-0 sila sa Pittsburgh. But against the Rockies, 0-3 sila. No? So may mga ganun, may series silang napapanalo. And then next series, all-out sila, panalo all-out. So far inconsistent at least in this stretch ng regular season ng Major League Baseball etong Los Angeles Dodgers, considering na antindi ng lineup dito, syempre Shohei Ohtani, Freddie Freeman si Max Muncy, di ba, si kinuha pa nila si Tarik Skubal. Pero I think, ewan ko kung kailan babalik siya, no? si Will Smith, yung kanilang top catcher. Oh, I don't know if nakabalik na siya. Samantala sa WNBA, last Monday pa yung huling play date po nito, nakabreak itong WNBA dahil bukas magsisimula na ang FIBA Women's World Cup 2026. Sa Berlin, Germany. Ang WNBA magbabalik na sa September 18. Ang maganda nito, tropa, etong FIBA Women's Basketball World Cup, mag-uumpisa yung mga laro hapon dito sa Pilipinas. Halimbawa, bukas, 5:30 p.m. yung laban ng Australia at saka ng Puerto Rico. Yung laban ng USA at China. Uy, maganda kabaka na ganito. Yung USA at China, 8:15 p.m. bukas. So, hindi natin kailangan magpuyat. At ewan ko kung panonorin mo yung Hungary tsaka France, alas 3 ng madaling araw sa Sabado. Pero yung mga laro nila, no, mag-uumpisa mga alas 5, ayan, 5:30 ng hapon oras natin dito sa Pilipinas. So, bukas simula na ng FIBA Women's Basketball World Cup 2026 hanggang September 14 ito. Ayan, nasa dun gagawin yung gold medal game on September 14. 5:34 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Alaala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:39 po ang ating oras ngayong Thursday ng hapon. Kamakailan itong ating Philippine Women's Baseball Team finished 4th overall sa kanilang unang pagsabak sa WBSC Women's Baseball World Cup group stage, ano? Narrowly missing yung kanilang pwesto sana in the World Cup final na gaganapin next year kasi yung top 2 plus a wild card from the two groups ang aabante dun sa World Cup final, pang number 4 ang Pilipinas. Pero talagang maraming humanga dito po sa naging laban ng ating Philippine Women's Baseball Team dahil nakapagtala pa sila ng 2 panalo against higher ranked teams. Sa world rankings, number 21 ng Pilipinas, napanalo sila over number 7 Cuba at number 15 Great Britain. Pero kinapos sa dulo. Now, isa sa mga naging standouts ng ating Philippine Women's Baseball Team, si Martin Francisco, who was named Player of the Day during that glorious day number 2 ng kanilang laban, ng kanilang campaign, kung saan nga tinalo nila yung Cuba at Great Britain. So, let's find out sa viewpoint ni Martin Francisco kung paano tumakbo etong kanilang debut, impressive debut in the WBSC Women's Baseball World Cup group stage. Sana yung panayam ng Sports Radio 918.
8: Hello? Yes, congrats!
9: Hi, good morning.
8: Okay, magandang araw. Wow! 2 wins at the World Cup. A historic campaign for the Philippine Women's Baseball Team. Anong take mo dyan, Martin?
9: Oh, it just feels amazing. At it was so heartwarming to receive all the messages of support to people in the Philippines na hindi ko naman expect na sumusunod sa baseball at sumusunod sa ano namin, journey namin sa World Cup. It was just so heartwarming po talaga.
8: Okay, definitely unexpected the results because our program through Dennis Hilanga, di ba, talked to you just days before you left for Taiwan. So, how was it? Anong key ng napaka makasaysayan na kampanya ng Philippine team sa World Cup?
9: I think the key was just, you know, trusting each other and pinakita lang talaga namin kung anong pinaghandaan namin. I think a perfect example of that would be our first game against Japan. Throughout, I'm proud to say talaga na throughout the whole tournament, kami lang talagang nakahawak sa Japan ng 3-0. At kami lang talagang naka-stop defensively ng Japan. And I think it's a perfect example of how far we've come in baseball and how much we've really improved. And I think, well, in highlights, you can really see our team captain, Nika Velasco in second base. You can really see her amazing defensive plays. And that's an example of what we've been working so hard for leading up to this tournament.
8: Yeah. We were talking to Nika earlier, but she's so humble, very general yung description niya about the game and about the performance of the team. Siya pala, isa rin sa napakaganda ng defense on that particular base. Aside from that, how was yung mga pitchers natin, especially that in that opening game against Japan?
9: I think because our opening pitcher that day was si Joji Lim, and Joji is somebody who, in my opinion lang naman, somebody who is always so calm and composed na parang she doesn't let the pressure phase her. And I think that's an amazing mindset and an amazing attribute to have in a pitcher, especially a starting pitcher against such a big team. I think that Joji held herself so well. And as I mentioned to Dennis when he interviewed me, was that the pitcher is really the heartbeat and the light of the team. So I think Joji was a perfect heartbeat for that team, and she really steered the defense into that amazing defense that we had against Japan.
8: I think there were some parang stoppage muna doon sa game against Japan. Ano ba nangyari? Nag-brown out ba on that particular game? What happened?
9: So, parang nag-black out the whole stadium. Parang namatayan. Parang kala namin, ano nangyari? Hindi pa nagpayat ng creator. What? But I think it was a technical thing na the whole facility talaga blacked out. Tapos when the electricity came back on, yung right field, all the lights were off. So one of the poles didn't have lights. So we could technically still continue to play, but then the technical committee said that it would be a safety hazard, and they'd rather, because it was already the last inning na rin, so they'd rather stop the game na and call it a whole game than what do you call this, make sugal on that last inning. So yeah.
8: Ang ba sa inyo yung decision na yon, Martin?
9: We were also ready to hit na against that closer of Japan. Lahat kami, palong-palo na talaga. We are ready for it. But, you know, we can't do anything eh. Ganun.
8: Para sa amin, sayang yon. But Martin, so what was the mindset of the team going to the second day? And that's another big day against Cuba, world number 7, and world number 15, Great Britain.
9: So, mindset na namin was, we were coming from a high, even though natalo kami sa Japan. We were coming from a high because we were so amazed. Because it was our first, parang first application namin ng training namin against women talaga. Eh. We were so amazed. We were so kaliante talaga because, you know, we came from 3-0 against Japan, world number one. Nobody held them at 3-0 in the succeeding game. So we were also excited. We were also hyped for the next two games. And we really knew, we also had the pressure, of course, in ourselves, na these two are big games. This is where, you know, we really have to show them talaga kung anong kaya natin. And we did that. So it was all just the atmosphere, the positivity, and us just, you know, just excited to really play.
8: So what can you recall on that game, the first game against Cuba?
9: So against shut out
8: win.
9: Against Cuba, we were kind of ano pa eh. Parang because against Japan we were hitting first, so we were the away team. Against Cuba, we are the home team, and so home team you always have to hold them at zero to give yourself like lightness and positivity when you're hitting. Para, you know, motivated ka when you're hitting, you did nice, good defensively. And the first out, if I recall correctly, the first out was by our shortstop, a diving catch. So that put the team in good spirits. And then we did a 1-2-3 out, no one got on base. So then that really motivated us and put us in such good spirits. Now when we were hitting, we just felt so light and so positive. So yeah, that was such, I know I've been saying, but it was just such an amazing feeling because, you know, first time in history, women in World Cup, first time in history, one of my team's first hit, you can't do anything but just cheer on your teammates talaga because this is history in the making. Eh? You're we were part of history. And just seeing that, you can't take that away from anyone. You just have to support, and you have to be there and just live in the moment. And that's what we were doing that the first game against Cuba.
8: Meron ka bang hits that time, in that particular game against Cuba?
9: Oh yeah, I had one hit. I had an RBI, and yeah, that was so, I don't know, like for a moment I kind of blacked out, because it was just so much for me to handle that moment. I just blacked out, and then I was like, oh, I'm here na pala in first place. But yeah, it was just too real for me, I guess. And I don't know, emotions flooding, excitement, and I was just, I got lost for a moment, if I'm going to be honest.
8: In spite of those, yeah, of that, those feelings, excitement and everything, yung composure andon. Imagine, all throughout the game, di nyo pinascore ang Cuba, di ba?
9: Yeah, that was a motivation for us, because the more makakascore ang runner, if you, walang ano eh, walang kumpiyansa, kailangan walang kumpiyansa hanggang last out. Kasi no matter what, one error can be a catalyst for the offense to make more hits, more scores. So, walang kumpiyansa. Even though we were leading, walang kumpiyansa. Play zero as much as possible. Always play zero. And we always had, as you mentioned nga, composure. Kasi we have to have focus. Until the last out, composure, focus, walang kumpiyansa. That has always been my mindset, and I think it's a good mindset to have, because there's a saying na bilog ang bola. Sometimes even 10-0 you can still lose. So there's no saying talaga until you get the last out. Just focus talaga.
8: And then the next game, how many hours before the next game against Great Britain, where you became the player of the day?
9: So yeah, it was I think we rested for one game about 3 hours, 2.5 hours, yeah, and then we played again. So against Great Britain naman, different setup kami, because the pitcher was different, a bit slower yung pitcher, so a few of us kind of struggled a bit, because change speed, change mechanics and everything, we kind of had to adjust. So there was an adjusting period before our bat started hitting talaga. But in Great Britain, we came from a win from Cuba. So we just let whatever worked in Cuba push us and continue towards the whole game of Great Britain. So yeah.
8: With your RBIs in that game against Great Britain, what inning?
9: First inning, if I'm not mistaken. Yeah, it was the first inning. I think it was runners on, one out, runners in first and second, and yeah, I was able to get a double RBI. Yep.
8: What was on your mind that time?
9: It's just to hit the ball square, because coach changed the lineup a bit and put me a bit higher into a position that I wasn't too comfortable with and I didn't really agree with. But then he kept on saying, kung anong gawin ko, kung saan kita ilagay, gampanan mo, kasi nilagay ka kita dyan kasi naniniwala ko na kaya mo. So then kind of pressured, because it was batting lineup, they put me at fourth, and I'm not really too comfortable with fourth. It's a big role to play in baseball and in softball, and so I had that pressure in me, and so I was just really zeroing in. In my mind, I was just, you have to focus, you have to get a hit, you have to prove that you deserve this spot. So yeah, that was just in my mindset, and when I hit it, I was like, okay.
8: And you did it. You delivered. What was your stats? Anong stats mo that game against Great Britain?
9: My stats, two hits out of three at bats. Yeah.
8: Oh wow! And how did you feel? Naka headline ka, especially sa website, nakalagay Player of the Day, Martin Francisco Philippines.
9: It felt so surreal, because I'm not usually a player who gets featured. I'm usually more of like on the defensive, more than the offensive. So it was so surreal. I had, and also kinikilibutan ako just thinking about it again, because of course I had my parents, my family, who was very proud and was sharing it and everything. And I was very proud to be able to bring that to, of course, you see Martin Francisco, there's Francisco there. So it was amazing to display my family name and my family, and of course the Philippines, for the Philippines to have a player of the game. I think a lot of the things that we did as a team was really more for the Philippines and para sa bayan more than for ourselves alone. So I was very prideful that I was able to share more highlights and give more highlight to the Philippines rather than I was to myself. So yeah.
8: Yes, and congratulations. We're so proud of you and the rest. Thank now, you. Third day, two more games. After the second day, second spot ang Philippines, di ba? Very close to making it to the final stage of the World Cup. So, how was the last day? Ano yung usapan ng buong team against Taipei, and likewise that game against Venezuela?
9: So against Taipei and Venezuela, so we had the Taipei before our first game is Taipei. So just waking up and getting into the bus, coach and their manager kept on emphasizing the importance of these two games, because the night before Venezuela beat Taipei, which meant that must win both games. So in the bus palang, I think we all felt the pressure of having to really, the pressure and the importance of having to really win both games. So I think the bus was very, you could feel the atmosphere. There was really pressure in it. And then the warm-up and everything, everybody was just so, was very focused on, we need to win. And I think that might have also hindered us in a way, because we put so much pressure on ourselves that we won yesterday, we have to win today. This today's games are like must-win games, as was mentioned to us. So I think the pressure against Chinese Taipei was taking over us in a way. And then the first inning, we were put out 0. And then when we were defensive now, 2 outs, biglang na paluan yung pitcher namin and we couldn't quite recover. Kasi their hits were really hits na sumisiwang talaga sa mga kitna ng mga depensa namin. So defensively, you can't really defend a hit because a hit is a hit. So we tried to recover, but unfortunately, we didn't get any hits also until the last inning, which was too late. And then coming into Venezuela, of course, we were all down. We tried our best defensively too, but then again, our offense wasn't quite there. Kulang pa rin our hitting. And the Venezuela players were all such great hitters, na really powerful hitters, which we also weren't able to defend as well as we hoped we would. So
0: sa Martin Francisco ng ating Philippine women's baseball team, which finished 4th overall sa WBSC Women's Baseball World Cup group stage in Tainan, Taiwan. 2-3 record yung naging overall mark nila. And like I said, it was very impressive dahil nga mabibigat na koponan yung nakalaban nila rito, including 7-time world champion and world number 1 Japan, na nalimitahan nila to only 3 runs. And then they also won against number 7 Cuba and number 15 Great Britain. Doon sa dalawang panalo na yun ng Pilipinas, on the same day, doon pinangalan ng player of the day itong si Martin Francisco. Laban sa Cuba, Martin Francisco had 1 RBI. Laban naman sa Great Britain, 2 RBIs para kay Martin Francisco. Now, is there going to be women's baseball in the 2026 Asian Games? Dahil base sa naging performance itong ating koponan sa World Cup group stage, sabay, di ba, malaking chance for a medal. But unfortunately, hindi, wala pong women's baseball in the Asian Games. I don't know kung bakit wala. Men's baseball lang yung meron. May maglalaro para sa Pilipinas sa men's baseball, but women's baseball ay hindi po lalaruin in the 2026 Asian Games na mag-uumpisa na September 20. If I'm not mistaken, 19 or 20. Yung maging official, yung opening ceremony niya in Aichi, Nagoya, Japan. So, konting tulog na lang. Lalaban na po ang Team Pilipinas in the Asian Games. 2 minutes before 6 o'clock in the evening ngayong Thursday. That's it for post-game ngayong araw na to. Susunod na po, Ria Revelo para sa Sports 918 until 8 p.m. Until sa susunod nating recap dito po sa post-game, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinutugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan.
17: Pabor naman ng Malacanang na maisa publiko ang National Flood Control Master Plan para magkaroon ng ideya ang publiko patungkol dito na pwede ring sundan ng susunod na administrasyon. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang pagpapaigting pa sa hakbang ng pamahalaan sa isyu ng climate change. Iniutos na raw ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR at Climate Change Commission na tumugon sa kanilang obligasyon hinggil sa climate change.
16: Kasabay nito, isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang mabilis na pagtaas at kalaunan ay bawasan ang greenhouse gas emissions ng bansa. Sa pamamagitan ng estratehiyan nito, sa mabilis na pagbabago ng klima, layunin din ng pamahalaan na ilatag ang pundasyon ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change.
17: Samantala, iniatas na rin ng Pangulo ang pagtugon sa baha sa NLEX.
16: Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng na bombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan.
17: Kenneth, pasyente para sa bayan.
18: Inilata Itinatag ng DPWH ang mga agarang turong o tugon sa baha sa NLEX kasabay ng pagpapatupad ng long-term solution. Habang nakikipagtulungan na ang pamunuan ng NLEX sa Japanese experts para masolusyonan na ang epekto sa trapiko dulot ng baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
19: Mismo si Public Works Secretary Vince Dizon ay naranasan ng mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon sa North Luzon Expressway. Dahil sa bahang dulot ng pinagsama-samang umapaw na tubig mula sa mga waterway sa lalawigan ng Pampanga at kalapit nitong lugar. Pero ayon sa Kalihim, bumaha na rin sa kaparehong lugar noong 2023 kung saan lagpas isang linggo ang abalang naging epekto ng baha.
20: Milagro na nga na, tatlong araw nawala natin yung tubig dito eh. Kasi talagang noong 2023, mahigit isang linggo to eh. Ibig sabihin nun, yung volume nung ulan noong 2023 na nagsara to, kumpira ngayon, di hamak na mas mataas ngayon. So yung simpleng pagtataas lang ng kalye, walang magagawa yun kasi nangyari ulit eh.
19: Binigyang diin ni Secretary Dizon na kailangan ng simulan ang long-term solution na matagal ng plano batay sa Flood Mitigation Master Plan.
20: And ang number one na paulit-ulit sinasabi ng lahat ng master plan, imbakan ng tubig, detention basin, kamukha ng mga ginawa natin sa Cavite, sa Imo, sa Gentry, tsaka sa Bacoor. Kung kinakailangan, ako mismong kakausap sa mga may-ari ng lupa, mananawagan sa kanila. Anyway, baha naman dito halos buong taon, patulungan na nila yung community na payagan na kaming maghukay sa mga property nila para doon tayo magdadaga ng tubig at mababawasan yung tubig.
19: Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na aksyon ng DPWH, MMDA, DOTR at pamunuan ng NLEX, kahit papano'y lumuwag at nadadaanan na ang southbound at northbound ng NLEX. Mayroon kasing tuloy-tuloy na mobile pumps na kumukuha ng tubig mula sa kalsada. Ganon din ang mga flood barriers at sandbag na nakalagay bilang pangharang sa tubig.
20: Pero hindi pa tayo tapos, no? Kasi nakita nyo naman, may tubig pa rin. At the same time, makikita nyo, I'm sure nakita nyo dito, kung titignan nyo yung tubig sa tabi ng highway, napakataas at hindi gumagagaw.
19: Napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang stagnant na tubig sa paligid ng expressway. Kaya naman nagpatulong na ang ahensya sa NLEX Corporation at Japanese experts para agad na masolusyonan ang epekto sa trapiko ng baha. Bukod sa tuloy-tuloy na pag-aalis ng tubig sa kalsada, may tatlong agarang aksyon ng DPWH.
20: Ang unang ginawa lang natin is tanggalin natin ang tubig na nasa highway, na nasa expressway. Kasi ang MacArthur, walang madadaanan kasi mas mababa ang MacArthur Highway sa NLEX.
19: Pinaghahandaan naman ang ahensya kung sakaling bumuhos na naman ang ulan at posibleng maipon muli ang tubig sa kalsada.
20: Tutulungan tayo ng NLEX na mag-dredge. Itong nakikita niyong mga trench na to, gagaliman natin to, huhukayin natin para mas marami siyang ho-hold na tubig.
19: Mas mahaharang ng bagong flood wall technology na tinatawag na FlexMac ang tubig na umapaw sa kalsada. Sisimulang lagyan ng harang ang bahagi ng San Simon sa Maytulaok Bridge habang titiyakin ding may mga nakadeploy na mobile pumps sakaling muling maipon ang tubig. Humihingi naman ang paumanhin ang NLEX Corporation sa mga motoristang naabala dahil sa epekto ng pagbaha sa expressway.
21: Ginagawa po namin ang dapat namin gawin at ang kailangan namin gawin upang maibsan ang pagdurusa ng ating mga kababayan dito sa dulot ng habagat na ito.
19: Inaasahan namang tatlong lane na ulit ang pwedeng magamit ng mga motorista dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga agarang tugon sa problema sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
22: Samantala, na itala sa Cordillera ang kaliwatkan ng pagguho ng lupa kung saan ang ibang kalsada ay hindi madaanan. Sa kabila nito, tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na clearing operations para hindi maabala ang mga residente at motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: nananatiling naka-alerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng habagat sa Cordillera. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pumalo na sa 1.8 billion pesos ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura at kalsada batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera. 465 road sections ang naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa. 4 na kalsada naman ang nananatiling sarado, kabilang ang Baguio Itogon Road sa Poblacion Itogon, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacala, Trinidad, Cannon Road at Congressman Andres Acop Cosalan Road sa Bocod, Benguet. Patuloy ang clearing operations sa mga naturang kalsada. Umaabot naman sa 3.3 billion pesos ang kinakailangang pondo upang mapalitan at ma-rehabilitate ang mga nasirang infrastruktura.
2: Tayo po ay nakikicoordinate sa mga LGUs at saka ibang agencies po like yung mga PNP. Tumutulong din po yung mga PNP sa atin sa pag-open ng mga kalsada. Ang mga challenges natin yung delikado sa paglilinis kaya dapat ingat na ingat po tayo kung tayo maglilinis.
1: Samantala, sa datos ng RDRRMC, 23 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera. Maaari pa itong madagdagan habang nagpapatuloy ang monitoring at validation ng mga kinauukulang opisina. 87,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo at habagat, katumbas ng 272,000 individual.
3: Sa kasalukuyan, patuloy yung nakatutok ang mga LGUs natin, ang OCD CAR at saka yung sinasabi nating response clusters sa pagtugon ng pangailangan natin sa affected na residents natin. Mayroon na tayong nakapreposition ng mga relief supplies sa iba-ibang LGUs.
1: Nananatiling suspendido ang tourism at mining activities sa ilang bahagi ng rehiyon upang maiwasan ang anumang insidente. Kasabay nito, ipinag-utos ng ahensya ang agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa panganib.
3: Ang pangunahing ginagawa natin ngayon, yung patuloy na monitoring at koordinasyon upang maagapan ang anumang insidente at mauwi naman lang sa safety pa rin ng lahat.
1: Jezreel Kate Pizar para sa Bayan.
23: Samantala, sa punto pong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay, kaugnay sa mga nararanasang baha, particular po dyan sa Central Luzon. Professor Lagmay, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
24: Oh, hello. Good evening.
23: Good evening po, sir. Well, Professor, isa nga po sa mga kapansin-pansin po yung mga naitalang pagbaha sa Central Luzon, particular po sa Bulacan at maging sa Pampanga. Sir, yes. Naririnig po ninyo ako? Magandang gabi po.
24: Naririnig ko po kayo, kaya lang hindi gaanong medyo nahirapan akong marinig. No? Pero naririnig ko po kayo. Ang tanong niyo po ay kapuno po ng pagbaha.
23: Po, diyan po sa Central Luzon, sir, ano po ang assessment po ninyo dito dahil yung baha ay ang tagal po nitong humupa?
24: Po, hello.
23: Yes, sir. Alright, yung po mga naitalang pagbaha po sa Central Luzon, Professor, particular po dyan sa Bulacan at Pampanga. Ano po ang assessment po ninyo dito, Professor, bakit po yung baha ay ang tagal po nitong humupa?
24: Dali, ganito po, hindi po unang beses nangyari ito, ano? Nung 1972, meron tayong malaking dilubyo dyan, dinahang Central Luzon. Nung 2011, nakita ko na po yan, yung mga pagbaha dyan sa Kalumpit, Hagonoy. Tumatagal po yan ng mga, siguro, migit kumulang mga isang buwan hanggat isa't kalahati, ano? At naulit po ito nung 2015, 2020, maaaring noong 2020-2023, no? At ngayon, meron na laman. Umulan po kasi ng katakot-takot, di ba? Mga ilang linggo din ng tuloy-tuloy na pag-ulan, meron tayong habagat, nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa Sambas, no? Dyan sa Sierra Madre. Pag bumuhos po ng pagkalakas-lakas ng ulan dyan at tuloy-tuloy, yung tubig po na yon ay dadaloy, bababa ng bundok, aagos yan doon sa sentro, aapaw yung mga ilog, habang ito ay patuloy na dumadaloy papuntang Manila Bay, hanggang madrain yan. Ano? So kumbaga, purong mga tubig doon sa ilog ng Pampanga at saka mga ibang ilog dyan, sa Tarlac, sa kung saan-saan, ay ang nangyayari, nababaha po yung mga komunidad. Po niyan ay Central Luzon Plain po yan, ano? At talaga ng tubig, lalo na yung mga specified areas na alam na natin kung saan yon. At na-aggravate pa ng mga problema yan. Change, nagiging mas madalas yung mga malalaking pagbaha, yung malakas na pagbuhos ng ulan. At yan, meron pa tayong mga ginagawa din to aggravate the problem, no? So marami pong mga ano yan, mga problema pa natin yung problema na natin. At yan po, ang resulta ay yan, nagkakaroon tayo ng paghihirap sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon.
23: Well, Professor, tingin po ba ninyo talagang pangunahing dahilan dito ay itong sinasabing ang climate change o ito pong kawalan po ng implementasyon ng sinasabing Flood Control Master Plan? Ano po ang tingin po ninyo, Professor?
24: Marami na pong pag-aaral, ano? In fact, meron nga akong nakitang pag-aaral dito sa UP na ang sinasabi na base dun sa datos na tinignan nila, rainfall records natin, na yung nga merong kapula-pulang pagtaas ng dami ng ulan, ano? Dami ng ulan na naibubuhos ngayon, no? Kumpara dun sa dati, mga 100 or 50 years ago. Mas madami na po. At yan po din ang mga climate, ano, ang mga sinasabi ng mga climate scientists, mga dalawang dekada ng nakaraan, na yung mga bagyo natin ay lalakas ang hangin, tapos yung pag-ulan ay dadami din. At hindi lang yon, magiging mas madalas. Yung dating mga dilubyo na pagkalaki-laki na nakita na nangyayari minsan lang sa isang buhay ng isang tao ay mararanasan na po ng mas madalas, once every 5 years, once every 10 years. Kumbaga, sa isang buhay natin, mas marami nating beses makikita itong mga dilubyong pagkalaki-laki.
23: Well, ano po kaya tingin po ninyo, Professor, ang mga maaring gawin, yung sinasabing pangmatagalang solusyon para po hindi po ganito ulit ang mangyari ng mga pagbaha sa Central Luzon?
24: Bali, dati po, ang parang pangkaraniwang solusyon natin at yung pinagbubuhusan natin ng pera, no, budget, ay napupunta doon sa mga gray infrastructure na tinatawag. Ito po yung mga dike, ito po yung mga concrete structures na flood prevention, no. Pero ngayon po, sa buong mundo, ang ano ngayon ay more on hybrid solutions. So, datayo tayo ng mga dike. Pero hindi lang yon, marami pa kasing mga less expensive, mas mura, na mga interventions. Katulad ng paggawa ng mga retention basins, mga detention basins, yung paggawa ng making room for the river, pagpaplano ng mga komunidad, pag-zone ng tama, pag-reforest ng mga kagubatan, mga kabundukan. I can probably name 20 interventions na dapat tinitignan din natin, na sinusulong din po namin yan dun sa UP Resilience Institute at NOAA Center, kasama po ang DPWH, kasama po ang DNR, kasama po ito dun sa offline kontrabaha, na hindi lang isa ang ating tinitignan na dike o concrete structures. Pinag-aaralan po ito ng masinsin. Iyan po ang nabigyan ng budget ng Kongreso at saka ng gobyerno ngayong taon. Kulang-kulang 1 billion ang binigay para ang ating approach sa flood control. Actually, mas gusto naming tawagin itong flood management. Ay mas scientific. Kumbaga, napapag-aralan natin ito na bago tayo mag-invest sa isang proyekto, kontrabaha, ay tinitignan na natin bago maggumastos, ano? Eh, nakikita na natin yung resulta kung magiging may benepisyo ba to sa taong bayan. Bababa ba yung baha? Ganong kababa ang ibababa ng baha? Ganong kalawak ang pagbaha? Ilang komunidad, ilang tao maapektuhan na mababawasan? Nakikita po yan sa paggamit ng siyensya at makabagong teknolohiya.
23: So, Professor, tama po, ano, nagkakaroon na po kayo ng consultations and studies kaugnay na rin po nitong mga pagbahang ito with DPWH and other agencies?
24: Ano po yan? Pakiulit? Sorry.
23: Alright, so you mentioned, tama po ba, Professor, na mayroon na po kayong mga ongoing studies and consultations with DPWH and other concerned government agencies para po dito sa mga problema sa pagbahang ito, Professor?
24: Na simula January pa lang po, yung panahon po nung umupo si Secretary Vince, ay pinapasa na po sa amin nila yung mga disenyo ng mga proposed projects. At tinitignan po namin kung gano'ng ka-epektibo ito, ano ang masolusyonan ito, o baka naman hindi masolusyonan yung mga dapat na masolusyonan, gagastos lang. Tinitignan po namin yon at binabalik namin sa kanila kung ang rekomendasyon namin ay okay ang proyektong yan o hindi. Makikinabang ba ang mga taong bayan o wala naman? Yan po ay ginagawa na po at nagre-recommend po kami ng mga strategic na mga paraan, no, para yung mas evidence-based, gamit ang bagong tukning para mas magpaganda pa po natin yung ating mga interventions na hindi lang DK, no? Marami po po kasing iba. At ang tawag natin dyan ay flood management, no? Huwag po natin isipin na mawawala ang baha. Hindi po mawawala ang baha kasi tuloy dito sa Pilipinas, kada taon, nangyayari po yan. Ito po ay natural. Ang pwede nating gawin through flood management ay bawasan yung taas ng baha para mas maging epektibo yung ating mga nilalaanan ng pera sa mga proyekto para maibsan naman yung pagdurusa ng ating mga kababayan. Sinusulong din po namin yung proper land use planning, yung zoning ng mga komunidad, yung mountains to the sea approach, no, reef to reed. Para yung tubig kasi hindi naman nagre-recognize yan ng LGU boundary, di ba? O ng city or municipality boundary. Magkakasama po magkakadikit ng mga munisipyo at syudad. At kapag ganung paraan, mas nakakatipid tayo, mas epektibo po ang ating mga dito yung mga dagdag na pasakit na binibigay sa atin ng climate change.
23: Well, bukod po dyan sa flood management plan, ano naman po yung po pwedeng papel o mahalagang kampanya naman po ng mga residente? Yung kanila pong siguro lifestyle na rin or ano po ang po pwedeng kontribusyon ng ating pong mga kababayan para po dito rin po, para maibsan yung epekto ng mga pagbaha pong ito, sir?
24: Ang tanong niyo po, ano ba pong pwedeng magawa ng mga tao, no? So, meron tayong mga ginagawa din na yung napagrabe pa natin yung pasakit sa ating mga sarili, no, katulad po ng pagtapon ng basura. Kailangan sinusunod natin yung Solid Waste Management Act. Pag nagtapon tayo ng basura, babalik sa atin yan kapag may baha. Makikita po yung mga basura na yan dun sa ating kalye, nagkalat yan, tapos binabarahan po niya yung mga daluyan ng tubig. Ayaw po natin yan kasi tataas ang mga baha. Kasi hindi makakadalo yung tubig papuntang dagat. Marami pa po, no, yung tamang pag-obserba ng zone, ng plano ng komunidad, plano ng local government unit. Kung ito ay nakareserba para sa green space, dapat ireserba natin yan as green space. Hindi natin tinatayuan yan ng subdivision, hindi natin tinatayuan ng mga building. Kasi po, yung pong mga lugar na yan, kapag natukoy na bahaing lugar doon sa flood hazard map, ay natural na daluyan ng tubig. Kaya dapat doon sa plano pa lang ng komunidad, plano pa lang ng munisipyo o syudad, ay dapat nakikita na yan para hindi tayo napaparihirapan kapag tuloy-tuloy ang mga ganitong klaseng problema sa atin, katulad ng bagyo, yung habagat, yung hindi natin pagsunod sa mga batas, sa mga pulisiya, sa zoning, sa land use plan, ay babalik din po sa atin yan. At kapag masyadong malaki yan, ay nahihirapan tayong lahat.
23: Lamang po, Professor Lagmay. Of course, there is no overnight solution para po sa problemang ito. Tingin po ninyo, kakayanin naman po, gaano po katagal yung timeline na ating tinitingnan to really solve this problem po sa pagbaha, sir?
24: Iyon, bali, medyo long term to, no? Kasi yung suliranin natin ay hindi naman nagmula ng... ang no, 1941 pa lang, 1936, sa plan na preserve green, ito po yung mga tabi ng ilog para sila yung nag-aabsorb ng tubig.

0: pag hindi sinunod, eh babalik sa'yo yung problema. So meron din tayong mga tinatawag ngayon na comprehensive land use development plans. Nandiyan po ang basihan ng zoning, nandiyan ang basihan ng investment plans, nandiyan ang basihan ng kung ano-anong mga plano. Sinunod, eh lahat tayo apektado. Ang edukasyon ay apektado. Ang turismo ay apektado. Ang agrikultura, ang livelihood, ang pagkain natin, ang source of, ang food security natin ay apektado. So, hindi lang ito simpleng baha kasi konektado po ito sa buhay natin, konektado po ito sa makakain natin, konektado ito sa buhay natin at yung development ba na yung pag-unlad ng isang bayan, pag-unlad ng pamilya, pag-unlad ng bawat lugar sa ating Pilipinas.
1: Pulong Dato't, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyon ibinahagi po ninyo sa amin, Geologist and Executive Director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center Professor Mahar Lagmay. Thank you po, sir. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat, naka-alerto pa rin ang Health Department sa pagtugon sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. May paalala rin ang kagawaran kaugnay ng tamang pag-inom ng gamot kontra leptospirosis. Inaulat ni Sheila Natividad.
2: Naka-alerto ang Department of Health sa posibleng second wave ng leptospirosis sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DOH, hindi bababa sa 6,000 ang kaso ng leptospirosis. Lumalabas din sa pananaliksik na paglusong sa baha ang pangunahing sanhi nito. Pero bukod sa baha, pwede ring makuha ang sakit sa pagligo sa ulan na direktang nanggagaling sa alulod ng bubong na ayon sa mga eksperto, pwedeng pumasok sa mata o sugat sa balat ang bakterya mula sa tubig ulan.
3: Kung lulusong, una muna, dapat merong protective, personal protective gears tayo. Kung kaya naman ang bota, okay, kasi depende nga kung gaano kataas, okay, may bota, meron ngayon hanggang sa baywang na nga eh, na pang protection para maiwasan yung direct contact. Pwede rin kasi siyang makuha itong leptospirosis sa sa mga mucous membranes, sa mata, sa ilong, sa tapos pag may nakain tayo, nainom, na contaminated ng fluid galing sa mga infected na daga.
2: Sa kasalukuyan, may leptospirosis fast lanes na sa 33 hospitals sa bansa para ma-accommodate ang mga pasyente. Tuloy-tuloy din ang surveillance operations ng DOH para matukoy ang bilang at edad ng mga nakakakuha ng nasabing sakit dahil may incubation period ito. Ibig sabihin, sa loob ng 1 o 2 linggo pa lang pwedeng madama ang epekto ng sakit. Makatutulong ang surveillance para ma-monitor ng maigi ang mga nakakakuha ng leptospirosis. Pagdating naman sa pag-inom ng gamot pangontra sa nasabing sakit katulad ng doxycycline, nagpaalala ang DOH na hindi ito angkop para sa lahat ng edad. Ang dosage kasi ng doxycycline, idinedepende ng doktor sa timbang ng isang individual. Sa mga bata, hinihikayat pa rin ng DOH ang pagkonsulta sa health centers.
3: Pag na-expose, okay, within 72 hours, 24 or 72 hours, yun yung effective na makapagbigay ng doxycycline. Pero kailangan nga magpakonsulta, okay? Kasi may proper instruction yan. Ito yung period na kung kailangan bigyan ng doxycycline, magiging effective siya.
2: Inanunsyo ng MMDA na may top 5 priority rain catchment project sila pangontra sa baha na ipinresenta rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatakdang magsimula mga proyekto ngayong taon at inaasahang matapos ang ilan sa mga ito pagsapit ng Hunyo sa taong 2027. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Wala na po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, nakaranas tayo ng pasulpot-sulpot na pag-ulan at paminsan ay mabigat na pag-ulan tulad sa Metro Manila nitong hapon, maging sa probinsya ng Quezon, Laguna at sa Batangas. Paglilinaw ng pag-asa, dulot po yan ng habagat at pinalakas o may impluensya pa rin ang bagyong pilandok dito kahit na nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility habang 2 sama ng panahon sa labas naman ng PAR, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ang LPA nakitang malusaw o magde-dissipate sa mga susunod na araw. Samantala, nagpalabas din ng impact-based forecast ang pag-asa.

0: sa posibleng mabigat na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Dulot ito ng habagat sapagkat pababa ang habagat sa Katimugang Luzon. Lubhang apektado ng habagat bukas, September 4, ang Bataan, Pampanga, Zambales, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, Rizal at sa Tarlac. Ibig sabihin po nito dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang tsansang makaranas muli ng aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties, pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Makararanas din ng mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, Batangas, Cavite at sa Rizal. Samantala, mas tuyong panahon naman sa Visayas pero babala rin ang pag-asa ang habagat ay nakaapekto rin sa kanlurang bahagi nito. May chance na makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Nariyan din nakatutok ang Indo-Pacific breeze kaya makararanas ng haze ang kanlurang Visayas gayon din sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Good weather naman ang panahon maliban na lang sa posibleng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapalo lang yan.
1: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang pagkilala ang mga Pilipinong inventors at innovators sa pangunan niya sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards.
0: Sa eksklusibong ulat, ilang pulis kasama ang isang hepe, sinibak sa pwesto matapos umunoy mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong checkpoint sa Leyte.
2: At National Simultaneous School Safety Drill, ikinasa ng Education Department ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Based on the joint circular, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
4: According to the joint circular, may vault na required. But ako, wala akong nakitang vault nung nasa DepEd ko.
3: Earlier in your testimony, you said when you received the AOM in February of 2024 and you were instructed to make the necessary defense of your expenditures, sinabi mo, you had to get it from the field.
4: Sabi ng SDO, yeah, they have to get it from the field.
3: So it was not in the vault?
4: It was not in the vault at the time I asked for it.
3: Because it's required, proof of payment, receipts, ARs should be in a sealed envelope in the vault. Maraming mga hindi masagot dito sa katanungan kung tama ba ang paggastos ng confidential fund, yung handling ng pondo. Talagang ginastos ba sa mga sinasabi? O gawa-gawa lang ba ang mga dokumento dahil nasa field pa? Hindi natin alam. Yun ang medyo trahedya rito.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ngayong mataas ang presyo ng langis, ang mga patapong gamit na mantika, posible pa palang gamitin na ipangkarga sa mga jeep sa halagang 8 piso kada litro. Ang imbensyong yan na isip ng isang Pilipino na kabilang sa binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 Presidential Filipinovation Awards. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Ang gamit na mantika na itinatapo na lang, maaari nang ipakarga at gamitin ng jeep pampasada? Posible na yan ngayon. Gamit ang chemical at mechanical reactor na gawang Pinoy, pinoproseso ang mantika para maging biodiesel. Ang presyo? 8 pesos kada litro. Abay, higit na mas mura kumpara sa 50 hanggang 80 pesos na diesel at biodiesel sa merkado.
2: In 28 minutes, meron ka ng biodiesel at a cost of only 8 pesos per liter. Gusto ko lang matulungan yung ating economy para makarecover. Kasi merong mga farmers sa Cordillera na yung produce nila, yung harvest nila, nabubulok na lang. Kasi pag dinala na sa Metro Manila, transport cost is already an economically viable.
1: Isa lamang ang imbensyon na yan sa 5 likhang Pinoy na pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang Presidential Filipinovation Awards. Binigyang pugay ng presidente ang mga Pinoy innovator na gumawa ng imbensyong makatutulong sa iba't ibang sektor at industriya.
3: Technologies are advancing at a pace that we have never ever seen before. Communities confronting the effects of climate change, while geopolitical tensions, supply chain disruptions test the resilience of our economies and all our systems. And amidst these challenges, you chose to move forward. You transformed bold ideas into scalable, real-world solutions that responds to the needs of our people.
1: Nakatanggap ng mahigit kumulang 3 milyong piso ang mga nagwagi.
3: This comes with a post-competition support, such as expert mentorship worth 1 million pesos to help scale up your winning innovation.
1: Kabilang din sa naparangalan ang Marisa Turbine. Inilalagay ang turbine sa ilog o dagat na may malakas na agos ng tubig, umiikot ang blade at nakakalikha ng malinis na kuryente.
4: Yung mga solar po nasa about 5 pesos, 4 pesos, ito, kaya nito ng 2 to 3 pesos po. So malaking tipid po per kilowatt hour. Yung generation pa lang po yun ah.
1: Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na susuportahan ang mga Pinoy innovator na hindi lamang may angking galing pero may talentong makatutulong sa pagtugon sa mga problema na kinaharap ng bansa. Clazel Pardilla para sa Bayan.
5: Lalo pang pinaigting ng China ang presensya nito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc habang ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na po protektahan ang maritime interest ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Hindi kayat ang pamahalaan na paigtingin pa ang pagbabantay sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc noong buong buwan ng Agosto. Higit 20 barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc. Base sa monitoring ng Philippine Navy, 14 dito ay barko ng China Coast Guard, habang 9 ay barkong pandigma ng People's Liberation Army o PLA Navy. Mayroon pang naiulat na Chinese Marine Research Vessel na nanatili umano sa lagoon ng Scarborough Shoal sa loob ng 21 araw o hanggang noong September 1. Wala pang kumpirmasyon patungkol dito ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ikinabahala ng isang grupo ang impormasyon patungkol sa panibagong research vessel, lalo't dati nang naiulat ang pananatili noon ng floating platform sa naturang bahura at nag-iwan ng mga communication equipment. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, dapat siyasatin ang mga ginagawang aktibidad ng China sa Scarborough Shoal upang mapigilan ang panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng illegal na pananatili ng China, tiniyak ng AFP ang pagprotekta sa maritime interest ng bansa sa pamamagitan ng deployment ng sariling assets ng Pilipinas, katuwang ang iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pinalawak na rin ang foreign malign influence sa mga lokal na issue sa Pilipinas.
7: And street level, Tagalog ang ginagamit nila. Any other thing that will be anti-Philippine stance of West Philippine Sea, that will demonize government officials standing up for our rights, that would be already pakikialam sa ating mga internal affairs. This could be considered as foreign malign.
6: Sabi ng AFP, mas lumala ang disinformation campaign ngayong taon sa digital space. Kaya't dapat daw na mas maging maingat ang publiko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nagpaabot ng pakikiramay at ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtulong sa naiwang pamilya ng dalawang tripulanteng Pinoy na nasawi sakay ng barkong patawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers, lula ng MVSIDR, isang Saudi oil tanker o barkong may karga ng langis ang 16 na Pilipino nang atakihin ang kanilang barkong sinasakyan. Nasa uman na ang 10 ng dalawang Pinoy at pinoproseso na ang repatriation o pagpapauwi sa mga ito. Ligtas naman ang 14 pang Pinoy na kasama sa barko.
8: Tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan.
9: Sampung pulis kasama isang hepe sinibak sa pwesto matapos manong mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong border checkpoint sa boundary ng Albuera at Ormoc sa Leyte. Yan ang eksklusibong ulat ni Ryan Lasigas.
10: Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang mapatigil ang mga sasakyan sa bahaging ito ng Barangay Binulho, Albuera, Leyte, na boundary ng bayan ng Albuera at Ormoc City dahil sa nakalatag na checkpoint. Sa video na nakuha ng PTV News, makikitang nilapitan ng mga lalaking may dalang armas ang isang pick-up na itim. Binuksan nila ang pinto ng mga sasakyan na tila may hinahanap. Makikita din na may mga naka-uniforming pulis habang nagpapaikot-ikot ang armas ng kalalakihan sa pinarang sasakyan. Sabi ng ilang netizen, mga tauhan umano ang mga ito ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa. Pero ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, pawang mga pulis ang nasa video. Joint operation umano ito ng 2nd Leyte Police Mobile Force Company, Intelligence Mobile Team Task Force Camurayaw at Albuera MPS Intelligence Group. Ikinasaaniya ang naturang checkpoint matapos na makatanggap ng intelligence report ng pulisya na merong bangta sa buhay si Mayor Espinosa.
11: Upon receiving the information, inalarma ng intel natin yung border control, yung mga uniform police pa natin dyan sa lugar ng Binulho. May border control checkpoint tayo along Binulho, Albuera, para makunti rin ang Ormoc sa Albuera.
12: Okay.
11: Kung nakikita sa video, kung ng intelligence sa uniform natin.
10: Sinusundan ng mga operatiba ang itim na pick-up na sasakyan na pinaghihinalaang nasa

0: na may ranggong police sergeant.
1: May under investigation kami, yung alias Calvo. Isip ko kung part pa siya sa mga empleyado ng LGO Alvira. Kung mapatunayan na ano, may firearms siya, ito yung subject for ano natin, investigation or possible arrest.
0: Kasunod ng insidente, 10 pulis kasama ang ilang opisyal ang sinibak sa pwesto.
1: Ongoing yung investigation natin, lahat yung tinon sa checkpoint pinareship na muna natin pansamantala, including the chief of police, in order to shed light of what really happened.
0: Sinusubukan ng PTV na kunin ang panig ni Espinosa, pero di pa ito tumutugon sa mga text at tawag. Hindi pa malinaw ang punot dulo ng insidente, pero ayon sa mga otoridad, maaring politika ang nasa likod nito. Inaalam na ng PNP kung talagang may banta sa buhay si Alvira Mayor Espinosa, lalo na ito na ang ikalawang beses na nakatanggap ng banta sa buhay ang alkalde. Mula dito sa Campo Carame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Nakapaghain na ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay Senator Jinggoy Estrada para sa kaso niyang plunder at graft kaugnay sa flood control projects. Iginiit naman ng senador na maayos na ang kanyang kalagayan matapos na ma-injury ang kanyang tuhod kamakailan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Mismong Sandigan Bayan 5th Division na naghain ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada sa kinakaharap niyang plunder at graft case kaugnay ng issue ng flood control projects matapos na hindi siya magpasok ng plea. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Lawrence Arroyo, tutol sila sa amended information matapos pagbigyan ng korte ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso.
3: There was a challenge to the motion to amend the information in the plunder case against Senator Estrada. So our position was, and it was his decision not to enter the...
0: Tugon naman ni Senator Estrada sa pag-alis kay Bonoan sa kaso.
4: Exhaust all legal remedies available to us as advised by my lawyers.
0: Ayon sa kanyang abogado, wala pa silang inihahain na petition for certiorari sa Supreme Court at pinag-aaralan pa nila ang kanilang mga opsyon. May 10 araw si Estrada para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspindi bilang senador, habang 5 araw naman ang ibinigay sa prosecution para magkomento. Nang tanungin si Estrada sa kanyang kalagayan matapos pumunta sa korte na nakasaklay dahil sa injury sa kaliwang tuhod, sinabi niyang maayos naman ang kanyang kalagayan.
4: According to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
0: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Medical Furlough ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanyang kampo, may hypertension 2 at prostate enlargement ang senador, kusang nakatakda ang kanyang medical check-up sa September 7. Kaugnay nito, nagpiyansa si Marcoleta ng tig 30,000 pesos sa 3 count ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa public official na tumanggap ng regalo. Submitted per resolution naman na ang usapin kung dapat bang masuspende si Marcoleta bilang senador habang kulisyon ng kanyang kampo ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso. Election-related anila ang kaso kaugnay ng umunay 75 million pesos campaign donation mula kay dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Binigyan din ng korte na may probable cause nang ilabas ang warrant of arrest laban sa mga akusado. Sa unang araw naman ng bail hearing ni Marcoleta, Defensor at 2 iba pa, tumayong testigo si Attorney Victoria Vecino ng COMELEC Political Finance and Affairs Department. Tinapos ng COMELEC ang investigasyon matapos ma-repeal ang Section 109 ng Omnibus Election Code kung saan hindi na election offense ang hindi pagsusumite ng campaign contributions. Anya, nalaman na lang ng COMELEC ang mga naging donor ni Marcoleta matapos niyang isumite ang verified position paper niya kung saan kanyang iginiit na tinanggap niya ang pera sa sariling kapasidad at bago pa ang campaign period. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito si Colonel Angelo Lutera para sa ranggong Brigadier General at si Captain Archibald Dino Delfin para naman sa ranggong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, pinangunahan ng DepEd at DILG ang matagumpay ng pagsasagawa ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nitong maihanda ang mga estudyante, guro at lokal na pamahalaan sa hindi inaasahang banta ng karahasan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Mas handa at mas ligtas na mga paaralan. Yan ang layo ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagdaraos ng kick-off ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 na ginanap sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nito na maihanda ang mga mag-aaral, pamunuan at LGU sa mga nararapat na hakbang sa oras ng hindi inaasahang human-induced threat.
7: Well, nationwide to. So, simultaneous sa buong Pilipinas. So, it's a learning process for everyone. Yung nangyayari ngayon sa mga ulan, nangyayari sa mga sakuna, at nangyayari sa mga armed, dangerous individuals sa buong paso. Kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. Kailangan natin practice lagi.
6: Sa isinagawang simulation, ipinakita ang tipikal na sitwasyon ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Mapayapang nag-aaral at nag-eensayo sa school quadrangle. At sa hudyat ng tunog ng sirena, agad silang tumakbo sa pinakamalapit na classroom para roon magtago hanggang sa maging ligtas na ang lugar. Dito ay agad naman lang iniharang ang mga upuan sa pintuan ng classroom at isinarado ang mga bintana. May umakto rin na sugatan at ipinakita rin kung paano re-responde ang mga otoridad sa naturang sitwasyon. Hindi rin tulad ng nakasanayan, walang umakto bilang active shooter. Ito ay mula na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto na lumayo sa traditional na hyper-realistic simulation para maiwasan ang psychological trauma sa mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga paaralan magmula orientation hanggang sa post-assessment.
8: Part of the exercise is really after the drill magkakaroon ng debriefing. Part of magiging bahagi na no yung continuous orientation ng ating mga mag-aaral. So kahit papaano within the classroom nasasabi na ng ating mga teachers kung ano yung mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganito.
6: Ayon sa Department of Education, isinusulong nila ang dagdag na alokasyon para sa pagkuha ng 10,000 dagdag na Guidance Counselor Associates na makatutulong sa pagbabantay sa bawat paaralan sa buong bansa. Nakasama rin ngayong araw sa ginawang simulation ang Hanay ng Kapulisan, Bureau of Fire Protection, School Emergency Response Team at ilang mga opisyal ng San Rafael. Bukod sa drills, nagpapatupad din ng preventive measures ang paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na inspection sa gates at pagbabawal sa pagdadala ng smartphones para sa mga mag-aaral. Ayon din sa DepEd, kokolektahin nila ang documentations at assessments ng bawat paaralan sa buong bansa para matukoy ang mga general gaps at mapunan ito sa mga susunod na drills. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sa Ulat Probinsya, patuloy ang mga hakbang ng mga fire station sa pagbibigay kaalaman sa publiko kaugnay sa pag-iwas sa grass fire at sunog. Kasabay ito ng mga naiulat na grass fire at forest fire sa Surigao City at Davao de Oro na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Nakuna ng video ang forest fire sa Purok, Alimion, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro noong Miyerkules, Setyembre 2. Malapit ito sa boundary ng Barangay Mapawa, Maragusan. Pasado alas 5 ng hapon nang mapansin ang usok at pagsapit ng alas 6, kumalat na ang apoy sa malaking bahagi ng kabundukan. Nabahala din ang mga residente dahil sa posibleng umabot ang apoy sa mga kabahayan at kabuhayan.
2: Madami ditong bundok, diba? So nasa tuktok siya, tapos possible kasi noon bumaba pa yung sunog, tapos may mga malapit ata na bahay. Medyo makita kasi pag i-zoom mo yung place, so parang may mga farmers doon.
1: Kinumpirma ng Davao de Oro PDRRMO na naapula na ang forest fire. Malaki ang nasunog na bahagi ng kabundukan, ngunit wala namang nasugatan o apektadong pamilya. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi at pinagmula ng apoy.
3: Wala pa yung official report ng galing ng DFP kung ano yung cause of fire, and pero so far po wala namang walang injury or affected na families.
1: Samantala, sumiklab din ang grass fire sa Sitio Bacod, Barangay Luna, Surigao City. Mabilis na kumalat ang apoy sa tuyong damo dahil sa matinding init. Pero agad itong napigil ng mga bumbero. Wala namang nasugatan na tao o hayop. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi at lawak ng pinsala.
4: Patuloy po yung investigation natin as to ano ang dahilan ng nangyaring sunog at saka kung mayroong tao na mapanagot natin. Kaalala ng Bureau of Transportation na sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka, na sana iwasan po natin yung magsunog ng mga basura, yung mga damo during yung magsagawa sila ng mag-farm sila sa bukid. Para po kasi yung panahon kasi natin ngayon is yung season kasi ngayon is mainit.
1: Patuloy din ang seminar at information campaign ng mga fire station sa mga barangay upang ituro ang tamang paraan ng pag-iwas sa sunog. Hinikayat din ng publiko na agad i-report ang anumang sunog upang maiwasan ang mas malaking pinsala. JC Aliponga para sa Bayan.
0: Kasunod ng pagpapatupad ng mga peace agreement sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi maitatanggi ang biglang pag-unlad ng turismo at kabuhayan ng mga residente dahil na rin sa mga dinarayong isla at likas na yaman ng rehiyon. Yan ang ulat ni Princess Jordan ng IBC News.
5: Dating kilala ang mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga gulo sa pagitan ng pamahalaan at Moro Armed Groups. Pero ngayon, mas mapayapa at maunlad na ang BARM sa tulong ng peace agreements. Tulad ng final peace agreement sa MNLF noong 1996, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB noong 2014, pagpapatupad sa RA 11054 o Bangsamoro Organic Law noong 2018, at marami pang iba. Pero anong klaseng mga lugar ba mayroon ang BARM? Saan ba natin dapat mas kinikilala ito? At ano ang kasaysayan ng BARM? Kinala ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM bilang isang rehiyong may magandang isla at yamang dagat. Ang Panampangan Island at Balobo Cave sa Tawi-Tawi, Malawi Beach, Bulingan Falls, at Tenusa Island sa Basilan, Ulanghi River sa Mindanao at Lake Lanao sa Lanao del Sur. May mayamang maritime culture, turismo at kabuhayang pangingisda. katunayan, itinuring na Barn Pride ang seaweed sa lugar nang maitala noong 2025 ang Barn bilang largest seaweed producer na may 29.5% total seaweed production sa buong Pilipinas. At dahil malawak rin ang land-based agriculture ng Barn, malakas rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Noong 2025 lang rin naging major corn producing region ang Barn. Napapanatili ng rehiyon ang malakas na produksyon sa palay at niyog at mas napabilis pa ang produksyon sa saging. Napalakas rin ang kita ng mga magsasaka dahil abswelto na sa utang at rektang napakikinabangan na ng mga magsasaka ang mga lupang sakahan sa tulong ng New Agrarian Emancipation Act o RA-11953 na nilagda ni Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sa bisan ito, nai-award na ang mga daan-daang ektaryang lupa at titulo sa mga pamilya ng magsasaka sa Barn. Maliban sa mga isla at lupang sakahan, ilan pang mga lugar ang dinaray sa Barn dahil sa ipinagmamalaking Islamic Cultural Heritage. Makikita nga ang mga ito sa disenyo o architecture ng mga istruktura, partikular na sa mga moske. Isa nga ang Sheikh Kerimul Makdum Mosque sa Simunul Tawi-Tawi na naging malaking tulong sa pagpapalaganap ng Islam. Matatagpuan rin sa Barn ang pinakamalaking Islamic place of worship sa buong bansa, ang Grand Mosque sa Marawi, habang ang Grand Mosque sa Cotabato sinisimbolo ang ugnayan ng mga bansang Muslim, partikular na ang impluwensya sa Brunei. Marami pang Islamic cultural heritage sites sa Barn na ngayon hindi na lang simbolo ng pananampalataya kundi mga makasaysayang lugar na isa na ring tourist spot. Ayon sa DOT, kabilang ang Barn sa culture and tourism destination sa Pilipinas mula 2022 at higit 20 tourist and cultural sites sa bansa sa Barn mismo ang matatagpuan. Ang Barn ay binubuo ng 5 probinsya, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. May 105 municipalities, 3 lungsod at 2,185 barangay. Karamihan sa mga naninirahan dito mga Muslim, kabilang ang mga Maranao, Maguindanaon, Tausug, Yakan, Bangsamoro ethnic groups at iba pa. Magkakaiba man ang relihiyon, kultura at paniniwala, may isang layunin ang maging bahagi ng pagpili ng mga leader sa darating na September 14. Ayon sa COMELEC, ihahanda sa Barn ang 14,259 established precincts at humigit kumulang 4,883 clustered precincts para sa hanalan. Gagalapin ang kauna-unang regular parliamentary election para maghalal ng bagong kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Princess Jordan, IBC News.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: 6 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters and know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
8: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
8: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. On a Thursday, September 3, 2026, ito po muli yung programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, kaganapan, issues, mga natatalakay natin for tonight. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig. Tayo po'y pansamantala na papakinggan sa 104.3 The Capital sa Metro at Mega Manila. At tuloy-tuloy sa social media, sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pati na rin sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. TV Plus Channel 3, affordable box sales 45 to 49. Samantala, dahil fair weather tayo ngayon, no? Although may mga ilang pag-uulan, ay okay naman. Pero abangan natin kung ano na naman. What is in store for us on the weekends? Pero parang wala eh. Nakita ko kanina while we're monitoring the weather, no? Medyo malalayo na si Pilandok at saka si Obet. May mga namumuo pero tingnan natin. Sana. Anyways, it's 12 days to go. Before the Bangsamoro. Ah, hindi, actually 11. Oh, 11 days to go bago the Bangsamoro parliamentary elections. Kahapon may nag-rally one of the parties that supposedly be joining the Bangsamoro. Actually, kailangan dapat kasama natin sila ngayon, but unfortunately I think hectic yung schedule nila. We're trying to have them here para marinig naman kung nilang side. Medyo hectic ata yung schedule nila, but anyways, tignan na lang natin kasi they're asking for a TRO na pumabor, kumbaga. Oh, hindi naman, no, kasi the merits of the case, kung yun hihintay, medyo matagal yun. Kaya nga, yung ano muna, pinapaan nila is a temporary restraining order para makasali sila sa first Bangsamoro parliamentary elections. Likewise, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda, tuloy-tuloy yung pangangampanya, tuloy-tuloy yung mga kababayan natin na talagang handa na para sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. That will be on September 14. Just 11 days to go. 12 days. Hindi, 11 days. Kasi September 3 ngayon. 11 days to go. Kung kayo po ay boboto this coming Bangsamoro parliamentary elections, and I think no, maraming uuwi this coming parliamentary Bangsamoro elections, mula dito sa Metro Manila. Alam niyo po, that's one of the contributions ng ating mga kababayang Muslims coming from various ethno-linguistic tribes or groups rather. Coming from various ethno-linguistic groups, coming from the island provinces, coming from the mainland provinces. Hindi nila talaga yan, unless no, hindi sila registered sa Mindanao. Hindi nila titigilan na talaga magkaroon sila ng participasyon sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. So, sana manaig ang inyong paniniwala sa mga grupo, representante, may it be sectoral, may it be district, may it be party, nandoon yung pakikiisa nyo, nandoon yung paniniwala nyo, at andon yung kinabukasan ng Bangsamoro. That's what's important. Your vote means many things. And it means the future of the Bangsamoro. Anyways, eto na mga headlines.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Para sa ating mga headlines, CIDG hindi pa opisyal na tatanggap ang release order ng dating DPWH Secretary Bonoan. CIDG pinroproseso na ang release order ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tinitingnan kung merong iba pang outstanding warrant bago tuluyang palayain. Marawi City Local Government palalakasin ang traffic management. Lalo del Sur nagsagawa ng haze monitoring publiko, hinimok na manatiling alerto at limitahan ang matagalang aktibidad sa labas. Zamboanga kasi Sibugoy PNP, tinampok ang mga nakamit na tagumpay at best practices ng kanilang hanay. Mga nasirang infrastruktura sa Ilocos Region patuloy na minomonitor. 20 pamilya na wala ng tirahan dulot ng sakuna tumanggap ng agarang tulong mula sa BARMM. DSWD Regional Field Office 10 at AFP pinaigting ang kanilang koordinasyon sa mga paglalatag ng seguridad. Mahigit 70% ng mga pamilya nangangailangan ng ayuda sa Ilocos Region nahatiran na.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Para sa detalye ng ating mga balita,
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: CIDG, hindi pa opisyal na natatanggap ang release order ni dating DPWH Secretary Bonoan. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Diane.
21: Pinoproseso na ng Criminal Investigation and Detection Group o CID.
18: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Diane Liar.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Samantala, Marawi City Local Government palalakasin ang traffic management. Para sa detalye, alamin natin kay Johnny Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Johnny.
22: Isinusulong ng Sangguniang Panglungsod ng Marawi ang panukalang hakbang upang mapabuti ang traffic management at road safety sa lungsod kasunod ng talakayan sa kanilang ika-52 regular session. Tampok sa session ang proposed City Ordinance Number 04509 Series of 2026 na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng City Mayor, katuwang ang Marawi Traffic Management Group o MMG at Marawi City Development Authority na magtakda at magpatupad ng mga traffic management area at control measures sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Layunin ng panukala na makatulong sa mas maayos na daloy ng trapiko, pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada at pagbuo ng mga organisadong sistema ng transportasyon para sa mga residente ng Marawi. Ang panukala ay pinangungunahan ni na City Councilor Anisa Magandia Dimal, Chairperson ng Committee on Transportation Communication, Franchises and Public Utilities at Councilor Sihawi Lala, Chairperson ng Committee on Peace and Order and Public Safety. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
18: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, CIDG hindi pa opisyal na natatanggap ang release order ni dating DPWH Secretary Bonoan. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Diane.
21: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautusan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa CIDG, isinasa ilalim na nila sa validation ng naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bonoan sa kanilang kustudiya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bonoan, kaya't posibleng hindi pa ito makalaya ngayong gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Diane Liar.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Samantala, COA nakapagsumite na sa Office of the Ombudsman ng 50 fraud audits tungkol sa flood control projects. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Niva.
23: Nakumpleto na ng Commission on Audit o COA ang 50 fraud audit reports kaugnay ng mga flood control projects at isinumite ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa preliminary investigation at posibleng pagsasampa ng mga kaso sa budget hearing ng Senate Committee on Finance. Sinabi ni COA Chairperson Gamaliel Cordova na nagsilbi ring testigo ang mga COA auditor sa mga kasong naisampa na sa korte at sa isinasagawang investigasyon ng Ombudsman. Itinutok din ng COA ang audit nito sa mga flood control projects sa Bulacan na tinukoy ni Cordova bilang tila ay ground zero ng kontrobersiya sa mga infrastructure project. Samantala, sa kanila namang sariling budget hearing, sinabi ng Ombudsman na 35 na kaso na ang naisampan sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts, habang 166 na kaso na may kaugnayan sa flood control ang sumailalim na sa preliminary investigation. Nagsasagawa na rin anya ng Ombudsman ng 107 na lifestyle checks. Nanawagan naman si Senate Committee on Finance Chairman Senator J.B. Ejercito na hayaang umusa ng mga imbestigasyon at panagutin ang sino mang mapapatunayang may ginawang irregularidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Hey, maraming salamat, Ninfa. Samantala, 7:18 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaranay lang paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
5: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
24: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes.
5: Mark in. Mark out. Sa balita. Mga fake news na hindi dapat pinapakalat. Disinformation na iniiwasan dapat. Kaya yan naman ang mark out.
24: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
5: Mark in. Mark out. Sa balita. Kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Samantala, si IDG pinoproseso na ang release order ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tinitingnan kung merong iba pa ang outstanding warrant bago tuluyang palayain. Para sa detalye, nagbabalik na yan, Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinoproseso na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang release order ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na titingnan pa ng CIDG kung meron pang ibang outstanding warrant o naharap sa ibang kaso si Bonoan sa ibang division ng Sandigan Bayan. Nakasaad kasi sa kautusan ng korte na palalayain ang dating kalihim maliban na lamang kung may iba pa siyang pananagutan sa ilalim ng batas. Ayon kay Ko, hindi pa makalalabas si Bonoan ngayong gabi habang sinusuri pa ang record nito sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Reyco.
26: Hindi pa po siya dahil nga titignan pa po natin and wala na pong ano sa Sandigan Bayan ngayon, wala na rin opisina. So due diligence lang naman na matignan muna natin kasi hindi naman, baka mamaya marilis natin siya na meron pa pala siyang outstanding warrant or there is other lawful reason for him to be held here. So,
21: sinabi ni Ko na kung wala ng legal na rason para hindi palayain si Bonoan, siya ay maituturing ng free man. Dagdag pa ni Ko, stable ang kondisyon ng kalusugan ng dating kalihim batay sa report ng PNP General Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, Lanao del Sur nagsagawa ng haze monitoring. Publiko hinimok na manatiling alerto at limitahan ang matagalang aktibidad sa labas. Para sa detalye, alam natin kay Dayan, kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
18: Dandy.
6: Minomonitor na rin ng pamahalang probinsya ng Lanao del Sur ang presensya ng haze o usok alikabok sa himpapawid. Maari magdulot ng suliranin sa kapaligiran, kalusugan at kaligtasan ng probinsya. Sa aerial monitoring ng pamahalang probinsya, kapansin-pansin ang paglabo ng pagnipis ng ulap dulot ng kakaibang kulimlim dala ng hangin. Hinimok ng pamahalang probinsya ang publiko na manatiling alerto at maingat, lalo na ang mga individual na sensitibo sa mahinang kalidad ng hangin. Limitahan ang matagalang aktibidad sa labas at gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat. Kung may maranasang paninikip sa dibdib, hirap sa paghinga, gumawa agad ng mga kinakailangang hakbang para maagapan agad ito. Paalaala sa publiko na makinig sa mga opisyal na pabatid mula sa mga beripikadong impormasyon kaugnay sa umiiral na lagay ng panahon. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa Mindanao pa rin, sa Zamboanga naman, Zamboanga Sibugay PNP, itinampok ang mga nakamit na tagumpay at best practices ng kanilang hanay. Para sa mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Leslie Cubol.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
18: Leslie.
7: Sir, inilahad ng Zamboanga Police Regional Office ang kanilang mga nakamit na tagumpay at pinakamahusay na pamamaraan sa operasyon sa kasagsagan ng Institutionalization Evaluation Process o IEP Entrance Briefing. Ang aktibidad ay dinalo ng IEP Audit Team sa panguna ni Police Major General Leonard Luna, Deputy Regional Director for Administration ng Zamboanga Sibugay o Police Regional Office 9 na siya rin kasalukuyang Pangulo ng Technical Working Group para sa PNP Patrol Plan 2030. Pinangunahan ni Police Colonel Bernard Danny Desugo, Provincial Director ng Polisya ng Zamboanga Sibugay, ang paglalahad sa mga mahalagang nagawa, programa, proyekto, inovasyon at estratehiya ng kanilang tanggapan para sa mas epektibo at tumutugon na serbisyo publiko sa lalawigan. Ipinakita rin sa presentasyon ang mga kasalukuyan at umuusbong na pinakamahuhusay na kasanayan ng Sibugay PNP, kung saan binigyan din dito ang mga inisiyatiba na nagpapakita ng makabagong ideya, kahusayan, pagpapanatili at positibong epekto o epekto sa pagdugon sa mga hamon sa operasyon at organisasyon, paghubuti sa paghatid ng serbisyo at maayos na pakipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PPO ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng mga nakamit, pagpapalakas ng mga epektibong gawain at pagbubuo ng mga bagong hakbang na naayon sa mga estratehikong layunin ng PNP Patrol Plan 2030. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
18: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, mga nasirang infrastruktura sa Ilocos Region patuloy na minomonitor. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
18: Mildred.
9: Halos 1.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1, nasa 1.17 billion na ang pinsala sa infrastruktura habang 406 million naman ang danyo sa agrikultura. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang 219 na lugar sa rehiyon. 224 na lugar naman ang humupa na ang baha habang 35 lugar ang patuloy na humuhupa ang tubig. Sa Pangasinan, kabilang sa mga pangunahing binabahang lugar, ang Lingayen, Binmalay, San Carlos, mga Tarem,

0: napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barangay elections sa September.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am Fatima Nor sa Ajinal from Pila sa Jimutamad, Basilan Province, the General Secretary of MYPMYC Barm Region. So sa palagay ko po, makakatulong ang first Barm parliamentary election dahil magkakaroon po ng chance na makapili ang mga tao na leader na gusto nilang maihalal at maupo sa pwesto. Also po sa part namin mga kabataan, mas maririnig po ang aming mga boses at maikayat po kaming makilahok sa mga usaping panlipunan na makakaapekto sa pag-unlad, hindi lamang po dito sa Barm Region, kundi sa buong Pilipinas na rin po. Dahil naniniwala po ako na kapag maganda ang pamamahala at mas magiging mapayapa po ang Barm Region, at nang sa ganun po, hindi lang po sa region po namin na sa Barm po ang magiging maunlad, magiging uunlad din po ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7.32 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. So anyways, gaya nga po na nabanggit natin, dahil 12 days to go bago mag Bangsamoro parliamentary elections, and there are so many preparations when it comes to the siyempre COMELEC pinakauna, no? Yung COMELEC ang pinakauna talagang punong abala sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Now, why are we stressing na yung parliamentary elections? Because it's the first parliamentary election that will be done dito sa ating bansa, particularly on a regional level sa Bangsamoro area, no? Ito po ay kasama doon sa, lagi natin ito nababanggit dito sa ating programa, kasama ito doon sa peace process na nabuo under Republic Act 11054, kung saan kasama na din doon yung pagkakaroon ng sariling form of governance sa Bangsamoro parliamentary elections or sa Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro region rather, no? So yan po, parliamentary ang form of governance. So ito po yung pinakauna, and we are hoping na if ever man, no, sana harinawa ay maging maganda, o malay natin baka masundan na sa buong Pilipinas na magkaroon din tayo ng parliamentary elections. Alam niyo po kung bakit? Dahil, no, kaya napili natin mga kababayan sa

0: Bangsamoro, yung parliamentary, because nakita nila it's one way of fighting corruption also, no? Kasi there's this vote of non-confidence to the sitting chief minister. Oo. Kasi sa area ng BARMM, merong chief minister. No? If we have the presidential system on a national level, sa region, meron silang sarili nilang chief minister amongst the member of the parliament. Chosen amongst from the members of the Bangsamoro Parliament. Now, why is it very significant? Because you can always change the leadership na hindi na kailangan, gaya na nangyari ngayon, di ba? Yung impeachment trial. Nako, talagang ang tagal ng proseso, ang dami pinagdadaanan, ang dami mga hearings. Pero sa parliamentary kasi, once na kumbaga yung nakaupong liderato ay merong ginawang hindi maganda at hindi ito nagustuhan ng parlamento, eh pwede siyang matanggal ng vote of non-confidence, no? So automatically matatanggal siya sa leadership, wherein he will be changed amongst again the 80 memberships or members of the parliament. So yun yung kagandahan doon for us, no? Hindi naman kumbaga masasabi natin na mababago yung leadership, because the leadership is really the parliament, no? Kumbaga yung nakaupo ni chief minister, he oversees everything. Pero yung leadership talaga nasa parliament 'yon. Kasi all deciding factors will be within the majority of the parliament, no? Kumbaga, yun yung kagandahan noon. So makikita natin, di ba? Ang dami din sumusulong eh. Sinusulong na magkaroon ng federal party or federal form of government, no? Dito sa ating bansa. So why not? Titingnan. Kaya naman, maraming nakatutok sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections, dahil nakikita natin na baka, siguro, ito na yung paraan para mabago yung sistema ng ating government, na baka mas pumabor sa kung paano natin mapapatakbo yung ating bansa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: In the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ito, may papakita lang tayo mula sa ating Pangulo, kung saan ay maglalaan ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na 300 milyong piso para mapabilis ang pagkukumpuni ng Aquino at Agana Bridges. Nagtatayo na rin ng Bailey Bridge sa Agana Bridge upang maibalik agad ang tawiran at daloy ng trapiko. Agad ding ipapaayos ang nasirang pader sa Santo Cristo Dam at maglalagay ng mga harang at sabo dam upstream upang maiwasang maipo ng mga troso, basura at debris na bumabara sa dam. Sa FB post ng Pangulo, nakasaad na gagawin ang lahat upang maibalik agad ang maayos na biyahe at kabuhayan ng ating mga kababayan, at mas maging handa ang ating mga infrastruktura sa matitinding panahon. Ito po ay kaugnay doon sa mga yung mga bridges, yung pabagsak doon, it's mostly sa mga yung habagat, and then the flooding na nangyayari. It's all about the number of collected water that rampage yung mga rivers natin, no? Sometimes it's another factor kung talagang yung flood control mitigations and flood control are not available, no? Isa na din yun. Pero talagang hindi din maiiwasan yung laki ng volume ng tubig na ngayon na nahuhulog o binabagsak ng habagat. ng ulan. Oo, yun, ito nga, as we always say here in our program, yun yung epekto talaga ng climate change, no? And when we say climate change, talagang mahirap mapigilan yan. Yun nga yung nangyari sa Nepal, di ba? It's also a form of the contributory factor of that is yun nga din yung climate change, kasi yung bitak ng glaciers na nagkaroon ng avalanche, eh, hindi naman yung bibitaw eh, kung hindi talaga, kumbaga ang lamig ng area na yun, ha? Pero the reason why bumitak kasi nakakaramdam na din ng init. And then sa Antarctic areas, no, ay natutunaw na din yung mga icebergs. So that's heat na kumbaga contributory to what is happening about or on the issues of climate change. 7:39 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DOE patuloy na sinusolusyonan ang halos araw-araw na pag-alalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid. Para sa detalye, alam natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumubuo na ng mga battery ang Department of Energy na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alerts sa Visayas Grid. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, pinapaliwanag nito na bilang short-term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas Grid, may mga batteries nang binubuo ang DOE na makakapunan sa kakulangan sa grid sa Visayas. Bagamat hindi nito tuluyang mapipigilan ang yellow at red alerts, makakalahati nito ang bigat ng demand sa kuryente sa grid. Ang target ng DOE ngayong 2026 hanggang sa 2027 ay mabuo na ang batteries. Pero bukod naman sa short-term solution, may binubuo na rin pangmatagalang solusyon ng DOE, at ito naman ay ang paglalagay ng power plants sa Visayas. Ayon kay Garin, posibleng sa 2028 may mga power plants na upang tuluyan ng mabawasan ng red at yellow alert sa rehiyon. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin.
4: So red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So we fix na yan on the long term. And then from today up to 2027, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. Oo nga pala, hanggang sa barn, di ba kanina doon sa balita ni Miss Dandy, yun nararanasan, lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa Mindanao, no? I think dito sa Metro Manila dumaan na eh, because of the forest fire that happened in Indonesia, kaya po nagkaroon ng haze, no? If napansin nyo the other two days, talagang medyo makulimlim at makapal at mabigat yung hangin, kaya naman nag-advise ang DOH and local government units na gumamit ng face mask. And then actually N95 pa nga eh yung ilan na nag-recommend, because yung mga tiny particles that are available in the air, eh yun yung baka bumara o kaya ipumasok sa inyong mga baga at bumara, kasi because of that, no? Tapos dahil nga doon sa Amihan, medyo sa Mindanao, pero hindi pa ang latest update is mas hinapulan na nila yung paunti-unti na nawawala yung sunog forest fire that is happening in Indonesia. And then most of the smoke na or haze rather, no, sa naranasan natin dito sa Metro Manila ay pumunta na in some areas of Mindanao. And kanina nga ay naramdaman at naobserbahan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao State University, Marawi City, Central Mindanao, Cagayan de Oro, Iligan City, yung makapal na usok. No, hindi siya kumbaga parang makikita mo that is formed like chunks of clouds, no, na usok, pero kasabay siya o kaya nakahalo siya sa hangin talaga na namuo in some areas of, yun nga kanina pinapakita ni Miss Dandy na mga pictures sa kanyang report, no, ayun yung naranasan nila just this morning. Ayan, oh, ayan. Yan yung mga pictures na yan. Kung saan aerial shots na kinuha ng province of Lanao del Sur na talagang kumapal. No. Kasi di ba pag may usok, makikita mo naman talaga na may form of chunk sea clouds, no? Ayan, hindi, talaga makapal lang talaga na hangin na supo na ito po galing sa Indonesia. So tumawid, no? Tumawid ng dagat at pumunta sa kalakhang isla ng Mindanao. So ingat po tayo. Hopefully sana Metro Manila wala na, clean air na tayo. Just few days ago, yun nga yung kapal na naranasan natin dito sa Metro Manila at ngayon ay nararanasan naman sa Mindanao. Anyway, sa Mindanao pa rin, 20 pamilya na wala ng tirahan dulot ng sakuna tumanggap ng agarang tulong mula sa BRMM. Para sa detalye, alamin natin kay Johnny Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Johnny, may kabuuang 20 pamilya mula sa Amay Manabilang at Wao, Lanao del Sur na napinsalang mga kabahayan dahil sa sunog at malalakas na hangin ang nakatanggap ng tig 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos na financial assistance mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng Ministry of Social Services and Development. Ipinagkaloob ang ayuda kahapon ng Setyembre 2 sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance o ESA para matulungan ang mga pamilyang kumpunuhin o muling itayo ang kanilang mga tahanan. 7 pamilya mula Amay Manabila ang nakatanggap ng tulong, kabilang ang 6 mula sa Barangay Panad at 1 mula Barangay Paguyunan. Samantala, 13 pamilya naman sa Wao na nasiraan ng bahay dahil sa malalakas na hangin at sunog ang nabigyan din ng parehong assistance. Sa pamagitan ng ESA, patuloy na nagbibigay ang MSSD ng agarang suporta sa mga pamilyang nawalan o nasiraan ng tahanan upang makabalik sila ng ligtas at maayos na tirahan habang unti-unting bumabangon mula sa epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Ay, maraming salamat mula Marawi, Johania Yusuf.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:46 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo. DSWD Regional Office 10 at AFP pinaigting ang kanilang koordinasyon sa mga paglalatag ng seguridad. Again, nagbabalik mula Mindanao, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report. Dandy.
5: Nagpamalas ng kortesiya ang DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa pagdalaw ni Regional Director Glofelia Owayan sa headquarters ng 103rd Infantry Haribon Brigade sa Campo Ranao, Marawi City at 2nd Mechanized Infantry Brigade na kabase sa Ditokalan, Iligan City upang paigtingin ang koordinasyon at ugnayan ng ahensya sa AFP. Nagkadaupang palad ni RD Owayan sa magkahiwalay na pagbisita sina 103rd Brigade Commander Colonel Jesse Montoya at 2nd Mech Brigade Commander Brigadier General Bernardo Takiban. Layunin ng pinaigting na koordinasyon, tugunan at matutukan ang security support sa mga programa at aktibidad ng DSWD lalo na sa panahon ng payout operations at disaster response efforts ng ahensya. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng AFP at DSWD, masisiguro ang kaligtasan, kaayusan at epesyenteng paghahatid ng mga tulong panlipunan sa mga individual at pamilya, lalo na yung mga apektado sa krisis at kalamidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 70% ng mga pamilyang nangangailangan ng ayuda sa Ilocos Region na hatiran na. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
6: Umabot na sa 77.43% o 350,163 pamilya sa Ilocos Region ang nakatira na ng ayuda matapos maapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, batay sa datos mula DSWD Field Office 1, nasa 327.26 million pesos na ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang assistance. Sa kabuuang 400 452,245 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda, pinakamataas ang porsyento ng mga nahatiran sa Ilocos Sur kung saan 99.12% o nasa 6,600 pamilya na ang nakatanggap ng tulong na nagkakahalaga ng 9 na milyon. Sinundan ito ng La Union 95.31% o humigit kumulang 32,000 pamilya na nabigyan ng 46 milyon na halaga ng ayuda. Ilocos Norte 77.99% o 7,000 pamilya na nahatira ng 7 milyon na halaga ng tulong, habang 75.58% o mahigit 53,000 pamilya sa Dagupan City ang nakatanggap ng 32 milyon na assistance. Pinakamalaki naman ang bilang ng pamilyang nabigyan ng ayuda sa Pangasinan na umabot sa 252,000 pamilya o 75.57%, katumbas ng 233 milyon na halaga ng tulong. Samantala, 503,000 pamilya mula 1,358 barangay sa buong rehiyon ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakakatiran ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Eh, maraming salamat mula Pangasinan, Mildred Coquia.
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Okay. Anyway, 7:50 in the evening, again po ha, sa mga boboto this coming Bangsamoro parliamentary election at saka doon sa mga uuwi, kasi actually maraming uuwi din eh, no? Uuwi coming from Manila, Visayas, marami yan. Oo, marami yan na uuwi mula sa ating mga kababayan coming from the metro makikiisa, no? That's one way of showing their pakikiisa, no, doon sa or sa election na mangyayari this coming September 14. No, ha? Sana ay wag na naman na kumbaga eh parang gawin ni balik pa masahe. Oo. Alam mo ba, isa sa mga problems talaga, no, sa kahit saan naman, hindi actually sa Marawi lang, o kaya sa BARMM, kahit saan, the issue on vote buying. The problem also, I mean, what we are looking forward is that with the new system that will be happening, no, that is introduced to the region, na sana nga sabi natin ma-copy-paste siya sa iba pang mga region, no? Ay sana we start with a clean slate, kumbaga, no? We start with no vote buying, 'di ba? We start with walang nagbebenta at wala ding binibenta niya, o kaya kumukuha, no, namimili ng kanilang mga boto. Sana ay iwasan na natin 'yon. Kasi kumbaga the government has given us already a new form of government na kung saan ito yung hiniling din natin, binigay sa atin. Ang problema is that binigay na nga sa atin, baka tayo pa ulit yung sumira nito. I mean, there are so many numbers. There's no perfect government, no? Kasi mahirap po talaga magpatakbo ng isang government, lalo pat kung bureaucratic siya, no? Na kumbaga madaming pinagdadaanan, maraming ganyan. Siyempre, yung mga hindi makapaghintay, iba yung dinadaan nila. Yung kumbaga sino-shortcutan nila. Sana matanggal na yun. Sana mawala na yun. These are issues that has been feeding us for many years now, 'di ba? At sana, no, sana sa Bangsamoro, given that we are already, alam mo yun, paatras eh. For how many years, decades, no, decades per se, hindi na tayo nakahabol sa mga kalapit nating mga region. Like Region 9, Region 10. Region 9 is Zamboanga. Region 10 is the Zamboanga Peninsula, Region 9. Region 10 is the central northern Mindanao, no, yung northern Mindanao, kasali na dyan ng Cagayan in some areas nearby sa Cagayan, Misamis, occidental and oriental, yan. Davao, Gensan, Region 11, di ba? Those are the regions that are already kumbaga live by the status that a city government should be, no, in the provincial. Gaya, alam niyo ba, isa sa pinakamayaman, no, isa sa pinakamayaman na region sa Mindanao and sa buong Pilipinas is Cagayan de Oro City, no? And Cagayan de Oro City, no, with its province where it's coming from, kasi independent naman yung Cagayan de Oro City, it's independent from its province, no, ay isa sa pinakamayaman na if you travel somewhere around 40 to 1 hour, no, of travel, eh darating ka sa Iligan, which is also an independent city na nako very prosperous, no. Kumbaga, sabi nga industrial city na kung saan ang batayan na nga ngayon ng developed city is kung merong super mall. Alam niya na kung ano 'yon, parang super mall sa areas. Doon sa Iligan may pinapagawa ng bago. So, sabi na yun ba yung batayan ng isang maunlad na siyudad? Paano? Kailan pa kaya no, kailan pa kaya malalagyan yung areas ng BRMM. No. Ay, meron namang mall sa so may Cotabato, KCC, mga ganyan, di ba? Meron naman. Pero, I mean, the status of living, it's not only on the convenience, no? Na accessible, yung mga pinupuntahan, yung mga areas. No? The level of convenience would also remark on the yung safety, no? Yung order, yun actually nawawala. No? That for how many years and decades, kaya back ang region ng back yung region ng Bangsamoro is because of the opportunity. Nawala yung opportunity that should have been there for almost how many years because of the insurgency that is happening. Eh pwede naman makikumpit, no? Kumbaga kung wala yung insurgency, BRMM would be one of the, no? If not the na mayaman na region. Kasi halos lahat nandun na eh. If you talk about agriculture, no? Being, di ba? Being on top agriculture, eh na pumalo yung BRMM on cultivating, no? Yung mga agricultural products. Lalo pat sa fishing. Nanguna ang Bangsamoro area. Oh, seaweed industry, nanguna. No? But the problem is the processes talaga hindi siya nakuha eh. The problem is that there's still opportunity that is stopping the region to be a full-blown masasabi natin na region compared to its neighbors, no? Unfortunately, BARM they have their moment, no? Ang kaso ay ayun na politika na naman, no? Hindi naman natin masasabi na nag-improve naman siya, no? Nag-improve naman siya. Actually, ngayon in some areas of BARMM, lalo na yung island provinces, no? Lalo na yung island provinces, pinupuntahan na ngayon ng mga turista, no? Bound to discover hidden gems in the island provinces of Tawi-Tawi, Basilan, and Sulu. No, kahit hindi kasali ang Sulu na maganda pala compared to areas na hindi pa napupuntahan. Bakit naman hindi? Because these are areas that are pristine. Yung mga locals lang within the island provinces can go. Dahil nga natatakot yung mga bumibisita. Pero ngayon, if bibisita ka ng Sulu, meron daw mga, masasabi natin, one-star accommodation that you would be, na pwede kang tumuloy. No? Air, land, and water is available. No? If you're going from Zamboanga going to Sulu, available naman, di ba? So, these are the things that we look forward, no? And that will happen if yung boto natin this coming September 14 would be the vote na talaga nakikita mo na para sa pagbabago ng BRMM. So, hopefully, sana, no? We look forward on the coming Bangsamoro parliamentary election na sana tamang boto ang ibigay natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa, sa ating mga suki na always tumututok dito sa ating programa, sa social media, sa radio, sa ating mga drivers, sa ating mga taxi drivers, mga TNVS drivers. Thank you very much na minsan ay nagme-message pa. Maraming salamat. At maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Segovia, at si Miss Rose Ann Erno. At syempre pa sa production side, Isa Dan, at ang ating executive producer na medyo magaling-galing na, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripaudak, ako po niyo lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jama'a Mubarak, Friday. Ito lamang sa Radyo Pilipinas sa inyong programang Salam Radio. Ako po muli ang Unicode North Magdanan na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras, 8 p.m. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: TikTok ng Bayan. TikTok. Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan. TikTok. Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan. TikTok. Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time check, it's 8:08 in the evening.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
4: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Alright, magandang at maulang gabi sa inyong lahat mga idol. Nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog, samahan nyo kami every Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang maabulwang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kanto may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at makakasama po natin ngayong gabi ang ating co-host si Idol Admin Rich. Welcome to you at magandang at maulang gabi sa iyo. Lodi, bumati ka muna, Admin.
6: Hello, okay ba yung ating sound?
3: Yes, no, ang ganda.
6: Hello, kamusta po, no? Kamusta po sa mga kababayan po natin, no? Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan po natin sa buong mundo, no, na nakikinig at nanonood po sa atin. Maraming po salamat sa palaging pagsubaybay po, no, sa ating live streaming every Thursday at saka Sunday at saka syempre everyday na rin.
3: Yes, magandang at maulang gabi sa iyo, Admin Rich, no? Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At papanood din sa PreTV sa mga mayroong TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at ng Afford the Box Channels 45 to 49 ng GMA. At syempre, napapanood din ang ating palatuntunan sa 104.3 The Capital sa inyong mga, at makapakinggan din sa 104.3 The Capital sa inyong mga FM band, no? At sa ating mga, syempre, no, hindi natin nakakalimutan, napasalamatan din natin ang pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. Magandang gabi po sa inyo, sa Secretary Dave. At sa lahat po ng ating mga abayan sa buong mundo at sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito sa Mega Manila. At maging sa lahat po ng ating mga abayan around the world, no, ang ating mga mahal na OFW. At syempre, no, dahil ako ay bahagi rin ng pagiging OFW kasi 16 years yata akong nag-abroad. No? So, sa ating mga abayan dyan, no, lagi nyo ingatan inyong mga kalusugan. Dahil po, bawal magkasakit pag OFW ka dahil inaasahan ka ng iyong pamilya sa ating bansang Pilipinas. Kaya, no, na magkasakit. Kaya, alagaan mo buti yung inyong mga pangangatawan. Maging malusog lagi at i-treat ang sarili. No? Pag sumahod, kumain ng masarap, ilibre yung sarili. At siyempre, no, bigyan yung bumili ng bagong damit o whatsoever. Huwag yung tipirin yung sarili nyo kasi ayan ang puhunan natin. Isa sa mga puhunan natin ang ating kalusugan. Bukod sa talino't pagiging intelihente ng ating mga kababayan sa buong mundo na nagtatrabaho sa mga OFW. At siyempre, ng ating mga kasamang vloggers dito sa Radyo Pilipinas, no, at siyempre sa mga PBBM vloggers, no, na siyempre patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. So, Admin, meron ka pang hirit?
6: Yan, tama yung sinabi mo, AJ, no? Tsaka, syempre, ingat din, no? Lahat mga kababayan natin kasi ngayon po ay maulan pa rin, no? Talaga na madalas pa rin ang pag-ulan. Ngayon nga lang, AJ, talagang maulan, no? Dito sa lugar namin. Di ko alam dyan sa Visayas Avenue ngayon, no? Kung maulan ba.
3: Yes, maulan na admin.
6: Dito ay maulan pa rin, no? So, ingat po, no? Lahat ng mga kababayan natin. At huwag basa-basa lumusong sa baha, lalo na kapag yung lampas ng tuhod na, no? Hindi natin alam, baka may mga open na mga inbornal o ano dyan, no? At ma-shoot pa kayo dyan, no? So, yung sakit din, ha? Leptospirosis, yan.
3: Yes.
6: Ako po sa inyo, talaga, no? So, ingat-ingat po tayo, ha? Ingatan po natin ating sarili dahil ang kalusugan po ay kayamanan.
3: Kasi, yes, tama.
6: Kasi, kung tayo ng siyempre, hindi tayo mga pagtrabaho. So, wala po tayo pera. Kaya ang kalusugan ay kayamanan.
3: Yes, tama dyan, no? At tsaka isa nga pala sa ating mga kababayan, no? Pinapasalamatan ko ang ating kasamang mga taga One Movement, especially kay Chairman Marlon Mendoza. At syempre, happy birthday sa ating napakagaling at napaasipag na finance manager na si Ate Sheila Angeles, no? Happy birthday sa iyo. Kay Sir Marlon Mendoza, taga namang mula umaga, no? Magkakasama kami, no? Alas dos media, gising na ako ng umaga. Tapos, nag-travel off by 3:30. Papunta ng Mandaluyong. Nakita-kita mo sa may Mandaluyong. Pumunta kami ng Binangunan, no? Diyan sa parang ang Gonorsal. No? Diyan kami pumunta muna at mayroon kaming binisita dahil nga po sa programang pabahay, no? Para sa mga ating mga kababayan na siyempre, no? Nanais na magkaroon ng sariling bahay. So, pinunta namin, ocular visit sa mga housing projects ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre po, mula sa Angono, diretso kami sa Binangonan Rizal, then going to, after na sa Binangonan, doon naman kami sa may Antipolo Rizal, sa may Barangay San Jose, Sitio, Singalong, dyan po sa may Bato, sa may Antipolo. Then after sa Antipolo, dahil yun nga, no, tinignan na namin site, no, actually, hindi pa siya ginagawa, no, pero may budget na raw yun, no. So, kaya naman, 54 hectares, no, sinlaki ng area ng Luneta yun, mula Taft hanggang sa may grandstand, no, 54 hectares, no. At ito ay pagtatayuan ng 10 four-story buildings, no, 10 ganun. Tapos, meron siyang single detached, na about 10 hectares ang masasakop noon, no, sa isang bahay sa single touch, meron itong 60 square meter na floor area, ano, na lot area. At syempre, no, napakagandang ano yun, no, kasi ang mura lang po, 1,200 monthly, no, ang amortization. Pero syempre, no, po hindi naman basta-basta magagawa. It will take maybe 3 to 5 years pa para maitayo yung mga pabahay na yan sa dyan sa may Antipolo, no? At syempre ang ating mga kababayan ay talagang natutuwa dahil mayroong pabahay na nakalaan para sa ating mga kababayan. So yun nga, no? Then after that pumunta kami ng Marikina naman. So talaga namang hectic ang schedule namin, kaya medyo pagod, kaya nangangamba ako na baka malate ako kasi nga ang traffic diyan sa may ano, sa may papauwi na papunta ng Quezon City. Ang traffic. Sobrang traffic, grabe. Tapos bumaba na ako sa Mekrame, doon na ako sumakay sa may ano, Santolan yata yun or something. Doon na ako sumakay ng LRT papunta rin sa QAB. 'Di ba? Tapos ayun nga, pagdating ng QAB, nag-angkas na ako. So, sa ating mga kasamang sumama kanina sa One Movement para sa mga ocular inspection sa mga pabahay, no? Take good care of you, no? Kasi ginabira tayo mula gabi, madilim pa na madaling araw, umulis na tayo. Ito, uwi na tayo, gabi na naman, no? Madilim na naman. So, sa kay Sir Marlon, tsaka kay Ma'am Lorna, no, napakasipag ng dalawang ito, no, ni chairman, tsaka ni deputy chairperson, no. Maraming salamat dahil lagi nyo kaming isinasama sa mga lakaran, no? So, yun nga, no? So, next time si admin, sasama ka na. Diba, admin? So, yun nga, no? Admin, marami tayong pag-uusapan, especially ito yung mga, syempre, mga sinasabi natin PABM good news. So, panoorin natin itong unang video natin.
7: We have this event annually, but it's the second cycle that we will be having these awards. So this year, we've opened it up to entrepreneurs and innovators who would want to submit innovative products and solutions to 10 priority sectors, which include manufacturing and trade, security, blue economy, etc. For this year, 4 per cluster yung nakapasa at the sub-national level to compete at the national competition. So we have 16, 4 from each cluster, and from that 16, 5 will be awarded as the PFA Presidential Award. For the 5 presidential awardees, we have 3.5 million in grant support that will be given to them. No? Aside from that, 1 million of that is earmarked for post-competition support. But even for those who will not be named as the presidential, the 5 presidential awardees will still get grant money or funding in the amount of 250,000 pesos. Si President Marcos po mismo yung nagbanggit during the National Innovation Council meeting that since it's the PFA, we should put primacy towards innovation to look for top innovative ideas and solutions. Kaya kung makita natin yung criterion sa pagpili, 45% nakalaan sa innovation. We want to ensure the Philippines and showcase that even Filipinos and Filipinas are able to showcase ideas na hindi lang competitive and innovative dito sa bansa, pero globally. And we've seen this. Yung ating mga innovators, they were able to look at problems around the country, in the regions, and find innovative solutions which will help not only their own, but also other in other regions as well.
8: The OSHRVENT is a ventilator for adults. Many of the COVID patients would suffer from pulmonary problems. Unfortunately, at that time, we did not have enough ventilators in the country. So we are in that phase now. We have produced enough ventilators and now we have to market it, sell it, because it's very much needed in hospitals, it's still at present. With events like this, then your product, publicity is very important because the Filipino products are very good.
9: So, syempre po, surreal siya. So, hindi pa rin naman nagsisingin. At the same time, alam ko maraming batang ma-inspire din tulad sa story ni Marisa Turbine. So, the Marisa Turbine is a hydrokinetic turbine. Meaning, it's like a wind turbine pero para sa tubig natin. Di ba ang Pilipinas, maraming bodies of water. And wala tayong generator for that body of water. So kapag dumali ang water dito, pinaikot, it generates electricity para sa community at ini-store dito sa ating battery. Malaki yung productivity na nawawala sa Pilipinas kasi dumidepende tayo sa fossil fuels na binibili natin sa ibang bansa. So ang dami nating tubig, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating kuryente? So ang market po namin ngayon is yung mga LGU community po na, di ba familiar tayo sa mga solar farms? So gagawa tayo ngayon ng mga Marisa Turbine Farms na pwede po siyang community development fund po. Maglalagay po tayo, halimbawa sa Mindoro na lagi pong brownout, ng Marisa Turbine Farm. Tapos doon po kukuha ng kuryente yung community po. Gusto ko maging inspirasyon yung Marisa Turbine sa iba pang mga kabataang Pilipino. Kasi alam kong matatalino tayo, kulang lang tayo sa resources. Ipaglaban natin yung ating idea.

0: Right, no, napanood natin itong itong video, no, kung saan ang ating mga innovators, no, ang babata pa, ang gagaling, no. Kaya naman nakatuwa ang ating mahal na Pangulo. Kasi alam mo, yung naging Pangulo si ating Pangulong Marcos, tinipo niya yung mga scientists, yung mga innovators, yung mga inventors. Eh. Kasi alam niya, magaling tayo, di ba? Matalino ang mga Pilipino. Kayang-kayang maipagsabayan sa international. Lalo sa mga paggawa ng mga, ito nga, innovations, no? Alam naman natin, no? Ang incubator, Pilipina ang naka-ano yan, nakatuklas, di ba? Magaling, di ba? Siyempre, no, hindi pa patalo ang mga Pilipino at Pilipina pagdating sa patalinuhan. So, ano masabi mo rito sa mga nanalong mga young innovators?
1: Yan, maganda yan, AJ, no? Ito nga, yung isang nakita ko dyan, yung kanina sa video, no, yung pag gumawa siya ng ventilator para sa natatanda, no? Itong ventilator na to, ito yung makina na tumutulong sa pasyente para huminga, no? Kapag hindi na nila magawa na mag-isa na huminga. So, merong tulong, no? Ito yung, halimbawa dito, yung mga, may mga malalang sakit sa baga, no? At kailangan nila ng pagkatapos ng malaking operation, no? At kailangan ng ventilator. So, mahalaga ito, AJ, no? Dahil alam naman natin na kapag magkaroon tayo ng ganitong klase ng mga innovation na maganda na kapag alam naman natin na kapag kukuha tayo ng mga supply sa ibang bansa ay mas mapapamahal. Pero kung meron tayong sariling mga sariling invento, no? Sariling gawa na mga ventilator, ay syempre kapag gawa dito yan, mas magiging maganda, lalo na kapag magkakaroon ng mass production, no? At talagang ang supply ay nandyan, mas maraming supply, at ang mga hospital ay makakakuha nito. Ibig sabihin, yung mga pasyente ay hindi na sila maghihirapan, AJ, no? Ang magkaroon ng mga ganitong klaseng mga makina na talaga namang importante, no? Kasi yung mga imported na ventilator ay nagkakahalaga ng 500,000, no? Mahigit 1.5 million. Ang mga imported na ventilator ay nagkakahalaga ng 500,000 hanggang mahigit 1.5 million. So, magiging mahal para sa maraming ospital sa Pilipinas. Kaya maganda ito, no, na talagang merong innovation na ganito, may invento na ganito yung ating mga kapwa Pilipino na mga scientists. Pagkatapos, AJ, itong nagustuhan ko ito, no, itong turbine, no? Water turbine.
0: Yes, good.
1: Yeah, itong water turbine,
0: isang makina. Dyan, eh.
1: Oo. Isang makina, no? To convert yung energy of flow of cooling water into electricity, no? So, maganda ito, AJ, dahil alam natin na sa mga problema, no, sa electricity. So, ang turbina ng tubig ay makinang ginagawang kuryente at takas ng dibadaloy o bumabagsak na tubig para itong gilingan or ventilator. Pero tubig ang nagpapaikot sa halip na hangin, no? So ito yung pinakapuso ng bawat planta ng kuryente mula sa tubig, no? Hydroelectric power plant. So ang tubig bumabagsak o dumadaloy mula sa mataas sa lugar, mula sa dam o ilog sa pamamagitan ng malaking tubo na tinatawag na penstock, blah, blah, blah. So, in short, AJ, no, maganda ito kasi itong alam natin na meron tayong mga problema, no, sa kuryente nga, katulad ng sinabi ko kanina. Pero itong ginawang turbina, no, sa water turbine ay makakatulong ito para matulungan ang bawat Pilipino, ang bawat lugar na talagang nagkakaproblema sa kuryente. Diba?
0: Yes, tama. At isa pa ang kagandahan dito kasi, ito yung mga Filipino developed technologies, no? Imagine mo, no, alam naman natin, napapalibuto tayo ng tubig. Tapos hindi natin nagagamit ng mas maayos itong mga tubig, hindi natin ganun napapakinabangan. Sayang lang yung talino ng mga Pilipino kasi kung mag-angkat lang tayo ng mga katulad ng mga ganyan, pump ng turbine sa iba't ibang bansa, no? Bakit hindi tayo gumawa ng sarili, no? imagine Filipino developed technology na maaari din natin i-export no, at makilala ang Pilipino na maganda ang ginagawang mga innovations. At ito nga sa healthcare no, sa sinasabi natin ventilators no. As yan ay isa sa mga nakaka-miss na ano na technology na ang Pilipino ang gumawa ano. No? Kasi kung inyo matatandaan, ito nga pong incubator dati, ginawa ng isang Pilipina. So, why not na mas marami pa tayong new innovations na magagawa at ang mga Pilipino ay hindi naman taga papatalo when it comes to intelligence. No? Napakagaling ng mga Pilipino.
1: At saka add ko lang AJ na doon sa water turbine. No? Ito, mahalagang information. No? So, halos 90% ng lakas ng tubig ay nagiging kuryente.
0: Yes, no? Ito yan.
1: So, ang lakas ng kuryente nakadepende sa gaano kataas ang pagsak tubig at gaano parang yes. Madaloy. Tapos malinis pa siya, hindi nauubos.
0: Yes.
1: Hindi nasusubong ng gasolina, walang polusyon. Kasi tubig eh. Tubig siya, no? At gravity lang ang kailangan. So, pwede sa malalaking dam at pati sa maliit na sistema sa bahay man o sa
0: yes, kahit
1: sa bahay man pagpapailaw. Kaya maganda ito, AJ, no? Kaya maganda itong na ginawa no, ng ating Pangulo na binibigyan niya ng importansya no, itong mga

0: mga inventor natin. At kahit hindi yung mga inventors natin, no, yung mga minsan yung mga estudyante, no? Mga estudyante pa lang.
1: Yes, estudyante pa lang. Minsan grade school pa lang eh, di ba? Magaling na sa robotic, di ba?
0: So, magaling itong ginagawa natin pangulo kasi nare-recognize niya, binibigyan niya ng award para mas maging ano, yung matawag doon, yung ma-inspire
1: malinang,
0: sila.
1: Malinang palalo ng gusto.
0: Mas ma-inspire sila na mas gumawa pa at mas mag-isip pa ng mga magagandang mga innovation na talaga namang masasabi na, oy, tayo ang naka-invento niya. Pilipino ang naka-invento niya. Diba,
1: AJ? Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Ang dami natin pag-uusapan. So, sa ating pagbabalik, patuloy tayong magtalakayan ng mga magagandang bagay. No? So, sa ating pagbabalik, magbabalik ang vlog sa Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas at syempre katakot-takot na naman talakayan, no? Sa sobrang dal-dal namin ni Admin Rich. Kulang na kulang, no? So Admin Rich, no? Ganyan nga, no? Sa dami ng ating talakayan, no? Alam mo Admin Rich, itong mga nakarang araw talaga namang nakaka-inspired, no? Yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Recently nga lang, alam mo, yung sa dami ng mga bagyong dumating sa atin, minsan triplets pa, di ba? So, sabay-sabay, tatlo. Di ba? Ganun bagay, di ba? Tapos, nakakalungkot dahil sa mga ganyang bagay, nagbabaha. Although, yung pagbaha naman yan, it's ages na yan, it's ancient time pa, meron ng baha. So, ang nagiging issue na lang dito ay yung hindi dahil sa nagbaha o ano eh, paninisi na lang sa kasalukuyang gobyerno dahil hindi nila gusto, di ba? Pero ang katotohanan, hindi naman nawala ang baha even before. Ages nga, di ba? Nung 18 something, panumpanang Kastila, bumabaha na sa Maynila, bumabaha na sa ibang bahagi ng Pilipinas. So, yung issue ng ganyan sa pagbaha o hanggang dibdib man yan o hindi bumabaha, ano lang, political na lang yan eh. Politika na lang yan. So, ganun man, no, ang ating mahal na Pangulo naman ay hindi nagpabaya ang kanyang gobyerno. Itong gobyernong ito ay hindi nagpabaya sa ating mga kababayan para ma-reach out, maatulong at syempre at mabigyan ng pag-asa muli ang ating mga kababayang nagdarahop sa kahirapan gawa ng mga at matinding mga sakuna, no, o dilubyo to. Parang dilubyo na rin itong pagbaha eh. Nawalan sila ng baha, na-swept sila, di ba? Tapos yung iba namatay pa sa kanilang mga pamilya. Pero recently nga, pumunta ang ating

0: mahalap pangulo dito sa may Santa Fe, San Marcelino, Zambales. So, anong masasabi mo sa mga ginagawang pagtulong o pag-reach out ng ating mahal na pangulo? Mismo, ha, personally pinupuntahan niya kahit malayo 'yan. Anong masasabi mo sa ating pangulo?
1: Siyempre, AJ, no? Ang nakakatuwa kasi ang pangulo natin talagang makikita natin yung sincerity niya, no? Yung sincerity niya dito sa kanyang trabaho. Alam naman natin, AJ, na hindi naman kailangan ng pangulo na talagang personal siya na magpunta doon, eh. Diba? Kasi pwede naman siyang mag-utos, no?
0: Yes,
1: pero itong pangulo natin, no? Ay pumunta nga siya sa Santa Fe, Zambales. Diba? Ito yung AJ, no? Santa Fe, Zambales.
0: Yes. Oh.
1: Sa bayan ng
0: San Marcelino.
1: No? Yan. Isang dibdib na barangay na halos isang buwan nang hiwalay sa bayan dahil nasira ng baha at
0: lahat tulay,
1: yung
0: no?
1: Tulay nila, no? So, ito, ang pangulo natin, pumunta siya para maghatid ng tulong, no, sa mga pamilyang naapektuhan ng baha at sa lahal sa dulot ng habagat ng Southwest Monsoon. At eto, sinuri na, no, pinsala, natabunan ng halos isang metrong graba at buhangin ng barangay hall, multi-purpose center, at saka paaralan. So, nagbigay ng direktang tulong at pangulo sa halos 1,000 pamilya. At karamihan sa mga komunidad ay mga atas, no?
0: Yes,
1: atas. So, yung tulong na mga binigay dito, AJ, mga food packs at gamit para sa
0: cash,
1: yung mga hygiene, no? At saka mula yan sa DSWD at syempre, mayroong 10,000 cash assistance sa bawat pamilya, no? Through AX program. Tapos, natusan ng agarang pagkumpuni, no? Ng Santa Fe National High School. At 12, no, sa 26 sinid-aralan ang nasira, AJ, no?
0: Yes,
1: so,
0: tama.
1: Yung sanit ng pangulo kung pagpapatayo ng bagong tulay sa pagkumpuni ng dike, paggawa ng sato dam upang maiwasan ang pagbabara ng mga dam at ilog sa hinaharap, no? So, eto, AJ, dumating siya sa kanyang helicopter sa Santa Fe High School, no? So, kinakailangan niyang tumawid sa pansamantalang tulay na kahoy. So, nakita naman natin, nag-viral na yun, AJ, no? Tumatawid ang pangulo natin,
0: yes,
1: sa tulay
0: na kahoy. Yes, nag-viral sa akin yan. Viral ako
1: dyan. Kung titignan mo, hindi safe, di ba?
0: Yes, dapat, be safe.
1: Kung titignan natin ang pangulo, hindi na dapat na dumaan doon. Hindi siya dapat na pumunta doon kasi hindi safe yun, eh. What if kung yung dahil nga sa nangyari na pag-ulan, eh, what if biglang ano na lang yun, no?
0: Ano rin na naman, no? At,
1: oh. Biglang, naku, palad-lad yung pangulo natin, di ba? At naku, ingatan natin yung ating pangulo at mahirap na, AJ, no?
0: Sabi nga so, na isang, ano ko, sa isang follower ko, hindi raw safe ang nangyari kasi kay PBBM. Kasi masyadong delikado talaga.
1: Hindi talaga safe yun. Delikado yun. Eh kung ako ang decision, hindi ko siya papayagan na tumulay doon, dumaan doon, no? Hindi ako papayag kasi hindi talaga safe. Pero ginawa ng pangulo natin ito kasi gusto niya makita ng personal kung ano yung nangyari sa mga kababayan natin doon sa lugar na yun, no? Kaya makita natin ang pangulo natin, yung sincerity niya ay talagang grabe, no? Kita ito ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kasama si DSWD, Secretary Rex Gajarian,
0: yes, Secretary San Ivana,
1: hindi pinabigay sa Secretary Vince Dixon, no? So, pumunta sila doon sa Santa Fe, sa Zambales, at personal na nagdala ng tulong. So, eto, AJ, makikita natin na ang pangulo natin sa bawat sakuna, sa bawat disaster na dumarating sa Zambales, no? Nandiyan siya at talagang nakaalalay at personal na pumupunta at inaalam kung ano ang kailangan natin at mga kapabayan. Kasi ayaw ng pangulo natin na, oh, bigay ng tulong pagkatapos naman nila kailangan certain na natulong mo, di ba?
0: Yes,
1: tama. Mayroon pa na silang mayroon ba kakailangan ng natulong, di ba?
0: Yes.
1: So, ang pangulo natin gusto niya matiyak ano ang kailangan ng mga kababayan natin sa lugar natin. At gusto niya makita kung gaano ka lala yung nangyari para makapag-instruct siya, no, sa kanyang mga secretaries kung ano ang dapat gawin.
0: Yes, dahil diyan admin Rich, no, dahil sa ang daming pagbaha na naganap, no, hindi lang sa Zambales, maging sa Pampanga. Kaya naman nag-resurface yung ito ng nakaraan ni Mayor Ana Bondoc, na kung saan ginigiit niya, no, na, kasi ang gusto ng mahal na Pangulo ay magkaroon ng long-term solution dito sa mga pagbaha, dyan sa may Candaba, Pampanga. Dahil alam naman natin, no, bahain yung lugar dahil swamp area dyan, di ba? Swamp area. Tapos ito nga, lumabas na naman, no, nag-resurface yung multo nitong si Mayor Ana Bondoc. At dahil gustong ang ginigit itong si Ana Bondoc ay dredging lang ang solusyon para daw sa silting, no, sa silting dredging. Kasi sa totoo lang, no, ang pagde-dredging eh business 'yan. Pag mas maraming dredging, mas let's say sa isang araw uupas sila ng ano, ng ano, it's money, no? Business, dredging is business and business is money. Kasi doon sila talaga kumikita. Ayaw nila ng long-term solution. Gusto nila in few days or weeks dredging ulit kasi doon nga yung pera. So ayaw nila ng ano, ang importante sa nila yung sarili nilang bulsa. Wala silang pakialam kung malunod o bahain man ang buong Pampanga. Kasi kung naisip lang kapakanan ng kapwa nila kapampangan ay syempre, no, doon sila sa long-term solution. Diba? Ay, ano masasabi mo dyan kay ano, sa paglutang na naman ng multong yan?
1: Ayun nga, AJ, no? Pinapakita lang dito, no? Pinapaalala lang na, yeah. Oh, eto, ang nangyari, ayan, no, sa Pampanga.
0: Ayan ang gusto mo, eh, no? Ganun.
1: Ayan ang gusto, no? Ayaw ng long-term solution. Kaya, eto, nakikita natin na yung mga governor, mayor, na dito lang sila, ito lang yung kanilang solution, pang mga short-term solution, ay nakikita natin na against sila doon sa vision ng pangulo natin. Ito nga, di ba nakipagkalo nga ito sa pangulo natin?
0: Yes.
1: Diba?
0: 2023 yan.
1: Nakipagkalo pa sa pangulo natin. Pero ito, kita natin na tama yung pangulo natin, no? Yes. Na kailangan yung term solution. Kasi nga, ayaw ng pangulo natin na nagsasayang tayo ng pera after how many months of dredging na naman, ganito na naman yung gagawin. Pero kung long-term solution yan, aging, ay mapapakinabangan yan, no? Mm-hmm. Ng, hindi lang natin ngayon, kundi ng mga next generation up to the next generation pa, no? Down to the next generation pa. Kaya, yan ang gusto ng Pangulo natin. Para hindi pa ulit-ulit ang trabaho, nasasayang pera, nasasayang oras, lahat nasasayang, no? Dahil dredging lang, dahil pang short-term solution pa. Ang gusto ng Pangulo natin ay long-term solution.
0: Yes. At pa, no, si Lilia, no, Pineda. Parang sinisisi niya ang, si Pangulo Marcos, na sabi niya na binabahan ang Pampanga. Hello! Ang tagal mo nang namumuno dyan. Naging governor ka na, naging mayor, naging congressman. Pero ano, ang tagal nyo, di ba? Ang alam ng tao, di ba, nasa gambling ang kanilang industry, di ba? Ang kanilang business. Mm-hmm. Kilalang pamilya niya. Yung asawa niya kasi yung unang-una dyan, di ba? Yung naging gambling lord before, di ba? Na naging governor, naging mayor, naging congress. At napilatan din naman niya, di ba? Parang gano'n sila. For how many years, how many decades, no? Na nandyan sila sa Pampanga. Tapos isasabihin mo, nagbabaha na sa Pangulo, nagbabaha na sa Pampanga. So, sino may asalan? Pangulo? Eh, kailan lang siya umupo? Tapos isisi mo, dapat bago ka magsalta ng mga ganyan na parang sinisisi mo pa ang administrasyong Marcos, ay isip-isip din. Kaya tuloy, ang mga tao nyo ay hindi naniniwala sa inyo. Kayo ang dinidiin ng mismong mga kapampangan, mga kabayan ninyo. Di ba? Huwag nyong isisisi sa administrasyon na ito dahil ang tagal nyo yung nandyan, dekada at dekada. Di ba? Ano masabi mo dito kay Lilia Pineda?
1: Ayan, sa dahilan na yan, sa pagbaba, dapat hindi na niya, wala na siyang sisisigil, no? Kasi sabi ng mga kanina, ay matagal na sila dyan, no? Matagal na sila dyan sa Pampanga na yan, supposed to be, dapat sila yung nag-aasikaso. Ano bang nangyari? O bakit ba nagbabaha? Sila yung dapat natanongin.
0: Yes, so, yan dapat. Sila namumuno dyan eh. Hindi mo si Presidente
1: eh. Ito ba na talagang pera para sa mga proyekto, eh talagang napupunta dyan, di ba? O, yun ang dapat na tanungin. Hindi yung sinisihin ang Pangulo. Eh, may goodness, nakita naman siguro itong si Lilia na to, na ang pangulo natin mismo ang talagang nagpasabog ng lahat nito, kaya nagkakaroon ng investigation, no? Hindi tama na sisihin ang pangulo dahil lugar mo yan eh, no? Kung meron mong dapat sisihin dyan, kayo na mga namumuno dyan. Dahil kayo ang nakakaalam kung ano ang dapat na ginagawa dyan, no? Sa lugar ninyo. Bakit mo isisisi sa ating pangulo? Na yung pangulo natin, nandiyan siya sa Malacanang, dapat kayo yung nagsasabi ano ang kailangan nyo, eto dapat ang gagawin, eto ang dapat na proyekto gawin para mapiling bahala yan, no? Hindi yung magsisisi kayo ng ating pangulo, isisisihin yung pangulo natin. Dapat dito tulungan, lalong-lalo na sa mga
0: at
1: oras
0: this time, no? Oh, at this time, tulungan.
1: Hindi yung maninisi. Kasi ang mga tao na naninisi, usually, sila talaga yung
0: may kasalanan.
1: Yes. Kasi proven ko na yung injury. Yung mga madalas manisi, sila yung may kasalanan. Kasi sila yung guilty.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Kaya naman na yung mga tao, hindi naniwala sa Allah na. Kasi alam naman yung history nila eh. So, walang kumamba sa Allah eh, sa ginawa nila, lalo kay Ana, kay Mayor Bondok, walang naniwala sa kanya. Lahat sinisisi siya. Kaya nung lumalabas yung mga itong reservist na kanyang video, sinasabi pa niya, pag tinuloy niya, mag-walk out ako rito bago yung lumabas na naman yung hukbalahap. Wow, nagano pa no, tapang nanakot pa talaga no. Nag-threaten pa talaga no. Ang lakas ng loob kasi ayaw niyang mawalan siya nakikitain dun sa pag-dredging na 'yan. So, bakit kaya ganoon ang naging reaction niya before? Ano ang meron sa dredging? So, isa lang naman ibig sabihin niyan, may pera sa dredging, sa basura, may pera talaga. Milyong-milyon, ma-billion na nga eh, di ba? Talaga may pera sa basura. Kasi alam mo naman nyo, yung pag sa silting na yan, ay bumabalik din naman yan sa dagat yung mga dinasilt nila, yung dinredge nila. Babalik at babalik sa dagat yan pag umulan at bumuma ulit, di ba?
1: Correct.
0: Kahit kayong basurang pinagkukuha na, di ba? Pag every bagyo, every tag-ulan, ayun na naman sila yung ano yung mabasura. Ayun na naman sila sa dagat, sa mga ilog. Ayun na naman sila, naglulutangan na naman sila. Kahit na itanapo natin sila ng maayos, pero ayan, babalik at babalik pa rin yung mga basurang 'yan, no? Lulutangan na naman sa mga waterways, 'di ba? So yung sinasabi lang dredging, babalik din naman sa Allah, pero yung tiwala ng Pilipino, hindi na babalik sa nila. 'Di ba? So, bago magsalita sila o manisin ng sa ating gobyerno, ay dapat alam nila kung saan sila na lugar. Una-una sila yung mamahala diyan sa kanilang lugar, sa Pampanga. Ang kumbaga sa ano sa isang company, ang pangulo ay supervision lang siya, tinitingnan niya yung mga report ng mga kanyang mga supervisors, ng kanyang mga managers, 'di ba? Babasahin lang yung report kung ano nangyari. So, kasi kapag wala namang pinasa yung mano, ibig sabihin walang ginagawa. Eh, kaya ito, nagkaroon ng problema, dapat talagang asisirin kung sino yung namamahala. Kasi, bakit ganyan ang nangyari sa pinamamahalaan mo? Bakit ganyan? Ano bang ginawa mo dyan? Di ba? Kasi nga, may pondo ka naman. May mga tao ka rin, subordinates ka rin naman na dapat din kumilos. Hindi lang naman ikaw yung bilang mayor o governor. May subordinates ka eh. Di ba? Kasi nandyan yung DRM, yung mga local na DNR, yung kung ano man nandyan, di ba? May mga locals eh. So, anong nangyari? Anong progress o development ang nangyari during your pamumuno? So, pag wala, ay ibig sabihin lang noon, nag-aksaya ng pera ang taong bayan para sa nila. Ano pa ang madagdagdag mo, Admin Rich?
1: Tama ka nga dyan, AJ, no? So, itong pagbaha ngayon, alam naman natin, AJ, kahit sa ibang bansa, no? Grabe yung mga pagbaha. Talagang ngayon talaga, ito na yung epekto talaga ng climate change. Ang nagiging problema nga ng din kasi na yung patungkol nga sa mga flood control scandal, no? Flood control, yes. Mess. Ito nga last administration, merong 15,000 mahigit na mga flood control na nakumpet. 15,000 mahigit pala, AJ, no? Kasi nakita ko yung video, no? Ni Dati Pangulong Duterte, tinatanong niya si Mike Villar, ano bang nagawa ng Administrasyon Duterte sa para sa Pilipinas? Tapos yung sinabi ni Mike Villar, yung 11,000 something, no? Completed. Tapos 4,000 something matatapos sa panahon ni Duterte. So kung kukwentahin mo yung 15,000 plus AJ, no? Pero yun nga, pagdating ni PBBM 2022, pagpupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup parang halo-halo na to. Climate change, at the same time, yung mga ghost flood control projects, no, sa panahon ni Duterte, 15,000 plus. Napakarami kayong hindi paramdaman sa panahon ni PBB. So, kita natin, halo-halo na. Meron na nga tayong climate change. Meron pang tinurakot na mga pera, no, para sa flood control. Kaya ang nangyari, mas lalong tulong. So, ganito, naging, masyadong naging, ano, naging grabe na nangyari. Kasi, kahit na ba climate change, dahil na sabi natin, oh, babaha, babaha talaga na sa climate change. So, napaka, ang bumos ng ulan ngayon, hindi na ganun katulad dati, ano, kundi doble, triple.
0: Last kasi ng pag-ulan eh. Last ng buhos, dati, grabe.
1: Kahit sa ibang bansa, ganitong nangyari, AJ.
0: Yes, totoo yan.
1: Sa hindi lang dito sa Pilipinas. Pero ang kagandahan kasi talaga dapat, kung maayos lang at mga flood control, kung hindi lang sana pinurakot yung mga pera na yun, eh, at least, magbaha man, hindi na maiista.
0: Yes, at, tama ka dyan.
1: Hindi siya pa parang lampas na, oo, abot na ng bubong. Kasi kahit magbaha, eh, ang tubig ay ano, tuloy-tuloy sa pagtakbo, hindi siya maiistak kung maayos ang ating blood control. Diba?
0: Yes, kaso, tama ka dyan.
1: Kaso, nga, ninakaw ang mga pera, mga ghost, no, mga ghost project. Kaya eto, ang gawin na lang natin, gusto ng pangulo natin, magtulungan tayo. Kayo, iba ang kulay nyo. Sabihin natin, green kayo, bigaw kayo, ano kayo, pink kayo. Pagtulungan, huwag na lang manisig kasi nandito tayo sa crisis, no? Tayo ay Pilipino, iisang lahi dahil. So pagtulungan, mahirap ba yung tumulong sa Pangulo? Kahit masabihin, galing ka, mahirap bang tumulong sa Pangulo? Hindi naman, di ba? Kaso yung mindset kasi itong mga green na to, eh, talagang pangbuwaya, no?
0: Tama dyan, at admin, no?
1: Hindi nila kaya na sumuporto sa Pangulo dahil isa lang ang gusto nila tanggalin ang pagbuto at iluklok yung kanilang vice presidente para maging Pangulo na maraming issue ng korupsyon.
0: Yes,
1: diba?
0: Tama ka dyan.
1: Maraming challenges. Sana bago mag-ambisyon na maging Pangulo sa 2028, linisin muna ang kanyang pangalan at pupunta muna siya sa Senate para linisin ang pangalan niya, ipagtanggol ang sarili niya para naman magkaroon naman siya ng guts.
0: Yes.
1: At hindi naman napakamapalitipa na tatakbo siya sa 2028 na maraming mga pag-aaral. Diba, AJ?
0: Yes, and speaking with the sa corruption sa flood control, eto nga no, nabalita na naman itong sunog apog na ito yung pumping station doon, no, 'di ba? Ilang beses nang pinuntahan ng ating pangulo 'yan at saka ni DPWH secretary si Nenon, si Dison, no, si Vince. Alam mo nung nakarang pag-ulan, hindi umandar yung pumping station diyan sa may sunog apog. So yung binaha tuloy, no, binaha siya, binaha. Imagine mo, ninako nung kable. So isa lang ibig sabihin niya, no, may nananadya kasi sa totoo lang yung facilities doon sarado yun eh, sarado siya, laging sarado yun eh. So sino yung magnanakaw doon bago ang maanako? Makikita ka kasi open eh. Sa tao, makikita ka kung umakit ka rin eh. Kung meron magmanganakaw, open siya eh. Akitin mo yun yung mga, yung nakapader na, ano lang, yung wiring lang naman ganun. Kita-kita kasi, hindi siya pader na bato eh. So kita-kita kung merong aakyat. So meaning, inside job, no? Yung pagnanakaw dyan, inside job. Paano hindi na paandar? Bakit nanakaw yung cable? Grabe naman, ano, walang tumatao? Ni isang tao, laba doon? Kaya ito no, nanakaw yung ano yung pump, yung cable diyan sa may Sunog-Apog pumping station. So mahiya naman yung mga na, ano, yung mga nagtatrabaho diyan. 'Di ba? Ang dami-daming tao doon kung tuusin. Bat nananakawan. So sa mga tinubayan, no, sa dapat taga, tulong-tulong lang taga tayo. Dapat na i-report kung may nakitang ka kahinahinalang galawan, i-report.
1: May nananabutahe.
0: Meron sa sabi ba, admin?
1: May mga nananabutahe talaga, no, para PCC, no, sa Marcos
0: Administration. Yes. Kasi nakita nila, hindi na bumabaha eh. Hindi na siya bumabaha eh. Mula nung pina-under yun, hindi na bumabaha eh. Pero ito nga yung last na pag-ulan, imagine mo, nung tatlo ang bagyo, hindi binaha yun eh. Itong recent na bagyo, binaha siya.
1: Hindi na grupo ng tao na ayaw umayos
0: yes.
1: ng ating bansa. Gusto nila.
0: Mas gusto nilang
1: para meron silang maisisi yung isisi sa ating pag-ulan.
0: Yes, tama.
1: May mga grupo ng tao na ganyan ang maisisi. Diba?
0: Yes, totoo yan. Kaya Admin Rich, no, tapos na naman ating isang oras na para tuntunan. So, your message sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, no, maraming salamat sa mga kababayan natin na patuloy na nanonood at last mong suporta dito sa ating programa, no, Vloggers ng Bagong Pilipinas, every Thursday, 8 to 9 p.m. at saka every Sunday din, 7:30 to 8:30. At saka maraming salamat kay Ana Rizun, Florcita Anakaya. Maraming salamat sa mga kababayan natin na nanonood sa OFW. At saka yung scammer, magpakita ka na. Bayad ka na. Good luck.
0: Yeah, so, maraming salamat sa iyo Admin Rich at sinama mo naman ako sa isang oras na naman ng ating palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog na nagsasabing maulang gabi at stay safe. Bye-bye, good night.
1: Bye, good night.

0: Rappers ng Bagong Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Gusto mo ba ng alak? Magandang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Rosa ng Viterbo. Sister Rose agtarap po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 33 hanggang 39.
2: Sinabi ng mga parasayo at mga guro ng batas kay Jesus, "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan. At gayon din naman ang mga alagad ng mga parasayo. Kumakain naman at umiinom ang mga iyon."
3: Kaya sinabi ni Jesus sa kanila,
4: "Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, diba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno."
3: Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga,
4: "Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit kung hindi napupunit na ang bago, at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagting mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan kung hindi sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan. Kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma. Sinasabi nga niya, ang luma ang siyang mabuti."
1: Isinulat ni Sister Vanjie Kanag ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Tinanong si Jesus ng mga pariseyo, "Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan? Ang sayo ay kumakain at umiinom." Ang sagot ni Jesus, "Bakit sila mag-aayuno sa oras ng kasalan? Sino ba ang ikinasal? Ang Diyos at ang sangkatauhan. Dumating na si Jesus, ang manliligtas. Sa kanyang katauhan, sa kanyang sakripisyo sa krus, nabuo ulit ang ugnayan ng Diyos at ng tao na winasak ng kasalanan ni Adan at Eva. Dumating siya upang magpatawad, hindi magparusa. Ito ang magandang balita. Kaya, panahon na ng selebrasyon." Hindi isinantabi ni Jesus ang pag-aayuno. Ipinangaral niya nga ito. Ang panlabas na debosyon ay dapat nakaugat sa pagmamahal sa Diyos. Kaya dapat masaya. Hindi tutol si Jesus sa mga external practices of devotion. Ang binibigyang diin niya ay ang kalinisang panloob at ang pagmamahal. Huwag nating gawing pakitang tao lang ang debosyon o kabutihan. Applicable din ito sa ating pagsunod sa mga utos ng simbahan. Mahalaga ang mga rules and regulations. Kailangan natin itong tukdin. Ngunit kailangang suriin kung ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal sa Diyos at kung nagbubunga ito ng pagmamahal sa kapwa, hindi ng pagmamalaki at panghuhusga sa iba. Ito ang bagong alak na dala ni Kristo Jesus. Kapatid, kaya mo bang tanggapin ang bagong alak ni Jesus? Ang maging mapagmahal, mapagpatawad at maunawain?
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog. Balita, balita, balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
2: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng saka.
1: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
1: Mga trending topics na in and out of the country. Usisay. Mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating kumbaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad ng Biyernes. Yan! Friday today, everyone! September 4, 2026! Last day po para sa unang linggo ng buwan ng Setyembre mga brada. Aba, eh, marami pong hindi gigising ng maaga today. Dahil, kanselado ang pasok, mga brad. Congratulations sa ating mga chikiting. Mahaba-haba ang ating, pagtulog ngayong araw, ha? Eh, nung isang araw, nabanggit natin, medyo namamiss natin yung bed weather. Ayan, bed weather today, mga brad. Hindi lang mamasama sa basang-basa po ang Maynila at ang Quezon City, at least yung aking mga nadaanan ngayong araw. Opo na ito. At ibig sabihin ay medyo nararamdaman na naman po natin itong si Habagat, ha? Para lang ho sa kalaman natin kung ano man ang nararanasan sa ating weather system ngayon, Habagat po yan. Hindi po yan kung ano man, wala pong bagyo. I mean, wala pong bagyong direct ang nakaka-apekto sa atin kasi meron pang si Pilandok, di ba? Nasa na ba ito si Pilandok? Eh, huling nga taya po, ito po yung nasa hilagang bahagi, extreme northern Luzon, mga brad. Walang direktang epekto sa atin. Bagamat, hinihimok nito at hinahikayat nito. Kumbaga, hinahatak, ayan, ang better term para po dito sa mga habagat, mga brad. Kaya naman, ganyan yung ating sitwasyon. Anyway, since today is Friday, ay kamusta po kayo mga brad, ha? Maganda-magandang morning po. San man sulo kayo ng Pilipinas naroon, san man panig kayo ng mundo nararyan mga brad. Maganda-magandang morning. Kayo po ba, eh, pagod na? Oo, Biyernes na kasi. Yung mga pagod na, taas ang kamay. Konti na lang. Tanong nyo po sa inyong mga boss, baka mamaya pwede mag-work from home para po medyo kalahati ng petix na para masustinihan yung pagod, maboss, bawasan yung pagod natin. Ano, hindi tayo makapag-commute or kung magko-commute man kayo, at least aga-agahan nyo dahil baka mamaya tumaas-taas po yung tubig. Makansela yung pasok. Pero po sa aking naranasan ngayong araw po na ito, pagpasok po dito, hindi naman kalakasan yung ulan pero tuloy-tuloy po. Ano, kaya naman na morning good, wet morning sa ating lahat, ha? Anyway, 4:06 in the morning. Samahan niyo po kaming alamin syempre ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon, ibinabala ng Pag-asa DOST. Headlines. Klase naman sa iba't ibang bahagi ng bansa mga brad, kinansela ng Malacañang. Headlines. Kaso naman po ng leptospirosis, mga brada, umabot na po sa mahigit 6,000. Habang 300 mahigit naman, kumpirmadong patay ayon sa DOH. BFP chief naman, mga brad, ha, yung pinuno po ng Bureau of Fire Protection, sinibak at kinasuhan kaugnay sa 485 million pesos na ambulance procurement. Headlines. At bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, mga brad, na sa House Prosecution Panel na.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
4: Alas 4:08 na po ng umaga, mga brad, at nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot po ng habagat sa malaking bahagi ng ating Luzon Island. Ngayong Setyembre 4, mga brad, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 milliliters o millimeters ang ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ulitin ko, ha, ngayon pong araw na ito, September 4, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagsapit naman, mga brad, ng September 5, maaaring umabot sa 100 to 200 millimeters ang ulan sa Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters naman ang ilang bahagi o sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, gayon din sa Antique. Magpapatuloy pa hanggang September 6 ang malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Mindoro provinces, mga brad. Babala ng PAGASA, maaaring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mataas o matataas na bulubunduking lugar at mas lumala ang epekto nito sa mga lugar na nakararanas na ng malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ibig sabihin, we will be having, mga brad, basang weekend. Ito pong ating weekend. Kung kayo po ay may planong mag-beach dyan sa Batangas, aba, double check it. Dahil, medyo maulan pala ayon sa PAGASA, mga brad, ha? At ito po ay bunsod ng habagat at ng hindi ng kung anumang bagyo. Habagat, si paring habagat pa rin po ang nananalanta dito sa bahagi po na ito ng Luzon. At kaugnay niyan, mga brad, ipapatupad din ngayong araw ng, may sinanda ko, madam, yung boss, yung picture, yung announcement ng Malacañang. Kanina lang po itong madaling araw po para sa mga hindi po nakaabot. Para po doon sa kagabi po kasi ito na naipadala. So para lang po doon sa ating mga kababayan, ipatutupad po ngayong araw, September 4, ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat po ng antas ng pampublikot at pribadong paaralan sa National Capital Region, NCR at 15 lalawigan. Alinsunod po yan sa Memorandum Circular number 134. Nakita nyo, madam, yung papost naman yung Memorandum Circular number 134. Galing po yan sa Malacañang, pirmado po yan ni Executive Secretary Ralph Recto, mga brad. Saklaw nito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, ha. Ulitin ko lang, saklaw po nito ang lahat ng level, all levels, public and private, sa lahat po ng paaralan dyan po sa National Capital Region, mga brad, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at ang Occidental Mindoro po. Inilabas ang hakbang dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinigting na habagat, gayon din ang mahinang kalidad ng hangin sa NCR. Bunsod naman ang haze mula sa malalaking forest fire at Pietland fires dyan po sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Maaari namang magpatupad ng localized cancellation o suspension ng klase ang mga local chief executive sa iba pang lugar, habang maaari nang tuluyang kansilahin o suspindihin ang mga lokal na pamahalaan ng klase sa mga lugar na sakop po ng nasabing kautusan. Ayan ha. Four 12 in the morning. Ayan ha, para po doon sa mga nanay po na nakikinig ngayon, sa mga meron pong access ngayon dito sa amin or sa internet, pakisabi po sa inyo, bulungan nyo na inyong mga anak. Sabihin nyo, habahabaan na ang tulog. Wala kang baon ngayon, kamo. Hindi po kayo mabibigyan ng baon dahil kansilado po ang pasok, at least doon sa mga lugar na aking binanggit. Ulitin ko para po doon sa ating mga kababayan. National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, mga brada. Yan po ang mga kanselado ang pasok ngayong araw, at least face to face ha. Sa pamahalang lungsod ng Maynila, mga brad, ay nagkansela na rin po kaninang madaling araw din ang Manila LGU. Sakop din naman po sila nung NCR. So, moot and academic, ika nga yung naging desisyon o yung anunsyo nitong pamahalang lungsod ng Maynila. But then, yung iba pang lungsod ay pwede rin pong magkansela. Ang sinasabi rin po dito ng Malacanang, pwedeng kanselahin tuluyan ha. Kahit yung alternative learning modes, pwede na rin pong kanselahin ng mga nabanggit na lungsod o bayan o lalawigan kanina ha. So ibig sabihin, kung sa tingin nyo mahihirapan din yung ating mga chikiting pagdating po dito sa tinatawag nating alternative learning, kinakansela din po yan ng lokal na pamahalaan. Pero at the very least, yung face-to-face classes, pwedeng hindi na pumasok yung ating mga kabataan. Pero syempre, meron kayong mga assignment ha. Oo, dapat yung inyong mga assignment pwedeng gawing. Yung iba kasi yung ibang assignment, at least sa school ng anak ko ha, meron silang mga assignment sila na na merong time limit. Kailangan bago mag-9 mai-submit na ganun. Yung mga ganun sila, parang hindi ka rin pwedeng matulog na mahaba. Ewan ko kung ganun sa ibang school, no? Yung sabi nung teacher ng kailangan po mai-submit ito sir ng daddy ng gantong oras po para po mababilang po. Kasi after po nito, magko-close na po yung portal. Grabe, no, may pag-ano na. Dati ang alam ko lang portal yung papunta sa kabilang daigdig. Sa mundo ng mga halima. Kala Eugene lang. May mga ganyang portal na pala na pwede magsara at kontrolado ng teacher. But then, well, okay, kasi kahit pa paano at least merong sense of responsibility itong ating mga bata, hindi tulad nung talagang tetenga-tenga sila. Meron silang active activity. Pwede bang ganun itawag? May time limit, ha? 4:15 in the morning! Oy! Eto mga brad ha, yung kaso po ng leptospirosis, nako Diyos mio, karugtong po ito dito ng usap-usapin natin sa pagbaha. Yung pagbaha po, iba pa po yung usapin dyan ng daloy ng mga sakyan, yung pagpasok po ng tubig sa ating kabahayan, at yung mga infrastruktura, iba pa rin po yung usapin patungkol naman po dito sa tinatawag nating kaso ng leptospirosis, mga brad, na umabot na po sa mahigit 6,253 ayon po yan sa pinakahuling tala ng Department of Health, mga brad. At dahil dyan, patuloy pa pong inaasahan na ito po ay magkakaroon ng pagtaas sa kaso ng leptospirosis dito po sa ating bansa, lalo na po dito sa mga binabaha. Kumbaga, yan yung side effect nitong naranasan nating pag-ulan, dahil hindi naman po pwedeng dulusong kasabang, ganun lang, sa dumi po niyang baha na yan, Diyos ko. Kahit sabihin nyo sa bahay nyo lang ang baha, una pong bumabaha usually doon sa mga bahay-bahay po na yun, yung CCR po nila umaapo po yung CR, and then after that, magkakaroon na ng tinatawag nating pagbaha doon naman sa labas. Kumbaga, in and out of the household, merong panggagalingan po nung baha. So ito po ano ho, yung pumalo po sa 6,253 yung pinakahuling kaso po ng leptospirosis, mga Brad, dito po sa ating bansa. Kaya naman ibinabala po ng Department of Health na patuloy po itong ano, patuloy po itong tataas pa. Eh good thing meron po tayong enough na ano, enough na gamot, yung doxycycline, mga brada. Yan po yung pangunahing gamot po dito sa ating ano, sa ating leptospirosis. Ang bilang po na ito, mga Brad, ay mula po January 4 hanggang August 29, habang 378 ang bilang po ng nasawi. Nagbabala ang DOH na maaari pang magkaroon ng panibagong pagtaas ng kasusunod na 2 linggo kasunod ng patuloy na malawakang pagbaha. Ayun yung sinasabi natin, mga Brad, na patuloy pong magkakaroon nitong kakaso ng leptospirosis. Lalo na yung mga kababayan po natin na napipilitang lumusong sa baha. Dahil syempre, kailangan po yung pumasok, kailangan nilang magtrabaho. So, sana siguro maliban po doon sa inyong mga, may nabasa kaming ganun eh. Diba? Sana maliban po doon sa mga doxycycline o dili naman kayo sa mga canned goods o kung ano mang relief packs ang inyong, ano, inyong ibigay. Sana po bigyan nyo ng bota. Di ho ba? At the very least, bota. O di kaya kung kaya naman ng wader. Yung mga parang jumpsuit na jumper na meron pong ano, kumbaga hanggang dibdib yung ano, yung protection pagdating po sa baha. Sana po ganun po ang maibigay po ninyo dito sa ating mga kababayan, nang sa gayon ay medyo protektado naman kahit papaano kung lulusong talaga sa baha, ano, hindi sila, hindi nila iindahin yung ganung klase ng baha, kasi usually ang baha hindi naman po basta ano eh, hanggang talampakan lang eh. Di ho ba? Oh, dati bota-bota dahil mababa lang yung baha. Ngayon, malaliman na. So waders na po yung pinag-uusapan natin. Hanggang bewang, hanggang dibdib. Yung mga ginagamit po ngayon dito na na proteksyon kontra sa baha. Ayan. Oy, 4:19 in the morning. Nandiyan na ba, madam, yung ating mga listahan ng reports? Wala pa. Saan ba natin makikita daw yung mga listahan para maitawag natin, ha? Pilipinas. Oy, teka lang. Ito, ayon po sa pinakahuling tala ng DOH, ha? Patungkol pa rin po ito sa leptospirosis. Ito, ayon po ito kay DOH Undersecretary Gloria Balboa. Oo, ang 378 na confirmed deaths ay ibig sabihin ay 6.05% fatality rate. Ayan, mga brada, 6.05% fatality rate out of 6,000. Out of 6,000, mga brad, 300 mahigit ang namatay doon po sa binabanggit po nating kaso. Ano ho, dito po. At ito po ay mas mababa naman ng 12% compared sa mga datos na naitala nitong kaparehong panahon noong isang taon, mga brad, ha? Mas mababa po ng 12%. Sa Metro Manila, 72% ng leptospirosis cases ay mula po sa flood-related exposure, habang yung mga unemployed or informal workers ay nagkaroon po ng 55% ng nasabing mga impeksyon. Sila po yung mga, ayon kay ano, ayon kay Dr. Balboa, sila itong mga kinakailangan magtrabaho araw-araw and kinakailangan lumusong sa mga baha para po makapagbigay ng pagkain sa kanilang pamilya. Ayan, no? Kaya naman nanawagan din itong si Balboa, mga Brad, na magbigay ng yung mga employers po magbigay ng personal protective gear bilang bahagi po na occupational health and welfare for the workers. Ayun. Totoo naman yan. Yung mga yung binabanggit natin eh, di ba? Hindi lang po yung mga local government, kundi lalo na yung inyong mga employers. Kung private company ka at may paki ka naman sa yung ano, sa yung tinatawag nating empleyado, ba? Baka naman gusto mo. Diba? Lagyan mo ng malaking logo, di ka, laging malaking mukha mo. Kung gusto mo, kung politiko ka, ayan, kung medyo matikas ang bungo mo, lagay mo yung mukha mo, pangalan mo. Importante, meron pong naibigay dyan, ha? Dagdag pa ni Balboa, mga brad, mga ilan na rin pong leptospirosis beds ang nasa full capacity na, particular dyan po sa East Avenue Medical Center at sa National Kidney and Transplant Institute sa Lungsod Quezon. Dito lang po yan. Gayun din sa Jose Reyes Memorial Medical Center at syempre dyan po sa San Lazaro Hospital, mga brad, sa lungsod ng Maynila. Sa Quezon City, umabot na po sa 400 ng kaso na merong na mahigit kalahati po ang na-report. Sa 400 kaso, mahigit kalahati po ang na-report nitong nagdaang buwan, August pa lang, mga brad, ha? At ang datos na inilabas po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division nitong nagdaang araw ay lumalabas po na mayroong 437 leptospirosis cases ang nai-report sa kanilang tanggapan simula po January 1 hanggang August 28. Oho, sa ano pala ang huyan? Sa Quezon City pa lang yan, mga brad, ha? Bagamat mas mababa daw ito ng 18%, mga brad, kumpara noong nakaraang panahon sa nakaraang taon, sinabi po ng Quezon City Epidemiology Center na meron pang kalahati o mahigit kalahati po ng nasabing kaso ay nai-report nitong August 1 to 28. Yan po yung binabanggit natin kanina, ha? At 10 doon sa 30 nai-report na pagkamatay sa kanilang lungsod ay nanggaling lang din po sa kaparehong panahon, August 1 to 28. 10 na po yung namatay. So, ibig sabihin, ito lang pong August kung saan tinira tayo talaga naman, hinagupit tayo ng malulupit na bagyo't pagbaha, eh ganun po kalaki yung naging epekto niyan doon sa kaso po ng leptospirosis. Ano ho? Alas 4:23 na po ng umaga. Para po sa hindi nakakaalam at wala pa rin pong kaalam-alam patungkol po sa leptospirosis, ang leptospirosis, mga iba po yung osteoporosis, ha? Hindi po ito yun. Hindi nyo po ito yung napapanood at kinakailangan inuman lang ng gatas. Magkaiba po yung osteoporosis. Iba rin po yung appendicitis. Tsaka yung diabetes. Magkakaiba po yan. Magkaiba po yan. Ang leptospirosis, mga brad, ay dulot po ng bacteria na tinatawag na leptospira na may kakayahang kumalat sa buong katawan sa pamamagitan ng direct contact mula sa ihi po ng isang hayop na infected, gaya po ng daga, baboy, o hindi po nangangulan daga lang, ha? Sabihin ng daga, eh sinisingle out natin sila. Hayop, mga brad. So lahat po ng hayop pwede dito, basta po infected sila. So sa ihi po yan, o kung urine contaminated environment, gaya po ng mga pagbaha. Ayan, mga brad, ha? Eh, lalo na kung kayo po ay may open wounds, napakadalihong pasukin yan ng leptospirosis. Alas 4:24 ng umaga, report muna tayo, mga brad. Dating BFP chief, kinasuhan na sa Sandigan Bayan kaugnay sa 485.6 million ambulance procurement. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Iniutos na ni NACOCOM Chief Commissioner Rafael Calanisa ng masusing investigasyon sa reklamo ng isang 20 anyos na college student laban sa isang pulis sa General Trias, Cavite, kaugnay ng umunoy pananakit.
5: Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
4: Balikan natin, mga brad, ha, itong report ni Madam Mary patungkol nga po dito sa hepe po ng Bureau of Fire and Protection. Patimbre naman, boss, kung okay na yung report. Ito po ay naharap po sa kasong graft at bribery charges ang pinuno ng Bureau of Fire dahil nga po dyan sa procurement ng 132 ambulansya, mga brad. Baka itong Bureau of Fire po kasi nito, baka ala nito ay hindi sila napapansin, eh. Diba dyan din yung for sale, yung ano, yung pwesto. Kung nag-apply ka for sale para maging, ba naman, kita mo naman yung ginagawa itong Bureau of Fire, porket ano, ha, porket hindi sila nasa limelight. Dahil syempre laging yung kanilang mga kabaro. Oo, kabaro kasi parehong uniform personnel, eh. Kabarong mga pulis at sundalo ang madalas pong nabibigyan ng espasyo sa mga radio and tabloid and news. Aba, eh, ito. Meron palang ginagawang kababalaghan ito. Alamin natin yung report ni balikan natin yung report ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
6: Formal nang kinasuhan ng Office of the Ombudsman sa sandigan bayan ng dating fire director ng BFP na si Jesus Fernandez at isang pribadong individual kaugnay ng kontrobersyal na procurement ng higit 100 abulasya na nagkakahalaga ng 485 million na ibininyag ng DILG. Sinampahan si Fernandez ng 2 bilang ng indirect bribery at 2 bilang din ng paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa Ombudsman, may sapat na prima facie evidence para kasuhan si Fernandez na nooit chairman ng Bids and Awards Committee at sinasabing tumanggap ng kabuang 14 million mula kay Rosa Verna Sanga na kinatuwa naman ng joint venture ng Toyota Mabolo at AutoZone Prime Distributors Incorporated. Sinampahan din si Sanga ng 2 bilang ng Corruption of Public Officials sa ilalim ng Article 212 ng Revised Penal Code. Kaugnay nito ay tuloy na rin dinismiss ng Ombudsman si Fernandez kaugnay naman sa admin case na conduct prejudicial to the best interest of the service at grave misconduct. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Alas 4:27 ng umaga, mga brad. Oy, batiin ko lang muna, kinakapatid, DK Zarate nakikinig ngayon. Matulog ka na, kinakapatid. Oo, ganyan yata talaga kapag panghapon, ano. Gising pa hanggang ngayon, ha? Nakikinig kami ni Kim Obias. Pinsan niya, ayan ha. Magandang morning kay Madam Kim Obias. Ayan ha. Anong ginagawa niyo at nasaan ba kayo? Mukhang gising na gising ka pa, kinakapatid, ha? Baka may papakapi ka dyan. Ay, hindi. Sabado na tayo magkita, ha? Oo, sa Sabado, eh, asahan ko ang iyong tikas at lupit, ha? Aba talaga naman. Magandang morning sa iyo, ha. Saan ba kayo nakapatay ka? Ano ba tong sunod mong pikit? Parang tuwalya yan, ha. Teka. Ayun, no, si Kimberly Ann Ubayas. Ubayas ba, Ubias? Ayan. Magandang morning sa iyo, Madam Kim, ha. Mabuhay ka at syempre, huwag ka munang mapapagod. Ayan. Teka lang, nako, 4:28 in the morning, mga brad. Isa pang report tayo, ha. Ang Department of Energy nagbabala naman ng posibleng ma-blacklist o makansela ang permit ng mga generation companies na patuloy na lumalabag po sa kanilang patakaran. Romonda, sa balitang yan, syempre, nag-iisang Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ronda. Mahigpit na ang Department of Energy na kapag patuloy ang isang generation company sa paglabag ay handa silang otomatiko itong tanggalan ng permit na makapag-operate o ma-blacklist. Sa isang panayam kay DOE Secretary Sharon Garin, giit niya, kailangan na nilang higpitan ang kanilang three warning rule kung saan kapag nakatatlong warning na ang isang genco sa paulit-ulit na paglabag ay mapipilitan sila na i-blacklist ito. Sinabi naman ito ni Garin matapos kumpirmahin na may 4 generation companies na binigyan ng first warning mula sa daan-daang napa-showcase order noong buwan ng Hunyo. Paliwanag ni Garin, hindi maaaring kapag may nasira ay papabayaan lang ng Genco na maaapektuhan ng consumer. Anya, may paraan para tiyakin na maayos pa rin ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Pasok naman dito ang mga may paglabag sa Public Service Act o kaya sa rules mismo ng DOE at Energy Regulatory Commission. Katuwang ng DOE ang ERC sa pagbabantay sa mga Genco na tama ang serbisyo na ibinibigay sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
4: Alas 4:30 ng umaga, mga brada. Wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda, Pilipinas.
5: Ronda, Pilipinas.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PagCorp Chairman and CEO Alejandro Tengco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tengco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcorp.ph/pagcorp guarantee.
10: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kita Paul City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit.

0: Siyempre, of course. Pag na, nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag ka may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadama yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebuilding sa BARM na bilyon-bilyon din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
3: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
2: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
4: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
2: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
4: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
2: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda. Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda Pilipinas.
7: 38 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga Ronda.
1: Pilipinas.
7: Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Morning good, morning good. Tuloy tayo sa ating balitaan, mga Brad, ha. Para po doon sa ating mga kababayan na ngayon lang tumutok, aba ulitin lang natin yung isang mahalagang anunsyo po ng Malacañang. Wala pong pasok ngayon, ha, at least face to face dito po sa ilang bahagi po ng Luzon, particular sa National Capital Region. Kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales,

0: Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, mga brad. 15, 16 in total. NCR and 15 provinces, mga brad, ha. 15 lalawigan po yung aking binanggit. Ulit. Baka mamaya isisihin nyo. Gabin, late na ganun show eh. National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, mga brad, ha. Wala pong pasok. Walang klase. Klase lang, ha. Mamaya hindi naman kayo pumasok sa mga trabaho ninyo. Klase lang ho ang kanselado. In fact, ang ina-advise po ng Malacanang ay alternative learning modes ang gagamitin, o yung learning continuity measures, mga brad, ha. Hindi ho totally canceled yung mga activities. Ronda. Alas 4:40 na po ng nagmamadaling umaga, mga brad. Ito naman, ha. Inilunsad naman ng GCash ang AI-powered Pera Coach, isang digital financial literacy tool na layuning gawing mas simple at madaling maintindihan ng mga Pinoy ang usapin tungkol po sa pera. Gumagamit ang Pera Coach ng Generative Artificial Intelligence upang magbigay ng praktikal na gabay sa budgeting, savings, investment, emergency fund at iba pang pang-araw-araw na financial decisions. Sa halip na komplikadong terminolohiya, gumagamit ito ng mas natural na pakipag-usap at mga sitwasyong pamilyar sa mga Pilipino gaya po ng sweldo, online shopping, pamilya at iba pang gastusin. Available ang Pera Coach sa English, Filipino, Taglish at iba pang pangunahing wika sa bansa. Ayon sa GCash, mayroon din itong content guidelines upang maiwasan ang financial shaming, paninisi at pangakong garantisadong resulta habang hinihikayat ang mga user na gumawa ng mas maingat na desisyon sa kanilang pananalapi. Alas 4:41, mga brad, ang DOT Ilocos pinapalakas naman ng digital tourism at disaster preparedness kasabay ng National Tourism Month. Rumonda po sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas ng Department of Tourism Region 1 ang digital tourism at paghahanda ng tourism workers sa mga emergency kasabay ng pagdiriwang ng National Tourism Month ngayong Setyembre. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, isinasagawa ang digital marketing at capability building activities para sa tour guides, accommodation establishments, restaurants, komunidad, magsasaka mangingisda at iba pang local producer. Kabilang sa training ang first aid, basic life support, disaster risk reduction and management at typhoon readiness, pati mountain guide training para sa mga aktibidad sa high-risk areas. Isinusulong din ang community guiding, halal orientation, barrier-free tourism, tourist-oriented police training at community-based tourism. Samantala, bumubuo ang DOT ng cross-province tourism circuits tulad ng La Union, Pangasinan at Ilocos Sur, Ilocos Norte tour packages, pati birdwatching trails. Sa pagdiriwang ngayon sa Tiyembre, magsasagawa rin ang DOT Region 1 ng mga seminar sa community guiding, digital marketing at tour package development na susundan ng Regional Tourism Summit para sa tourism stakeholders at media. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:43 na po na nagmamadaling umaga, mga braga. Ito naman tayo, mga brad, ha. Nanawagan naman si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABA-CADA Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ng masusing pagsusuri sa 21 araw na pananatili ng Chinese Marine Research Vessel na Haying Dichi Shihao sa Baho de Masinloc o Panatag Sholap na nanatili ang naturang barko sa lugar mula Agosto hanggang September 1. Agosto 11, mga brad, ha? August 11 hanggang September 1, at may kakayahang magsagawa ng geological survey sa seabed at mangalap ng datos na maaaring gamitin sa marine engineering projects. Ayon kay Goitia, dapat alamin ng pamahalaan kung ano ang uri ng panaliksik ang sinasagawa ng China at kung saan maaaring gamitin ang nakalap na impormasyon. ikinong pala rin ni Goitia, mga brad, ang sitwasyon sa Panganiban Shoal o Mischief Reef, kung saan ang dating mga istrukturang itinayo ng China ay kalaunay naging artificial na isla na may mga pasilidad militar. Iginit ni Goitia, mga brad, na kailangan bantayang mabuti ang anumang aktibidad na maaaring magbago sa kasalukuyan, kalagayan ng sa Panatag Shoal at makaapekto sa maritime rights ng Pilipinas. Si Goitia, mga brad, chairman emeritus din ng mga civic organizations na People Alliance for Democracy and Reforms o yung PADER, Liga ng Legal Independensya Pilipinas o yung LIPI, at Filipinos Do Not Yield Movement o yung FDNY. Alas 4:45 na po ng umaga. Dito naman tayo sa, meron bang ibang reports, madam, tayo dyan? O ano muna tayo, basa muna tayo ng ato, nitong mga updates naman, mga brad, patungkol po dito sa ibang nangyayari sa ating bansa. Ano ho? Matapos ang ipa-show cause order nitong buwan ng Hunyo, naglabas na po ng first warning ang Department of Energy sa mga generation companies na nakitaan po ng paglabag. Ito, nabasa na pala natin to. O na-report na pala ito ni Luisa kanina. Yung mabibigyan po sila ng ano, ng automatic kung aalisin yung kanilang permit to operate. Nako, Diyos ko. Sana tignan natin kung gaano kalupit ang bangis nitong DOE. Sana po may masampulan ho dyan. Ano? 4:45 in the morning, school safety drill and active attack incident naman, matagumpay na isinagawa sa Ilocos Norte National High School. May report si Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drills and active attack incident sa Ilocos Norte National High School sa lungsod ng Lawag upang alam ng mga estudyante at school personnel ang gagawin kung may mangyaring kagaya sa mga nakarang insidente sa loob ng paaralan sa ilang bahagi ng bansa. Layunin ng pagsasanay na ito ay para maipasok sa isipan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kaligtasan tuwing may aatake sa loob ng paaralan. Kinilala ni Dr. Melvin Manuel, namumuno sa CDRRM sa Lawag City, ang magandang pagsasagawa ng naturang school safety drill upang maprotektahan ang banta sa buhay ng mga mag-aaral, guro at mga school personnel. Sinabi ni Dr. Manuel na naging mahinahon ang mga mag-aaral sa naging drill at mabilis na nakatunog sa school alarm na nagpapahiwatig na may banta sa labas ng silid-aralan. Dagdag ni Governor Cecilia Araneta Marcos na ipinagdarasal nito na wala sanang mangyayari na katulad sa mga nakaraang insidente sa ibang lugar, ngunit mas mainam pa rin na maging handa ang lahat sa mga pwedeng mangyari. Maalalang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong bansa matapos ang malagim na pangyayari sa mga ilang paaralan sa mga nakalipas na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Ronda. Ronda.

0: Ronda. Ronda.
1: 4:47 in the morning. Oy, teka lang ha. Good news lang pala para sa ating mga kasamahan dito po sa gobyerno. Oo. Mga taong gobyerno, ika nga ano ho. Nakaset na po para po sa final salary hike ngayong papasok na 2027 mga brada. Ayan ha. Ang lahat po ng empleyado ng pamahalaan. Kayo ba sir, ano SG ano kayo diyan sa tech? Mga SG 25 yata itong ating mga kasamahan sa tech eh. Mm-mm. Kita mo oh, malakihan na po yung kanilang increase diyan. Yan po eh, base po sa final tranche ng salary adjustment under Executive Order number 64, series of 2024. Magsisimula yan mga brad, January 1, 2027. At ayan po nakikita nyo yung updated schedule cover salary grade 1 to 33. Na may rates across steps 1 to 8 mga brad ha. So congratulations diyan sa mga makatatanggap po ng salary increase. Hindi makalakihan yung increase niya kung tutuusin. Malaki yan yung says step 1 to 8. Pero yung per step, hindi mo mararamdaman na halos yan. Yung mga ganyan ha. Pero yung mga gusto magtrabaho sa gobyerno, basically ayan po yung inyong matatanggap kung anong SG ang inyong ano. Ang inyong SG, ang inyong planong pasukin. SG 14, kita nyo yung 14 to 15, halos walang diferensya. Oh. Ilang libo lang din. Yung 14, 15 to 16, 16 to 17, nasa 2 to 3,000, depende po sa increase. Ano ho? Anyway, congratulations again sa ating mga kababayan. Ha? Dako naman tayo dito mga brad sa RP Iligan, Iligan City National High School. Nakibahagi din sa nationwide simultaneous school safety drill. Ramonda Sabaltangyan, Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibahagi sa nationwide simultaneous school safety drill ang Iligan City National High School bilang paghahanda sa posibleng aktibong pag-atake sa loob ng paaralan. Sa isinagawang pagsasanay, inatake ng mga gumanap na suspect ang security guard at binulabog ang mga classroom. Ngunit hindi nila nabuksan ang mga pinto dahil nakalak ang mga ito bago agad rumisponde ang SWAT at mahuli ang mga suspect. Matapos nito, inilikas sa gym ang mga estudyante at guro. Saka nagsagawa ng evaluation at nagbigay ng feedback ang mga autoridad sa isinagawang drill. Ayon kay School Principal Dr. Richard Talaid, nasa 4,000 sa 10,000 mag-aaral at kawani ang aktibong lumahok sa drill. Ani ang mahalagang pagsasanay upang mapahusay ang contingency plan at kahandaan ng paaralan sa pagdugon sa insidente. Kabilang sa mga lumahok ang PNP, BFP, City DRRM Office, DILG, Task Force Iligan at iba pang katuwang na ahensya. Sinabi naman ni Department of Education o DepEd Region 10 OIC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon na layunin ng pagsasanay na matutulungan ng mga guro at estudyante ang tamang pag-lockdown at iba pang hakbang para sa kanilang kaligtasan sakaling magkaroon ng pag-atake sa paaralan. Bahagi-ani ito ng pagpapatupad ng DepEd Order number 6 Series of 2026 na nagdalayong gawing mas ligtas ang mga paaralan. Isinagawa ang naturang pagsasanay kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City na ikinasawi ng ilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
1: Alas 4:51 na po rin nagmamadaling umaga mga brad. Sinusuri na rin ngayon ha ng mga dokumento kaugnay ng unexplained wealth naman unexplained wealth allegation sa impeachment case laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Hawak na po kasi ang bank at tax records ni VP Sara na nasa House Prosecution Panel na. Ibig sabihin, pwede na itong ipresenta kaugnay po dyan sa ano ha sa nangyayaring impeachment po dyan sa Senado. Ito, linawin natin, nasa kamay na ng House Prosecution Panel ang mga kopya ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, Attorney Manases Man Scarpio at ng ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila. Kinumpirma nito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party's Representative Terry Ridon kahapon. Ang mga dokumento ay pinasa ang sa prosecution matapos matanggap ng Senate Impeachment Court ang mga record na isinumite bilang tugon sa mga subpoena nitong noong Hulyo pinahintulutan ng impeachment court ang pagkuha ng bank tax at anti-money laundering council records ni Duterte at Carpio matapos nitong sabihin may sapat na kaugnayan ang hinihinging dokumento sa aligasyon ng unexplained wealth upang nagpadala ang impeachment court ng subpoena sa anim na bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council nitong Hulyo. Kalaunan ay may karagdagang bangko ring inutusang magsumite ng financial records sa ilalim ng kaparehong mga limitasyon itinakda ng korte. Ayon kay Ridon, masusi ngayong pag-aaralan ng prosecution ang bank transaction and tax documents at inihahambing ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte. Kanyang idiniklara at mga interes ng negosyo mga brother. Layunin nitong alamin kung may financial transactions o pagtaas ng yaman na hindi tumutugma sa kanyang lehitimong kita at mga deklarasyon. Alas 4:53 ng umaga, DOH Western Visayas Center for Health Development. Nagbukas naman ang wellness clinic sa isang mall na nag-aalok ng libreng health services. Promote sa balitang yan, Mary Ann Grace Erenieta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbukas ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development ng isang wellness clinic sa SM City, Iloilo upang gawing mas accessible at convenient sa publiko ang mga serbisyong pangkalusugan. Ayon kay OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Puling Hesosani ng DOH Region 6, libreng inaalok sa clinic ang mga non-urgent ambulatory healthcare services na nakatutok sa nutrisyon, wellness, pagbabakuna, screening, curative at rehabilitative care, pati na ang traditional at alternatibong gamot. Kabilang din sa mga serbisyo ang reproductive health, general preventive care, maternal health consultation, TB program, cancer screening, STI testing at rehabilitation services. Bukas ang clinic mula Lunes hanggang Biyernes kasabay ng mall hours kabilang ang mga holiday na patak ng weekday. Pinamamahalaan ito ng isang nakatalagang team na binubuo ng doktor, nurse, midwife, medical technologist at admin assistant na kayang maglingkod hanggang 600 na pasyente kada buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Mad Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda Pilipinas.
1: Alas 4:54 ng umaga mga brada, pamahalang panalawigan po ng Zamboanga, Sibuga, binuksan ang 126th anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas na puno ng enerhiya at kagalakan. Ramonda sa balitang yan, Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Puno ng enerhiya, kagalakan at nagkakaisang layunin ang pagsisimula at pagbubukas ng 126th anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang pagdiriwang ay nagsimula sa isang masiglang parada ng sibil na nagbukod-bukod sa mga kawani at pinuno ng pamalaang lokal ng lalawigan sa isang magkakasamang pagpapakita ng kapurihan sa paglilingkod sa bayan. Ang parada ay sinunda ng isang panimulang programa na nagpaparangal sa dedikasyon, katatagan at pusong ibinubuhos ng mga manggagawa ng lokal na pamahalaan sa paglilingkod sa mga komunidad araw-araw. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ni Governor Dolce N. K. Hofer at Vice Governor Richard Oligario kasama ang buong hanay ng mga inihalal na opisyal ng lalawigan. Ang kanilang pagdalo ay isang patunay sa matatag na pangako ng lalawigan sa isang transparent, may malasakit at mahusay na pamamahala. Sumiklab ang mas matinding sigla ang pagdiriwang dahil sa pinakahintay na search for Mr. and Miss Philippine Civil Service Anniversary 2026 kung saan hindi lamang talino at gilas ng mga kawani ang ipinamalas kundi pati na rin ang nag-uumapaw na talento ng mga manggagawa sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Alas 4:56 ng umaga mga brado. At syempre, 112 days na lang before Christmas. Let's
0: sing this. Ronda,
1: Ay, time to say goodbye mga brad ha. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkarigan po tayo bukas. Diyan po sa Sports Radio 918 kHz. 12 to 1 in the afternoon para po yan sa Press Start Pilipinas ha. Again, Lawrence Tanoco mga brad, Happy Friday! Adios!
0: Ronda! Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
0: Maging panatag, Pilipinas!
9: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
16: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
17: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
18: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
16: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
9: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-4 ng Setyembre taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura at malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambolo. At ito ang
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, kumakalat na impormasyon na magbibigay ang DA ng bigas sa naluluging hog raiser. Fake news ayon sa Agriculture Department.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Smart farming technology ng China sinusuri ng Department of Agriculture para sa makabagong agrikultura sa bansa.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At SRA, posibleng itigil ngayong taon ang pag-export ng Pilipinas ng asukal sa Estados Unidos.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kumakalat na impormasyon na magbibigay ang DA ng bigas sa naluluging hog raiser. Fake news ayon sa Agriculture Department. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Marian Bastasa, ibalita mo.
9: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinabulaan ng Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. ang kumakalat na impormasyon online na umano'y magbibigay ang Department of Agriculture ng bigas sa mga hog raiser na nalugi dahil sa mababang presyo ng baboy. Ayon sa kalihim, hindi siya ang pinagmula ng naturang pahayag. Hinikayat nito ngayon ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng mga post na walang malinaw at beripikadong pinagmulan. Pinayuhan ding suriin muna ang impormasyon sa mga official channels ng DA bago ito paniwalaan o ipakalat. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sinusuri na ng Department of Agriculture ang mga teknolohiya ng smart farming ng China habang naghahanap ang Pilipinas ng mga paraan para sa mas makabago at produksyon o para sa mas makabagong produksyon, mapataas ang productivity ng mga sakahan at makalagpas ang mga kakulangan sa teknolohiya. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang delegasyon ng Pilipinas sa Zhejiang Hong Fruit and Vegetable Farm sa lalawigan ng Zhejiang sa China kung saan sinusuri ng mga opisyal ang digital system na ginagamit sa pagsubaybay ng mga pananim at pamamahala ng mga operasyon ng sakahan.
3: Sinabi pa ng kalihim na walang masama ang paggaya na sa tagumpay ng ibang bansa kung makatutulong ito sa iba at hindi dapat mag-atubili ang Pilipinas na gumamit ng mga pamamaraan na napatunayan ng epektibo sa ibang bansa. Pinasinayaan din ng Philippine officials ang mga greenhouse at sinusuri ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng mga prutas kabilang na ang technique ng green production o protection at management. Dagdag pa ng kalihim na malawak ang puwang para sa kooperasyon ng Pilipinas at China na magpahayag sila ng interes na maisalin ang palitan ng kaalaman sa aktwal na praktikal na pagtugon. Mobile Health Services isinagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa Mabuhay Zamboanga Sibugay. Mula sa DZDXMR, Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, report.
22: Isa pang makabuluhang mobile health services ang matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa barangay populasyon sa Bayan ng Mabuhay Zamboanga Sibugay na naglayong ilapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PCA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP upang itaguyod ang kalusugan, kaginhawaan at kalidad ng buhay ng mga magsasaka ng niyog at ng kanilang mga pamilya. Ipinabot ng PCA ang kanilang taos-pusong pasasalamat kay Honorable Edre Luisa Calonghe, alkalde ng Bayan ng Mabuhay, sa kanyang suporta at pagkipagtulungan sa pagsasagawa ng mobile health services. Pinasalamatan din si PCA Regional Manager Behildes Quezon, Provincial Coconut Development Manager na si Arsenio Lapot, ang mga tapat na tagapaglaan ng serbisyong pangkalusugan at ang lahat ng mga kasosyo na bukas palad na nagbahagi ng kanilang oras at pagsisikap upang mailapit ang mga serbisyo sa mga komunidad na mga magsasaka ng niyog. Higit sa lahat, pinasalamatan nila ang mga magsasaka ng niyog at ang kanilang mga pamilya sa pakikilahok sa aktibidad. Anila, ang inyong kalusugan at kapakanan ay nananatiling isa sa aming mga prioridad habang patuloy naming dinadala ang mga makabuluhang serbisyo sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Mga negosyante ng niyog sa Northern Mindanao kumita ng higit 1,000,000 piso sa Philippine Coconut Trade Fair 2026. Mula sa DXDX Radyo Pilipinas Iligan, Dandy Makarambon, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, report.
23: Nakilahok ang 11 negosyante ng niyog mula Region 10 sa 5 na Coconut Philippine Trade Fair 2026 nitong nakaraang linggo simula Agosto 26 hanggang 30 idinao sa SMX Convention Center Manila, lungsod ng Pasay. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry sa pagkikipagkolaborasyon sa Philippine Coconut Authority. Kumita ang mga naalalayang MSME ng 509,193 pesos in cash na tala ng benta, may karagdagan pang 854,577 pesos na sumasailalim ng negosasyon. Ang partisipasyon ng mga MSME ay natulungan sa pamamagitan ng Coconut Farmers Industry Development Plan o CFIDP, isang komprehensibong hakbang o pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang industriya ng niyog sa bansa upang mapalago pa ang produksyon at maging epesyente ang mga magsasaka ng niyog at magkaroon ng mga bagong oportunidad para sa may dagdag na halaga ng mga produkto ng niyog. Kung kaya nakatuon ang DTI sa pagtataguyod ng bagong merkado sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng industry at market research, marketing assistance at promotion. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: PCA nilapit ng serbisyong pangkalusugan sa mga magdinyog sa liblib ng mga barangay sa Sorsogon. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Report!
4: Ilang rehistradong magniniyog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas barangay ng Barcelona, Sorsogon ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang mobile health services ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Sorsogon Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magniniyog at kanilang pamilya, partikular sa mga komunidad na limitado ang akses sa mga pangunahing serbisyong medikal. Katuwang sa paghahatid ng serbisyo, ang Municipal Local Government Unit ng Barcelona sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Rural Health Unit, Barangay Local Government Unit ng Poblasyon at PhilHealth Local Health Insurance Office ng Sorsogon. Bahagi ang mobile health services ng patuloy na pagpapatupad ng health and medical program ng PCA sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, nakatakda ring isagawa ang mga serbisyo sa Castilla, Sorsogon, Masbate City, Daraga Albay at Panganiban, Catanduanes. Patuloy na isinusulong ng ahensya at mga katuwang na institusyon ang mas accessible na serbisyong medikal para sa mga coconut farmers at kanilang pamilya tungo sa mas matatag, masagana at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Higit 400 mga coconut seedlings itinanim sa Kamalig, Albay. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Nagtanim ng 429 na coconut seedlings by Bytol variety ang Philippine Coconut Authority o PCA Bicol kasama ang PCA Albay Research Center katuwang ang local government unit ng Kamalig sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay bilang bahagi ng pagunita ng 40th National Coconut Week. Ayon sa PCA Bicol, sinabi ni PCA Albay Division Chief Sofia Juserin Bukad na target ng programa ang pagtatanim ng 100,000 puno ng niyog mula 2023 hanggang 2028. Nasa 3rd taon na anya ang programa at umaasa siyang mahigit kalahati na ng pambansang target ang naitanim. Ibinahagi pa ng ahensya na ang mass planting ay 1 taon aktibidad na sabay-sabay isinasagawa sa lahat ng rehiyon at lalawigan sa bansa bilang suporta sa Bayaniyugan Initiative ng PCA. Bago ang pagtatanim, nagsagawa rin ng orientasyon hinggil sa good agricultural practices habang nagpayag ng suporta ang MAO Kamalig at Barangay Suwa. Dagdag pa ng PCA Bicol, nagsagawa rin ng mga katulad na aktibidad ang mga provincial office nito sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pagpapaunlad ng industriya ng pagninyugan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Kampanya kontra sa ilegal na pangingisda isinagawa ng BIFAR Northern Mindanao sa mga coastal barangay sa Misamis Oriental. Mula sa DXRG Radyo Pilipinas, Hinoog, Joe Bayonon, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Nagsagawa ng Information, Education and Communication Campaign ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamamagitan ng Provincial Fisheries Office laban sa ilegal na pangingisda sa 5 coastal barangays sa bayan ng Subungkogon, Misamis Oriental. Tinipon nito ang mga pinuno at mangingisda mula sa nasabing mga barangay at tinalakay ang Republic Act No. 10654 na nagpapatibay sa mga pagsisikap na pigilan, hadlangan at alisin ang illegal, unreported and unregulated fishing at nag-amyenda sa Republic Act No. 8550 o kilala bilang Philippine Fisheries Code of 1998. Nilalayo ng aktibidad na palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapatupad ng batas at isulong ang responsableng paggamit ng pangisdaan at yamang tubig. Ang pangangalaga umano sa yamang dagat at pagtataguyod ng mga batas ay nangangailangan ng pagkakaisa sa hanay ng BIPAR, LGU, local leaders at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
3: Bagong farm-to-market road sa Bauco Mountain Province pinasinayaan na. Mula sa DZRA Radyo Pilipinas, Bontok, Dona Kawisbalyo, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Napasinayaan at na-turnover na sa mga residente ang Tuday Angangowan at Pangaw Lesub Farm to Market Roads sa Barangay Banao, Baoco, Mountain Province nitong ikatatlo ng Setyembre 2026. May pondong tig 2.5 million pesos ang bawat proyekto na isinagawa sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo. Ayon sa LGU Baoco, inaasahang mapapadali ng mga proyekto ang pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong agrikultura ng mga magsasaka sa merkado, makakatulong sa pagpapaunlad ng turismo at magsisilbing alternatibong ruta. Ang LGSF Falgo ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbibigay ng financial assistance sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng mga proyektong pangkaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Mga gamit pang saka ipinamahagi sa mga abaka farmer sa Calbayog City, Samar. Mula sa DYOG Radyo Pilipinas, Calbayog, Charmaine Perito Balbez, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Pamahagi ng mga farm tools ang Philfida Regional Office 8 sa mga abaka farmer na lumahok sa Climate Smart Field School for Abaca Production and Technology sa Calbayog City. Sa nasabing training, tinuruan ang mga magsasaka ng wastong pamamaraan sa produksyon at pamamahala ng abaka, kabilang ang climate resilient farming, pest and disease management, pag-aani, fiber extraction, at post-harvest handling. Inaasahang magagamit ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa kanilang mga sakahan upang maisagawa ang kanilang mga natutunan at mapabuti ang produksyon ng abaka. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka tungo sa mas produktibo at climate resilient na abaka farming. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
3: Lokal na pamahalaan ng Barawin, Leyte, nagsagawa ng tatlong araw na Abaka Sustainable Production Training. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Maria Daisy Amor Lalosa Belizar, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Nagsagawa ng tatlong araw na Abaka Sustainable Production Training ang lokal na pamahalaan ng Burawin sa Leyte sa pangunguna ni Mayor Ferry Numeron at Municipal Agriculturist Engineer Limuel Trocino. Layunin ng naturang pagsasanay na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mapataas ang kanilang ani, mapaganda ang kalidad ng hibla ng abaka at mapalaki ang kita gamit ang mga makabagong teknolohiya. Naging katuwang sa aktibidad na ito ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, Leyte Provincial Office. Tinuruan ang mga magsasaka ng iba't ibang pamamaraan tulad ng magandang practice sa pagtatanim, pagkontrol sa mga peste at sakit ng halaman, wastong pag-aani at tamang pag-uuri ng hibla. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng PhilFIDA at Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan upang palakasin at palaguin ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Lizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: 116 na mga magsasaka inaasahang mabebenepisyahan ng 10 milyong pisong pump irrigation project sa Magarao, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Naga Vanessa Nieva Paz, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
10: Inaasahang magbibigay ng maaasahang supply ng tubig at mabibenepisyohan ang 116 na magsasaka na miyembro ng Kasuray Farmers Agrarian Reform Cooperative mula sa Magarao, Camarines Sur. Ang 10 million pesos pump irrigation project na napondohan ng Department of Agrarian Reform at ng National Irrigation Administration sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component. Una rito na isagawa ang formal na paggawad ng proyekto sa Sifargo na nangyari sa Kasuray Barangay Hall at sakop nito ang nasa 60 hectares ng lupang sakahan. Ang Bicol River ang mapagkukunan ng tubig ng nasabing pasilidad at ipapamahagi ito sa mga taniman ng palay sa nasabing barangay na makakatulong upang mabigyan ng sapat at maaasahang mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka mula sa Barangay Kasuray at karatig lugar para sa produksyon ng kanilang pananim. Batay sa NIA Bicol, nagsimula ang implementasyon ng proyekto noong March 2025 at formal na natapos ito noong April 2026. Samantala, ipinagpasalamat naman ni Sifarco President Cecilio Almazar ang nasabing proyekto at umaasa ito na mas mapapalawak pa ang saklaw ng irigasyon upang mas marami pang mga magsasaka at agricultural areas sa kanilang barangay ang maabot nito. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: PRDP scale up, pinatatatag ang kalidad ng rural infrastructure sa Ilocos Region. Para sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ang Philippine Rural Development Project Scale Up for Region 1 ng workshop para palakasin ang teknikal na kapasidad ng mga engineer ng Department of Agriculture Regional Field Office at mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad sa San Fabian, Pangasinan. Layunin itong matiyak na ang farm-to-market roads at tulay ay maayos na napaplano na itatayo at nasusubaybayan alinsunod sa mga tinakdang pamantayan at climate resilient engineering practices. Sa workshop, itinuro ang mga requirements sa I-Build Operations Manual at IQMDS, kabilang ang construction methods, quality assurance at quality control, materials testing, construction sequencing, pagtukoy ng mga depekto at supervision. Ayon sa PRDP, mahalaga mga kasanayang ito para matiyak na matibay, ligtas at kayang harapin ng rural infrastructure ang mga panganib na dulot ng climate change. Layunin din ang programa na mapanatili ang quality assurance habang unti-unting nililipat sa DA Regional Field Offices at LGUs ang responsibilidad sa rural infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Mga magsasaka sa Albay nakatanggap ng molasses at UV plastic mula sa DA para sa organic farming. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakatanggap ng molasses at UV plastic ang mga magsasakang benepisyaryo ng Organic Agriculture Program sa Albay mula sa Department of Agriculture Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng tulong na suportahan ang mga magsasaka sa pagpapatupad ng organikong pamamaraan ng pagtatanim, partikular sa composting, pagpapabuti ng kalidad ng lupa at pagbabawas ng paggamit ng mga nakalalasong kemikal. Ang molasses na mula sa tubo ay ginagamit sa paggawa ng effective microorganisms o EM at organikong pataba upang mapabilis ang pagkabulok ng mga biodegradable waste. Samantala, gagamitin ang UV plastic sa mga rain shelter o greenhouse upang maprotektahan ang mga sensitibong pananim gaya ng gulay laban sa labis na init at malakas na ulan. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng DA Bicol at Provincial Agriculture Office ang organic farming para sa mas ligtas at mas masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Industriya ng asin sa Catanduanes muling pinasisigla sa ilalim ng 4 na milyong pisong asin sado project. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Muling pinasisigla ng Provincial Government of Catanduanes ang lokal na industriya ng asin sa pamamagitan ng 4 milyon pesos na asinsado project, isang programang nakatuon sa pagpapalawak ng kabuhayan ng mga mangingisda at pamilyang naninirahan sa mga baybaying komunidad. Sa ilalim ng flagship initiative ni Governor Patrick Azanza, isinusulong ang pagbabalik ng tradisyonal na salt making bilang mapagkakakita ang industriya kasabay ng layuning mapaunlad ang agritourism sa lalawigan bilang bahagi ng implementasyon ang proyekto nagsagawa ng ocular inspection ng Provincial Agricultural Services Office kasama ang Provincial Tourism Office sa salt-making site sa Karorian Bato upang masubaybayan ang pagproseso at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Nakipagtulungan din sa proyekto ang Karorian Wonders Community Guide Association sa pagtatayo at pagpapaunlad ng mga salt bed na inaasahang magpapataas ng produksyon ng dekalidad na Class A rock salt. Ayon sa provincial government, layunin ng Asinsado Project na buhayin ang industriya ng asin bilang pangmatagalang kabuhayan, mapangalagaan ang lokal na pamana sa paggawa ng asin at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga coastal community sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Isang grupo ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DA Mima Ropa. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo!
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Tumanggap ng tulong pangkabuhayan ang mga kasapi ng Unlad Magsasaka Agriculture Cooperative sa Occidental Mindoro mula sa DA Mima Ropa Livestock Program. Ayon sa pabatid ng Palawan, LGU umaabot sa kabuang halaga na 2.7 milyon pesos ang tulong pangkabuhayan na ipinagkaloob sa Unlad Magsasaka. Layunin ng proyekto ng DA Mima Ropa Livestock Program na mapalago ang industriya ng pagbabaka at mapataas ang kita ng nasa 20 lokal na magsasaka. Kabilang sa mga ipinagkaloob ay ang 20 heifers o babaeng baka at isang lalaking baka na nagkakahalaga ng 1.6 milyon o isang baka kada benepisyaryo. Mayroon ding isang unit ng forage chopper na nagkakahalaga ng 400,000 pesos para sa mas madaling paghahanda ng pagkain sa mga hayop, feeds, gamot at biologics na nagkakahalaga ng 500,000 pesos para naman sa pangangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop. Nagkaloob din ng mga agricultural inputs na nasa 200,000 pesos na personal na tinanggap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Michael Adobo Diaz. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro.

0: Administration o SRA na posibleng hindi muna mag-export ng asukal ang Pilipinas sa Estados Unidos ngayong taon. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng kakapusan ng supply ng tubo o sugarcane sa kasalukuyan. Sinabi naman ni SRA Administrator at Chief Executive Officer Pablo Luis Ascona na ang local production ng asukal ay hindi sapat para matugunan ang kota ng US ngayong taon. Noong nakaraang taon ay tinamaan din ng matinding pagbaha ang mga taniman ng tubo kaya naapektuhan ang lokal na produksyon. Isa rin sa mga tinitigdang dahilan ng pagpapatigil ng export ng asukal ay ang napipintong epekto ng El Nino na lubos na makakaapekto sa mga pananim na tubo. Maisa sa pinalpa nila ang desisyon kapag magsimula na ang milling season sa unang araw ng Oktubre. DTI pinalalakas ang Cocoa Queer Livelihood ng mga coconut farmers sa Davao del Sur. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas ng Department of Trade and Industry Davao del Sur Provincial Office o DTI DSPO ang livelihood opportunities ng mga coconut farmer beneficiaries sa pamamagitan ng product enhancement training sa Cocoa Coir Handicrafts. Isinagawa kamakailan ng tatlong araw na training sa Barangay Quiagot Gymnasium sa Digo City bilang bahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Itinuro sa mga kalahok ang mga teknik sa disenyo at paggawa ng high-value at market-competitive products gamit ang Cocoa Coir. Kabilang sa mga produktong pinag-aralan ang Christmas wreaths, reindeer figures, animal ornaments at decorative baskets. Hinimok din ng mga producer na pagsamahin ang cocoa fiber sa iba pang lokal na materyales gaya ng abaka, corn husks at rice husks upang mapahusay ang kanilang mga produkto. Siyam na enterprise representatives mula sa tatlong coconut farmer organizations ang nakatapos sa hands-on training. Layunin na aktibidad na mapalawak ang product offerings ng mga benepisyaryo at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad na makapasok sa mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Makasama sa punto pong ito, atin naman pag-aralan at alamin ano nga ba o paano nga ba magpalaki, mag-alaga ng talaba. At yan po ang ating paksa ngayong araw. Makakasama po natin ngayon ang aking katukayo. Walang iba si Dr. Jose Christopher Rayos, ang Chief Science Research Specialist, Aquaculture Research and Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture. Dr. Joseph, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa Radyo Pilipinas sa programang Usapang Agrikultura.
3: Hello, magandang umaga po sa atin lahat. Tukayo, thank you for inviting us.
0: Unang-una sa lahat, Dr. Joseph, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon para pag-usapan po natin itong oyster culture technology. Ano po ba itong pamamaraan na ito? Bakit kailangan itong mga bamboo? Actually bamboo ang ginagamit dito sa oyster culture. Pero bakit po ba bamboo at para saan po ba ang oyster culture technology? Go ahead, Dr. Joseph.
3: Ayan, thank you. Maraming salamat. So, ang traditional na pag-aalaga ng talaba ay yan na ginagamitan ng tulos. Ngunit sa technology na ito, gagamit tayo ng bamboo raft kung saan nakalutang yung ating mga oyster sa tubig at hindi nakasayad sa lupa. Sa pamamaraang ito, magiging mas malinis, mas produktibo ang ating oyster.
0: Ang technique dyan, Diesel, imbis na nasa ilalim, nasa ibabaw na ngayon. Pero sir, ano po ba yung benepisyo ng dala ng ganitong pamamaraan? Ano po ba ang pinagkaiba pag nakalubog versus dun sa nasa ibabaw lang po?
3: Magandang katanungan po yan at magiging kapakipapainabang po sa ating mga kababayan.

0: Ayan. Una-una, pag una sa lupa ang oyster natin, mas madali sila makakuha ng dumi at saka mas mahirap silang linisin. Ngunit pag nakalutang po using the bamboo raft technology, mas mabilis silang lumaki, mas malinis at mas produktibo po ang ating pag-aalaga ng talaba. Sa pamamagitan ito, mas marami ang magiging kita, ang harvest ng ating mga farmers.
1: Okay. So bakit sir kapag ba nasa ilalim po yung ano, yung talaba, mas malasa po ba pag ganun?
0: pag nasa ilalim kasi ng nakasahed sa lupa, unang-una, kailangan lilinisin po natin mabuti para hindi natin makain yung mga dumi or lupang kumapit sa talaba. Ngunit pag nakalutang po siya sa water column, ang mas madaling nakakain ng mga natural food ang talaba and yung kanilang quality ng kanilang cleanliness, mas maganda. Sa pamamagitan ito, mas magiging mataas ang presyo at mas madaling ibenta sa merkado.
1: Kumbaga sir, mas malasa pala pag nasa ibabaw.
0: Hindi naman natin masabing mas malasa pero sigurado tayo na mas malinis at mas madaling i-harvest compared dun sa nasa nakadikit sa lupa na kailangan pa natin tanggalin dun sa baba. Ngunit ito, itataas lang po natin yung mga straps natin at madali na po makaharvest ang ating mga farmers.
1: Dr. Christopher, ano po ba ang kamusta na po ba ang presyo, supply at saka demand po ng talaba sa ngayon, sir?
0: Ayan, ang maganda po dyan pagdating sa pag-aalaga ng talaba, hindi po nawawala ng demand ang talaba. Kung makita nyo nga po, makikita siya sa roadside, pag nagbiyahe tayo papunta mga provinces, makita nyo maraming nagtitindang talaba sa roadside. And kagandahan, even sa mga high-class restaurants, may mga sineserve din tayong mga talaba recipe. So makita po natin, the demand is there, the supply is there, and ang kagandahan po dito is, whole year round, marami tayong nakukuha ng talaba sa Pilipinas.
1: Dr. Joseph, paano po ba namin malalaman kung yung talaba ay magandang kalidad yung mabibili namin? Kasi madami na nakikita sa, 'di ba, sa kalsada, kahit saan ka mapunta, marami, 'yun ang una mo makikita eh, bukod sa prutas eh. Pero paano namin masusuri yung kalidad? Ano ba 'to? Sariwa ba 'to o luma na yung gano'n? Ano po bang technique para malaman po namin yung gano'ng pamamaraan?
0: Yeah, thank you. Una-una, siyempre, pagka meron na siyang hindi magandang amoy, yung talaba natin na hindi na siya amoy dagat or hindi na siya amoy, sigurado medyo hindi na po siya maganda or matagal na siya nakadisplay doon sa mga daan. At kung makita po natin na parang may mga tumutulo na siya na hindi magandang amoy na liquid, medyo hindi na po maganda ang quality niya.
1: Joseph, gaano po ba katagal na dapat maluto yung talaba kapag nahango na?
0: And syempre, as a fresh, serve fresh, kailangan talaga immediately pag nahango na siya, mas maganda sana kung mailuto na natin agad siya or mabili na ng mga kababayan natin. Kasi the more na tatagal pa siya, kuwari tumagal pa siya ng another day, sigurado medyo mabababa ng quality niya. Pero talaga freshly caught, yun talaga ang desired natin na iserve sa public para mas maganda ang kalidad at siguradong safe.
1: Dr. Joseph, pag gumamit ba ang mga magsasaka ng oyster culture technology, ligtas na ba ito sa red tide?
0: Ayan, oo. Sige, marami din po nagtanong. Ang pagdating sa ang talaba kasi sa filter feeder din, kagaya ng tahong, so masasabi natin na once na may red tide, hindi rin natin po pwedeng i-harvest or kainin. Iwasan din natin kumain ng talaba pagdating sa mga areas na may red tide na declaration. Dahil nga, siyempre yung safety pa rin ng public, yun ang una-una natin. And dahil nga sa kumakain sila sa filter feeder sila, maapektuhan din sila ng red tide kagaya ng tahong.
1: Sir Dr. Joseph, kapag halimbawa yung talaba o kahit man yung mga tahong o kahit anong shellfish, kapag po ba tinamaan ito ng red tide, tapos syempre sooner or later naman yan, malilinis naman, mawawala yung red tide toxin eh. Ito bang mga nasa nandumismo mga tab na mga shellfish, ligtas pa rin ito kainin kahit tinamaan na siya ng red tide dati?
0: Kaya pagka once kasi na malinis na rin ang ating, once sinamaan siya ng red tide, syempre during the time na may mga red tide toxin na lumalaganap dyan isa, syempre hindi siya maaaring kainin. Ngunit pag tumagal na and nalinis na rin yung kanilang katawan tsaka yung mga nakain nila, maaari pa rin sila i-consume. Pero kakain talaga siya ng mga ilang months bago malinis talaga na sa masabing safe na rin sila.
1: So ibig sabihin, Dr. Joseph, kapag halimbawa yung BFAR nagsabi na, oh, itong lugar na to ligtas na sa red tide, ibig sabihin right away pwede nang kainin yung mga talaba, yung mga tahong, o bibilang muna ng ilang araw para masigurong ligtas kainin ng mga ito?
0: Ayan, tama. Ano, ang kagandahan kasi daw, once na magkaroon ng announcement ng BFAR, ang government, na wala ng red tide, hindi naman siya ibig sabihin na wala na siyang residue na naiwan doon sa mga oyster natin. Bibilang pa rin tayo ng months pa rin para mas safe natin na sa public natin na iserve yung mga talaba. Pwede pag sinabing wala ng red tide, maaaring wala na yung mga nagkakos na organism na red tide. But yung naiwan doon sa mga loob ng talaba, nandun pa rin siya. So kailangan pa rin natin magkumain ng several days or even weeks ngayon, months, para mas masabing mas safe na ang ating mga talaba.
1: Sir, halimbawa, yung mga talaba, iba pang mga produkto, sir, na tahong, lulutuin mo siya, sir. Tapos kaya ipoproseso mo siya, gagawin mo siyang oyster sauce, o iba gagawin mong yung lalagyan, lulutuin, lalagyan ng keso yung tahong. Safe na ba ito sa red tide kapag halimbawa, naluto naman ito eh? Kasi 'di ba, minsan sinasabi natin, hindi, matagal na 'yan. Matagal na 'yung red tide na ilang araw na po nakakalipas. Safe ba 'yung ganun na i-consume? O halimbawa, Sir Dr. Joseph, 'yung produkto binebenta, tapos paano rin namin malalaman kung mukhang positibo 'to sa red tide eh, sa kabila ng anunsyo ng BFAR na hindi, ligtas na 'tong kainin o wala nang red tide dun sa area? Go ahead, Dr. Joseph.
0: Ang konpo sa atin sa pamahalaan, lalo-lalo na sa BFAR, once nagsabi sila na bawal kumain or ban pa ang red tide, ang oyster dahil sa red tide, nagkakaroon talaga ng monitoring na mas safe, masigurado na hindi siya talaga maiibenta sa mga kalsada, sa mga merkado, once na mayroon pa talagang red tide scare. Kasi nga, kailangan natin unahin ang safety ng public kaysa dun sa pagkumita. Kailangan pa rin na safe ang public at sigurado tayong walang didisgrasya o maaksidente.
1: Okay, sige, cambio naman tayo sa ibang topic, Dr. Joseph. Kung halimbawa itong mga magsasaka, gagamit sila ng oyster culture technology, gaano kataas yung pagtaas o gaano kadami yung pagtaas ng production ng talaba?
0: Yun, ang maganda dito sa dahil nga bag pinag-aralan natin talaga ang culture ng bamboo raft, culture ng oyster. So kung maikumpara nyo, ang usual na oyster bamboo raft natin, 9 by 6 meters. Ang 9 by 6 meters ito, maaari tayo mag-harvest ng 800 to 1,000 kilograms of oyster. Kumpara naman dun sa 9.6 din na area, sa traditional na makakapag-harvest ka lang ng 400 to 500 kilos, makita natin halos doble or more than double ang maha-harvest natin pag gumamit tayo ng bamboo raft technology.
1: Dr. Joseph, sa'yo naman galing, bakit kawayan yung ginagamit natin?
0: Una, kasi kailangan po natin na lumutang yung ating, dahil nga kailangan natin na nakalutang siya, maganda po kasi yung buoyancy ng kawayan.
1: Akala ko kasi dahil hindi siya madaling masira at hindi siya kinakalawang. Oo, isa rin yun sa mga dahilan.
0: Oo, tama ka din dyan sa siyempre, hindi siya kakalawangin dahil hindi siya bakal. But ang isang kundin sa kadalasan sa mga provinces natin, yung availability ng material na bamboo, nandyan po siya. So mas madali siyang i-harvest at i-construct as a bamboo raft technology.
1: Dr. Joseph, kumpara sa mga lumang pamamaraan, pag gumamit po ba ng oyster culture, o halimbawa magtatayo ako ng ganitong technology, gaano po kalaki yung gastos? Siyempre, yung unang tatanong, magmura ba yan? Magkano ba yung operation cost niyan at saka yung maintenance cost? Go ahead, Dr. Joseph.
0: Siyempre, pagdating sa pagninegosyo, dapat talaga, maganda yung katanungan mo na i-consider natin yung halaga ng gagastos. At sa nagkaroon tayo ng oyster technology na bamboo raft, nag-e-estimate tayo ng gastos natin na 40,000 hanggang 60,000 na puhunan, dahil gagamit tayo ng mga kawayan tsaka mga floaters and mga straps na kakapitan niya. Ngunit ang kaganda naman dito, ilang season natin magagamit ito, unlike dun sa mga tulos na traditional na once na ilagay natin siya, nag-harvest dyan, sira na yung mga kawayan natin. This time, marireuse pa natin yung ating bamboo raft.
1: Sir, ang laki pala, no, yung akala ko medyo mura lang, bawa nasa 10 to 20, malaki rin pala. So, matanong ko lang din, gaano ba kalaki yung kitaan sa oyster culture technology kapag ganito yung bagong pamamaraan na yung gagamitin?
0: Sabi ko nga kanina, sir, no, ang maganda talaga dito, una, matagal mo siyang magagamit, ilang cultures din. And yung talagang harvest natin dito is more than double dun sa traditional. So, kung makapag-harvest tayo ng 1,000 kilos, so depende na rin sa prevailing market price ng ating oyster, yun po yung kikitain natin dun sa ating technology. And kung sabihin naman natin, kailan natin mababawi? Halos a year lang or more than a year, konting dagdag lang isang, bawi na po natin yung puhunan natin sa dahil maganda kumita ang oyster bamboo raft po.
1: Sir, Dr. Joseph, matibay po ba yung oyster culture technology sa epekto po ng pagbaha, ng mga masamang panahon, bagyo, ganun po?
0: Okay, thank you. Isa sa pinaka gusto rin namin na i-highlight yan, no? Dahil kung matapansin nyo, once na magkaroon ng bagyo, lahat ng mga oyster na nakatulos doon sa mga baybay natin, talagang siguradong nasisira sila or nawawash out or nababawasan talaga significantly. But ang bamboo raft technology kasi, maaari movable siya, maaari natin siyang ilipat o ilagay sa mas safe na lugar kung may mga laman na siya para maiwasan natin na masira siya during kalamidad.
1: Dr. Joseph, huling mensahe niyo po sa publiko.
0: Okay, para sa mga kasamahan natin na nakikinig ngayon, ang gusto ko sa amin ang ipahatid ng gobyerno sa inyo is marami na pong technology sa oyster na inilatag ang government. It's only the public kung ano po gusto natin i-adapt. But rest assured na every step, nandiyan po ang NFRDI, BFAR, and the government na tutulong at magbibigay ng assistance pagdating sa oyster culture. And tandaan po natin, ang mga farmer po natin ay isa sa contributory sa nagpapakain sa Philippines at sa lahat ng mga Pilipino. That's why kailangan protektahan din natin ang ating mga farmers ng oyster dahil una, kailangan sila kumita. Pangalawa, kailangan safety na makakain ng mga Filipinos.
1: Dr. Joseph, pahabol na tanong lang. Paano po ba ako, paano ko matututunan ito? Paano ako makakapag-training sa oyster culture technology? Paano po ba ako makakontak o makikipag-ugnayan dito po sa inyo po, sa inyong tanggapan po?
0: For NFRDI, meron po kaming office sa Quezon City and meron din kami mga centers sa Batangas, Lanao del Norte, and sa Giwan, Samar. E pagdating naman sa BFAR, which is sila talaga din yung nagpapalaganap ng oyster technology. So lahat ng regions, meron po tayong BFAR offices na malalapitan. E kagandaan po dito, lahat po ng gusto matuto, welcome po talaga kayo na i-accommodate namin.
1: Alright, maraming salamat po Dr. Joseph Christopher Rayos, ang Chief Science Research Specialist Aquaculture Research and Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
0: Salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Oy, magandang pakinabang po yung oyster culture technology, ha. Hindi pala biro yung gasto sa pagtatayo ng ganiyang klaseng infrastruktura. Kahit sabihin mong bamboo, available naman po yung mga resources sa paligid. Hindi pala biro, ang laki, nasa 60,000 yung gastos. Hindi lang natin masabi kung kasama na dito yung manpower na kakailanganin. At saka yung kung kasama din dito yung transport. Pero ang mahalaga, meron tayong bagong teknolohiya at pamamaraan para sa pag-aalaga ng talaba. Wala na po tayong oras, mga kasama. Maraming salamat po sa aking nakasama sa produksyon. Mula po sa Radyo Pilipinas Technical, mula kay Roger Cruz, Jomarie Refeliar, Rolly Bumatayo, Mark Bicorin, at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports, si Nida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora, Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong nakasama, Christopher Terambulo. Hanggang sa Lunes dito sa
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, political will kailangan gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change.
4: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, patuloy ang flood control response sa San Simon, Pampanga.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry muling nagpaalala sa mahigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel target na matapos ang paghahanap o pagharap ng kanilang mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds bago mag-September 9.
4: Headlines.
3: Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 4, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas na ang Weather Bureau Pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa habagat. Nakataas ang orange warning level sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at Hagonoy, Paumbong, Malolos, Kalumpit, Giginto, Plaridel at Pulilan sa Bulacan. Nakataas naman ang yellow warning level sa mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Cavite, Rizal, ang Nasugbulian, Calatagan, Balayan, Tui, Kalaka, Laurel at Lemery sa Batangas, San Pedro, Binian, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna, Cuyapo, Nampicoan, Gimba, Likab, Zaragoza, San Antonio at Cabiao, San Nueva Ecija at San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad, Norzagaray, Bustos, Angat, Baliwag, Bocaue, San Jose del Monte, Marilao, Pandi, Santa Maria, Maykawayan, Obando, Bulacan at Balagtas sa Bulacan.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Political will kailangan gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: Report.
8: Ang paraso na kailangan ng political will sa mga hakbang nagagawin ito kontra baha at sa climate change. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan nila ng pakikipagtulungan mula sa ating mga kababayan para sa aksyong gagawin ng pamahalaan upang matugunan ang problema sa baha. Kung ano-ano ang dapat na matanggal at anong dapat alisin na makabara sa daluyan ng tubig ay kanilang gagawin. Dito ang napapasok ang tatag sa pagpapatupad na kailangan gawin sa anti-flood efforts ng pamahalaan at makamit ang target na maibsaan ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa. Pagbibigay din ni Castro, hindi na maaari pang ipagpabukas ang pagpapatupad ng kailangang aksyon para sa lumalalang problema sa baha na mas pinalala pa ng pagbabago ng klima. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
9: Para po
7: sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, ano ang dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Vamo naman ang NLEX o North Luzon Expressway, patuloy ang flood response sa San Simon, Pampanga. Yan po ang balita natin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
2: Report.
10: Tiniyak ng NLEX Corporation ang pagpaiting ng flood response operations, ito particular sa NLEX San Simon, Pampanga, na nagdulot ng matinding trapiko sa mga nakalipas na araw. Kabilang sa mga hakbang, ang paglalagay ng flood barriers, pumping operations at sand bagging para mapababa ang water level at mabawasan ang epekto ng pagbaha. Katuwang rin sa operasyon, ang Department of Transportation, ang DPWH, MMDA, maging ang Philippine Coast Guard, AFP, at ang lokal na pamahalaan ng Pampanga. Matatanda ang ininspeksyon din kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang NLEX San Simon Section, kung saan hiniling nito ang tulong ng NLEX para sa dredging ng Tulaok River. Nananatili na mga prioridad na maging passable ang buong NLEX sa kabila ng mga pag-ulan. Una na rin tiniyak ng Toll Regulatory Board na marireimburse sa mga motorista na gumamit ng RFID para sa mga toll charge na naibawas sa kanilang account habang libre ang toll sa Pulilan San Fernando stretch ng NLEX. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Muling nagpaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa maigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity. Layunin dito ang protektahan ng publiko laban sa hindi makatarungang pagtataas ng presyo. Ayon sa DTI, nakapaloob ito sa Republic Act Number 7581 o Price Act. Kabilang sa mga produktong saklaw ng price freeze ang canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas. Dapat silang manatili sa kanilang prevailing prices sa loob ng 60 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Nagbabala rin ang ahensya sa mga negosyanteng magtatas ng presyo o magtatago ng supply ng pangunahing bilihin. Gate ng DTI, ang mga lalabag ay maaring patawan ng kaukulang multa at iba pang parusa kabilang ang pagkakakulong.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 178 na lugar sa bansa ang dineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Kabilang dito ang Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Benguet. Mahigit naman sa 9.1 million individuals o tinatayang 2.6 million families ang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 2.32 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Kung lumampas naman sa 6.27 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga negosyante na sumunod sa price freeze, dati aking sapat at makatarungan ng supply ng pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture ng mga interventions para sa mga magsasaka at mangingislang na apekto ng kalamidad. Kabilang sa tulong ang 609.79 billion pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais, gulay at iba pang planting materials na maaaring gamitin sa muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka. Naglaan din ang pamahalaan ng 9,260 na sako ng milled rice mula sa National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, may 35.67 billion pesos na indemnification para sa mga o sa mahigit sa 5,000 insured farmers at fisher folks na naapekto ng kalamidad. Sinasagawa ito sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na ring maka-access sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Nagalok ito ng hanggang 25,000 pesos na pautang payable sa loob ng 3 taon at walang interest.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Alternative learning modes sa Metro Manila at 15 lalawigan pinagutos ng Malacañang para sa araw na ito, bunsod ng inaasahang patuloy na malakas na ulan at haze mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Pinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan sa National Capital Region at 15 probinsya para sa araw na ito, September 4. Ito ay batay na rin sa Memorandum Circular No. 134 na may lagda ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa Palasyo, bukod sa inaasahang patuloy na malakas na ulan dulot ng pinaigting na habagat, nakakaapekto rin sa air quality sa Metro Manila ang haze mula sa matinding forest at peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Bukod sa NCR, sakop din ang direktiba ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinapaalala naman ng Palasyo na nasa diskresyon ng mga local chief executives sa ibang lugar kung magpapatupad din sila ng suspensyon ng klase sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Akusasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas compelling. Pag-drop naman sa aligasyon ng bribery, pinag-aaralan pa ng House Prosecution. Yan pong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Pag-aaralan pa ng House Prosecution Team ang pag-drop ng bribery charge o Article 3 laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bicol Sero Party List Representative Perry Lidon, mas nakikita niyang mas matibay o compelling ang kaso ng unexplained wealth o Article 2. Pero giit ni Lidon, hindi naman ibig sabihin nito na mahina ang kaso ng bribery. Sinabi ni Lidon na pinuno ng prosecution team para sa Article 2, inaasahang magkakaroon ng pinal na desisyon ukol dito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo kasabay ng pagtatapos ng kailang presentasyon sa usapin naman ng confidential funds o Article 1. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
11: Kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today? So dalawa na lang naman ho yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth, no? And siyempre, speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Kinokonsidera na o kinokonsidera ng ilang senador na questionin at hilingin ang pagbaba ng voting threshold para sa ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon pa kay Zubiri, may ilang kasamahan na senador na gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nilabas ni Presiding Officer Chis Escudero ang ruling ay wala pang nawawalang senador. Anya, sa ngayon may mga senador na nakakulong na at may mga hindi nagpapakita. Sinabi pa ni Zubiri na maaring pagdebatihan ito ng mga senador at humiling ang mga ito ng ruling mula sa presiding officer. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Matatanda ang pagsisimula ng impeachment trial noong July 6, tinakda ni Escudero na kailangan ng 16 affirmative votes para ma-convict si VP Sara.
12: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at-large, so ubante at-large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
3: si Senator Juan Miguel Zubiri.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Commission on Audit, pinag-aaralan ang pagbabago ng patakaran sa pag-audit ng confidential funds. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinag-aaralan na ng Commission on Audit o COA ang posibleng pagbabago sa 11-year-old na nilang circular tungkol sa pag-audit ng confidential and intelligence funds. Ito ay sa gitna ng nagiging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa naging paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd noon. Sa budget hearing ng COA, sinabi ni COA Commissioner Douglas Malilin na muling sinusuri ng komisyon ng Joint Circular 2015-01. Ayon kay Malilin, nakita ng COA na may ilang bahagi ng circular na nangangailangan ng pagbabago o paglilinaw. Kabilang dito ang mga supporting documents sa dokumentong nagpapatunay sa mga bayarin, lalo na ang mga impormasyong dapat nakapaloob sa mga ito at kung paano matutukoy ng mga auditor kung sapat ang naturang dokumentasyon. Sinabi rin ni Malilin na kailangan pag-aralan ang mga panuntunan sa paggamit ng aliases o yung alias ng mga individual na sangkot sa confidential activities. Ayon sa Commissioner, hindi tahas ang ipinagbabawal pero hindi rin malinaw na pinahihintulutan ng kasalukuyang joint circular ang paggamit ng mga alias. Bukod dito, nais ding tingnan ng COA ang kawalan ng malinaw na provision sa evidence of success at casual links na mahalaga sa pagbibigay ng reward na isa sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Ayon sa COA, layunin ang posibleng pagbabago sa joint circular na mas malinaw na maipatupad ang mga panuntunan sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds habang napoprotektahan ang lehitimong pangangailangan para sa confidentiality. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautusan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ayon sa CIDG. Sinasailalim na nila sa validation ang naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bonoan sa kanilang kustodya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng Philippine National Police ang kautusan sa unang Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bonoan kaya't posibleng hindi pa ito makalaya.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na palayain si dating Secretary Manuel Manny Bonoan mula sa pagkakaditine. Kasunod dito ng naunang pagpayag ng Sandigan Bayan sa motion ng prosecution na amyendahan ang mga information sa mga kaso kung saan inalis si Bonoan bilang akusado. Dahil dito, iniutos din ng korte ang pagbawi sa mga commitment order laban sa dating kalihim. Ayon sa PNP, ginagalang nito ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan na suriin ang mga ebidensya at mga sirkumstansyang inihirap sa korte bago maglabas ng kaukulang desisyon. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Belesor Nartates Jr. na patuloy na igagalang at susundin ng PNP ang mga legal na kautusan ng mga korte.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Binasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong maitakda ang halaga ng piyansa sa kasong plunder laban sa kanya. Sa resolution nilabas ng Sandigan Bayan, walang naipakitang sapat na dahilan si Estrada para baligtarin ang naunang desisyon ng korte noong July 24 na nagdedeklarang premature ang motion niya. Paliwanag ng korte, hindi pwedeng maunang magtakda ng halaga ng piyansa kung hindi pa napapagpasyahan sa isang bail hearing kung matibay bang ebidensya laban sa akusado, lalo't reklusyon perpetuang parusa sa plunder. Git naman sa motion ni Estrada na hindi siya flight risk dahil senador siya at mahabang kanyang serbisyo publiko. Pero ayon sa korte, magkaibang usapin ang flight risk at ang pagtukoy kung matibay ang ebidensya. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi ito nangangahulugang tinanggihan na ang karapatan ni Estrada sa piyansa. Tatalakayin pa ito sa nakabinbin niyang petition for bail.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito, patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
20: Tweet na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Economic Team upang matugunan ang inflationary effects ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa record low na higit 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Office of the Executive Secretary, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang paglakas ng dolyar at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin sa bansa, lalo na sa pagkain, maging sa negosyo. Binigyan din ni Castro na in place pa rin ang uplift program ng administrasyon kung saan may pagsasaayos ng mga prioridad na pagkakagastusan, pagbabawas ng gastos at pagtuon ng pondo sa mga apektadong sektor. Ayon sa opisyal, sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa pumagitan ng epesyenteng paggugol ng pondo ng taong bayan.
21: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno na dyan.
20: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Bilyong pisong halaga ng budget ng Marcos Jr. Administration nilaan para sa mass transport system. Ito'y ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
22: Report. Higit triple ang panukalang pondo ng Marcos Jr. Administration para sa mga railway projects sa 2027 upang mapabilis ang pagtatayo ng mga pangunahing mass transport system sa bansa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 197.3 billion pesos ang proposed budget para sa rail transport program mula sa 55.34 billion pesos ngayong 2026. Sa kabuang halaga, 123.84 billion pesos ang nakalaan para sa North-South Commuter Railway o yung NSCR, habang 67.44 billion pesos naman para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na layunin ng mas malaking railway investment na mabawasan ang travel time at logistic cost at mapalapit ang mas maraming Pinoy sa trabaho at iba pang economic opportunities. Kapag natapos, magkakaroon ng NSCR ng 35 istasyon na mag-uugnay sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna, habang 33 kilometrong Metro Manila Subway naman ay magkakaroon ng 17 istasyon at koneksyon sa iba pang pangunahing railway lines. Bahagi pa lamang ang 197.3 billion pesos na alokasyon ng proposed 2027 National Expenditure Program at kailangan pang dumaan sa deliberasyon at pag-aproba ng Kongreso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Inalis na pondo ng Department of Transportation para sa EDSA Busway Service Contracting at Fuel Subsidy. Dapat may balik ayon sa party list Solon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumikayat ni Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ibalik ang nawalang pondo ng Department of Transportation para sa NCR Busway Project, Service Contracting Program at Fuel Subsidy Program. Sa budget briefing na ahensya, kinwestiyon ni Sendanya ang zero allocation para sa tatlong programa sa panukalang 2027 budget ng DOTR. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, isa sa nakikita nilang dahilan ay ang limitadong fiscal space. Pero git ni Sendanya, hindi dapat isakripisyo sa ngalan ng pagtitipid ang kapakanan ng mga commuter at public transport workers. Ayon sa mababatas, malaking tulong sa milyon-milyong pasahero ang NCR o EDSA Busway dahil nagbibigay ito ng mas mabilis at maasahang biyahe. Habang makakatulong naman yung service contracting at fuel subsidy sa mga chopper at operator. Kabuang 11.76 billion pesos ang naunang hiningi ng DOTR para sa tatlong programa. Umaasa naman si Sendanya na susuportahan ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ang pagbabalik ng pondo, lalo't nagpahayag din umano ng suporta si Lopez sa restoration ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Bumubuo ng Department of Energy ng mga battery na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alert sa Visayas grid. Sa isang panayam, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga nasabing battery at pang short term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas grid. Ang target ng DOE na mabuo ang mga battery sa taong 2027. Dagdag pa ni Garin, may binubuo na rin pangmatagalang solusyon ng DOE at ito naman ang paglalagay ng power plant sa Visayas. Ayon pa kay Garin, posibleng sa 2028 magkakaroon ng mga power plants upang tuluyan ng babawasan ng red at yellow alerts sa rehiyon.
23: The red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So we fix na yan on the long term. And then from today up to 27, we are trying to build some batteries para yung papilisan that will cut the alerts into half.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Local government unit ng Baguio nagbabala laban sa online travel scam. Darito ang report ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
24: Kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa Baguio City sa muling pagbubukas ng Burnham Lake, nagpaalala ang Baguio LGU na mag-ingat sa mga travel scam online. Ayon kay Baguio Tourism Officer Engineer Aloysius Mapalo, talamang ang online modus na tinatarget ang mga turistang umaakit ng Baguio ngayong Burmont.
25: Engage with those that are certified and legitimate enterprises. Marami na tayong narinig na na-scam through online o social media offers. Pagdating sa Baguio, hindi pala totoo.
24: Payo ni Engineer Mapalo, gamitin ang Baguio Visita website at mobile app kung saan nakalista ang mga lehitimong tourism establishments at may agent na agad sasagot sa mga katanungan. Inaasahang pagdating ng Oktubre, aabot sa 200,000 na mga turista kada buwan ang bibisita sa Baguio City.
25: Ang peak season na yan, umaabot ng 200,000 a month. Weekends ang mataas. Towards October, towards December, definitely more than 20,000 na umakyat every weekend.
24: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, halos 800 individual sa Indonesia nagkasakit dahil sa food poisoning. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
26: Halos 800 individual sa Indonesia ang nagkasakit sa magkakahiwalay na insidente ng food poisoning na iniugnay sa programa ng pamahalaan para sa libreng pagkain. Ayon kay Charles Honoris, isang mambabatas na miyembro ng Parliamentary Commission na nangangasiwa sa kalusugan, Kabilang sa mga nagkasakit ngayong Linggo ang 512 mag-aaral sa Sidwarjo East Java. Mayroon ding 49 na kaso sa Nganjuk at 237 naman sa Agam West Sumatra. Sinabi ni Honoris na hindi isolated cases ang mga insidente at tinawag itong indikasyon ng problema sa sistema. Samantala, sinuspindi na ng National Nutrition Agency ang kitchen facility na pinaniniwala ang pinagmulan ng insidente sa Sidwarjo habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon naman sa isang education watchdog, umabot na sa mahigit 37,000 ang mga naiulat na kaso ng food poisoning na may kaugnayan sa programa hanggang Agosto 8. Kabilang sa mga posibleng dahilan ang hindi wastong pag-iimbak ng pagkain at pagkaantala sa paghahatid nito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
7: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Ferrari, target na makuha ang home win sa Italian Grand Prix ngayong weekend sa Monza, Italy. Kontra sa Mercedes, ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Magpapatuloy ang Round 13 ng Formula 1 2026 World Championship at gaganapin naman ito sa Monza Circuit para sa Italian Grand Prix. Target ng Italian racer na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes na makuha ang isang legendary home Grand Prix victory at i-extend ang kanyang lamang sa Drivers' Championship. Samantala, nais naman ng Tifosi na manalo ang kanilang Scuderia Ferrari na pangungunahan ni na Lewis Hamilton at Charles Leclerc para makamit ang kanilang ikatlong panalo ngayong season. Magsisilbing contenders for the race win din sila George Russell ng Mercedes at ang reigning champions McLaren sa pangungunahan ni reigning driver cyclist na si Lando Norris at Oscar Piastri. Sa Linggo, 9 PM Philippine Time, magsisimula ang Italian Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ng araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking

0: So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited, pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas nito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Presyo ng Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province patuloy na tumataas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Joseph.
10: Patuloy na tumataas ang presyo ng mga Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province dahil sa manipis na supply na dinadala sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ayon kay Bia Ablon, Baptist Supervisor, maraming gulay ang nasisira sa mga taniman dahil sa walang tigil na ulan. Sa kanilang monitoring, ang wholesale price ng repolyo ay umaabot sa 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Ang wombok ay umaabot sa 70 to 90 pesos. Patatas 110 hanggang 120 bawat kilo. Lettuce ay umaabot sa 250 hanggang 300 pesos bawat kilo. Ang celery naman ay nagkakahalaga ng 180 hanggang 200 pesos bawat kilo at ang radish ay may presyong 130 hanggang 150 pesos per kilo. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng panahon, ay posibleng umangat pa ang presyo ng mga gulay. Samantala, nabawasan ng halos 10% ang biyahe ng mga truckers patungo sa iba't ibang bagsakan ng gulay, partikular sa Metro Manila. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Baptist Truckers and Traders Association, kulang ang gulay na dumadating sa trading post dahilan upang magbawas sila ng biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Halos 2 milyong individual sa Ilocos Region

0: Bumabangon sa epekto ng bagyo at habagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Bangasinan, narito ang report ni Bildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bildred.
2: Mahigit 1.94 milyong individual sa Ilocos Region na ang kasalukuyang bumabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang dito mahigit 548,000 pamilya mula sa 1,734 barangays. Nasa 11,000 individuals o 3,436 pamilya ang nananatili sa evacuation centers, habang 4,000 individuals mula sa 1,000 families ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Aniya pinakamarami na apektuhan sa Pangasinan na umabot sa 1.6 million, sinundan ng Dagupan City 155,000, La Union 130,000, Ilocos Norte 72,000 at Ilocos Sur 34,000. Samantala, 26 na barangay ang binabaha pa rin habang humuhupa na ang baha sa 59 na barangay. Subsided na naman ang baha sa 266 barangays. Dalawa ang nasawi, isa sa La Union at isa sa Pangasinan, habang isang sugatan ang naitala sa Ilocos Sur. Patuloy ang validation at monitoring ng OCD sa mga apektadong lugar at mga residenteng inilikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magsaysay, Occidental Mindoro, kauna-unahan sa bansa na nakakumpleto ng Local Government Support Fund Infrastructure Projects. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
3: Nanguna ang bayan ng magsaysay sa lalawigan ng Occidental Mindoro na nakakumpleto ng lahat ng infrastructure projects sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Support to the Barangay Development Program o ang LGSF-SBDP sa buong bansa. Ayon sa PIO Occidental Mindoro, isa sa mga natapos na proyekto ng magsaysay mula buwan ng June hanggang August 2026 ang pagpapasimento ng farm-to-market road sa barangay ng Santa Teresa, Poblacion, Caguray at Lourdes. Nakabilang din ang electrification project sa Barangay Lourdes. Ayon sa DILG Mimaropa, dahil maagang nakatapos ang magsaysay sa mga proyekto, naging kauna-unahang rehiyon din ang Mimaropa na nakapag-ulat ng 100% completed projects para sa 2026 LGSF Support to the Barangay Development Program. Inihayag pa ng ahensya na nagsisilbing isang modelo ng pagiging responsive, efficient at results-oriented local governance ang bayan ng magsaysay dahil sa ipinakita nitong maagang pagtugon at pagpapatupad ng mga proyekto para maitaas ang kaunlaran sa komunidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nara Farmers Market, pinasinayaan na sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
4: Kasabay ng paglulunsad ng Nara Farmers Market sa Palawan Research and Experiment Station ng Department of Agriculture sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong ikatatlo na Setyembre, ay diretso nang mabibili ng mga mamamayan ng syudad ang mga produkto mula sa Nara Palawan. Pangunahing layunin ng proyektong ito na magkaroon ng mas malawak na market ang mga magsasaka ng Nara upang mas mapalago ang kanilang kita at mabawasan ang kanilang pagkalugi dahil sa mga natitira o nabubulok na mga produkto. Kabilang sa mga produktong mabibili sa Nara Farmers Market ay ang sariwang karne, gulay, prutas, processed food at iba pang mga produktong mula sa mga farmers cooperative ng Nara. Tiniyak din nilang mas mura sa regular na presyo ang mga produktong agrikultural mula sa Nara Farmers Market na inaasahang bukas araw-araw para sa mga mamimili. Nakibahagi naman at nagpahayag din ang kanilang suporta sa nasabing proyekto ang pamahalaang palalawigan ng Palawan at lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Naisakatuparan ng proyekto sa pangungunan ng lokal na pamahalaan ng Nara, katuwang ang Trabidan Farmers Cooperative at ilan pang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kandang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekad-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
6: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
5: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
7: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
5: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
5: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Pototan, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sechi. Narito ang balitang hatid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Paul. Nakumpiska ng mga otoridad ang 152 gramo ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 1,000,000 piso matapos ma-arrest ang 4 na drug suspect sa bypass operation sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Kinilala ang mga na-aresto bilang sina alias Boy Boy, 39 na taong gulang, alias Aboy, 50 taong gulang, alias Bo, 59 na taong gulang, at alias JJ, 27 taong gulang na pawang mga residente ng Pototan, Iloilo. Nakatakas naman sa operasyon si alias Romy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ng Iloilo Police Provincial Office, Pototan Municipal Police Station at Police Intelligence Unit matapos ang mahigit isang buwang intelligence monitoring, target validation at surveillance. Binigyang diin ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio ang kahalagahan ng masusing intelligence work, surveillance at koordinasyon ng mga operating units sa matagumpay na operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Northern Samar Vision Center formal nang binuksan sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jermaine.
10: Binuksan ang Northern Samar Vision Center sa Northern Samar Provincial Hospital para mas mapalapit sa mga Nortehanon ang mga serbisyong para sa pagsusuri ng paningin at kalusugan ng mga mata. Dito maaaring magpasuri ng linaw ng paningin, grado ng salamin at pagbabago sa grado ng dating salamin. Nagbibigay din ito ng pagsusuri para sa mga bata at iba pang specialized vision tests, gayon din ng screening para sa posibleng sakit o problema sa mata. Mayroon ding eye health counseling at patient education habang i-refer sa ophthalmologist ang mga pasyenteng nangangailangan ng mas espesyal na pagsusuri o gamutan. Bukas ang Vision Center tuwing Lunas, Miyerkules at Biyernes bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa eye care services sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Regional Peace and Order Council sa Region 13, sinagawang ikatlong quarter meeting sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang balitang hatid ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angel.
11: Pinaunahan ni Sir Governor Johnny Pimentel, chairperson ng Caraga Regional Peace and Order Council, ang third quarter regional council meeting noong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies at local government units upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon, mga isinasagawang security initiatives at iba pang usaping may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Bigyan din ni Pimentel ang kalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na stakeholder upang matugunan ang mga usapin sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang suriin ang mga kasalukuyang programa at tukuyin ang mga hakbang para higit pang maisulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga residente ng Cagayan de Oro, pinayuhang magsuot ng face mask dahil sa haze. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, Sadye. Narito report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ryan.
12: Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay bilang pag-iingat laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Ang haze na nararanasan sa ilang lugar sa ngayon ay iniuulat na dulot ng usok mula sa mga sunog sa kagubatan sa Indonesia na maaaring dalhin ng hangin patungo sa ibang mga lugar. Ang haze ay binubuo ng pinaghalong usok, alikabok at maliliit na partikulo sa hangin na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga bata at nakakatanda. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask, iwasan muna ang paglabas ng bahay at sundin ang mga opisyal na paalala hinggil sa kalidad ng hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: CDRRMO sa Dapitan, Zamboanga del Norte, nagsagawa ng 5 araw na camp management training para sa mga LGUs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bless.
13: Matagumpay na natapos ng lokal na pamahalaan ng Dapitan ng 5 araw na Camp Coordination and Camp Management o CCCM Training of Trainers sa Barangay Dawo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kung saan ang pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa mga kalamidad, partikular sa maayos na pamamahala ng mga evacuation center at temporary displacement sites. Pinangunahan ng mga talakayan at simulation exercises ng mga eksperto mula sa CDRRMO at Department of Social Welfare and Development Field Office 9. Umabot sa 42 kalahok ang sumailalim sa pagsasanay, kabilang ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan, national partner agencies at mga kinatawan mula sa mga barangay ng Dapitan na itinuturing na flood-prone areas. Sa pagtatapos ng programa, binigyan ng sertipikasyon ang mga kalahok bilang mga trained trainers na inaasahang mangunguna sa mga susunod na capacity building activity sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 4, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda bang takbo?
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Oh, maulan ha. Friday, September 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta na kayo? Oh, maulan ulit. Mga kaibigan, ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At siyempre, ang programa po natin ngayong umaga, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages nang nabanggit po na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Biyernes. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din. Nasahay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound na kung saan may konting pagbagal na po dyan sa may Balintawak Cloverleaf, paakyat ng EDSA southbound hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating din ng West Avenue, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may New York Cubao hanggang sa may intersection lamang po yan ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Main Avenue, paakyat ng Santolan Flyover hanggang sa may Santolan MRT Station. At dito rin po sa may Connecticut, bahagyang buong mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din na pagdating ng Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And after ng Buendia, masusundan yan na pagsapit na dyan sa may tramo sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic, pero tuloy-tuloy ang bahagyang pagbagal niya hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. At muli po tayo makaranas ng moderate traffic pagdating naman dyan sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala, sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic, dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate traffic yan hanggang sa may Green Meadows at babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may bahagi naman ng TNDC sa Pasig at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate traffic naman dyan sa may Cali Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman dyan sa may Green Meadows, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Eastwood sa Libis. At nagkakaroon tayo ng konting build-up lamang po dyan sa may bahagi ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection naman ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, walang problema. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho lalo na't madulas ang ating mga kalsada ngayon dahil nga dulot ng mga pag-ulan para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga na kung saan bawal na kayong bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, mari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
5: Charlie!
7: Yes po.
5: Maraming mga areas dito sa atin sa Metro Manila ang inulan, ano, kaninang madaling araw, kagabi, malakas, hihina. Meron ba tayo namomonitor ng mga areas na nagkakaroon ng tubig baha sa ngayon?
7: Sa ngayon, wala naman tayong mga namomonitor pang mga flooded area sa Metro Manila, especially dito sa mga main thoroughfare natin. Wala namang mga reported na mga flooding.
5: Mm-hmm. Okay, sige. Charlie, salamat na marami.
7: Maraming salamat din po at magandang umaga.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Eto, nako, yung pong mga leptospirosis cases sa bansa, aabot na sa mahigit sa 6,000. Yan po ay base sa tala ng Department of Health. Ang detalye po iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
8: Yes. Yes, Boss Aran, magandang umaga po sa nangang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na dito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Batay sa datos ng Department of Health, ay aabot na sa 6,253 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa, kung saan ay 378 rito ang mga nasawi. Ayon kay ayon sa Department of Health, ito dahil sa malapit na mapuno ang ilang mga ospital sa Kamaynilaan dahil sa naturang sakit. Sa panayam kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nito na nasa full capacity na ang nasa 4 ospital sa bansa, particular dito sa Metro Manila, gaya ng East Avenue Medical Center, 4 Jose Reyes Medical Center, at San Lazaro Hospital, gayon din ang National Kidney Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy ang pagdaragdag ng kama ng mga ibang ospital para makatanggap ng iba pang mga isinusugod na pasyente. Batay sa, o gayon man, sinabi ni Balboa na mababa ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: Siyempre, pag dumadami ang ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than their bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende doon sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, yun na sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
8: Magugunit ng kahapon ay nagpulong ang mga opisyal ng Department of Health, MMDA at mga kinatawan ng iba't ibang lokal at pamahalaan sa Metro Manila kung saan tinalakay nila ang mga paraan na maaaring gawin para mapigilan ang pagdami ng leptospirosis. Kasama sa mga natalakay, mabilis sa pamamahagi ng doxycycline, gayon din ang access sa health care professionals kung saan kukonsulta ang mga lumulusong sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. So yan po, may higit sa 6,000 cases na ang recorded po na leptospirosis cases dito sa ating bansa. Yan po ay base mismo sa tala ng DOH o Department of Health. Gaya ang paalala ng DOH palagi, ingat tayo hanggat maaari, kung may iwasan, huwag lumusong sa tubig baha. Pero kung hindi talaga maiwasan, magsuot ng bota, yung rubber boots. And then, pagdating sa bahay, hugasan ng maayos, hugasan maigi ang paa. Gamit ho ang malinis na tubig at sabon. Kasi yung bakterya na sanhi ng leptospirosis ay nanunuot sa mga galos, sugat sa inyong mga paa. Kung kayo'y bumabad sa tubig baha, nandyan yung posibilidad na ganyan. Usually, yan yung mga tubig baha na kontaminado ng dumi o ihi ng mga hayop na kagaya ng daga. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. So, pag na-expose sa tubig baha, para sigurado, maghugas ng maayos ng paa gamit ang sabon at tubig. Ayan. Dahil pag hindi po naagapan yan, mga kaibigan, maaaring humantong yan sa malubhang complication. Halimbawa, pagkasira ng inyong bato at atay, komplikasyon sa puso at sa baga, pamamaga ng utak, dulot po ng meningitis o kaya encephalitis, at ang masakit dyan, nakamamatay po yung sakit na leptospirosis. So, kaya ingat palagi yung paalala ng Department of Health, wag ho nating baliwalain yan. Magpakonsulta kagad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar kung sakaling kayo'y lumusong sa baha, para kayo'y mabigyan ng kaukulang prophylaxis at saka yung doxycycline kung kinakailangan. Base ho sa assessment, ika nga, ng doktor. 17 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ngayon pong September, taong 2026, ha? September is National Civil Service Month at marami pong inihanay na aktibidad ng Civil Service Commission para sa ating mga kababayan. 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kung kayo ho ay mga empleyado ng pamahalaan, meron hong mga special na handog ang CSC, Civil Service Commission, at mga special activities ang Civil Service Commission para sa ating mga public servants. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan ang isang special feature na mula sa Civil Service Commission.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 25 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, na papanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Update muna mga kaibigan mula sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Paigtingin ang science-based geohazard monitoring. Kasunod naman ang trahedya sa Nepal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
11: Alan, iniutos na ni Environment Secretary Juan Miguel Cunha ang mas pinaigting na paggamit ng science at technology pagdating sa monitoring at proteksyon ng mga kagubatan at watershed sa bansa. Kasunod yan na naging malalang debris flow at flash flood sa Nepal na ikinasawi na ng daan-daang individual. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagap na impormasyon at mabilis na aksyon para mabawasan ang panganib sa mga komunidad na nasa downstream areas. Dapat din anyang magsimula sa upstream areas ang mitigation sa pamamagitan ng pangangalaga sa kagubatan, pagtukoy sa mga geohazard at maayos na land use planning. Dahil dito ay palalakasin anya ng DNR ang paggamit na ng drones, satellite imagery at near real-time forest disturbance alert systems para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na mahirap puntahan. Kasabay nito ay tiniyak din ng DNR ang patuloy na pagkapatupad ng environment environmental laws laban naman doon sa mga illegal mining, logging at iba pang aktibidad na nakakapinsala sa mga kagubatan. Sa datos ng DNR, nakapag-issue na ito ng 73 cease and desist order laban sa mining companies na lumalabag o hindi sumusunod sa mga environmental requirements. Samantala, as of 7:27 a.m. ngayong umaga, Alan, ay panakanakang pag-ulan pa rin ang nararanasan natin dito sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City. Sa ngayon ay wala nang ambon, pero kanina mga alas 6, 6:30 ay may mga pag-ulan tayong nararanasan. Kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Department of Environment and Natural Resources, DNR.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, tayo po yung makikibalita naman sa Commission on Elections sa 10 araw bago ang eleksyon. Para sa mga members of parliament diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Makakausap natin this morning, COMELEC Chairperson George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Yes, sir. Makikibalita lang kami, gaano kahanda na ang Commission on Elections? 10 araw na lamang po, eleksyon na ng Members of Parliament sa BARMM, Mr. Chair, sir.
12: Nakasalukuyan po tayo naghahanda para sa deployment ng ating mga kagamitan mula doon sa ating mga provincial hub, papunta sa ating mga municipal treasurer, yung ating po mga balota kasi ay sa opisina ng treasurer pinapadala.
5: Opo.
12: At yun naman pong mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang mga kagamitan ay pinapadala naman sa local COMELEC natin. Sisiguraduhin natin bago mag-8 ng buwan na ito ay maididistribute na sa mga naturang lugar ang ating pong mga kagamitan, at hopefully po itong lahat ng ito ay nakaset up na bago mag-12 ng Setyembre, sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag nating final testing and sealing sa lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsa Moro. Ibig sabihin, susubukan ang lahat ng mga makina, gagamitan ng mga tigsasampung original na balota na ang boboto ay yung mismo mga botante natin sa bawat presinto.
5: Okay, so ito isang sagawa, Mr. Chair, on the 12th of September. Itong final testing and sealing ng mga gamit, ng mga counting machines, sir.
12: Yes po, Sir Alan. At yan po, kaya iniinganyo natin, hinihikayat natin ang mga political parties sa riyon, ang mga kandidato at mga ordinaryong mga mamamayan, saksihan yung pagpa-final testing and sealing na yan. Yan naman po yung open sa publiko.
5: Opo.
12: Upang makita natin na ang mga makinang lahat ay gumagana, makakapag-transmit, at the same time, buibilang po ito ng tama. At syempre, mag-zero po yan. Kinakailangan makita nila na wala pong laman. Walang naka-program na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po. Zero po yan, at syempre masasaksihan nila sa tinatawag na final testing and sealing.
5: Ayun, okay. So ito a 12 na, 2 araw bago mag-actual na eleksyon. Yung final testing and sealing ng mga aparato, saan po mismo ito isasagawa, Mr. Chair, sir?
12: Sa bawat presinto po ng buong Bangsa Moro. So ibig sabihin, kung kaya nga po by bago mag-12, mga hanggang 11, kinakailangan lahat ng mga kagamitan ay nasa mga kamay na ng ating mga guro, lalo na po yung mga makina, yung mga final testing and sealing ng mga makina, para po yan ay masubukan. Yung po mga balota, minsan ibibigay po yan sa mga teacher sa mismong atresi pa.
5: Mm-hmm.
12: Yung iba naman, sa 14 kapag kamalapit lamang, sa madaling araw, para naman eksaktong diretso sa mga presinto. Pero yung makukuha po ng mga teacher, mga bandang 10 hanggang 11, ay yan pong mga machine, yung mismong final and testing and sealing na balota, yung pangsubok, at saka yung mga iba pang dokumento na gagamitin sa September 12.
5: Ayun, okay. Pinag-uusapan natin, Mr. Chair, itong final testing and sealing. Kindly walk us through. Halimbawa, anong mangyayari, ano ang pwedeng masaksihan ng ating mga kababayan dito sa final sealing, testing and sealing ng mga balota? So, una, magdi-distribute ng ilang balota per makina, sir?
12: pag-i-invite po ng mga 10 botante sa bawat presinto, sila po mismo, yung mga botante mismo ng mga presintong yan. Meron po silang mga ibibigay sa kanila ng mga original na mga balota para talaga silang boboto, parang magsasignuli tayo ng pagboto. Siyempre, bago magsimula yung pagboto, yung mga guru natin ay bubuksan yung mga makina at pagkatapos ay kanila pong titingnan kung kumpleto ba ang lahat ng mga kagamitan, lahat ng mga dapat na naandyan, kahit yung mga cord, kahit yung mga kung ano-ano pa mga instructions, titingnan nila yan at pagkatapos bubuksan nila at i-turn on nila ang mga makina at kinakailangan yung mga makina mag-zero po siya. Magpiprint siya ng zero, yung mismong resibo na walang wala pang boto talaga. At pagkatapos, magpapaboto po sila. At pagkatapos po magpaboto, magpiprint po yung makina ng election returns upang makita kung talaga bang bumilang ng tama. Titingnan din nila, bibilangin ng mga teacher, yung ano ba ang naging boto ng mga kandidato, sa mga kandidato ng mga 10 botante. Ito po hindi i-reveal sa public kasi ayaw natin mag-create ng trending.
5: Ayan,
12: At yan po ay titingnan, susubukan kung talaga bumibilang ng tama sapagkat yung mga original na mga balota na po yan at mga botante ay boboto sa mga tunay na mga kandidato mismo.
5: Ayun. Ibig sabihin, yung buong proseso hanggang sa mag-print out ng mga receipts kanyo, Mr. Chair, nandoon ipapakita doon sa mga taong nandoon mismo sa presinto, but the actual names na may bilang, yun ang hindi ilalabas sa publiko. Yung apprehension nyo, baka ito'y mag-create ng trending, Mr. Chair.
12: Yes po, at siyempre po, baka akalain ng iba, ayan na yung panalo, maibabalita. Ayan po talaga, confidential po lagi yung result na yan. At hindi po yung ginagawang publiko. Kaya lagi natin ginagawa yan pagka mag-eleksyon. Ngayon po, ine-emphasize natin ang kahalagahan ng final testing and sealing na yan. So, kaya naman, again, tayo po'y nangyikayat na sana'y saksihan ng lahat yan.
5: Okay, ito may nagtatanong sir, may nag-text, meron din bang, kasama rin ba sa testing, yung pagta-transmit to another point ng resulta, let's say, from one voting precinct, sir?
12: Hindi na po natin gagawin yan dahil ginawa na po natin dati yan.
5: Yun.
12: Hindi po natin gagawin. Ang kadahilanan ay, kung napansin nyo, ang title ng aking sinabi, final testing and sealing. Isisil mo yung mismong makina. Hindi po natin gagawin ang transmission sapagkat pagka po na i-transmit yung results at pagkatapos ito'y pumasok sa mga server, eh baka po maya-maya, pag mismong araw ng eleksyon, ay maisama yung boto na nasa server na. And therefore, napaka-critical nun. Tigsa-sampu po yun, bawat presinto.
5: Opo.
12: Kung meron kang sa bayan mong yun, meron ka halimbawang 200 presinto, magkailan na kagad yun, 2,000 na boto kagad yun.
5: Mm-mm.
12: So, kaya po hindi po siya nagka-transmit.
5: Ayun. So,
12: pero, kaya pong i-check din, kasama po sa i-check mismo, yung mismong mga device, yung mismong mga coil, yung mismong mga gagamitin sa pag-transmit, pero hindi pa po nila matatransmit po yan sa kasalukuyan.
5: Ayun. So, after noon, after na ilabas yung mga

0: mismong mga makina. Pero datandaan natin, ha, wala pa po dyan yung original na balota talaga na gagamitin sa araw na eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang mga original na balota, yung madami, ay nasa opisina ng treasurer base sa ating batas.
1: Okay. At kasama rin ba sa testing? Halimbawa, sir, kasi palaging umuulan, nagkakaroon ng mga pagbaha at dahil dito, posibleng magkaroon ng mga power, unexpected na power interruptions. Ano ang mga katangian, ika nga, ng mga backup batteries ng mga makina na ito, Mr. Chair, sir?
0: Siyempre po, katulad din ng gamit natin mga cellphones, pagka tayo nagtetest, ay titingnan muna, teka muna, fully charged ba itong mga baterya natin?
1: Mm.
0: Iba ka naman maya-maya, isang bar na lang pala yung battery pang final testing and sealing.
1: Uh-huh.
0: So at least, sasamantalahin din po yung pagkakataon na yan na yung mga baterya ay ma-charge. Sapagkat yung mga baterya natin ay pwede pong magamit kahit tatlong araw na walang kuryente.
1: Mm.
0: But just the same, yun ay pwede lang mangyari kung fully charged yung baterya. And therefore, dapat po makita muna ng mga guro na again, fully charged yung battery o kaya naman gumagana talaga yung baterya. Sapagkat kami po ay may mga contingency batteries din na ipinadala sa hindi lang sa mga presinto, kundi po sa mga bayan. And therefore, total naman, may dalawang araw pa bago mag-eleksyon, pwedeng mapalitan. Kahit po yung makina, pagka medyo may problema sa makina, pwedeng po mapalitan dahil meron po tayong mga contingency machines bawat munisipyo. Tigsa 10 po bawat munisipyo sa buong Bangsamoro. At sa syudad nga po, halos 30-30 na contingency machines meron po tayo.
1: Okay, so ibig sabihin, kung itong aspetong ito, a 12 ito, 2 days before the election, ay makina ang testingin at saka seselyuhan. But earlier, of course, yung mga tao na gaganap ng mahalagang papel, halimbawa, Board of Election Inspectors, they have undergone sufficient training para sa papel na kanilang gagampanan ngayong election, sir.
0: Yes po, Sir Alan, tapos na po yung ating training at the same time pati naman po yung Philippine National Police personnel, mga kulang-kulang 2,000 sila, na tinrain din natin para kung sakali pwede silang humalinhin o pumalit kung ang sakali man ng mga miyembro ng Electoral Board ay hindi makakadalo sa mismong araw na eleksyon. May mga kadahilanan po kasi katulad po nung mga nakaraang linggo, may mga pinalitan po tayo mga Electoral Board members ng mga guro sapagkat nalaman namin sila pala ay related doon sa mga kumakandidato. O kung hindi naman, sila pala hindi mga registered voters mismo. Eh ang requirement po sa batas natin, dapat yung mga magsisilbi na miyembro ng Electoral Board ay dapat mga guro mismo na registered voters.
1: Yan. Okay. Well, on another matter, sa mga paghahanda rin sa barangay at SK elections, although may mga panukalang ipagpaliban muna, but COMELEC is prepared kung sakaling hindi magkaroon ng pagbabago ng PEDSA ng BSKE ngayon pong Nobyembre, sir.
0: Yes, so Sir Alan, actually po, hindi po namin hinihinto, ipinagpapatuloy natin yung voters education program natin, lalo na sa mga paaralan, sa mga kabataan natin, na kung halos araw-araw po kami mga schedule, sapagkat siyempre, kinakailangan makahikaya tayo sa mga kabataan, lalo na yung mga miyembro ng SK, na sila ay dapat maboto sa November 2. Wala pa naman po nagpapabago ng batas dyan. Kung kaya nga lang po Sir Alan, yung mga ilang kagamitan na nabili na namin, ay hindi pa muna namin pinapadeliver. Meron po kasing regulasyon sa batas natin. Kasi po government po tayo eh.
1: Yes,
0: hindi
1: yes.
0: po tayo privado.
1: Opa.
0: Sa batas po, pag tayo ay nag-issue ng tinatawag yan, notice to proceed, may 30 araw lamang yung mismong supplier-provider na i-deliver yung mga kagamitan na yan.
1: Opa.
0: Ang problem po natin, baka po kasi mag-issue tayo ng notice to proceed, kaya po hindi muna tayo nag-i-issue eh.
1: Mm.
0: Bilang act of tinatawag na diligence, eh mag-deliver na po kaagad sila. Halimbawa ng indelible ink, halimbawa sa ala ng mga ballpen, o kaya thumbprint taker,
1: apa.
0: Eh paano po kung hindi matuloy ang halalan, at hindi natin alam kung kailan ito ipagpapatuloy, eh kung 2 taon po yan, ang expiry date po kasi ng mga nabanggit kong kagamitan na 1 taon lamang, eh matutuyo po yun, magbabago ang kalidad.
1: Okay.
0: Yung mga mismong gamit na yan. Kaya minarapat natin, huwag munang ipadeliver para, una, nasa warehouse muna yan ng mga supplier, provider. Number 2, kung may mga problema man yan sa quality, sila pa yan ang may obligasyon. Hindi tayo, once kasing dineliver at tinanggap natin,
1: yes.
0: Perfected na yung contract of sale.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bilang act of diligence, bilang tayo nag-iingat dahil pondo ng sambayanan yan, minarapat natin hindi muna yan tanggapin at ipadeliver. Kung kaya nga po ang pakiusap namin sa ating pong kagalang-galang na Kongreso, baka pwedeng

0: bago matapos ang buwan ng September, ay maging maliwanag na po kung talagang matutuloy o hindi ang ating halalan.
1: Ayan, okay. At siyempre, looking forward din sa darating na national election sa 2028 naman. Ano ho? Of course, base sa inyong mga projection, gaano karami ang madadagdag na mga botante in time for the 2028 national elections natin, Mr. Chair, sir?
0: Ang projection po ng COMELEC pagdating ng 2028 election, 74 million po ang ating botante. Sa kasalukuyan, meron po tayo 71 million na botante. Nawawalas po yan, madadagdagan ng mga 3 million pag tayo ay nagtuloy muli ng registration of voters. Lalo na kung hindi matutuloy ang halalan, kami po ay magsisimula muli ng pagpaparehistro ng ating mga botante. Halimbawa, sa susunod na buwan lamang ng Oktubre, natatagal po yan hanggang katapusan ng Setyembre ng 2027 naman. So, ganun kahaba. Kaya po inaasahan natin, madaming magpapareregister, magpapareactivate ng registration, magpapatransfer ng registration, o magbabago ng kung anumang item sa kanilang mga registration records.
1: Ito ay kung halimbawa mas mahabang registration period kung hindi matutuloy ang November 2026 barangay at SK election, sir.
0: Yes po, sir Alan, kasi kapag natuloy ang election sa November 2, ang registration natin ay magsisimula lamang sa February ng 2027.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Attorney George, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Biyernes. Please go ahead, Mr. Chair.
0: Salamat, Sir Alan, sa iyo at sa iyong programa at sa istasyon. Maraming salamat sa laging pagtulong, pagbibigay ng kaalaman at informasyon sa mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, lagi at ulit-ulit pong binabanggit, tuloy na ang halalan sa September 14. Historic, makasaysayan, kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasaysayan ng Bangsamoro. Tarandaan natin, isang Bangsamoro, isang boto na bawat para sa bawat Pilipino. Kaya napaka-importante na tayo po'y boboto. Hindi sapat lamang na tayo naghihintay kung magkaka-eleksyon. Dapat boboto tayo dahil dyan po natin maipapakita ang lakas ng ating pananampalataya sa ating electoral process, and at the same time yung paniniwala na nasa mga kamay natin ang kinabukasan ng Bangsamoro.
1: Opo. Mr. Chair, salamat na marami for the updates mula sa ating Commission on Elections, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 44 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik naman ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang ating makakausap mamaya, Undersecretary Bernard Olalia. Sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay, at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Mga kaibigan, base po sa Memorandum Circular No. 134 na nilabas ng Malacanang, magkakaroon po ng alternative learning modes at learning continuity measures na ipatutupad sa lahat ng level sa public at private educational institutions dito po sa National Capital Region at maging sa mga sumusunod na lalawigan. Ngayon pong araw na ito yan, September 4, liban na lamang kung ang kani-kanilang mga local chief executive ay mag-uutos ng cancellation or suspension ng klase sa kanilang lugar. Ito ho ha, National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, ganun din sa Pampanga, Cavite at Laguna. Kasama rin ho ang Batangas at ang Occidental Mindoro. Yan po ay dahil na rin sa anticipated na tuloy-tuloy na matinding pag-ulan na iniuugnay po dito sa Enhanced Southwest Monsoon o Habagat at yung poor air quality sa National Capital Region dahil na rin sa haze mula sa matinding forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ingat-ingat po tayong lahat ha. Yung local cancellation or suspension of classes sa iba pong mga areas ay maaari pong ipatupad ng kani-kanilang mga Chief Executive.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Makakausap natin this morning Undersecretary Bernard Olalia. Sir Yusek, magandang umaga po.
2: Yes, good morning po, Sir Alan. Good morning po sa mga nakikinig po at nanonood po sa inyong programa.
0: Yes, sir. Malungkot po itong napaulat na may dalawa tayong kababayan na sakay ng barkong inatake dyan sa Strait of Hormuz na nasawi. But we understand tuloy-tuloy sa pagkakaloob po ng tulong ang ating DMW sa mga naulila po ng nabanggit na mga Filipino seafarers, sir.
2: Yeah, yes, tama po kayo, no? As we speak now, ang aming mahal na secretary, si Secretary Hans, ay nando doon ngayon sa Cebu. No? Ito po yung pinuntahan niya yung isang pamilya ng ating nasawing seafarer gawa ng tinamaan na missile doon sa Strait of Hormuz. No? Siya po ay makikipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi nating magiting na seafarer. No? Kahapon nga po siya ay nagpunta sa Cavite at kausap po niya yung isa ring pamilya.
0: Opo.
2: Nung nasawing isa pang seafarer kasi dalawa po yung namatay nating seafarer doon sa tinamaan sa barko sa May Strait of Hormuz. At ang ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo ay tutulong po tayo, tutulungan po natin yung mga pamilya at maiuwi agad yung ating kababayan na namatay. Yun po ang magiting na bihiblin at susunod po tayo doon at patuloy po natin gagabayan at imomonitor lahat po ng mga kababayan nating seafarer na nasa Strait of Hormuz.
0: Opo, at syempre lahat po ng posibleng tulong na maipagkaloob ang pati yung aspeto ng repatriation ng mga labi, ika nga nitong dalawa nating kababayan, Yusek, sir.
2: Nako, yun ang importante nating ginagawa ngayon. Oh.
0: Opo.
2: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Mining Agencies. At ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na.
0: Opo.
2: Ano? At kinakailangan nating matulungan sila.
0: Okay. At sa kasalukuyan, nasaan na po ang mga labi nitong dalawang kababayan nating nasawi, sir?
2: Naibaba na po ng barko yung labi ng ating dalawang kababayan. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Sila po ay nasa Oman na, sa Oman. No? At sila po ay inaayos na. Meron po tayong opisina doon, yung tinatawag nating Migrant Workers Office.
0: Yes, sir.
2: At sila po ay tinutulungan ng labor attache nakikipag-ugnayan po tayo sa mga kinaukulang doon. At mula Oman, sila po ay ililipad patungo po dito sa Pilipinas at dadaling po sa kani-kanilang probinsya. Ang nabanggit ko kanina no sa kwan sa Laguna yon, ah, hindi yung Cavite, nagsama nila mo po. Sa Laguna yung isa.
0: Yung isa
2: at
0: Cebu.
2: Yung isa ay dadaling po natin sa Cebu.
0: Opo. At bukod po dito sa dalawang nasawi, meron pa rin ilan, 14 na Filipino crew yung lulan din ng nabanggit na tanker. Kumusta po ang mga ito, sir?
2: Oo, tama yon. Out of the 21, 16 kasi yung Pilipino eh.
0: Opo.
2: So, nabanggit na yon, dalawa yung namatay.
0: Yes, sir.
2: At 14 yung ating kasamang OFWs na seafarers doon. At sila po ay na-disembark na rin. No? Wala na sila sa barko. At sila po ngayon ay nasa maayos, ligtas na lugar. At sila din ay pauwi na. No? Inaayos na rin yung pagpapauwi nila. Sasalubungin po natin sila at gagabayan din natin. No? Bibigyan din po natin ng psychosocial services ito kasi dumanas ng traumatic experience. No? Nung tamaan yung kanilang barko. So lahat po yun ay gagawin po natin para maiwi natin ng ligtas at maayos at matulungan po natin yung mga seafarers natin yung kani-kanilang pamilya.
0: Ayun. At isa pong maaari iteration din from the DMW of course na mayroong mga reglamento tayo ng ating mga kababayan ay maaring tumanggi kung sakaling ang ruta ng barkong kanilang sinasakyan ay dadaan sa mga mapanganib na lugar, di ba, Yusek, sir?
2: Nako, tama kayo, Sir Alan, ano? Yung pong regulasyon na yan ay matibay nating pinatutupad. Yung right of refusal to sail, tinatawag natin. No?
0: Opo.
2: Kapag ka alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag kung sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, ay talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung ating matipay na pinatutupad. Pero doon sa Black Sea, iba po ang ating regulasyon. Mas mahigpit po tayo sa pinangyarihan ng isidenteng ito.
0: No?
2: Hindi lamang right of refusal to sail ang ating pinatupad doon. Nagpalabas ang ating mahal na Secretary Hans ng matibay na regulasyon na nagsasabing bawal pumunta sa North Sea, sa North Black Sea, no, bawal. No, hindi lamang right to refuse, bawal pumunta doon.
0: Opo.
2: At kapag kayo ay nasa Black Sea na, no, ang utos ay ibaba kayo agad sa isang ligtas na lugar, immediate repatriation, pabalik ng Pilipinas para huwag nang pumunta doon sa mga taungan whether it's in Ukraine or in Russia.
0: Okay.
2: Kasi yung dalawang ports na yan, napakadelikado yan. Nagpapalitan ng missiles ang Ukraine at Russia.
0: Opo.
2: So bawal po talaga, bawal na bawal. At pag sila ay nandoon sa lugar, immediately pababain at i-repatriate. Hindi naaantay yung refusal to sail. Hindi naaantay yan. Immediately.
0: Yes, sir. Okay. Nako, Yusek Bernard Olalia, sir. Salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Department of Migrant Workers, sir.
2: Tulong po niyo, Sir Alan. Maraming salamat din po. Maraming salamat.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning. Undersecretary Bernard Olalia ng DMW. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, September 4, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Glory Febagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Thank you! Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko, nakapag-